0: pa-FC.
1: Oo.
0: Pero kung direct Seoul mo ring dalang katropang Irwin.
1: Oo. May mula ito ba?
0: Ang direksyon sa biktima.
1: Mm-hmm.
0: Kasi posible, ang investigation sa police station 3, ang mga suspect,
1: kayong
0: from circumferential, nag-U-turn, nagsunod sa suspect, ano sa biktima, kan ang biktima katropang Irwin nagkatalikod eh. Nintiro, natumba, nintiro liwat, no? Ang motor na yun, nag-intastar lang ang motor. Sa kaya suspect, dumiritso ka sa pang-Irwin sa direksyon sa may dumay pa, base, dumay pa downtown yung direksyon or balik sa may circumferential katropang-Irwin.
1: Oho. Okay, so nag ang nakita di ang picture di katropang France riding in tandem. So
0: riding in tandem, oh.
1: Looking at the area, this is best spot nga ma kapuslit din mo, either madiretso ka, maliko ka pa Pepsi or mabalik ka pakadto naman sa San Juan, damo sa mga exit areas.
0: Para kay Tropa Irwin. Kita mo na subong pa ano, duha lang muna ng buwan niya mo. Kaya ting isabi ka lipuan kay Tropa Irwin pa Pierna eh. It's either diretso ka sa may San Juan.
1: Oho.
0: O kung balik rin sa Maris Conference ako sa may Pepsi sa may bata, eh, no? So, tiyan mo ni sa Tropa Irwin ang ginatutukan sa Bacolod City Police Station 3.
1: Oho.
0: Ang sa investigation so far wala pa man sila may natubod kung sino ni even though nga may nakuha lang din ng mga imahe sa sining ng mga person na katapang Irwin may interview kita dira kay Police Captain Rosalino Puboy ang station commander sa Bacolod City Police Station 3.
2: Dito pa lang sa area ano na siya no signs of life na siya
3: napapaigin bali sir invisible sir nga igo sir sa din sir
2: bali nga igo initially siya duwa sa likod.
3: Lawas na na, no? Okay, sir. Paano to, sir, Pugoy, natabo ang insidente, sir? Ganong biktima ko na, sir, dinhalin?
2: Baling, ang atong pa nga nakita sa na po, nakuha ta nga CCTV, isa naglakat-lakat ang biktima, gindupada na sa isang duwa nga nakamotor, kaga gintiro, kaga muna nakadasig, nagsibatan din.
3: Pero, sir, ang mga suspect ni ano ni sir motor nila sir scooter or do ano
2: ning style do
3: badja.
2: Do badja do rusi man
3: do rusi
2: kaya mukha nang ano saya ginaano to para ma-identify ta.
3: Okay, pero sir naka-helmet sila no?
2: Ang isa naka-helmet, ang isa naka do naka-wawai lang ang backrider mo na naka-wawai, ang driver mo na naka-helmet puti.
3: Okay, sir, ang nagtiro among backrider.
2: Oho.
3: Pero sir, anong mga na-recover sa crime scene?
2: Ang na-recover ta, duha pa lang ka basiyo. Subject for ballistic natin.
3: Okay, ano sir, 45 or 9mm?
2: Wala pa, hindi ko pa ginawala ta pang forensic report.
3: Yes sir. Pero sir, ano gini sir ang pag-check niyo sa background sa biktima nga amuniman, nga gintiro gitsa man?
2: White akabalo ko amo ginanggintunaan sa pagtiro siya pero ang aton yung biktima bi pakadto pa rin na di sa aton damo sa mga reklamo pagpangawat mga ginagmay ng pagpangawat sa sabat bala sinabad.
3: Yes sir. Sa barangay ano so dra sa station 3
2: sa barangay di pagabot sa barangay dalawa mandiga po nila eh.
3: Okay, pero may record na dahil sa inyo no?
2: Marami mga records kasi sa aton.
3: Muna bi, rabiri, ano, pangawat?
2: Pangawat eh, mga galing kayo wala man siya bigyan na reklamo, be, kiti, may malang ka ginabalik, makakilala man sa.
3: Ay, sus, okay. Pero, Sir Pugoy, ang, may ano ni, may person of interest na ni? Do, ano?
2: Na ongoing sa mga aton yung backtracking, actually, aga, pagalakatan aton yung mga personnel para makakuha ta sa identity sa aton yung mga suspects.
3: Okay. Bali sir, ang biktima din kuno sir Halin sir, nagano ni kuno biktima?
2: Hindi ka maling naglakat-lakat lang ang biktima pagadto sa inang lugar kaya hindi man siya taga dira base sa lugar niya na.
3: Sa Piyak sa Purok.
2: Oo, sa Piyak sa Purok sa although barangay Managuman pero pilay niya Purok.
3: Sa Piyak sa Purok no. Tapos ang mga suspects sir din direction ng Halin sa may downtown area.
2: Hindi, dari sa may batang eh. Doon nagasunod siya. Kaya yung feature.
3: Okay. Ginsundan. Ginsigal. Balihan sa may do circumferential.
2: Ang amo niya no, is dra lang halin. Kag nagliko man pa tuo. Kung sa din siya ginhit. Pero mapanin na tanaw na sa mga kung ano makuha sa mga

0: wala mga puro ano lang. Pero although ano man siya sa mga tao, ito kabalo man mga tao itong gagamit.
1: Okay, sige sir.
2: Oo.
3: Katropang Irwin, no?
2: Pero katropang fans?
3: Ang payag ni Police Captain Rosalino Pugoy.
2: Oo. Pag nantaw ko sana, di makilala niya. Damo na yung makatudlo. Ganun yung tiyan mo na bala? Ang hadlok, ang kulba bala? Nga mag-intra ka sa amuling yung mga kaso. Basi ikaw naman to target liwat sa mga nagpatay ito.
3: Mga ganun na.
2: Pero why sang threat, no? Why sang threat nga na baton ang biktima antes pa lang natabo ng insidente?
3: Wala makatapa, Irwin. Dahil in-confirm kami sa utol dito.
2: Oo.
3: Kung ang iyang magulang nakapanugid sa ila, nakaistorya sa iyang iloy. Thank you, Katapa Irwin. May mga istorya kung ano nagagawa gani, no? Amo na ba lang ito, no? Gambal man ng ibang maayo man, ha? Pero hindi man husto nga pamaaging amo ng himoon sa tao, no?
2: Correct.
3: Kaya Katropang Irwin, eh, may nagita. Ang tao nga medyo masabat sa lugar. Silang maayo man, kaya naming malinong na rin lugar. Nawala pala.
2: Ay, okay.
3: Oo, kay tibangod niya mag-ahod siya sa lugar.
2: Oo.
3: Yeah, dabo siya kung may ano ba nga ginagawa ng Katropang Irwin nga doon nag-ano siya. Doon nag-ano.
2: Kasuhan. Wow. Barangay ta siguro may dako nga role siya na di Katropang France. Kaya ti nakakita man na nila may mga records man eh. Siguro sa mga kaso, kag may ara sa ginawa tayo da, encourage kid nga ma-file sa kaso para may due process ba? Mapriso ah. Pero ang pagpatay, abi, hindi iya sabat. Sala na gani, mahimo ka pa sala para i-correct ang sala. Do kay posible mas na?
3: Oo. Correct na Katropang Irwin. So, kaya mo nisubong nga ako, hindi rin pag-tubok sa sinina kaso, pagpangusisa. Dahil si Dumitila na kayong silid, kita dahil sa Banago, kaya for win na inapaniro eh.
2: Oo. No? Base mag...
3: Sunod na.
2: Base bla mag-tag naman sa Banago, bla.
3: Ang ganda ka ito for win, kiti. At di ganda, may pila ka mag-drag by bus nga natabon ito nga may milyon sa pesos na yung nakuha, no?
2: Oo.
3: So, isa ni sa karoon ng mga ginabatayan ng kabaragay isang especially isang kapulisan Petropang Irwin Kiti. Siyempre, dinalun sa Randra sa ano, Modern Bypass Corporation.
2: Oo. Damo nag, data ng bakla na isang legal ng droga. So, mo na lang ato ng impresyon, blada yun ako?
3: Oo. Amo ganyan na. Pwede ka ito pa rin naman nga ito, nga ano, no? Pagkuhas ng buga ng detalye, information, update na rin. At tayo tanika ito pa rin kita sa mga development na lang ato ng kapulisan sa Bukalisan Station 3 para sa silinga kaso, no? Napagkiro patay siya kay Victor Germano, katropang Irwin. So far, dari pa lang, may ibang pagkakasya.
2: Oo. Musta da?
3: At dari kayo doon nagligad kung may ano ni katropang Irwin mo doon na dumuban yun yung ang syudad sa Pakulo doon doon may programa ni katropang Irwin nga magatag bala siyang ginatawag ni nila nga doon mga food cart, bala?
2: Oo.
3: O kung G-cart, katropang Irwin.
2: Oo.
3: Kaya ko dara.
2: Uy?
3: So, bago lang giniabot, pero kay ti
2: para sa
3: programa sa Bakulo, sa Redrio, bago lang ito nasabuhan taman, nga nag-abot ito sa, ato for win, ang ining ng mga, this is a inisanan?
2: Bao?
3: No, this is a ining kapilo, ito for win, ang ining ng mga, may G-cards ting pangalan, ito for win, G-cards, no?
2: Oh, G-cards?
3: Hindi pa nga na, sir.
2: Bao, G-cards? Why na G-cards ba?
3: Sa? Pwede na rin, sir? Okay, 31 kasi for Irwin. So, for first batch is 16 pa lang. So, may 15 pa nga, nga i-deliver pa, eh, no?

0: So, amo ni subong dring nakita sa may pasa ko na dugang mga picture.
1: Oh, ano ni?
0: Mga katropa ka rin.
1: Amo na ni para sa mga barker?
0: Para makita sa mga sobring yung mga ano, no? Mga katropa ka.
1: Oo. Oh. Katropa ka?
0: Amo ni mga G-card. Dumay-duwa ni siya ka Ruida, katropa Erwin.
1: Oo. Amo na ni para sa mga barker na eh?
0: Na, hindi. Lako di ka sigurado. Sinino.
1: Hmm?
0: Okay. Actually, doon na-remember ko ning Korea about the ring.
1: Oo.
0: But, katropa Erwin, why sa kabalo kung sino gini mga beneficiaries ang sining G-cards ni, no?
1: Oho.
0: So, okay man.
1: Mayo ba?
0: So, kita ko diyo. Ang materials, yung gamit, katropa Erwin, kita ka nila do, design niya nga do kahoy, pero ano bala ng...
1: Cladding.
0: Do kasin type bala.
1: Oh, clad.
0: Galvanized iron, pero medyo...
1: Oho.
0: Ano ba siya? Bala mo nung ginagamit, yung gini-dinding sa ibang?
1: Oo, oo.
0: Adair bala, ano ni, no? Building sa ilang balay.
1: Mm-hmm. Nami isa lang taon na.
0: Oh, okay man ah.
1: May ano siya daw?
0: First pass pa malang ni.
1: Oh.
0: Exercise size, may 15 pang umabot, 31 ni ko na tanan.
1: Pang fishball, pang ano ni?
0: Pwede, mga pang ano ganun tawag ni mga tusok-tusok pala.
1: Mga tusok-tusok na yung mga pang street foods ni. Do mayo ah.
0: Correct.
1: Pero ti...
0: Duso-duso ni siya.
1: Oo, kung may capital, do okay mo ni?
0: Oo, kaya ni siya, Arapa Irving.
1: Mm-hmm.
0: Ay, wala takabalo ko sino din yung mga beneficiaries pala.
1: Oo.
0: Dari siya gin-deliver, dari siya gin-dulong, Arapa Irving, sa atubang mismo,
1: mm-hmm.
0: ng kusina, sa higa ng mga barangay, dari sa atong sa syudad sa Bacolod. No?
1: Oo. Lumayo ba?
0: Dari ko nakita eh.
1: Livelihood ni pa.
0: Buwanda din, nakalabay pa din eh.
1: Oo.
0: Arapa Irving, ang hiling mga... Ano ni? Amo niya niya siyang kompromisa sa syudad. No? Kaya muli para sa mga nag-aalo. Pero why kita ka blow for with specific things eh? O sino gini ang ma-battle sa mga basta, all the number 31. First batch,
1: uh-huh.
0: Ay second batch pa nga 15, katropang Erwin.
1: Oho. Oh, Mayo na. First time ko na kita. I don't know kung natambo sa iba't nga administration.
0: Mayo man ka, hindi kayo pa ano man bala.
1: Mm.
0: Kaya for the livelihood ng sang mga ibang diri sa aton.
1: Mm-hmm.
0: Katropang diri sa syudad sa Bacolod. Oh. No?
1: Pero katropang France, kung ang mga barker ni, ang ma, ano, matagaan sini, dapat i-train gid sila. Kaya mindset ba akong kisaw? Kasi imbes nga i-negosyoan ni nila, bligya bila nila yaw. Bligya to, pero ang card niya bligya.
0: Nabuga ni Kato Farwin.
1: Hmm.
0: Ang niya, para niya sa ano yan, for the livelihood yun niya, hindi niya for kung ano yan ang purpose ni Kato Farwin.
1: Sustainable niya. Amo ni Tani nga itong gina gusto, Tani, nga... nga ano nga mga pamaagi sa atong syudad la para bulikan ng pila ka mga kulturan tara sa higadigado ah. Even ang plaza ng mga nagabulobligya katropang France pwede man sa guro mo
0: correct din eh.
1: Mm-hmm.
0: So ka ano na ganyan ka sa Irwin no ka duso-duso ko lang yun
1: oo namin niya
0: depende na siya mo kung butahan mo sa sikat balay mo sa bisikta
1: pwede pwede
0: oo pwede man siya may mo sa sikat
1: oo pero kung tulod-tulod why man problema okay lang
0: oo may mga kita mo daw may mga picture sila yung pasang, may ginatulod-tulod din.
1: Oh, ang budlay lang na ako ng tudlon mo, halin saan dumanan, pakantos plaza.
0: Ah, hindi na na yan. Pilipin siya na na yan. Okay lang ako may sikat ka. Oo. O kung ibay ka dati.
1: Oo.
0: Pero kung halin ka dito, pakantos saan dumanan, medyo sumo ka si Balda.
1: Antes pa lang, Goro, mag-baligya ka, Goro. Hagal ka na, no?
0: Oo, mag-ami ni Kato Parvin. Oo, Ariyo, that first batch ni, I don't know, 2 months batch, but subungan niya at law bala. Kaya siya information ko lang bingin na po, at rin pa yung city, ito na, no? Ah, okay, Ariyo, ito po, Erwin, no?
1: Oo.
0: Information lang rin, na ang push cart ni, releasing sa push cart, Petro pa Erwin, para ni sa, I think sa mga ano ni man, mga reguro sa may plaza man.
1: Oo.
0: Ni mga vendors na kita
1: parang ba sa mga vendors na tuod?
0: Oo, mga... Yes, yes, oo.
1: Oo. Nga, ato bala na...
0: Dari sa plaza, para ma... Eh, amunin ko nung payag dari yung sundo na patakaran para mapanamik tag pagtindo sa katong Bacolod Public Plaza.
1: Oo.
0: Sa mga okay, vendors sa plaza, gigili kita parang
1: ah, vendors sa plaza.
0: Para nagaling sa ila, dari.
1: Kay Ara, da ang... Oo, oh, okay, damo.
0: Kaya na-remember mo nga... Patahubo ning plaza.
1: Oo.
0: Eh, alangan man nga, ang makita natin sa daan ng mga stante sa Tuparwin, mga dumangayo-bayot na naging ipan.
1: Oo.
0: Oo, dumangayo-bayot na naging ipan. Mm-hmm. Tayo maningagin ubraning G-carts yan eh.
1: Mm-hmm.
0: G-carts sa Tuparwin.
1: Oo.
0: Eh, G...
1: Oo, kay Mayor Greg.
0: Greg Gasataya. No?
1: Mm-hmm.
0: Initials ni Mayor Greg.
1: No?
0: Mm-hmm. So... para ano man lang, total lang yung pagkintabli ng plaza. Tapos, may mabilin. Pwede din yung may mga, ano na yun, may mga hayobayob din eh.
1: Mm-hmm.
0: Although, mga gamay din lang ang mga paligyaan mm-hmm. or tiyanggi-tiyanggi kata farming, which is eh.
1: Mm-hmm.
0: Para dugang man sa namin, pag hindi maayos ang plaza, direk kung nagdami na eh,
1: mm-hmm.
0: ang hiling ng mga G-cart naman kata farming.
1: Mm-hmm. Pero, wipe, I don't know kung may bayad ni or baligyan ni or atag ni livelihood. If livelihood ni para sa mga vendors da, why mo ni kapasidad para magbakal sa kamunin mo? May presyo ni Katrupang France kung backload mo siya. So kung pangatag ni, dapat may training gid. May aragid sang initial capital. Di kung may capital, kung magbaligyan sila, dapat may capital gid. Amunin kilabanang ginambal sa tao mo.
0: Oo, para kinakaparamin kay bulig ganun yung gobyerno. Huwag ka nagawin yung gastoya sa imo ng mga car, ano na yun, yung postcard, yung G-card, yun eh.
1: Oo.
0: Huwag ka na di gastoya. Amo na yung sura ka rin. Ilan na yung nagasto mo mag-ubra ka eh?
1: Oo, oh, mga 20, guro ah.
0: Oo, oh, dako din eh.
1: Oo.
0: Oh. Oo, oh, yung bingon mo pa.
1: Mm-hmm.
0: Baka ka pa materialis mo.
1: Mm-hmm.
0: No? Mm-hmm. So, timayo man. Pero na, na matamat na nila, ano?
1: Ang...
0: na matamat na nila pangwa.
1: Oo. Oh. Makon mo magparade ng Katrupang France, parehos lang, uniform sila. Naka, naka G-cart? Tanan? Oh, di ba? Doka...
0: Kapaparwin, balik ko yung pagigaling kimse, kay tiko-tiko na ni Subong, ano dire?
1: Oo.
0: I-distribute, pero kay, I think, Subong yung, ano, distribution, or, ano, no?
1: Mm-hmm.
0: Sining na mga, ano man,
1: mm-hmm.
0: Mga sinadla ko sa Kapaparwin.
1: Mm-hmm.
0: So, sinadistribution mo, no?
1: Mm-hmm.
0: Ah, okay. So, bung gagad lang with this.
1: Ipangatag?
0: I-release ang G-card. Pininad lang with it.
1: Ah, dara na guro sa, ano ay, sa gym to ipangatag ay.
0: Ipasa ko sa lang picture kata po, Arvin, kung sino yung mga beneficiary, saan sino.
1: Aha.
0: Ipakita ko lang dara bala sa inyo.
1: Mm-hmm.
0: Ah, kung sino yung makabatan, which is si Kapon, Dugi, Arts ng 25
1: mm-hmm.
0: May pagin discuss din sa ila mo.
1: Mm-hmm.
0: Kung po din sila, aring yung mga individual. Na sila ng mga tao din rin. Ang mga doon sa plaza.
1: Ah, okay.
0: Mm. Kung po sila. Inayo man nila, no?
1: Mm-hmm.
0: Na napangitanan sa PRG. Kasi siyempre, mobile mo siya mo, no? Sa'yo ka, kung din ka. Pag-ibig ka ka sa'yo.
1: Oo. Mas maayo po ni. Ang kilala ko ganun, kaya planos ni. Kaya kayo work ng renta, matulod-tulod ka lang. Kung di damo tao, dito ka.
0: Yan, iba. Sabi yung kataparmin ka namin na kang pagkakasakitapli man lang.
1: Oo. So may proper turnover na gali. Subong, amuni. Sila ni mga beneficiaries.
0: Oo. Dami man. Natapuan ta. Kaya, nakarid na sa plaza, gilungan.
1: Mm-hmm.
0: So, kasi, iningat daw, kung karoon sa punto.
1: Mm-hmm.
0: Bukod sini nga aga makakapagawin ng pag-distribute na niya, na-turnover sa sini nga mga G-parts na tapagawin.
1: Oo, oo. Nami, nami. Nami. Mm. I hope tani masuportahan ini kag magamit sin sakto. Kay basibla, mayara kita mga kulturan pagkatapos isa ka tuig, way haboy na. Scrap oh. Na. Oo. Oh.
0: Correct na. Alaw nga na ni kapagawin, no?
1: Training, importante. Oh. Kaya pag-sindigid mismo.
0: Nani man. Yang proida yan eh.
1: Mm-hmm.
0: Kapunis ang... So, okay man, ano?
1: Oo, dami
0: kaya
1: man.
0: Kaya gusto mo, kapag-aan ng gali ka sa Farvin, eh.
1: Oo.
0: Kapag-aan ng gali.
1: Oo.
0: Sa pro tao, makuha siya na ni gali.
1: Oo. Sa mga barangay, dami man ang panghatag,
0: oh. Oo. Basta na. No?
1: Mm-hmm.
0: So, tal, lapit naman ang regeleksyon.
1: Oo.
0: Kasi mapisara ng gali kapitan lang.
1: Oo. Kap namin. Namin nga mga programa, oh.
0: Kapag-aan ng gali ka sa kagawa
1: ka. Pandugang buto.
0: O, gani man. O,
1: okay,
0: dapat pag-wapos
1: na
0: Subong,
1: sini
0: nga, ano?
1: Oo, Subong, galupad ng tasa sa kape, Subong.
0: O, gani man. Sige, nagligat, kita ko to. Dito ko barangay man, dito ko na pag-mission barangay.
1: Mm-hmm.
0: O, kapo na tong gamayo. No, may mga bayo
1: na kayo sa Marvin niya. O, may mga uniform na?
0: O, di uniform na to.
1: Wow, ready na ba?
0: maitsura sang pagpagpo.
1: Ah, grabe, no? Bugbog naman yung change kang bago nga termino mo.
0: Siling to gani ko na sa una. Change is something. Pero siling sang mga nagkakuntra ko, no? Pamuto ka nga tausa. Eh, di ba? Change is coming. Siling sang iba niya, change is coming.
1: Ay nako. Abot ko na sino mga kapolitiko, damdamo gid sa mga diskarte, no?
0: Damo gid mga damo gid mga diskarte sa
1: tubongya. Maalam gid malam.
0: Mao mayo gid. So sa tiyon sang aran ko sa ito.
1: Away na.
0: Away na. Uyo kayo.
1: Lipat na sila.
0: So gani man eh. Are na. Kaming na. Pero pagpungko na, kasi why na? Dula na sila, hindi sa kita.
1: Oo. Kato pang fans, sino ning sa una, o? Yung mga, ano, yung mga public officials na, or sa liga ng barangay?
0: Hindi, Kato Parwin, I think sa, ano, siguro, ang mga staff lang niya nag-meeting sa mga beneficiaries ang sino ng mga G-cards.
1: Okay. Oho. At least, ah, mayari isang programa para sa mga vendors, o?
0: Gani man. Kapaparwin, no? Mm-hmm. Sabi ako nga, saan rin nga update? Sa sining Drift Patrol, no?
1: Oo.
0: Sa sinan, no, Kapaparwin. Kaya ba, sinin si Katropang Trans and Rupert Gold, sa mga bukol-bukol sila, was magtumar sa Santo Plus Gold. Parang sa nag-aubing na Pilipinuhan sa Pilipina.
2: XFM Live Reports.
1: Salamat, Gid Katropang Trans, sa mga latest update. Unahon ta, atong ginpatay katropa, hindi sa nakakaigo because nga may layi kita nga posible mag hatag sang mag penalize, no, sa mga tao nga nagapangawat, nag-engage sa illegal nga droga, makasuhan, mapreso, kag mahatagan sa penalidad, no, mo nang proseso naton sa justisya. Now ang pagpatay is isa ka krimen, may kaso na gani, may problema na gani. Ang pamaagi sa pag-correct, pagtadlong sa mga problema ng pagpatay man, which hindi man sakto, no, hindi mo ma-correct ang isa kasala sa paghimo pagit sang isa kasala mo. Take amo naman ang challenge para sa mga kapulisan ta kung sino kung paano dakpon lauton ang mga perpetrators pa pamatay ni Tres Bacolod. Nagatag na abis Bacolod mga katropa, eh, no, nga amo na. Eventually, may ara sa Pinatsanay, may ara sa mga tinirohay, may riding in tandem nga gabutang sa perception nga hindi luwas, hindi safe ang isa ka lugar kung amunay may kakalatabos na yung mga katropa, nga may ara sa riding in tandem, may ara sa mga nagakalamatay. Kag, you know, katropa, ang ining droga, abi, hindi lang isa amunay nga problema nga lantaon ta, isa lang ka problema nga nagakatabo sa aton komunidad nga kinanglan respondihan sang tawo pinaagi sa pagpadakop sini or sa pagpatay sa isa ka individual nga ginasuspetsahan nga nagagamit sa illegal nga droga katropa. But because gusto nato maintindihan ang epekto sa aton nga sistema sang panggobyerno naton nga may ara sang hustisya katropa. Ang pagpamatay ginapakamalaot, kag wala ginatagaan espasyo sa aton nga lugar katropa. Because kabalon makita illegal nga droga sa nambal naton nagligad to, ginorganize nimo. Organized nga sistema nga may ara sang merkado, may ara sang mga tao nga manugbakal nga ang iyang ang sistema ginaguba ang iyang utok. There's a health concern dari mga katropa sa illegal na droga. That's why those addicts, mga users are keep on coming back sa ining sistema, because apart from ginahambal ta nga may ara sang dependency para sa nagagamit, may ara pag economic and decide nagagamit ka, nagaduso ka, may kita ka, may iara ka pa sang utok ng guba, may iara ka pa ma-supplement pa, ma-satisfy pa pag kinanglan mo sa illegal na droga. So there's that concern nga ginalantaw man sang aton nga ano, sang mga sang atong gobyerno, that we have to respond based on this system, no, sa pagbaligya sa illegal na droga. Kag hindi kita ang kalabanan sa atong mga katropa ng Malta, manugpatay na sa may ara sa mga nagagamit, they're forced to sell because they need to satisfy their vices, no, their needs of that drugs nga ginagamit nila, no. So what have you, gamito nila na para may kita, para makabakal sa illegal nga droga, mga katropa. So kung ang sistema amuni may ara sa babaw nga nagabaligya, no, may ara sa nagasupply, may supply nga pwede mabaligya, mga katropa, ang tao dependent sa illegal nga droga, nga mangita gid sa makrave gid sa illegal nga droga, ya masuyop gid siya, mabakal sa force siya magbakal sina because kinahanglan niya gid mo, no, naga epekto sa pag ano niya. And i-compare mo kuno ang droga sang una kag subong, dasig ang pagproseso sang addiction sa mga user sang kumpara sa una, meaning ang iniga droga gina baligya sa mga parokyano ani, dasig ang epekto niya, dasig ang dependency, no, purposely para may ara sang demand nga mahimo, nga matabo sa baligyan ay sa droga. And may distributor man, no, kada purok may ara sa mga pusher, may ara sa mga drug den nga ginahibo para ditong parokyano, tananto baligyan ay grabe, illegal siya, pero tingala ka may ara sang grabe nga manugbakal because of that health concern nga ginalantaw sa mga eksperto sa pagbaligyan na isang droga dali sa Pungsod, Pilipinas. And it happened, no, dali sa Pungsod, even na Mexico, so nga mo muna nagkaklatabo, mga katropa. Ang end victim sa nadi, si Juan de la Cruz, nga nagkakonsume sa illegal na droga, kay why man siya kainsindi mo, no? Kung negosyo man siya, kung ano man kadalom, why ko kaya kabalo mo, no? Ang gusto niya lang is magamit sa illegal na droga kay may problema sa problemas pamilya, problema kwarta, problema sa iasawa, problema sa iapalibot, no? Wala sang trabaho, kag wala sang way, hopeless ang sitwasyon, mga katropa. In order for you to forget that that situation for a moment, nga relax ang utok mo, nagyup-yup ka sa legal na droga. So there's economic, there's health concern nga mga bagay nga i-consider, mga katropa, sa sining problema. And there's that loss. May mga layi nga nag-penalize, nag-laot sinisa ila para mangin accountable sa mga offenses nga ginhimo nila, mga katropa. Dari. Now, ang istorya naman sa krimen, kay hambal nila kuno singyati, samtang nagalap nag ang illegal na droga, gataas man ang level of krimen, mga katropa. And that's because nga ti may ara sang ang craving, ang dependency bila sa illegal na droga, mga katropa, nga ginaduso ka, ginapilit ka, magbaligya, kag maggamit sini, because nga way ka man choice, no? Amo rin ginapita sa lawas mo, no? So as much as mangita kasang looton mo na sa ang vice mo, ang imo pakilanglan, kag ang imo nga economic, way ka trabaho, wala kasang obra, pero dira complete package na, mayup-yup ka, mabaligya ka, may kita ka, kag may mga plastada pa sang negosyo, ding ka kita yung sa sining panahon, tagaan ka sang negosyo, machanggi-changgi ka, o tagaan ka motorsiklo, o para maglakat ka, distribute ka sang illegal na droga, din ka pa nakita. So mga katropa, mga pumuluyo ta, gina take advantage ang sitwasyon sa Pungsod, Pilipinas, mga katropa, to the point nga lapnagon na siya, massive kayo, mga katropa. No, even ang ato ng mga 18 years old ng mga kabataan nga engaged sa droga. Ang even ang mga unemployed ng mga tao nga engaged sa droga. Lain naman niya sa mga damo kwarta nga gusto magguba utok nila. It's always a choice for them. Pero sa mga kauturan ta nga mo ni, oy, tani may ara kita sa nga dako nga enforcement sa mga katropa so that ang ini nga mga tao if hindi madala sa rehabilitation mabutangan sang mabutang sa karsel kag ang aton nga maprisuhan ma-develop kag mapadamo pa gali problema mo na sa mga katropa budget naman sa atong gobyerno budgetan mo ni mo pagkaon nila ang ibanda nga gakalipay naman lang no nga mal ati libre bantay libre kaon so ang ini nga problema katropa hindi mo siya masulbar sa isa lang ka semana, isa ka bulan, anum ka bulan tinuig mga katropa, no? Depende nimo. Depende sa economic sang pungsod kag ang education nga mahatag naton. Para sa mga kabataan nga target sini nga illegal nga droga nga nagrap nag responsible Pilipinas mga dyan. Amo na sa kalapnagon. Amo na sa kalala sang problema ta sa droga. And ang ini nga mga nagakalamatay, gakadakpan sa illegal nga droga, resulta lang sa sistema nga nagluntad subong. Take note ang kalabanan nga nagakalapatay, nagakadakpan ari man sa sa level nga ukon sa kategorya nga ara sa pigado nga kategorya because nga ti grabanan ang iban nga mga negosyantes ni mga katropa way man nagadruga mo way man nagayupyup mo tuod lang no dira la ara lang desla para magnegosyo para magguba sang buwas damlag sa mga kabataan ta ha? Para magguba sang utok sang tao sa mga pumuluyo ta do amo ni ka seryoso nga problema katropa and that's why whatever ginahambal ta nga mga drug war kag kunano pa nga mga pamaagi para lauton ini mga katropa para ara sa Japan sa pyramid sa sistema dapat pukanon mo ang dako nga distribution dako nga kapitalista sa illegal nga droga antes mo ni siya masulbar and lagakalamatay kag nagkadakpan araw amo na sa mga user, mga katropa. Pero question kung ano kadakuon, kagsinong sa likod sa mga katropa, ha? Kung ita ka ba no? Because even sa mga investigations sa Senado, nagagawa to, na there's that protection from our enforcement, police, sa aton ng mga politiko, mga negosyante, nga kaya nila gastuhan kagulingon nila. Kung madakpan sila, no? And negosyo pa dayon. In order to sustain sa sining negosyo mga katropa, ang mga prisuhan ginapenetrate naman. Kag dito sa New Bilibid Prison, grabe nga mga revelation to. Dito man mismo ang manufacturing, dito man mismo ang baligyaan ay grabe. Nga ginasupply sa pila ka mga lugar dito sa Luzon, no? And even sa mga lugar diri sa Luzon, Visayas and Mindanao, no? Do ka mura sa katropa nga kadalom sa problema sa Pilipinas kung droga ang pag-estoryahan ta. It's not just about numbers of arrest. It's not just about numbers of bypass operation. Because nga ti bisanano pagdamo ang bypass operation, gakalatabo di responsod. Ang supply sa droga way managahubas. Ara man sa Japan nga nagalapta sa mga barangay. So ato naman niya ginapanawagan ta lang sa aton nga mga ginikanan nga please no double nato ng aton nga effort to let our kids understand sang epekto sang illegal nga droga kag pabakuron ta ang relasyon ta sa tagsa-tagsa nga maka-focus kita sa goal rather than sang sitwasyon nga ginaagyan ta kay amuni sa perming giniigo katropa ang sitwasyon mo nga maging hopeless ka nga mawad-an ka na sang ambitions ka buhi mawad-an ka na sang mga pag-asa para makasolbar mo problema mo and often times naga-engage ikaw sa illegal na droga kay para malimtan mo ni siya no? Daw mo na ang sitwasyon. Oras mga katropa, 8:35. Mga commercial tanay. Balik na pagkatapos ni Sunday.
2: Bullseye XFM 90.3.
3: Tanggalin ang pamamaga at kirot ng ating katawan. Uminom araw-araw ng Santone Plus Gold. Mayaman sa flavonoids na may napakalakas na anti-inflammatory effects. Santone Plus Gold. Tanggal aray, tanggal pamamaga. Kaya ugaling uminom ng Santone Plus Gold. Santone Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
4: Santone Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C.
5: Ako si Julie. Lagi ako nagkakarashes dahil sa aking allergy. Nang sinubukan ko ang Santone Vitamin C, hindi na ako sinusumpong ng aking mga allergy.
4: Santone Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C.
6: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
7: Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may Santone kag-vitamin D3.
8: Ako si Franz ang panitang kapis. Nervyoso git ko. Basta gani, gainon ko sa ordaryo ng kape. Gatung kang pagkadervyoso ko. Ipatilaw ko sa akong abyan sa premium D3 coffee mix na miangit ko kung wala akong kapalpitate. Kalmado git, permi akong lawas kagutok. Premium D3 coffee mix, langit ang kape ko.
7: Premium D3 coffee mix. Nagkape ka na, may Samsung kag-vitamin D3 ka pa. Mabibili sa mga butika. Premium D3 coffee mix.
9: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santone Gold Herbal Tea ang iniinom mo. Dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain. Dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santone Gold Herbal Tea.
10: Mabibili sa mga butika.
11: Sakit ng katawan? Mag Santone Plus Herbal Oil.
12: Edgar Elban Buena, isa po akong driver. Narinig ko sa radio na ang Santone Plus Herbal Oil ay nakakapagaling ng sakit sa katawan. Sinubukan ko na alis yung sakit ng likod ko.
11: Santone Plus Herbal Oil.
13: Talagang maaasahan.
11: Santone Plus Herbal Oil. Sister Pain.
14: Edgar, sa ka-service ko, may harap ko sa mga chronic back pain. Ako ginangako. Salamat sa Sister Pain. Tatlo pa lang kamisis. Yan ang tumara ko sa iyo. Matyag ko tayo. Wala nang sakit ang ako likod.
11: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
6: If symptoms persist, call your doctor.
11: Bili sa mga butika.
15: Bitin ka ba always sa kape mo? Bitin. Dahil ang kape mo ay sobrang ordinaryo. Wala kang nakukuha ang sapat na beripisyo sa kalusugan. Dito ka na sa sapat at tapat.
7: Santone Gold Coffee Mix. 66 sa antioxidant compounds. Mula sa mangosteen, moringa, spirulina, garlic. Plus, ang Santone Gold Coffee Mix. May collagen at glutathione pa. Kaya basta kape, Santone Gold Coffee Mix. Sa aroma at lasa, beripisyo at presyo. Panalo ka dito. Santone Gold Coffee Mix. Your extraordinary coffee.
16: Yari na ang programa na The Secrets of Health. The Secrets of Health. Magadulong sa mga impormasyon na may kaangtanan sa atong ikaayong lawas. Magatudlo man sa mga id-id kag natural yung mga pamahagi agod malikawan ang mga ginabatsyag sa atong lawas. Ganing dali na aton pamatian ang The Secrets of Health. The Secrets of Health.
17: Okay lang na sa okasyon na magkaon kita sa mga halin sa fast food, ng mga pagkaon.
18: Mm.
17: Pero kung adlaw-adlaw naman na nga amo nang imo ginakaon, ara kagid sa mga risgo, ilabi na kung hindi protektado imo nga lawas. So paano naton ina siya maprotektuhan? Pagi lang sa pag-inom sa aton nga suplemento nga Santone Plus Gold.
18: Ang natawag nila sinay makuha nato sa mga pagkaon, yun may upod niya toxin, mga free radicals.
17: Yes.
18: So kaya ini nga pagwaon, neutralize sa Santone Plus Gold ang mga toxins ngayon yun, free radicals nga makaon tabala. Noon to us, gakaon gali kita toxin and free radicals. Only that, pagamay-gamay. Pero kung mag-support na sa lawas, tamo na nang naga...
19: Gakreate sa isa kabalatian. Just imagine, wala ka man gakaon sa itlog. Ay mo, hindi mo ko palakaon itlog. Hindi mo ko palakaon karne. Palakaon ka, pero palakaon ka junk foods. Kung hindi ka man palakaon junk foods, mahilig ka sa mga pinirito ng mga pagkaon. Ang karne, pag ma-heat na siya, ang oil, mag-aso. Siyempre, gaprito ka, ang oil, gaso. Overheat na siya ang oil. Gamitil ko lang, trin ina siya. Hindi mag mitil ko lang, trin na siya. That is a cancer stimulating agent, but silingon. Wala ang cancer, pero stimulate niya ang lawas mo nga mag-create ng cancer. O, kung may cancer cells ka na dito, mas magdamo ang cancer cells sa lawas ng isang katao. O, may tendency nga mag- mag-create sa isa ka bukol o cancerous nga bukol sa lawas ang isa ka tawo. Kung pala kaon kita sang sina klase nga mga produkto. Kung hindi mo kaya magtanom sang utan, kung hindi mo kaya magtanom sang prutas, kag hindi mo mapilit ang imo anak magkaon sang dahon sang balunggay, paimna na lang siya Santon Plus Gold.
11: Santon Plus Gold.
10: Ako gali si Shirley. Permigid akong ginatubuan sa mga hubag ko. Naghambal sa ako na imnan ko kuno sang Santon Plus Gold. Kasulod sang duha ka semana, nagkupos na ang mga hubag ko.
11: Santon Plus Gold. Mas pinanakas, pinagaling, pinahusay. Santon Plus Gold. Sa mga butika.
17: Agud nga maging safe kita sa mga flow, mga virus sina. Pinakanami nga aton nga himuon. Dapat protektado aton lawas. Mag-inom kita sang premium D3. Ang premium D3 mataas ang iya nga vitamin D3. May mataas man nga BCO.
19: Mm-hmm.
17: Kag ginadugangan pa Doc Nelson sang moringa olefera oil. Ano ini siya? Ang oil sang malunggay. Amo nang ging extract nila ang juice sang malunggay. Ginkuha nila ang oil. Kaya ang oil mataas gali sang super antioxidant, which is amo nang gi-combine sang premium D3.

0: So once nga ma-take nato na aton nga premium D3, tinluan niya imo atay, tinluan niya imo kidney, pabakuro niya imo nga immune system, ang nakapanami pagidiri. Kay bisan sige kita inom alcoholic drinks Doc Nelson. Iya na i-neutralize. Iya na nga pungga ng pagkaguba sang imo atay, tugas ang alcohol nga inom mo. Kung gakaon kita bis mga mantikaon nga mga pagkaon, iya na i-neutralize ang mga excess nga cholesterol. Agud nga hindi magstay sang imong artery, agud nga ipupos niya na iya na nga tunawon, agud nga mapagwa sa imo lawas. So malikaw ka sa mga balatian nga matuga sining deposito sang cholesterol. Pagka guba sang aton nga mga artery, labi na sa gagmay naton nga mga ugat, iya na nga buligan, agud maproteksyonan. Once nga ma-intake naton ining aton nga premium D3.
1: Premium D3, ang mas mabaskog nga vitamin D3 nga may VCO kag moringa.
2: Ang bata naton subong exposed sa gadget. Ang bata naton subong exposed sa TV, exposed sa cellphone. Aton lawas ikuba aton nga mata. Ang mga kabataan subong gati para na video labo na ang mata.
3: Naay nakasulti nga gitiridyum daw po maupto sir. Paspas jud ko nitong Marsa Vision X Plus capsule. Wala gyud ko nagbahay sir nga ning tumadayon ko kay maoray nakatambal sa kuha. Maayo na ko karon. 3 na ni sa Cebu Pantukan.
4: Vision X, slay ang kapitibo.

0: Alzheimer's disease, balatian sa utok nga wala pasang bulong. Ang Evergreen Coffee mixed with turmeric, malunggay, kag mangosteen. Upod sa Evergreen Herbal Capsule na may 7 ka mga sangkap turmeric, malunggay, saluyot ang palayaw. Wheatgrass, barleygrass, kag vitamin C nga nagasupply sang oxygen sa utok agud malikawan ang Alzheimer's disease. Mga produkto ni Doc Hiko, kompleto sa sustansya, vitamins and minerals. Mabakal sa mga butika.
1: XFM Bacolod News and Public Service Authority.
2: Balancing ang mga komentaryo.
3: Hindi
2: nag-atras ang public opinion objective. Prangka kag diretso sa mga punto.
4: Nga medyo isog pa sila yan.
2: Ini ang Bullseye.

0: Oras que tropa, alas 8:44 na. Ining oras na nasa ina sa aton sang santon gold coffee mix. Ang kape, healthy ya. Wala nagatag sang aton sa aton nga mga kuturan sang negatibong epekto. Hindi namin nga epekto sa aton lawas. Namin lang. Because kati all natural, herbal. Nga mga ingredients ang ginagamit dari mga katropa para magproseso sa isa ka kape. Pero mind you, ang kape nga ginapangita ta, ang kape nga ang aroma sa kape nga gina ano tabla nga ginahulat-hulat na mga katropa ari ni simutan mo lang siya, mga batsyagan mo lang aroma sang isa ka kape katropa nga maghatag sa imo sa enerhiya to continue doing what you do. Ang task ni mo every day kag mag hindi ka to yun, no? Pero wala sang naghatag sang delikado sa lawas ta. Kung mayara ginabatsag ka na, hindi ka madelikaduhan, hindi ka mabutang sa lang-alang. Ay kung magpangapit at subong damo sa mga epektos ni mga katropa, budlay, nag ano kita, nag batsag ta. Palpitation, taas ang kalamay, hindi ka tulog, grabe. Para sa mga estudyante nga may ara sang exam, pwede ka mo ka inom sini, no? Because decaffeinated, wala man sang delikado sa lawas na ito mga katropa, no? Kung ano ang unod sang Santon Gold Capsule, ara na sa kape naton, no? Ang Santon Gold Coffee Mix. Ang nagkakatalo lang is ang glutathione kag collagen nga ara sa iya. Okay? So, mas nami ni, ginapagwapo, ginapagwapa yata, ginatagaan niya ta sa nga naming epekto, so lawas ta, tapos, ginapakondisyon niya pa ang ato lawas mga katropa. Because may mga vitamins kay minerals, so mga nutrients na kita, nga RD, no? May ara sa mga makabig na itong suplemento, nga magapa nami sa aton nga sistema sa lawas mga katropa, pataas sa aton nga aton nga depensa kontra sa mga viral diseases kag sa mga masakit mga katropa, right? So muna, ang aton nga Santon Gold Coffee Mix. Kung magbakal ka mo sa nibla, pwede ka mo ka-interest sa aton nga Santon and XFM libu-libong pa-premyo. All you have to do is to purchase sa mga produkto, isa diri ang Santon Gold Coffee Mix. 5 ka sachets ang kinahanglan sila mga katropa para maka-interest ka sa papromota. Along with the Santon Gold Capsule, pwede mo na magamit isa ka blister, isa man ka blister sang premium D3 soft gel capsule kag isa man ka blister sang turbo herbal supplement for men nga pwede mo gamiton kag tumaron sa paglabing-labing mo, no? Kapin pa kung bagong kasal ka, no? Prove your worth, kuno mo, no? Nga kung lalaki ka, ipakita mo ganyan imo nga ikasangkol, ha? Dalon mo gid sa rurok ng tagumpay. Kaya po na aton nga ginahambal sa inyo mga katropa ang tumar, no, sa mga produkto sang Yes to Health, no? IFDA approve kita kag may ara kita sang mga papeles, no, halin compliance sa aton health department, sa aton Department of Health maabyan pinagis mo mga produkto na may ara ang Yes to Health subong. Okay, so kabay pa, no, nga ano nga matagaan tsansa ang pila ka mga kuturan ta mag-angkon sang pag-asab la sa sitwasyon nga medyo mabudlay-budlay. Okay, may ginabatsyag ka na, may ara ka na sang mga pre-existing conditions, no, high blood, taas ang imong dugo, kalamay, may ara na sang mga heart problems katropa, hindi ka nakapagusto sa giyota, no? Magsugod ka alas magsugod ka 40 anyos, okay pa na subong, pero kung magsulod ka 50, dira na gasugod ang tanan. Amo na tutuod nga pagpangabuhi nga may experience siya nimo sa imo pagpangabuhi katropa nga patsagan mo ang mga masakit ganyan mga kaabyanan sa una galabot pasyen ang tao mo subong niya abo daw stinta na lang, no? Pagka stinta, paldo ka na sa mga masakit. So that's why may ara kita gin-revolutionize ni sang aton nga pila ka mga ano, pila ka mga health expert, mga katropa, nga mag-engage kita sa natural medicine because nga wala iya sang lain nga epekto, wala sang overdose, wala sang guba sang aton kidney, sa aton mga body organs sa paggamit naton sa mga herbal products, mga abiyan. That's why dako ining bulig para sa mga elders naton nga nagasuplemento sang sining nga mga produkto, katropa, katulad sang mga Santon Plus Gold, sang Premium D3, sang Santon Coffee, no, nga ari sa aton Yes to Health. Katuin nyo na ang aton nga Yes to Health Wellness Clinic, mga katropa, para kita sa door number 46, Vinco Building, Lizarre Street, Barangay 39. Alright, morning sa kay Ma'am Jessica Gonzalez, may aga. Kumusta, kamuda? Sa kay Ma'am Jovi Amodente, Araceli Loraes, no, ang members ng Moms Handumanan Chapter. Thank you, ah. Salamat, Gid. Randy Santisas, nga nakatutok man sa aton nga palatuntunan, mga katropa, at the same time, ang aton nga mga katropa peps sa Makagahay, Barangay Makagahay, Overflow. Ah, kay mention na natin ni Termini sa Gapamati iya, mga katropa. Thank you. Salamat gid sa pag-upod sa aton nga programa, mga katropa. Das dayon ko lang ni because nga may ara sa kahapon gin patigayon ang isa sugod ang ICC nga tribunal, mga katropa, nag-convene kahapon para sa trial, no, sa hearing sang kaso ni anay presidente Rodrigo Roa Duterte, mga byan, angot sa kaso nga crimes against humanity, no, murder, nga akusar, no, sa aton nga anay presidente, kag ato karon sa dahig, ta medyo ang trial nga proper masugod sa November 30, 2026. Madugay-dugay pa rin, mga katropa, no, aring pinaka mga ano, mga schedule. June 23, may ara sang second status conference, no, dito sa ICC. Next is June 29, may ara sang provisional list of prosecution witnesses, no, ang pagpresentar na sang mga witnesses sa kaso nga crimes against humanity ang kontra sa anay presidente. August o kung July 14, no, status conference naman sa kaso. Medyo madugay-dugay gali ang mga proseso sa ni katropa. Ang next nga schedule is August 31, prosecution's final list of witnesses, no, presentation of evidences and trial briefing matabo man, mga katropa, sa August 31. Sa September 27 o 28, may ara na sang briefing naman, no, para sa trial briefing para sa mga victims, no, nga ipresentar sa trial proper, no, against sa presidente, anay presidente, katropa. And November 30, amo ning ginambal naton nga November 30 masugod na ang trial sa ICC kontra sa anay presidente, mga abyan, no? Gina-update lang naton para sa mga kuturan naton, benepisyo sa mga kuturan ta, nga ang hindi basta-basta ang kasugli nga crimes against humanity. I hope amo man yung magmarka, mga katropa, sa mga nagkakatabo blas sa pinakamapungsuran, no, nga wala sang perfect nga gahom mo, no. Once nga ara ka sa gahom, katropa, there would come a time nga manaog ka sa pwesto. Kag kung manaog ka sa pwesto, amuna na siya ang sugod sang imo sakripisyo. Kay ang politika, malaot sa imo ang mga atong naigo ka o kung na biktima mo o kung na apektuhan sang imo kampanya nga nagabular sang aton international law, mga katropa, lauton ka man. So, pila ka mga kaso, no, nga ginatubang sa ICC, nagalabot sa kuno ang trial, mga katropa, galabot sa taga-8 tub-tub na pulo ka tuig mo. ibantog kalamatay na lang sa detention cell sang ano ICC. And that's why mga katuro pabudlay amura gani nga ang mga possible nga mga ano nga mga corporate perpetrators no sa drug war katropa nagpalagyugid kay dugay mo bisan ma detain ka grab 80 ka tuig itiner mo to what if kung ma-acquit ka ti ang imong pulo ka tuig experience mo lang to sa ICC pagbalik mo de medyo may edad ka na. Hindi mo na ma-enjoy ka buhi mo mga katropa. Ang iba ito ginahambal nila. Sige, hindi na kami ang panako pa. May mga presidente nga gindagdagan naman mga katropa sa warrant of arrest even though nga klaro nga wala sang ebidensya ukon na kaangtanan, wala man sa jurisdiction ang ining ICC mga katropa. No? Ang ICC ginpirmahan ni sa abisang lapit 70 ka mga kapungsuran sa binog kalibutan nga nag-intra kag nag-himo sang International Criminal Court para i-prosecute ang mga kaso against sa isa ka presidente nga nag-committer sang crimes against humanity ukon lapnagon nga pagpamatay sa ila tagsa ka mga lugar. No, so amuni ang pinaka recent diri mga katropa nga si Wances sang ano sang warrant of arrest ng mga katropa sa ICC nga mga leader sang pungsod ang presidente o kon prime minister sang Israel. At nagdagdag man sang warrant of arrest mga katropa ang ining ICC sa ano sa presidente sang Russia no Vladimir Putin no nga gindagdagan man sang warrant of arrest mga byan. So amo ni ang watchdog abing korte sa paghimo sa kon komisyon sang mga krimen sa bilog kalibutan no. So kon buhi ni siya ara Japon ang mga kaso nga crimes against humanity para sa pila ka mga leader. Amo man ning aton nga ginapangabay mga katropa. I hope it will exist, no? Because there's no absolute power during your incumbency, no? Kung may power man sa, it's temporary. Hindi na tubtub sa katubtuban nga may ara ka sa gahom. But there is Pilipinas mga katropa, they wanted to prolong their power by conquering sang politika natong sponsor. Ang presidente is good for one term mga katropa, pero ang kamot nila ang politika nila nagaupod na sa nagatindog na sa for lifetime and they want to stay in power. That's why ang problema ta sang dynastiyas politika isa ni sa mga cancer sang aton nga pungsod sang demokrasya nga hindi masulbar-sulbar. Kay diri pungsod katropa kung ikaw nakita kang nagdaog to, they want to pursue, you want to pursue sang gahom nga may ara ka. Look at sa mga probinsya naton, sa mga syudad nato mga katropa, ang dynasty nga nagluntad hindi basta-basta. They've been there for decades, bulos-bulos, asawa, bata, apo, bata sang apo, apo sa tuhod, sila-sila da. Ang history sa pungsod Pilipinas mga katropa muna sa mo no halin sa mga pamilya Aquino, pamilya sang Marcoses nga nagsugod to ang retention sang gahom where ginpadasi ginpalaba ang ilang mga termino sa ilang pagpanglagad bilang mga leader sang pungsod katropa amuni ang naging tradisyon na so daw akseptado para sa tao blaw nga ti okay kamo leader sulumunod kami madesider kung may eleksyon pero sa eleksyon katropa kabalo ka na nga may ara sa mga pressure sa imo mga politiko kini no nga butuhon mo sila duwa ka bagay either pahugon ka or hatagan ka sang ano sang ayuda i-sustain ang ilang gahom sa gobyerno. Kag dito mahimo na sang ilang mga kalakasan para kuhaon para ubuson ang kwarta sa kabahin sa gobyerno katropa. Now ang ini nga mga kamuklatan kita nakita na naton ini kag amuri kabay pa nga mabulig sa aton sa pag shape bala no sa pag plano kung ano ang itsura sang eleksyon in the next in the next election time, election years, no? Where kita naman mamati sa mga politiko sa ilang plataforma ng panggobyerno pag mag-decider kung sino sila, kung nagkakadapat pala sila nga ibutang sa aton nga posisyon sa gobyerno katropa. Oras naton, it's a minute before 9 o'clock, mga commercial ko, Srihanta, ang nagkakaratabo diri sa Senado, mga katropa, kag ano pa ang posibleng mahimo sini mga abyan. Take note nga ang history naton para sa mga official naton sa gobyerno na ara sa gahom, kung hindi mahimo sa presidente, hindi mahimo sa Senado, tao gagwa. Kag mag panikasog, no, para ma pahalin sa pwesto ang pila ka mga opisyal sa gobyerno nga nakita naton nga may aras ang kabalastugan ginihimo mabyan, no. Commercial ta, balik ta sa pagpanglagad naton pagkatapos gid lamang sa mga panumdom. Standby
1: Bullseye XFM 90.3. Tanggalin ang pamamaga at kirot ng ating katawan. Uminom araw-araw ng Santone Plus Gold. Mayaman sa flavonoids na may napakalakas na anti-inflammatory effects. Santone Plus Gold. Tanggal aray, tanggal pamamaga. Kaya ugaling uminom ng Santone Plus Gold. Santone Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
2: Ating pakinggan si Senator Ronald Bato de la Rosa tungkol sa Santone Plus Gold.
3: Sa panahon ngayon na matindi ang panganib sa kalusugan, kailangan natin ang mabisang proteksyon laban sa pagkakasakit. Kaya Santone Plus Gold ang iniinom ko araw-araw. Ang Santone Plus Gold kasi ay may mga sangkap na subok na mabisa at masustansya na nagpapalakas ng resistensya laban sa mga sakit. Gawing malabato ang ating katawan laban sa sakit. Kaya uminom na ng Santone Plus Gold araw-araw.
1: Vision Next, marami na ang natulungan.
4: Problema ko sa yung mata ko kasi madalas pagkatingin ako sa buwan, dalawa yung paningin ko sa buwan. Hindi naman ako ganoon dati. Yung pala, sign na pala yun ng astigmatism ko. Nag-alala talaga ako, sir. Sinubukan ko talagang uminom ng Vision Next Plus kasi nirecommend sa akin ng kaibigan ko. Masaya ako, sir, kasi maganda ang naging epekto sa akin ng Vision Next Plus. Ako si Donald from Cebu City.
1: Vision Next, epektibo. Subukan mo rin. Vision X Plus, mabibili sa mga butika.
5: Healthy ba na pagbabawas ng timbang ang gusto mo? Yung sumiseksi ka na, nagiging healthy ka pa. Mag-premium D3 na. Ito'y nagtataglay ng medium chain triglycerides na pumipigil sa iyong hunger hormones. At sa kabilang banda ay pinapataas nito ang level ng mga hormones na nagpaparamdam sa iyo na ikaw ay busog na. Ito rin ay mayaman sa ketones na ginagamit ng iyong katawan kahalili ng glucose bilang mapagkukunan ng enerhiya. Be sexy in a healthy way. Take Premium D3 every day.
6: Turbo Supplement for Men.
7: Ako si Dan, 58 years old, isa ka gwardiya. The best kid yung experience ko sa Turbo. 30 minutes before wakbakan. Pets the sun, ah. Ina, kapoy ba ko, ha? Lapyo pa sa pinula sa trabaho. Wala man siyang negative ng effects. Swabi gaid. Kamutol, testing ibala. Kampiyon kid yung Turbo.
6: Turbo Supplement for Men.
8: Oh, yes.
6: Turbo, may maka at klamuwaska. Mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at pagsik na pangmatagalan. Turbo Supplement for Men.
8: Mas lalakas ka pa.
6: Sister Pain.
9: Ako balay si Lisa and I'm proud Sister Pain user. Kaya one time, nagka-sore throat ko. Wala agad sang iba nga nakapadula sa sore throat ko kung hindi ang Sister Pain lang. Dasigid katama na dula ang sakit ng gimbatya.
6: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Sa mga butika.
10: Bitin ka ba always sa kape mo? Bitin. Dahil ang kape mo ay sobrang ordinaryo. Wala kang nakukuhang sapat na beripisyo sa kalusugan. Dito ka na sa sapat at tapat. Santone Gold Coffee Mix 66 sa antioxidant compounds mula sa mangosteen, moringa, spirulina, garlic. Plus, ang Santone Gold Coffee Mix may collagen at glutathione pa. Kaya basta kape, Santone Gold Coffee Mix sa aroma at lasa, beneficyo at presyo. Panalo ka dito. Santone Gold Coffee Mix, your extraordinary coffee.
11: X. XFM.
12: FM.
13: Ang sobra kag mataas nga blood pressure, blood sugar, uric acid, cholesterol, creatinine, kag kun kulang ka sa vitamins kag minerals, makahalit sa ikayong lawas. Turmeric, malunggay, saluyot, ampalayan, wheatgrass, barley grass, kag vitamin C, mga sangkap sang evergreen herbal capsule, kag evergreen coffee mixed with turmeric, malunggay, kag mangosteen, nagabalanse sang sistema sang aton lawas. Mabakal sa mga butika.
11: XFM Bacolod News and Public Service Authority.
12: Balancing ang mga komentaryo.
14: Hindi
0: nga nag-atras ang public opinion.
12: Objective. Prangka, kagdiretso sa mga punto.
0: Nga medyo isog pa sila yan.
12: Ini ang Bullseye.
0: Balik diri mga katropa sa pagpangalagad ta sa aton nga panatuntunan diri sa Bullseye mga biyan. No? Ginisorienta ang sitwasyon sa Senado karon mga katropa kung ano ang dapat na itong insidyon. Kung kis nagalalain man ta kay ti sa mga daragan sa mga events dira sa Senado daw pihak ang tao no? Nagalalain man ta sa mga sitwasyon nga ila mismo ga ilinaway sila no? Pagkatapos, this is not actually the Senate, the senators that we are expecting for them to perform. What is the

0: nakasentro to na ni, no? Arikrosalin niya natin si former Diwa Party Pro-List Representative, mga katropa, Sir Pete Pico. Sir, good morning. Welcome sa programa, sir.
1: Kami nga dyan, Bo Erwin. Kaya nung
0: Sir, kita nyo ang kalatabo subong sa Senado. Ang question is, these senators will be future senator judges para magdesider sa kontinido sa impeachment against the vice president. Anong paglantaw nyo subong, Sir Pet?
1: Sa subong sinin, nakita pa ang Senado na daw medyo lain ang iya ng talaga.
0: Oho.
1: Nung lain niya sa Senado sa una bla na may sense of independence, may moral sense na magtanaw kung bala, may basi ang impeachment kung wala.
0: Oho.
1: Ang matapos ito, kung bala, may kalutay ni Kod.
0: Oho.
1: Sa simple na pagtanaw.
0: Oho.
1: Tingnan na karoon pala niya tuwaw si Bato kung nag-campyo na siyang guwan, siyang liderato sa Senado, purposely, parang may majority siya kag makaptan ang guwan, ang Senate Impeachment Court, kaya ang Senado.
0: Oho. Ang ginalantaw na, no? Ang future sa impeachment mo na, Sir Pat, nga posible matakutakol based on merits, not on number. Doon numero, subong niya, Sir Pat, ang nakabasing desisyon sa ano, sa Senado. Amo mo na yung maapekto sa impeachment proceeding?
1: Kasi akong ganun siling ko, it's not a question anymore of whether or not the impeachment is grounded or not.
0: Mm-hmm.
1: I think beside the merits on the impeachment case, para ma-redeem nila ang ilang itsura sa Senado, nga indeed, they are there to protect the interests of the people because konstitusyon na niya ang itambalande. Paaw na niya ang nagsiling na may provoke sa impeachment. Therefore, it must proceed forthwith. Hindi na kay barkadaan ay amiguhay, facilitate para lang makasulod kag maislan ang Senado sa Speaker. I think na balauba na niya ang katabo subong. This is so scandalous na the Senate ang ESMA talaga, no, with your respect sa iba natin ng mga amigo, na lain na niya iya talaga. Baka may miguhay, bisan pa gani ina iba ng mga senador na nagtubang gani niya sa mga kaso. Subong. So, there will be ultimate chance answerable to the people just in case magsala sila din sa ilang mga decision. Because the impeachment should be based on valid and legitimate issue. Hindi niya kayo palagpat yan. Ako na, saludo ako sa Kongreso. At least I was there for so many months na nagkita. Kaya nakasaludo ko sa Kongreso, sa House, na nagtindog na impeachment tungkol kay may arap probable issue. May probable grounds for hold since Sara Duterte for impeachment. And ang natanaw ta niya, ang Senado, bilang isa ang trial impeachment court, makatindog sa senya yan na tanindugan. Tanaw niya ang merito sa kaso. Hindi ya kay amiguhay, pagkumparihay, o kung partido, partidista. Hindi niya kasi sa ginatanaw sa kaginaulat, kaginatanaw sa pumululo, na-expect sa mga tao. Kaya ultimately, kung nagsala sila din, tumingin sila sa mga tao yan, sa konstitusyon, ano ka muna, tao-tao lang ang muna, naway ka muna nagatanaw sa balido sa impeachment na gina-endorse sa House of Representatives in Gordon.
0: So, Sir Pat, do you think they have that legal competence to look onto the merit rather than some ilang political alliances to decide on whether or not may ara sang bugat nga kontinido ang mga ang article of impeachment, Sir Pat?
1: Actually, amo man ang ginakulbaan naton.
0: Oo.
1: Tungod sa tyranny

0: numbers ba?
1: Oo.
0: Natawag nila.
1: Oo.
0: Kaway nagtanaw sa Ngirito San Kasong.
1: Mm.
0: Kasi matabo.
1: Oo.
0: I hope not.
1: Oo.
0: And I hope the individual senators can withstand the pressure sa Miguay in favor sa truth and accountability because this is all provided under Article 11, Section 1, accountability of public officers, and Section 2, na kailangan ma-impeach nila yung mga nagapungko sa Senado, Kongreso, kagkaiba niya, constitutional bodies, to answer to the public what happened. Kaya ang matutuod lang, ano yung natanaw natin, anong natabo?
1: Right.
0: We are here for the truth and accountability.
1: Oh.
0: But I think, kung hindi ako magsala, base bila kung mag-gabriskan ang baya,
1: gani man?
0: Mag-amiguhay, magkalutay, ate,
1: oh.
0: We will be answerable sa mga tumuluyo natin.
1: Okay, hindi malipod, Sir Pet, nga these senators or alliance then, before paninagbag-o ang nagpungko si ano mo si Presidente Marcos, ang possibility nga basi mag-reconcile, basi makapormada naman sang bag-o nga mga grupo kag maglain ang timbre sa dalagan sang impeachment proceeding?
0: Oo, tiyan mo na ganyan nga ito man yung kulbaan, no? I hope our first will not come to reality na ang matutuod tabunan sa mga senador natin. Kasi matindog sila kung what is right and moral and what is right and true.
1: Hindi
0: kay tungod kay Miguay. Ay kung mag-amuling paglagan ng senador, I think they lost the moral sense to exist. Amo na yan pagtanaw ko. Kaya ano pa ang pulos ng Senado kung hindi siya makatindog suno sa provisions ng Constitution sa aton na punso Pilipinas.
1: We
0: must stand firm and we must stand for the truth and hold everybody accountable as public officials. Because whether you are occupying high positions or low, yet as public officials under Section 1, Article 11 of the 1987 Constitution, you are accountable to the people. You will be answerable to the people for whatever misdemeanor ang natabo sa inyong pagsibisyo.
1: Ang paglantaw nyo sa aton Senate President, we have Alan, Senator Alan Peter Cayetano, nagapungko bilang Senate President. Ano paglantaw? Can he deliver what is expected from him as Senate President para sa sining impeachment, Sir Pet, paglantaw nyo?
0: Nakita sa tumadaan ng tabo sa Senado. Ang pagkambuyo ito, nag-iidea niya again na makatin si Bato, si Mature Bato, na dugay na way gani, balik siya sa Kongreso, way nag-attend. Nakita na ito, impossibility ito nila para mamagbutuhan, para magkambyo ang bagong Senate speakership. Para makontrol nila.
1: See,
0: what more? Ang mag-expect sa iya na magkiling natin na hindi sa bias. Ay nakita na nila ang pagka-bias niya.
1: Question of impartiality.
0: Ilagin facilitate sila ang nag-ayop sa kay Senator Bato na positive from justice kay may valid warrant of arrest sa ICC.
1: Yung
0: tago nila sa Senado.
1: So
0: therefore, wala kang tabon. Actually, ang nag-connive, conspire, na makapalagyo, pinuat. Tapos lang siya gali mag-kadto si Senado kung magpalagyo. Ano lang na iya? Na may existing warrant of arrest ang ICC. Unbelievable.
1: May
0: God, ano lang kang tabon sa Senado. So, magkuturan, ano na ang muslim natin dala na ultimately, kung anong decision din magwa sa impeachment, they will be accountable to the people and ultimately they will answerable to our creator God. I don't know kung may mga isura pa niyang mag-tubang sila sa ito, mahal na Diyos. Kung singgalon sila niya, anong ginibo mo? Na aking tago mo ang kamatuuran. Kaya ang tao, ang pumuluyo, gutom niya sa kamatuuran.
1: Gani.
0: Kag nag-demand sa accountability.
1: Oo.
0: Kay aton ini kwarta ang ina gasto kag nagas withdraw sa ila. Nakadalalako sa ilang nga shelter sa Senado.
1: Oho. Sir Pet, we have walkouts nga na ano na saksihan. And there's that effort to ano to insert sining Senate rule nga dapat pwede panugutan ang ano ang ining video conference nga makatambong to pila ka man senador bisan sa balay nila bisan sa video conference. Anong paglantaw niyo sir, is it normal, is it appropriate for this senators to approve sa sining nga mga senate rules nga wala man ato na practice na actually
0: Section 2 sa Article 11 na pwede kaya nga mag media conference kung anong tawag nila na online.
1: Oo. Mag-online?
0: Kaya madali natabo. Ang klaro na, impeachment sitting. Sitting as an impeachment senator. When you say sitting, nagapungko physically.
1: Oo.
0: Physically, araw siya nag-attend, nag-aboto, nag-debate. Hindi maniubra naman ni Senate President Cayetano. Maniubra naman ni Lopney.
1: Oh.
0: Kasi you think si Bato mababalik to sa Kongreso? I don't think. Hindi na siya tumagbalik. Delikado. Araw na siya. So there is no provision. Nor just liwato nila ang Senate rules. May allow nila. Why sing quorum na matabo?
1: Oh.
0: So kung why quorum, why sing resolution na matabo? Ay kulang sa ganit atin si Tio Sintura Escudero. So, magkakuturan mo na yung isa ka maniubra na wala iya. Hindi maniubra niya. Hindi na kay allowed sa atong constitution, kag siyang rules, kag sinig, na pwede ka to yato ko to yan sa bukid o kung nato ko to yan sa Guapo sa Pilipinas na mag-buto ka sa impeachment. A very important decision making. Historic in the sense na kinalan ara kagid mag-debate, mag-participate, kag mag-vote according to your conscience.
1: Sir, may ara sa mga ano sa mga opinion bala. In order to save the Senate, when we talk about accountability and integrity, because nakita gid man sa tao mo nga these senators are not anymore impartial towards the impeachment complaint, may angkla sila sa ilang mga politika, leaders, change of leadership, kinahanglan ta subong hindi. Kinahanglan
0: kumakamo na ila tayagan ni Cayetano. I think the lost the moral credibility to lead the Senate. Kinalan, bagoon gini yan sinabi. Sa speakership. Bagoon gini itsura na para nga makagainiwat sa confidence kag makita naton ang impartiality.
1: Oo.
0: Kaso kung nakita naton ang partiality sa ilang napakandak sa mga katabo sa Senado, may aral sila maniubra nga kambiwan nila ang liderato sa Senado, pasulundo niya ang wala na absent, kadugay na, na nagaswildo lang, wala man ito nagka-report sa Senado, pasulundo nila para nga makakuha sila sa mayuriya. Amo na lang siya, ang ilang na mga intent and purposes, very sinil, kag-shadowgid niya ka-atag, na wala na si ibang na purpose, except na i-capture na lang liderato, kag ang ila agenda personal.
1: Oo.
0: Amigway, amo ang mga puntad sa Senado. Klaro na na yan. I think the Senate leadership, speakership should be changed in favor sa mga tao na kita natin na independent kag may moral sense of decision kag delikadisa. Amo na delikadisa ya. Hayag na niya kayo. Klaro na niya kayo ya ang katabo sa Senado. That's why kinahanglan yung pila. I-exorcist in yung Senado in favor of those makita natin na may araw sa moral sense sa delikadisa sa pag-lead sa Senado para ang tao mapati.
1: Katapusan ko pa mangkot, Sir Pet, anong risgo? Like, if may expectation ng tao sa impeachment, sa tagsa ka mga posisyon sa mga senador naton nga nagatalakay karon sa pila ka mga pagbag-o sa aton nga sa pag-hear sang kasong ginatubang sa Vice President, no? If they can't deliver, anong risgo, anong problema yan? We saw Erap Estrada nag-alma ang tao din, nagsaka to din. Can that still be possible, Sir Pet, sa sining mga hitabo sitwasyon sa Senado?
0: Hindi mo muna eh, sa mga chairmanship sa committee. Kaya man sila mawaya makakit sa chairmanship sa committee na may mga kaso ni sila, kag-question of me ang ilang nga pagpungko sa Senado. And then, again, this is all addressed to the sense of delikadisa kung may araw pa sila. Nakita na eh, nga balawba ang katabo sa Senado. Kaya may mga chairmanship ni, pag-ihot naman eh. Para nga makontrol nila ang tanang ng committee da. Para nga ang ilang tao mo ang magduto sa luyag nilang matabo sa Senado kag sa ilang mga personal and political agenda.
1: With that, Sir Pat, thank you so much. Salamat kid sa imong mga opinion, sir, pagpalantaw sa ninyo gakalatabo sa Senado to, sir. Thank you, Sir Pat.
0: Thank you. Kagaming aga. Amigo Erwin.
2: Talakayan. One-on-one. Talakayan. One-on-one.
1: Inyo na bati ang mga katropa si Sir Pet Pico, former Diwa Party List representative. Angot sining nagakalatabo sa Senado mga katropa, gamikos mikos na nagasala-sala. Kung anong insakto anong pagpagimuon sa mga senador ta. Amo na ba? Katropa, kung may pagbag-o sa sistema naton, ang impeachment proceeding isa ni sa mga dapat tanawon mo. Because kung ihatag natin sa mga senador ang ining paghimo sang pila mga impeachment court, no, para sa isa ka impeachment either sa presidente, sa vice presidente, sa mga impeachable officials, mga katropa, diri pungsod ta. Ang problema always is ang ila inclination mo sa ilang mga politika. Kahit tanan ni nga mga officials gobyerno may ara sang mga alliances sa politika. And hindi ta malipod once nga nagadesider sila ang isa ka consideration sa ila desisyon ang epekto sa ilang political party, ang leadership sang political party nila mga katropa. And diri nagasulod ang numero kung sino ang damo to siya tong hari mga katropa, siya to ang kaya niya balis karon ang isa sang mga bagay nga pabor para sila. Kag may ara man sang mga politika nga nagaluntad. Let's face the fact na katropa, these minority senators may umbrella eh. May ara sang pagtabon halin sa aton nga administrasyon, no? Nga kita ta nga mismo ang ilang mga posisyon against, no, sa mga majority groups sa Senado katropa, nakaangkla man Japan's politika, na nakatandog man Japan's politika mga abyan. Now, where ang mga membro naman sa majority groups, mga katropa, they're trying to exhaust the possible means para maproteksyonan nilang interest nila sa politika man, no? Amo ning tutuod nga kalatabo sbong, no, sponsored naton. Disuganay mo, ha? Ginagamit ang ilang kaalam, kabalo sila nga may ara sang hindi insakto nga nagakalatabo sa ila desisyon. Ha? Pero they're there to protect their individual interests plus ang ilang politika sa sulod sang Senado mga katropa. Amunay ang hindi namian sa tao. Ha? Amunay hindi lang nga nami mga katropa. And that arguments will qualify to the integrity sang aton qualify sa question of integrity mga katropa sang aton nga Senado subong, no, the how impartial these senators to judge or to hear to decide on merits sang impeachment kung sila mismo nakaangkla ang ila desisyon sa mga political parties nila mga katropa. Sino biktima kita eh? Sino ang apektado sa di ekonomiya ta eh? Because nga topsy-turvy ang aton nga dalagas politika sa pungsod mo. Budlay, mga katropa. And that, gapakita lang sa aton nga wala sang genuine nga leadership bala nga makita ta sa mga senators, mga katropa. And the question of their legal capability to understand merits of the case, mga katropa. Doon ka na mo pa Japan. That's why sa panahon sa eleksyon, mga katropa, it is appropriate for us to choose the candidates nga may ara sang insakto nga pag-insindi sa mga bagay nga nagaluntad sa legislation nato. Importante niya mga katropa mo. Hindi because popular sa, hindi because nga kilala mo sa, hindi because nga ti may kwarta sa nga magasto kag magbakal sa buto mo, but because ginaexpektaran naton sila sa ilang mga katropa nga magperform sa mandate sa konstitusyon naton, ginaexpektaran sa tao para sila. Ha? Nagilala umanta nga sila mag-perform sa gusto sa tao, mga katropa, no? Not because nga gusto nato ma-satisfy nga ito nga handom sa election sa 2028. Gariba ni pakadto mo, no? Gahum Japon, no? Ang ini mga senador, mga katropa, ano sila? Ganid sa gahum, ha? Gusto nila ma-maintain, ma-sustain ang gahum nila sa ilang sa pungsod, no, para maproteksyonan ang ilang mga intereses. Sino to mga senador nga may mga kaswaw? Sino to nga mga senador nga may ara sang korupsyon nga mga kaswaw? They should inhibit mga katropa. Do nga ti hambal nila ti innocent pa man ko. Ang principle of presumption of innocence ara pa man sa amon. Wala pa man kami but because may bahid na ang imo nga mangin desisyon katropa, you have to inhibit. Hindi ka mag ako sa mga chairmanship, hindi ka man kapabli nga maghimo, no? And I hope mga katropa, importante ma diskusyonan istoryahan ini permi, because nga ti subong ang tradisyon sang pungsod sang senado katropa aning aning Senate Rule number 14 mga abyan nga gina invoke or gina duso nga okay normalize nato ni paintrahon ta mga senador, even though ara sila sa mga balay nila, hindi sila capable. But very explicit ka yung provision ng mga katropa, no? No? Pwede magamit siya. Nagamit na during COVID-19. In fact, may ara gani sang mga viral nga mga videos nga naglapta subong, no? Nga nagpagwa to nga pwede malanggali ang ang Zoom conference mga katropa sa mga senador ta. But during that time, mga katropa, there's that national emergency. Ang ginaplastar dira sa rule number 14 sang Senado, mga katropa, in case, no, may ara sang national emergency or reasonable nga mga factors nga pwede maka-zoom, mga katropa, nga hindi niya gusto, no? So, kaklaro kayo. Amo rin ginahambal, mga katropa, nga ti imbes nga istoryahan ta, imbes nga hindi ni gina-practice mo, no? And the people that would demand, no? Nga ini mga senador, ara Japon, ara dira fiscally sa Senado, because amo ni mandate nga ginhatag sa constitution ta. And that is expected from them, no? Gina-expectaran ta. With all due respect sa mga official natos gobyerno, nga gusto mag-explore sa mga possibilities nga makabase pa lang, makalusot bala, no? And hindi basta-basta because ginagamit din numero, no? Sa kadumuon sa mga senador ta. Nga baguhon ang sistema, baguhon ang practice, para ma-accommodate to, para ma-proteksyonan ang interest. Di ka kita imo yung mga katropang senador nagtambong sa Senado and pamangkot sa nga ti, paano abi? Nga way ka nag-absent ka. No? Sige, tiyari ko. Mabuto lang, makadto ko rin, matambong ko. Ang problema, mga katropa mo, ni that particular time nga nagtambong si Senator Bato de la Rosa is the time nga magbag-o, nga iduso ang pagbag-o liderato sa Senado. Gahong Japon. So what else do you have? After that, dula. No? Is that the attitude? Is that what we call accountability from senators to perform their job? No? May mga kaso nga ginatubang ang public officials nato. I think may ara man sila sang ilang kapasidad nga magdepensa, diba mo? Sila kung galingon. So, probably they will exhaust all legal remedies nga pwede mahimo because kapabli man sila, kaya man na. Kung guro si Juan de la Cruz to nga hindi mismo, hindi makabakal sa pagkaon niya, kasuhan mo, mambal sa pa-prison lang ko. Pero sila, mga katropa, may kapasidad sila nga magdepensa kung galingon nila mo. No? So let's see, the court will decide on the cases nga ginakaimbolberan nila. And this is not just easy kag simpleng mga kaso, ha? It involves corruption, kwartas, gobyerno, mga katropan. And nag-align ini sa demanda sa tao, nga gusto sa tao sa accountability sa mga public officials, whoever nga mga public officials ulamid sa ghost project, sa mga illegal nga mga campaign donations nga ginahatag sa ila sa during elections, no? Kaya klaro mo na yung mga katropa nga ang campaign donations may limitation ini siya, no? Especially kung ang ining nagadonar hindi maka-impluensya sa imo posisyon bilang taas nga opisyal sa gobyerno, mga katropa. But because ang pila ka mga senador naton proven nga nagbaton sa kwarta sa mga campaign donations sa mga kontraktor, sa mga politiko, no, nga nagapadlagan sa politika sa pungsod. So they have all the means to defend themselves sa mga kaso ngani nga apalagyuan ta. Is that the new norm nga ginaano sa aton nga mga senador? Amo na ni pwedisbong, no? Kay ti mga balta political ni. Political ni. Tapos ni eleksyon, madula naman ni. Be it mga katropa. Be it as may. Nga posible nga may bag-o nga dalagan sa sistema sa politika by 2028. But subong tubangon ta niyo, no? Ang mga akusasyon sa inyo mga katropa. Ang akusasyon sa mga senador natin, tubangon nila. No, that time katropa, makita natin sa mga opisyal na sa gobyerno nga isog sila, no? Rather than nga magpraningkoy sila sa mga kaso nila, atubang nila mga abyan. Nga kamalukit nga kaya man nila dipensan kung galingon nila, no? So I think importante subong katropa nga mangin na vigilant kita sa mga nagkakatabo sa pungsod ta, no? Hindi lang basta-basta nga okay, pabayaan ta na sa because kinanglan ta unahan na itong pagpangabuhi, but because diri man nakasalalay ang boss lamlag sa mga kabataan ta, ang sistema. Nakita ta nini nga mga sitwasyon diri sa pungsod naton, and we have to change sang aton nga mindset. Ang tao nagabutos politiko because kinanglan nakita niya nga kapablisa. Pero on the other hand, mga katropa, but because ang sitwasyon sa pungsod Pilipinas, pigado ta, way ta kwarta, kalabanan sa mga kultura naton, remedio general, may trabaho pero hindi secured sa trabaho. They can lost it anytime. No, pwede nila madula sa ilang trabaho nila. So ang kapigaduhon gina take advantage, no, tagaan ka kwarta, pabaklo na imong butuhon mo siya, iluklok mo to sa pwesto, manginwala ka, bala na. Importante nakabawi to subo. Ang mindset nga batunon tang kwarta tungod aton mo ni kwarta makabalos tas panahon sa eleksyon. But hindi sa proper, hindi sa nagakaigo. Nag-epekto man, nag-impluensya man sa desisyon mo sa pagboto sa mga public officials na iluklok natin dira mga katropa. Diba? So just like impeachment, mga abyan, nga ginambal natin subong, they're not there to just decide on matters approving a law nga ipatuman natin sa pungsod ta. No? They're there to judge, to decide on the merits of the case, evidence ang tanawon mo di. And whoever nga mga senador are mandated to do such mandates ang aton constitution as senator judges. Hindi ka man kakita, guro, isa ka, ka korte, nga absent to ang ilang mga judges, ato to, gapamati sa Zoom conference, kay kinahanglan debatihan eh. Kinahanglan scrutinize mo ang ining prosecution. Insakto ba ang inyong mga ebidensya? Hindi na bilang himuimo? Di na mga ebidensya nyo nga hambalon yung vice presidente ta nga nang ngawat sa? Nga nakakomiter sa sang culpable violation or grave abuse ang iyang gahong. Kinahanglan mo siya, tubangon mo, no? Take a look at the scenario nga ang ini mga senators naton mga katropa standing as judge sa impeachment court at tutuyag a conference, ga video conference. Imagine, nantawa nyo ba? Di, ano klase nga korte nga may ara ta? Oh. Dari sa mga regional trial court na itong mga katura pa, kung absent ang judge, may ara ma-substitute, ta? Wala daging hambal, wala daging gina-practice, nga okay, absent ko lang alanggit ko, nagpa-states ko, bakasyon ko sumong, ma-conference lang ta, video conference lang ta, present ka muna sa mga ebidensya nyo, ha? Tastal ka muna sa kaso, pakita nyo na, ha? Kung sino mga ebidensya nyo, sino ang mga witnesses nyo, kag ano pang mga ebidensya. Because crucial ini mga katropa for the senator judges to judge or to decide sa mga possible violations, no, against sa impeachable official. No, importante ini siya. So kun panugota na sa pabayan lang sa this is that easy ano eh, easy nga trabaho nga mambal ka lang, okay, pila kabilog ni nag-decide sa amuni, naghuo sa amuni mga katropa. Hindi amo na eh, no? Madesisyon kaya tungod sa merito sa kaso? Madesisyon ka tungod sa may akusasyon, no? I-question mo, first and foremost, integridad sa prosecution panel. I-questionon mo ni mo, pamangkuton mo ni mo, no? I-establish nila ang ilang mga ebidensya against sa accused abi. Daw nakita nato ni sa mga ano, sa mga korte. Nga nagkakalatabo mo na mga katropa. So, sitwasyon nga kinahanglan mga katropa, bantayan mo natin. No? Nga hindi tayo magpagusto lang. Ah, okay, base gusto lang nila mo niya. Bayra sila. Mga buhi lang ta. Daw mo na, mga katropa. Imagine, ang atun pungsod mga katropa is suffering too much of corruption. And these public officials have been there sa ila tagsa kama posisyon and they're trying to satisfy their greed in power. Gusto lang nila nga magtindugda sa ano, but because nga gusto nila proteksyonan ang ilang negosyo, ilang gahom, no, ang ilang impluwensya sa komunidad, mga bias. Diba? Oh, alas 9:40 o 38 mga commercial ko anay, haboy ko mga responsibilidad ka. Standby mga katropa.
2: Bullseye XFM 90.3.

0: Sunfon Plus Gold. Mabibili sa mga butika. Sunfon Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C.
1: Ako po si Jenny Ling, isa akong bankrupt. Para maboost ng aking immune system at protektado sa anumang sakit, Sunfon Vitamin C ang iniinom ko. Dahil hindi ko ramdam ang pagod sa araw-araw na trabaho.
0: Sunfon Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C. Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
2: Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may Sunfon kag Vitamin D3.
3: Ako si Mark Villasis, ang Villamonte, Bacolod. Hili ko gid magpangape, pero nag-untat ko kay taas-taas akong sugar. Ano abi kay katamis-tamis man sa mga ordinaryong kape? Sa nabalan ko nga ang Premium D3 Coffee Mix. Okay gid sa taas sugar. Gintalawan ko man. Kagsubong, adlaw-adlaw na gid ko gaga Premium D3 Coffee Mix. Okay gid niya sa may diabetes.
2: Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may Sunfon kag Vitamin D3 ka pa. Premium D3 Coffee Mix. Sunfon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Sunfon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Sunfon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea.
4: Sunfon Plus Herbal Oil.
5: Jenny Abelion, taga-Kitiki. Dati, para dating sa masakit ang aking puson dahil sa menstruation ko, gumamit ako ng Sunfon Plus Herbal Oil na wala ang sakit ng puson ko.
4: Sunfon Plus Herbal Oil.
6: Isang pahid lang sa puson.
4: Desminoria.
6: No more.
4: Sunfon Plus Herbal Oil.
7: Chronic pain.
8: Ang sakit.
7: Pag-sister pain. Muscle fever. Acute pain. Ahit ano pang pain. Basta pain. Pag-sister pain. Pangkarang pain. Fast and safe. Sister pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Sister Pain. Mabibili sa mga butika.
9: Bitin ka ba always sa kape mo? Bitin. Dahil ang kape mo ay sobrang ordinaryo. Wala kang nakukuhang sapat na beripisyo sa kalusugan. Dito ka na sa sapat at tapat.
2: Sunfon Gold Coffee Mix. 66 sa antioxidant compounds. Mula sa mangosteen, moringa, spirulina, garlic. Plus, ang Sunfon Gold Coffee Mix. May collagen at glutathione pa. Kaya basta kape, Sunfon Gold Coffee Mix. Sa aroma at lasa, beripisyo at presyo. Panalo ka dito. Sunfon Gold Coffee Mix. Your extraordinary coffee.
10: Katropa, yari na mga Yes to Health products nga pwede mong gamitin para maka-intra sa Sunfon and XFM libu-libong pa-premyo. One blister sang Sunfon Gold Capsule. One blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag, 5 sachets sang Sunfon Gold Coffee Mix. Paano maghimo sang isa ka raffle entry? Mahapos lang. Sa isa ka white legal size envelope, sulatan sang kumpleto ng ngalan. Address, contact number, ilakip sa pagsulod sa envelope ang mga required proof of purchase. Kag pirmahan. Ihulog ang inyong mga entries sa mga official drop boxes nga nahamtang sa mga XFM stations sa Panay kag Negros. Sa aton mga weekly draws, pwede ka magdaog sang 3,000 pesos cash. Kag para sa grand draw, more than 100,000 pesos in prizes ang nagahulat sa inyo. Intra na! Sunfon and XFM, libo-libong pa-premyo. Tutok lang sa inyong paborito nga XFM station sa inyong lugar para sa dugang detalye. Mahalagang paalala, ang mga produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. Per DOH FDA CFR our permit number 0098 series of 2026.
11: XFM Bacolod News and Public Service Authority.
12: Balansing nga mga komentaryo.
13: Hindi
12: nag-atras ang public opinion. Objective. Prangka, kagdiretso sa mga punto.
14: Nga medyo isog pa sila yan.
12: Ini ang Bullseye.
15: Balik natin mga katropas, paparagan natin sa ato para tutunan. 9:42 na sa ato na programa. Jelwen, morning sa imo katropang win. Ang impeachment, pamuliti katanan, leading to 2028 elections. Yes, sir. Do mo amugid. Arisele Loraes, good morning. Watching from Handumanan. Thank you. Salamat gid sa pagkamati sa mga kauturan ta. Nga members ng classman, members ng moms diri sa Bacolod, Mabian. Salamat gid sa pag-upot nyo. Anyway, sa amunig mga sitwasyon mga bihan sa Pungsod Pilipinas, ari naman kita nag-aagi sa isa ka pagtilaw sa aton nga pungsod nga kinanglan ta mag-vigilant, maghatag sa mga opinion naton to give pressure sa mga opisyal na atos gobyerno nga tarungo nila ang ilang mga desisyon no, sa mga bagay. Ari impeachment mga katropa ang ginabalan naton. Tanawabla, this is an elected official. There is Pungsod. And she gains like 31 million nga mga boto sa Pilipino nga nagbutang sa pwesto. And it is not easy to just say na okay, madesider lang ko sa akon nga gusto nga lantaw ko amuli ang tsakto para sa akon. Hindi eh. Kinanglan mo sa lantawon ang ebidensya eh. Ang bugat sang makakosasun eh. Lantawon mo ang mismo istoryahan mo mga witnesses eh. Para mabalaan mo, ma-checkyar mo kung ano ka, ano ang gravity, sini, ano ka tuod ang mga akusasyon. And if you decide whether to convict or not sa isa ka public officials, that will based on your capability to understand these presented evidences sa impeachment court. And that's why ginahambal ta permi ang mga senador ta hindi niya magdesisyon sa mga ginahambal ta himo sang layi nga butubutuhan pabor ka o kung hindi, pabor ka o kung hindi, mga katropa, hindi. Kinahanglan nila na taon eh. Ang akusasyon sa pinakamataas ng officials gobyerno. Because kung hindi nyo ni ma-deliver ang tao, katropa, base amo ni manukot sa inyo.
8: Talakayan, one-on-one. Talakayan, one-on-one.
15: Base ang tao, amo ni ang malaot sa inyo. And we will be seeing another uprising diri sa Pungsod, Pilipinas, mga byan. Because of failure sa mga public officials naton to perform their the mandated what is mandated to them sa atong constitution. Ang kaklaro sang politika nga ara nagapatunga sa Senado. Ti bandigan balmo sa kitian hunta na karon kay mo na sang amo nang plastada da. Huwag tamihimo da. Kaya mo na gusto nila. Kag-gimbuto tas la. Kung whatever decision nga ginihimo na nila, respetuhon ta. Kaya mo na sila gimbutang ta. But the question, ini nga decision bala is morally right? Ini nga decision bala will take down the massive corruption sa aton pungsod, mga katropa. This decision will influence no in fixing our economy because ng mga korupsyon nga nagaluntad sa Pilipinas. No? Kahit ang culprit gidman nga nagaus-os ang aton ekonomiya tungod sang grabe nga kinautianay kag grabe nga kinawatay sa aton gobyerno. Kalabanan sa mga politiko ta mapadlagan kay para magbanggaranon. Amo ni bala kung kisa ang ginahambal sang mga kauturan ta sing maayong pagkawatan kay ti mga awat antes madalagan. Ama politiko yan, madalaga na naintis mga awat. No? Amo na. So, I hope ha, sa pinakamang kulturan na ito mga katropa, hindi ka mumatakan sa pagpamati kag magpartisipar, kag mapagwa sa mga opinion ninyo sa bagay nga kinahanglan ta. No? Nga whether kung ano ka man, ano man posisyon mo, kag ano man pananawan mo, no? Nga makaipluensya sa mga public officials na ito, nga makadesider ka mo kay tao buhi o tao galantaw sa inyo tao naga ano sa inyo naga naga bantay sa inyo ang tao nakajindi kung anong ginahimo nyo na ang ato naman role niya mga katropa sa broadcast sa radyo we let the people understand no the significance sa sining mga topiko nga dapat maging vigilant kita mga katropa because ang poturo sa mga kabataan naton nakasalalay di sa mga desisyon sa mga opisyal. Local man siya, mapanational man sa mga katropa, all same. Kung may ara kita ginapangaliher ng mga officials gobyerno, dapat ara na sila because they're capable to deliver ang mandato para sila. Tanaw bla, gidesisyon ka mo, gidesisyon ta, based on popularity, no? Not sa credibility sa mga kandidato nga gina o kundi salasalata o kundi na nagimo ya na drama kag serye ang Senado Di ba? And the sad part, mga katropa, ang ining mga senador, kapanindugan, nga kay, o Japon, okay lang kami Japon, why sa ano? Madumduman ko pa ang mga senador ta, like Miriam Santiago, sa Gisag, Pimentel, no? Mga hangkilan ng mga senador, katropa, nga grabe mag-interpolate, grabe mag-plastar sa ilang argumento, no? Nagalungo kang kwisa mo. Ano ni Sleman? Di nis nagkwa sa mga amo niya nga kaalam nila man, nga pag-intindi nila man, no? And ga-satisfying tao. Ang eksperyensya naton sa 20 sa people power sa administrasyon ni anay presidente Rodrigo Roa Duterte, isa ni ka benchmark mabyan nga ang tao way nagahipos. And that time nga gindesideran nga hindi pag-abrihan atong envelope mga kauturan, ang tao mismo ang nagwa sa ila panimalay kag nagpanawagan, no, nga pahalinon ang presidente, ginsulong Marakanyang mo, no, tananto nagkadto, way mahimo ang pulis, ang army, way mahimo nga kahit ang athagon bala. And I hope, mga katropa, we can still recall these senators nga nagpugong para hindi pag-abrihan ato ang envelope mga yan, no, nga isa sa mga ebidensya para i-hear ang impeachment case ni anay presidente Joseph Estrada, mga katropa. And ginuntat o kung wala ma-fulfill ang proseso sa impeachment because, mga katropa, pamalabag ang mga senadores nga hindi pag-abrihan atong isa ka mahiwagang envelope that time. No? Di, amo man niya, itong nga ginapa-chinti sa mga senador tao. Base, bla, wait a kabalo. Oras na ito, mga katropa, 9:15 na. Wait a oras, ha. Shirley Arevalo, good morning, salamat, git. Mga katropa, buwas naman ang aton nga promo, aton nga draw, Santo na XFM, libo-libong papremyo. Please drop your entry sa mga respective XFM stations sa Kabankalan, kag sa Bacolod. You can drop your entries magpamati lang basi ikaw na ang dason nga magadaon sa aton nga papromo, mga katropa. White oras, no? Sa ngalan sa aton technical partner, katropang Jonel Apsay, sa aton station manager, Mr. Mitch Lipa, sa aton naman CEO President, Dr. Ray Milito Oy, ako naman sa katropang Wiz Salinas, nagpa-adam, Dr. Boss, God bless.
13: Bullseye XFM 90.3 Santon Gold Live Testimony.
16: Agapito po, taga-Nara. Ang asawa ko ay high blood. Tatlong beses na siya ng hospital. Ngayon, nag-ship sa Santon Plus Gold. Hindi na hinahigh blood ang asawa ko.

0: Now available in your nearest drugstores.
1: Ayos ka lang ba? Mag-check nga tayo. Balanced diet? Check. Regular exercise? Check. Vision X Plus? Check! Ang Vision X Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Balanced diet, plus regular exercise, plus Vision X Plus. Ayos yan!
2: Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
4: Habang nagkaka-age tayo ay rumurupok din ang ating bones. Buti na lang madali na lang itong iwasan ngayon dahil sa Premium D3. Nakakatibay siya ng buto at nakaka-healthy din. Premium D3 ay pinapainom namin kay Lola everyday. Kaya tignan mo naman, alert na alert palagi. Try niyo rin.
3: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at moringa oil. Mabibili sa mga butika.
5: Para sa mga lalaking tigasin, mag-turbo. Pinapalakas nito ang libido. Nakakabuhay ng dugo. Mas malakas, mas tigasin pag nakaturbo. Kaya pare, subukan mo 100% effective turbo para sa lalaking tigasin.
6: Sister Pain.
7: Si Michelle Nagali, isa

0: Sister Pain. Pangalang Pain. Fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Ibilis sa mga butika. Bitin ka ba always sa kape mo? Bitin. Dahil ang kape mo ay sobrang ordinaryo. Wala kang nakukuha ang sapat na beripisyo sa kalusugan. Dito ka na sa sapat at tapat. Cellphone Gold Coffee Mix. 66 sa antioxidant compounds. Mula sa mangosteen, moringa, spirulina, garlic. Plus, ang Cellphone Gold Coffee Mix. May collagen at glutathione pa. Kaya basta kape, Cellphone Gold Coffee Mix. Sa aroma at lasa, beripisyo at presyo. Panalo ka dito. Cellphone Gold Coffee Mix. Your extraordinary coffee.
1: Nga, XFM, kid how?
2: Kaya pagbuktaw ko, balita dayon mo.
1: Nga, XFM, kid.
3: Eh, nanyang music, ah.
1: Nga, XFM, kid.
3: Ay,
4: wala ka lang music, magkatapos buktaw ka, may harap kayo sa mga balita, blam, sun, amin, bigit sa mga DJs, nila, kanya,
5: wala sang konkreto nga sa bat. Wala sang katumbas nga rason, kung naka-X, kaka-X, simply,
1: may how, kita, pa?
5: Enjoy lang.
1: Nga, XFM, kid how?
6: Timo!
5: XFM 103.9.
7: Yari na ang programa na The Secrets of Hell.
8: Talking about moringa oil na talakay naton, kadamo sang mga sulfur antioxidant nga yara dira. Kung minerals man ang paghambalan, madamo.
9: Kompleto.
8: Kompleto.
9: Kung vitamins man, Dok Erwin, may vitamins man siya. Kung mag-inom ka sa premium D3, kag gusto mo yung magpagwapa, pwedeng-pwede.
8: Yes. Na,
9: ah? Ang vitamin D3, ang BCO, ginanaris nila ang skin mo. Si BCO, namin mo siya, pati ang hair naton, ginanaris niya.
8: Mm.
9: O, kung doon ni Peace, ang buhok mo, ginapabuligan niya nga magdamol-damol. Si BCO, hindi basta-basta. Hindi lang kayo nagapamatay sang viruses kag bakterya sa lawas naton, kundi ginapag-glow niya ang skin naton.
7: Premium D3, ang bago nga vitamin D3.
10: So, ba't ang pag-inom ko sa Premium D3? Nabatyagan ko gid sa akon nga lawas nga nagtawhay ang akon nga dukhan. Kaluyan lang nga nadula ng akon nga ginabatyag.
7: Premium D3, ang mas mabaskog nga vitamin D3 nga may BCO kag moringa.
9: Si moringa, hindi lang kayo minerals, mataas man ang iyang vitamin C. Ang function sa vitamin C sa skin naton is very important, very crucial. Kaya nga, siya na sa collagen formation para nga magnami ang aton nga panit, hindi dali mag-wrinkle ang aton nga panit. We need vitamin C. So diin ta na makuha dra sa aton nga premium D3, makuha naton ina sa aton nga Santon Plus Gold, kay ini sila may mga balunggay kag may kompleto nga vitamins kag minerals nga kinahanglan gid sang aton nga lawas. So muna ka importante ang pag-inom sa sini nga mga suplemento, kay ang vitamin C ginahaboy ta na adlaw sa lawas ta, gaka-oxidize ina siya, nagakadula ina siya, ginagamit naton adlaw-adlaw to counter the free radicals nga nagasulod sa lawas naton. Once na nagakaon kita, kinahanglan naton ang 12,000 to 13,000 antioxidant every meal para makounter ang free radicals na ginadala sa aton yung mga pagkaon. Para makounter ina, we need high dose of antioxidant. Sino din titinda makuha sina? Tiarao, kompleto sa Santon Plus Gold Premium D3, may mga mataas ng antioxidant. Remember, ang combination sang duha, maayo na. Pero ang combination sang lima, mas maayo pa.
8: Ang hindi lang maayo nga sobra sa isa ang asawa. kung sobra sa isa imo asawa, hindi na gid maayo. Pero kung supplement, mas maayo gid ya ang lima. Pero subong ang nami nga combination para kompleto Ricardo's, aring tatlo, Santon Plus Gold Premium D3, Santon Vitamin C.
7: Santon Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Santon Plus Gold, gawa sa pinakarong mangosteen, ampalaya, garlic, malunggay, at spirulina. Santon Plus Gold.
8: Ini nga combination, Doc Nelson, kung adlaw-adlaw mo ni inumon, ma-assure naton nga hindi gid ka mo basta-basta magkabalatian. Kaya kung may ara ka mo balatian, hindi basta-basta maglala. Kaya nga man, ang imo lawas ginabuligan agud mabalansi. Paagi sining pag-inom sa aton nga suplemento ang Santon products.
7: Santon Plus Gold is available in Mercury Drug and Watson's Pharmacy nationwide.
8: So, ang aton lang imo on, inom na lang ta Santon Plus Gold.
11: Santon Plus Gold may balunggay.
9: Mm-hmm.
11: Ang Premium D3
8: may Moringa oil.
9: Si premium D3 may BCO, may vitamin D3.
3: Naay nakasulti nga gitiridium daw ko. Maugto sir, paspas jud ko nitong Marsa Vision X Plus capsule. Wala gyud ko nagbahay sir nga ningtong madayon ko kay maoray nakatambal sa kuha. Maayo na ko karon. 3 na ni sa Cebu Pantukan.
6: Vision X, sulay ang kapitibo.
9: Ah, pag nagalabong imong mata, Vision X. Pag naga-expose ka perme sa grabe nga cellphone, expose ka sa television, sa computer kay di man malikawan, law-adlaw, ara ka sa gatubang sa computer, mag-Vision X ka. Hindi na paghulata nga hindi ka na makakita. Hindi na paghulata nga galabo nga nagalabong imo mata antes ka mag-inom sang Vision X.
6: Vision X! Sulay ang kaipitibo!
11: Ang ato sa nga pagparagad, builo ginadulong sa inyo sa mga masunod, Santon Plus Gold, Santon Vitamin C, Santon Plus Coffee Mix, Vision X Plus, Premium D3, kag Turbo Dietary Supplement for Men. Ako naman, si Josel Banyas.
12: Inyo nabatian ang The Secrets of Health. The Secrets of Health. Tugtog naman sa masunod na talakayan, diri lang sa The Secrets of Health.

0: love, like, and share Boss Rem's Facebook page for heartwarming content and cash prizes to win. Don't forget, love, like, and share Boss Rem's Facebook page.
1: Sa tagsa kapagpitik sang taknaan, lain-lain na mga hitabo ang nag-aabot sa kabuhi sang katawhan. May kadalagaan kagkalipay, may kapaslawan, kasakit kagkasubo, kag may araman katanhagaan. Mga hitabo nga tugas ang siyensya, ukon kinaandan lamang.

0: akong pag wala siyang makapugong sa akon, wala!
1: Ugsad ang bulan. Kag nagapalanintog ang akong balahibo samtang nagalakat ako sa dalan. Baboy? Kag nagasugata siya sa akon? Baboy nga nagabakya! Hindi! Bagat! Tabang! Tabang!
2: Mga katropa, isa naman kabago kang matahong nga drama sa radyo ang inyong mabatihan. Kag magalingaw sa inyo tanan, na ginatiguluhan. 24 oras! Mabatihan, diri lang sa inyong paboritong estasyon, X FM.
3: Exciting!

0: in ka makanto. Kag anong buot silingon sang malita ka ina?
1: Chelusing, mahalin na ako.
0: Anong nga mahalin? Bayaan mo na ako, Mira?
1: Tutal, nalubong naman si Choy Manuel. Kag-ari naman din si Nang Olivia. Kag hindi na siya magbalik sa itrabaho sa gwa. May kaupod ka na diri, Chay. Kag wala ka naman sa katahapan, kay ato naman sa ospital.

0: Cecil, anak. Sadiin ka na. Dua ka adlaw ka na nga wala nagkapauli.
1: Ay, Dilig! Dilig!
0: Ma!
1: Dilig!
0: Tanod mo lang nga, ah?
1: Dilig, dali ka! Si Cecil! Si Cecil!
0: Ha? Si Cecil? Ang akong anak? Diin siya!
1: Nakita siya sa tuwa sa katuman. Homeless! Kag wala na siyang kabuhi!
0: Ano? Oh, Diyos ko! Cecil, anak ko! Anak ko!
1: Dali ka! Mag-upon ka sa akon. Ikinapasugat ka ni Kapitan.
0: Ay, oo! Oo!

0: Ay, ahay! Makaluluoy man si Cecil mo?
1: Oo man. Kalayan sing ginimo sa iya. Hamak mo? 30 kabunang naagom sang lawas niya?
0: Oo man. Sigurado. Adik kita ang naghimo sini sa iya.
1: Uy, Anika? Nga may pisog walidra sa ibabaw sang lungo ni Cecil man?
0: Amo kuno inang isa ka pamaagi, agod konsensyahon ang naglugos kag nagpatay sa iya.
1: Ano?
0: Oo. Hindi ko nung paghatagan sang kalinong ang amo nga kriminal. Hindi ko nung makakasaya pala matinan ang bunis ang piso. Tugtog na mapilitan siya nga mag-ako sang krimen nga ginbuhat niya.
1: Kabay pa. Hindi siya pagpalinungon sang iya konsensya. Kabay pa nga niya maglinaw ang sapat nga ato sa ginhimo niya kay Cecil. Kabay pa.

0: sir?
1: Oo, Mrs. Isa ka lalaki ang nakita sa CCTV sang barangay. Ang katapusan niya ginsugilanon sang imo anak. Kay ginatawag ini kay Budoy. Kilala siya nga drug addict. Kag may mga record na siya sa presinto. Kag sa subong. Natultulan na ang iyan hamtangan. Kag nagapadulong na dito ang akong mga tinao. Agudak pun siya.
0: Salamat kung mag-amo sila, sir. Kinahanglan, bayaran yang ginbuat niya sa akong anak. Kinahanglan din, sir.

0: katapusan diyang nga nasugilanon? Mabutig ka pa? Butigon ka!
1: Nagasugid kuya si Matood, Jay. Nakaambal ko Matood si Santion nga to. Kag ako on ko nga nagadruga ako. Pero hindi, Kuya Ripes.
0: Mabutig ka paghihapon?
1: Inpersalan kuya sa pulis nga ako ulang krimen. Pero hindi git kuya ang naghimo sa to. Hindi!
2: Sige na! Isulot na siya sa karsel!

Gusto ko nga lumsan ang agon kaugalingon sang alak. Agon malimtan ko ang natabo. Wala ko ito paghungda. Wala. Kinahanglan. Mainom ako sa wadamo. Kag magsuyop sining marijuana para magkalma ang kaugalingon ko. Ginhinulusulan ko na ang ginhimo ko. Ginhinulusulan ko na.

0: ano?
1: Oo, Jisun. Sino sa katropa ko nga si Kati? Nakilala nila kung sino ang naglukos at nagpatay sa isang kababae sa maligwin nga bahin sa kaipi nga syudad. Kagsuno sa iya, lahin ko mo ang gintakop kagin priso sa kapulisan.
0: Amugali? Hindi na kita mag-usik siyang tiyon. Subungid, mahula kita katsuri.
1: Oh, Jisun! Oh, exciting!
2: XFM 103.9
3: Supple Plus Gold.
4: Kusinaldo, magsasaka ang kabuhayan ko. Pero minsan, di ko mapagtrabaho dahil sa arthritis ko. Lagi kong naririnig ang Santon Plus Gold. Okay daw talaga sa arthritis. E di sinubukan ko rin, sa araw-araw ko na pag-inom, okay talaga. Nawala na yung arthritis ko.
3: Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
5: Top of the morning coffee. A great way to start the day. But after a few sips, oh yeah, that's a tummy burn. Let's do it again. And this time, with Xanthone Coffee Mix. Besides giving you a natural boost, it is also friendly to the belly. And since it is made with herbal ingredients, it helps boost the immune system naturally. So the next time you wake up and make coffee, make sure it's Xanthone Coffee Mix. Get it at your nearest leading pharmacy today.
6: Available at Leading's Pharmacy, Queen's Pharmacy, Majesty Pharmacy, Watson's, and other leading pharmacies.
7: Vision Next! Marami na ang natulungan!
8: Walang araw na di ako nahihilo. Yun pala, may problema ako sa mata. May binocular problem ako. Maraming gamot ang sinubukan ko, sir. Pero dito lang bumaling sa Vision X Plus. At yun ang dahilan, naging okay ulit ako. Maraming salamat talaga sa Vision X Plus Capsule. Ayo, subukan nyo rin. Ako po si
7: Vision X. Epektibo. Subukan mo rin. Vision X Plus. Mabibili sa mga butika.
9: Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
10: Habang nagkaka-age tayo ay rumurupok din ang ating bones. Buti na lang madali na lang itong iwasan ngayon dahil sa Premium D3. Nakakatibay siya ng buto at nakaka-healthy din. Premium D3 ay pinapainom namin kay Lola everyday. Kaya tignan mo naman. Alert na alert palagi. Try nyo rin.
9: Premium D3. Ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
11: Introducing the Turbo. Once you start using it, you feel that power. Keeps the engine running when you need it the most. The drive. The satisfaction for more action.
12: Go! Let's get it!
11: Wait, I'm not talking about the car. This is for the driver.
12: Uh-huh.
11: You know what I mean. Turbo Food Supplement. Get it at your nearest leading drugstore today.
13: Available at Diddings Pharmacy, Queen's Pharmacy, Majesty Pharmacy, Watson's, and other leading pharmacies.

0: strong pain, fast and safe. Yeah! Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Sa mga buki ka. Santon Gold Coffee Mix.
1: Ako si Malo, isa ka teacher. Nabatian ko ini sa radyo ang Santon Gold Coffee Mix nga may collagen. In kape ko ini adlaw adlaw. Nahagan-haga na ang akong joint discomfort. Na enjoy ko pa ang manamit nga sabor.
0: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas. At gaganda ka pa.
2: Maayong nga adlaw sa tanan nga mga tagpalamati. Welcome sa Palatuntunan Edukasyon. Edukasyon. Edukasyon para sa igayong lawas. Programa nga magadulong sang sigurado kag mapuslanon nga mga impormasyon ilabi na para sa mga maluya ang pamatyag balati anon lakip na dira ang nagahalong sang ila kalawasan. Kilalahon naton ang Evergreen Herbal Capsule nga may mga sangkap nga turmeric, balungay, saluyot, ampalaya, wheatgrass, barley grass kag vitamin C. Pito ang sangkap sini kag ang Evergreen Green Herbal Coffee mixed with turmeric, malunggay, kag mangustin. Kag ang nagdala sa sini nga mga mapuslanon nga mga produkto, akon man bugal nga ginapakilala sa inyo si Dr. Crispin Hico, Doctor of Philosophy in Naturopathy, Major in Herbology. Ang naturopathy, isa ka sistema sang alternative medicine nga nabase sa teorya nga ang mga balatian mahimo nga mag-ayo ukon matapna paagi sa husto nga pagkaon kag nutrisyon. Dugang pang impormasyon, suno sa Republic Act number 8423 of December 9, 1997, ginpahayag diri ang pulisiya sang estado sa pagpauswag sang kalidad kapaghatag sang serbisyo sa ikayong lawas sang pumuluyong Pilipino paagi sa pagpauswag sang tradisyonal kag alternatibo nga paghalong sang ikayong lawas kag ang paglakip sini sa pungsudnon nga sistema para sa pagtatap kag mahalungan ang ikayong lawas. Diri na naton maapresyar kag hibaluon ang mga produkto kapareho sang Evergreen Herbal Capsule nga may pito nga mga sangkap katulad sang turmeric, malunggay, saluyot, ampalaya, wheatgrass, barley grass kag vitamin C. Kag subong man ang Evergreen Herbal Coffee mixed with turmeric, malunggay kag mangustin.
0: Edukasyon, edukasyon para sa igayong lawas.
2: Subong adlaw, istorya naman naton ang balatian nga diabetes kag kun anong mabulig sang Evergreen Herbal Capsule kag Evergreen Herbal Coffee. Matapikan kita sang diabetes kun ang imo sini nga blood glucose o kun ginatawag man nga blood sugar tuman kataas. Ang glucose amo na ang mayor nga inhalinan sa aton sini nga energy. Ang aton lawas pwede makaproduce sang glucose. Ugaling may ara man nga mga glucose nga nagahalin sa pagkaon. Di kun wala ka control sa pagkaon mo, tidasi mong taas sugar mo eh.
0: Edukasyon, edukasyon para sa igayong lawas.
2: Pag nagsararampaw ng sugar kag glucose lawas mo, mo nang ginatawag ka hyperglycemia. Babatsyagan mo na dayon ang mga kauhaw, tapos suka-suka, tapos do ginahagal ka, dasig ka kapuyon.
0: Edukasyon, edukasyon para sa igayong lawas.
2: Una kita sa turmeric nga may curcumin. Ang curcumin mayara na siya nga insulin. Gani ang curcumin mahimo ina nga makapauntat sang diabetes. May mga pagtuon nga nagapakita nga curcumin nagapanubo sang glucose kag naga-promote sang beta cell function. Ini naman iyang amarguso nga isa pa kasangkap sang Evergreen Herbal Capsule. Aktibo iniya nga nagasuyop sang sugar kag nagabulig sa pagkontrol sang diabetes. Pait lang ni prompuslan mo ni. May insulin man ini nga nagapanubo sang level sang sugar sa aton sini nga tugo.
0: Edukasyon, edukasyon para sa igayong lawas.
2: Ang saluyot naman o kun tugabang, bugana naman ini sa fiber, nagabulig sa pagkontrol sang presyon sang tugo kag diabetes. Ang wheatgrass isa man kasangkap sang Evergreen Herbal Capsule, natural nga ginhalinan sang vitamin A, C, E, K, kag B complex. Kag mga mineral para sang iron, calcium, magnesium, selenium, amino acids, kag chlorophyll. Nga bastante man, agud makapanubo sang presyon sang dugo kag makabulig, tumala sang diabetes. Kag ang barley grass, nga may beta-glucan. Iniya nagapahinay naman iniya sang paglapta sang glucose sa dugo.
0: Edukasyon, edukasyon para sa igayong lawas.
2: Aray dugang talang ang isa sa mga sangkap sang Evergreen Herbal Coffee, ang mangustin. Kalabanan sa mga prutas, manubo ini sa tambok, sodium kag calories. Iniya cholesterol free iniya ang mangustin. Kag mahimo na makakontribute man ini sa pagmanage sang balatian sa tagipusoon kag type 2 diabetes.
0: Edukasyon, edukasyon para sa igayong lawas.
3: Ako si GC Malones, 59 anyos, isa ka tricycle driver, Nag-umpisa ako inom sang Evergreen Herbal Capsule kay mataas ang akon nga sugar. Dito na nubo ang akon nga sugar. Salamat gid sa Evergreen Herbal Capsule.
2: Ang Evergreen Herbal Capsule kagag Evergreen Herbal Coffee babakal sa mga butika malapit sa inyo. Sa dugang kasayuran, mag-text sa kay Doc Crispin Hico sa 0926-555-4150. Edukasyon, edukasyon para sa igayong lawas.
4: Mamayagpa sa anong sulok ng mundo. Luzon, Visayas,
5: XFM Cebu,
6: XFM Bacolod,
7: sa XFM
4: and Mindanao with more than 50 strong nationwide. Sumasa inyo on air and online. XFM Network Philippines, nagtataguyod ng makatotohanang pagbabalita sa anong sulok ng bansa. Sa Bacolod 103.9 XFM.

0: ano ni man. Hinali lang nga nagpatay sigang suka haw. Hay, ano ni? Hinali lang nagdampiang mabugnaong hangin. Tama katugnaw. Daw naga panalupsup gid sa akong kaugatan. Ang ginasuyop kong marihuana, are? Ginanglan nga magkalma ako. Mainom pagin ako sa ilimon ko. Nanun na. Hinali lang magtuhaw sa ako na tubang. May nagtuhaw? Kag... isa ka babae? Kag hublas? Ha? Hindi! Si Sigsil man ina nga, hinablos ko? Kag makita ang madamo nga agis ang buno sa labas niya. Kag ang patalom. Naging tibso ko sa yakilid. Ara pa! Kag nagatulo pa ang dugo. Madamong ang dugo ang nag-aawas sa lawas niya. Ay, hindi! Hindi! Day, si Sil, day! Hindi ka magpalapit sa akong day! Maluoy ka sa akong day! Maluoy ka man ni tawon, ay! Maluoy ka!
1: Maluoy? Maa, naluoy ka bala sa akon? Sang ginlugos mo ako? Kukinpasakitan? Nagsalig ako sa imo? O pag-iksak kagali ka, demonya?
0: Maluoy ka sa akon, day. Ay, maluoy ka. Dalalang to sang alak sa akon kag isang druga. Hindi ko gusto nga buhato na to sa imo, day. Hindi, oy.
1: Ulihina ang tanong. Tungod ari ako. Agud magpanukot.
0: Hindi. Igrasuli ko. Hindi ko hungo na maglugos ka magpatay sa imo, day. Hindi na isisil, hindi.
2: Gusto ba lang nabatian ko na to?
0: Saling?
2: Sapat ka! Ikaw ba lang gani ang nag-unay sa hinablos mo?
0: Saling? Kukuan, hindi.
2: Kriminal ka! Kriminal! Bayaran mo ang ginbuhat mo sa hinablos mo! Bayaran mo!
0: Hindi! Malagyo ako! Malagyo ako! Mapalayo ako dali! Hindi ako gusto nga mapriso! Hindi!
2: Magbalik ka dali, kriminal!
0: Hindi! Kinahanglan nga makapalagyo ako dali! Hindi ako gusto nga mapriso! Hindi! Hindi! Kasi ko pag-inabag... Ha? May nagbalabag sa akong alagyan? Hoy! Isa ka lalaki nga may kaperosang nawong! Sino ka? Halin sa alagyan ko! Kaya kung hindi! Masakit kayo sa akon!
3: Ah, gali! Magtulog ka sang mahamuok!
4: Jisun! Natumba siya! Kagwala na sa pangalibutan!
2: Nardo! Anong na... Hindi! Sino ka?
3: Hindi ka magka-adlock, ma'am. Ginbuhat ko lang ang nagakadapat. Hindi niya dapat ipalagyuhan ang sala nga nabuhat niya.
2: Ano?
3: Subungid, manawag ako sa kapulisan. Sila na ang bahala mag-pick up sa iya.

0: sa nguya. Kriminal!
1: Agoy, agoy! Lileng, lileng, lileng. Tama na, oy. Patawara ako, lileng. Para mapati ka. Dili ko tuhungod, oy. Nagahinulsod ako. Sige, buhat ko sa akong inablos. Hinulsod ako.
0: Bisan maghinulso ka pa sa madamo nga beses. Hindi mo naman pabalik pang kabuhi sa akong anak. Kani madunot ka sa prisuhan.

0: 有这个人。
1: 宝，这大呆货，那个古敏达那曼莎，上台那个巴马蒂是拉朱尼亚，我那巴干尼莎马卡潘希拉姆奥斯，昂拉朱那昂吉纳图邦尼亚。
0: 哎，是啊，个流浪狗。不是了，好了嘛，我那勒上些波莫的勒。
1: Siling ko gidaw.
0: Kansoy la!
1: Natingala ko ni Black ay tatay mo. Naangatag sa matapos siya pamati sang balita. Dayo niya nga hulam sang cellphone ko. Sino nga nataw gani ayaman?
0: Kansoy la! Nanukabungol!
1: Ara na ta!

0: Sige, Lo. Bye.
1: Si Lo lang mong nagapanawag si Mojizun?
0: Oo, Katsuri. Parehos ang kinandan. Nagapanginbulahan si Saton kadalagan. Nabatean galin niya ang pag-interview sa asawa sa mga kriminal. Ginsugid niya ang bahin sa lalaki nga nagkakapirusa. Kag ang ginasuksok na boxing gloves sa kamot.
1: Amo gali!
0: Kag siya lang nakahibalos ang sekreto naton, Katsuri.
1: Oo,
0: gali. Paliho gali siling kay katrupa mo, kati, ha? Salamat sa impormasyon nga ginhatag niya sa imo. Dakong nabulig nila sa aton. Kagkabay pa nga hindi sila magkataka sa pagsuporta sa aton.

0: sasadiin ako. Ano pala ining nang pangalan ko? Ospital? Ari ako sa ospital? Naa?
1: Cherry?
0: Gintawag ako sang lalaki na nagapong ko sa tupad sa ngiligdaan ko. Sa ngalan nga, hindi familiar sa akon.
1: Cherry, ako ini. Si Roger, ang bana mo.
0: Roger? Bana?

0: down pain. Fast and safe. Yeah. Sister pain. If symptoms persist, call your doctor. Ibilis sa mga butika. Sanfon Gold Coffee Mix.
1: Ako si Mirbisa, ako ka nurse. Ang sikrito ko nga, active gid ako sa world mo ang Sanfon Gold Coffee Mix. Maluwas naman namin ang sabon. May collagen kaglutathione. Makapahubin pa sang na world.
0: Sanfon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na. Nanakas. At gaganda ka pa. Ibilis sa mga butika.
2: Katropa, yari na mga Yes to Health products nga pwede mong gamitin para maka-intra sa Santon and XFM libu-libong pa-premyo. One blister sang Santon Gold Capsule. One blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag, 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Paano maghimo sang isa ka raffle entry? Mahapos lang. Sa isa ka white legal size envelope, sulatan sang kumpleto ng ngalan. Address, contact number, ilakip sa pagsulod sa envelope ang mga required proof of purchase. Kag pirmahan. Ihulo ang inyong mga entries sa mga official drop boxes nga nahamtang sa mga XFM stations sa Panay kag Negros. Sa aton mga weekly draws, pwede ka magdaog sang 3,000 pesos cash. Kag para sa grand draw, more than 100,000 pesos in prizes ang nagahulat sa inyo. Intra na! Zanton and XFM, libo-libong pa premyo. Tutok lang sa inyong paborito nga XFM station sa inyong lugar para sa dugang detalye. Mahalagang paalala, ang mga produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. Purdue HFDA CFR RR permit number 0098 series of 2026.
3: XFM.
4: Evergreen Herbal Capsule. Gintingob ang pito ka mga sangkap para sa ikayong lawas. Kag Evergreen Coffee. May kape ka na, protektado ka pa. Mga produkto ni Doc Hiko na may sangkap na turmeric, malunggay, saluyot, ampalaya, wheatgrass, barley grass, vitamin C, kag mangosteen para sa mabakod nga immune system nag-aaway sa mga bacteria kag virus. Kumpleto sa sustansya, vitamins and minerals mabakal sa mga butika. Mga produkto ni Doc Hiko, kumpleto sa sustansya, vitamins and minerals. Evergreen Herbal Capsule, may pito ka sangkap, turmeric, malunggay, saluyot, ampalaya, wheatgrass, barley grass, kag vitamin C. Gina-flush out ng mga toxins na gudmalayo ka sa balatian, kag nagabalanse sang sistema sang atong lawas. Kag Evergreen Coffee mixed with turmeric, malunggay, kag mangustin. May kape ka na, protektado ka pa, mabakal sa mga butika.
5: This is D-Rose. Every game is a test of instinct, of focus, of how you see the moment. Some plays come fast. Some moments decide everything. The real edge is how you stay in it. Now you're closer to the game than ever. Get in the game. Experience the NBA like never before with Arena Plus, the official betting partner of the NBA. Register now at arenaplus.ph.
6: For more information, visit bagcore.com/regulatory. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. No one test
7: Arena Plus Sportsbook. Arena Plus. Gambling is for 21 years old above only. Gambling can be addictive. No when to stop.
8: Mga katropa,

interviews sa mga personalidad na nangin sentro sa balita kagkontrobersiya. Magdala sa inyo sa mga updates, breaking news, mga trending na mga balita. Sentro. Sentro sa balita. Sentro sa serbisyo publiko. Sentro. Kagkaroon, yari ang

0: X7 Time Alas, Jess 44 na mga katropaming aga syudad sa Bacolod, probinsya sa Negros Occidental, Pilipinas. Kakonsili ka man sa mga bahayin sa kalibutan. Welcome na din sa pagpalayag sa aton nga palatuntunan, ang Sentro.
1: XFM News Sentro.
0: Mga katropa, kita naman din baginop na humali na last Jess Media sa aga tubto balas dos isang uto. Kagsubong nga gangin nyo din kaupon si katropang Franz Andrew Burgos.
1: Sentro.
0: Kita naman din mga katropa, ang mag-inop na ay agot talakay ang tapilang mga importante ng mga issues diri sa lokal, national, international, kagiban pa. Sa mga nag-monitor, drasubong sa aton, nangin masako na humaling kainas ang aga pa. Tamyawon, tas lablanay, isang good morning, may aga sa inyo, dratanan. Oh, mga katropa, Webes na kita. Mayo 28, tuig 2026. Pila na lang kahit law na bileno, hunyo naman, oh. Ah. May 31 galing May. Domingo. Nahan sa Domingo. May 31. Pagka Lunes, Hunyo 1 na. Para na kita sa tunga-tunga sang bulan o sang tuig 2026. Kadasig lang, no? So, sang sano lang ko ito nagtamyaw kay katropang James King sang Happy New Year mo. June na dugay-dugay mga katropa. Eh. Sa mga nag-monitor, drasubong sa aton, sa ilang mga radyo, ang XFM Bacolod mga katropa, mabatihan nyo kami sa radio frequencies ng 103.9 kag 96.7. Kag mga katropa sa Northern Negros, ha, XFM Sagay City, sa radio frequency naman ng 87.5, kag sa Southern Negros, XFM Caban-Calan City. Sa radio frequency naman nga 106.1 kag sa Negros Oriental XFM Canlaon City. Sa radio frequency mga katropa nga 98.5. And also mga katropa, meron man kita no sang social media, ang atong social media sa Facebook kag sa YouTube. Amo ni mga katropa nga XFM Bacolod News and Public Service Authority Facebook page naton. Ang YouTube na naman niya mo ng XFM 90.3 Bacolod. Kag mga katropa, may arakita sa ginatawag ng official streaming apps ang XFM Philippines. Inyo ini ma-download nga libre dra sa inyong mga Android phones, mga katropa. May mo na nga ma-download sa inyong mga Android phones ang XFM Radio Network. Please download mga katropa. Mga ma-access na ninyong tanan nga istasyon sa XFM Philippines, halin sa Luzon, Visayas to Mindanao. And also mga katropa, mayra kita sa ginatawag na text line o kung hotline number sa XFM Bacolod. Amo ning 0915-628-7926 mga katropa. Sa liwat 0915-628-7926. Kagsubong aga mga katropa, ano ba lang aton ng mga talakayon kagtutukan? Sininga daw sang Webes, dari lang sa Sentro.
1: XFM News Sentro.
0: Tinguan na karong makapakigangot kita kay attorney Rinicito Novero. Talakayon, taniblang mga katropa, ano ba lang importansya sang, isa ka judge mga katropa? Especially sa court, sa korte, no? Kinanglan ba lang si judge, walang presensya da ni judge sa physically, o kung kinang okay lang ba lang si judge ara gyapon bisan video call lang, no? Anong importansya sini mga katropa kun ano ang kung ikaw isa ka judge nga dapat ara kagid sa court mga katropa, kay ang ini nga discussion do ginadebatehan ni sa karon, no? There are some debates around sa sini nga mga issue sa karon nga gina question, no? Dapat gidman bala si judge ara dira kay mga katropa ang natabo sa Senate until now, hindi pa ni masigurado, no? Kay ginapush ni Senator Rodante Marcoleta nga okay lang ang isa ka senador mga katropa nga makatambong sa trial even though walang iya nga physical appearance sa korte. But silingon ta, okay lang mag-video call si judge. Tiwag mo na mga katropa, within the Senate lang man ina. Di siyempre mga katropa, importante sa korte, wala na diya sang dubawal gid man na iya. Kinanglan ang presensya ni judge sa korte. Kaya para makita ni Judge firsthand ano ang mga evidence, mabalaan mo dang pagpanaysa yon sang witness or sino da nga mga tao nga pinaka-essential nga magamit during the trial. Diba? Di amo ni subong ipa-explain tani sa mga eksperto, makaupo na itong dugidugay si Atty. Rinicito Novero. Angot sini mga tropa, ano gidbang importante? Kaya importante ni sa ka-judge ang iyang presensya sa korte, mga katropa. Ay, ten Senate daan, himuo na daan nga, ano mo, no? Impeachment court. So, Senator Judges, mga katropa, ang maga, ano na kay Vice President Sara Duterte after nga siya mismo gin-impeach sa nga kamara, tigin transmit na itong mga katropa dito sa Senado ang Articles of Impeachment. So, mga senador ang mangin Senator Judges for the impeachment trial. Ang Senate, nangin impeachment court, mga katropa, no? So, may mga question kay Bangod sa issue man nga na-involve si Senator Bato de la Rosa nga hasta subong, way na bala, kundi in siya. Kay Luyag nga i-push ni Senator Rodante Marcoleta ang nasambit ni nga pagsulundan sa Senate, mga katropa, nga okay lang mag-video call bisan wala ang presensya. No? Or ang physical nga appearance ang sinang senador. Di, lantawang tanik karong mga katropa nung paglantaw man ni Attorney Rinicito Novero about sa sining mga tikang nga ginadusot na sa Senado sa karong mga katropa. Kag later on, tingo antaman si Sir Almir Dikini, ang spokesperson sa pro-asang Depende NIR. Amot rin mga katropa sa sitwasyon sa karon sa atong mga atleta dito sa NIR o sa nagapatay nga palaro sa Agusan del Sur. Kamusta ang medal tally? Ano to ang sitwasyon sa atong mga players, mga katropa? O, nga nagatingwa, nga makadala naman liwat sang dungog sa atong rin sa rehiyon sang Negros Island region. Imampagid mga katropa nga mga balita sa lokal o sa syudad kag sa probinsya. Kag sa pulis, bantayan taman mga katropa. Sentro. Alas 10:51 na. Mga katropa, ipakilala ko wala na sa inyo mga produkto sang Yes to Health. Ang ultimate trio sang Yes to Health, mga katropa. Ari sila nga tatlo, matama, isa-isa hunta ni Slabla. Sentro. Mga katropa, ang ultimate trio sang Yes to Health. Ginalakipan ini sang Santon Gold Herbal Capsule. Santon Vitamin C. Kag mga katropa, Premium D3. Ang Santon Gold Herbal Capsule, imo ini sa mangustin, amarguso, malunggay, aos, kag spirulina. Gintingobi ni mga katropa sa isa ka kapsula. Agod nga makabulig ini dula sa mga bukol-bukol sa lawas, benign man ina o kod malignan. Mataasin mo ka sugar level, imo ka blood pressure, mga katropa. And kung ano pagidabi nga mga balatian, nga doon naghahatag man sa inyo, drasang kabudlayan sa tagsakadlaw. No? Ilabi na gidbi kung nagatrabaho ka, giskwila ka, sa dumingin na batsyag ka, doon hindi kagin makakonsentrate sa imo nga mga task and obligation. Mga katropa, everyday, let's make it a habit, no? Ang pagtumar sinis ang Santon Gold Herbal Capsule. Safe and effective. Bango di mo initanan mga katropa sa organic ingredients. Meron man kita sang alkaline base nga vitamin C. Amo ning Santon Vitamin C. Ha? Ang Santon Vitamin C mga katropa made of mangosteen, spirulina kag mga prutas nga mangarano gid sa vitamin C. Gintingob naman ini mga katropa sa isa ka kapsula para maka-boost sa aton nga immune system, makapabakod sa aton man binga lawas batok sa mga balatian just like subong ti mga katropa. Ang tiyempo, hindi na ito mapaktan. Ulan, init, no? Ginaano kita, inasuga, tatas ang ulan, init, mga katropa, no? Inasulay, taman. And also, mga katropa, meron kita sang ikatatlong member, no? Amuni ang Premium D3 Soft Gel Capsule. Ang Premium D3, mga katropa, himo naman ini sa virgin coconut oil. Malunggay oil kag vitamin D3, mga katropa. Nga makapabulig ini sa aton. Pa-healthy sa cells, makapapakot sa itong mga katulanan, mga katropa. Kag makalikaw pa sa aton sa mga infections, nga kausang bakterya, kag viruses. Mga katropa, mabakalinitanan sa Yes to Health Wellness Center ng Hamtang Dresedalan Lizares, Barangay 39, Siyudad San Bacolod. Kag sa mga drugstores, kangay sa Mercury Drugstore, Negros Grace Pharmacy, The Generics Pharmacy, South Star Drugstore, kag sa Generica. Mga katropa, hindi ka mo magkalipat sa online sa Shopee nyo ina nga mabakal. Centro. Alas 10:54 ng mga katropa, hindi ka mo magkalipat kay buhas na nga itong ikadose na no? 12-week lidro na tabuhas, ikadose na. Ikadose na, no? Ikadose na. 12th weekly draw, mga katropa. 13? Ika-13, ha? Kaya nadumdumang ko, ligad Biyernes, ika-11 pa lang tumo. Kon ko reko piti, kon ko ilong mo. Mga katropa, ika-12 nga weekly draw. Buwas, Biyernes, May 29. Centro. Mga katropa, ang ining weekly draw sa Santo de na XFM libu-libong papremyo, padayo lang kamo mga katropa sa pagulog sa inyong mga raffle entries. Diray, no? Ano nga mga produkto ang inyong ibutang o kung isulod sa puti nga envelope. Centro. Una, mga katropa, may isa ka mo ka blister pack sa Santon Gold Herbal Capsule. Ikadua, may blister pack makamong sa Turbo Dietary Supplement for Men. Ikatatlo, pag itabi nga entry mo, isa ka blister pack man sa Premium D3 Soft Gel Capsule. Kagari mga katropa, ikaapat, lima ka sa Shea sa Santon Gold Coffee Mix. Isa-isa nyo na panulod sa puting envelope, sulatan sang pangalan, address, contact number, kag pagapirmahan. Eh, hapos na niya mga katropa. Tapos anong brown ta? Palapit ka mo sa pinaka, ano this yung accessible ng mga station sang XFM. There is Bacolod sa Barangay Takuling, kita sa May Punta Villa Subdivision. Kadto ka mo rin, no? Pangitaan nyo lang si Sir James King. Manukto ka mo rin, doorbell ka mo. Mahulog kami entry namon, no? Baya sir, mahulog kami entry namon. Nariamon nga mga raffle, nan, raffle entries. Nan. Tulaton nyo na pagka-Biyernes, mga katropa. Pwede man kamo kapalapit sa clinic sa Barangay 39 sa Maydala, Lizares. Oh, Yes to Health Wellness Center. Kung magkato ka mo ito, pangitaan nyo lang, makutaan nyo lang si Miss Angeli. Mabalo nyo. Miss Angeli, mahulog man kami di, mataga kami sa amon na entries. Dari. Eh, kwao lang na da. Para tingbon mga katropa sa weekly draw ta tomorrow, Biyernes, May 29, kag sino ay han ang panibago naman nga tagdaog sang 3,000 pesos cash. 3,000 mga katropa. Oh, ang madagaan, buwas ang maswerte nga magabutan sa ato nga raffle, no? Sa Santo na next FM libu-libong papremyo. Kung may weekly draw, may grand draw kita. Bantay lang sa mga XFM stations, especially dito sa XFM Bacolod sa 103.9. Kay i-announce namon mga katropa soon kung saan o ang grand draw.
2: Wow, ka-perfect!
0: Eh? Ang grand draw na ito, mga katropa, Rio, ano madagan sa grand draw? Hindi na ilaglawag ang premium sa grand draw, mga katropa.
2: Wow, ka-perfect!
0: Eh? Ari, mga katropa, nga ito ang mga premium sa grand draw, ang third prize may 20,000 pesos cash. Second prize may arasang 30,000 pesos cash. First prize may arasang 50,000 pesos cash, mga katropa.
3: Wow!
0: Eh? 50,000 galupok, mga katropa. Ang consolation prizes may arasang pulo ka consolation prizes nga may arasang tig 5,000 pesos cash each ang magabutan sa consolation prizes. Wow, 5,000 pesos cash each, no? Ano pa naman? Hey, mga katropa, padayon sa pagulo sa inyong mga entries para maka-intra ka mo sa Santon de Next FM libu-libong papremyo kag makadaog kamo sang pila kalibo ka pesos.
4: Ari na sila! Larga na!
0: Centro! Oh, larga na! Alas, Jessica Day Otso, mga katropa, padulungan ang PDMPD.
3: Centro!
0: Para sa pinakauling lakas ng panahon, no, kay ginalantaw din namon ng satellite image, ginala-obserba namon ng lakas ng mga cloud clusters, mga katropa. Kahit ba si ano oras karon dugay-dugay, ba si maghapon na pon o kon after lunch, mabundak naman ang ulan.
1: Sentro.
0: Oh, ang tiempo dan ang kunaga gabiti ang init tapos pagkaudto pagkahapon ang kunudto alas 12 gagarho mang kalangitan. Oh, pagka dugay-dugay gapanimaho ng duta kay galiga tupa ng ulan.
1: Sentro.
0: So may ginabantayan kita nga tropical depression, no? Outside the Philippine Area of Responsibility, mga katropa. Check ta ko nanon naning ilang observation from PDMPD. Ano ang pinakauli nila diri sa aton nga madulong, mga katropa, angot sa nasambit ni nga ano, no? Sa nasambit ni nga tropical depression nga na monitor naman outside Philippine Area of Responsibility, mga katropa. Pwanta ng dugang ang mga updates sa lakad sa panahon from PDMPD, mga katropa, para mabalaan ta kung saan masulod ang bagyo. Masulod ka ron sa gabi o kung buwas aga sa par, mga katropa. No? Naumpisa na, mga katropa, ng pagpabatsyag sang ulan. Pero galing ti sa mga nagapamangkot na basi cloud seeding na. Hindi, mga katropa. Weather disturbances, gid na siya. Kaya ang cloud seeding, ginatunan pa kung saan o na gamiton. Oh, ang cloud seeding, mga katropa, millions of pesos ang budget dira. Kahit ti, ginalikawan lang mas sa Department of Agriculture nga mauyang ang pila ka libo o kung pila ka milyon ka pesos. Nga ang target ng mga matupan sang artificial rain o kung cloud seeding, mga katropa, basi bala matabog sa piyak nga porsyon. Iti ang panganod ng bantayan na nila mo, no? Mga panganod, mga katropa, darantis lang mabubo sa mga ginagamit nila for cloud seeding. Likaw, patapusan ni kung may bagyo gin man, no? Ang bagyo, mga katropa, tiabo ng balantayan nila. Kahit siyempre, after sa bagyo, dahil mga katropa, may mabilin ang mga panganod mo, no? Gabi sa munang gamiton nila. Aris, piyak kalinya, mga katropa, from PDMPD, Sir Melvin Fierro, mga katropa.
1: Express Balita. Weather update. Central.
0: Sir Melvin, good morning. Kaupod mo sa buhay, si Katropa Andrew. Welcome sa XFM.
3: Yes, Katropa Andrew, good morning. Kasi pala mo kita ito sa pinakuling nga lakas sa ito niya panahon. Mayor by Tito, kita ito ay 2026. Southwesterly wind flow ang kapikto sa Palawan kaga nakatundan niya bahay sa Visayas sa Mindanao. Kag-trap naman niya sa nga tropical dust storm sa guwa sa ito niya Philippine Area of Responsibility ang nagalabot naman niya sa pilamang kabahin niya sa Mindanao. Ang update na to sa tropical storm si Jamni sa mga last 3 kinesi si kagaw na sa kanayon yung mga 1,195 kilometers east of eastern Visayas. Kag may kabaskugon nga hangin nga 65 kilometro per hora malapit sa sentro kag may pagmadgustob tubot 80 kilometro per hora. Magagiyo ang bagyo nga si Jamni north-northwestward nga direksyon sa kanasigun nga 20 kilometro per hora kag inexpektar magasulod sa ato nga Philippine Area of Responsibility karon naman abwas naman niya sa aga kapangadlan naton nga si bagyo nga si Doming. Ang Negros Occidental lakip naman ang Bacolod City maka-experience sa tagyapon sa kasarangan tubtob mangin maglugalaw mo ato kalangitan kag may mga lapta-lapta kitang mapangulan kag pagpangilat kag pagpanaguob nga dulot man niya sa southwesterly wind flow kag mga localized thunderstorms. Mahina itubtob sa kasarangan yung huyop sang hangin gikan sa nakatundan kag namin na nakatundan ang naga-impluensya sa kabukusan niya bansa sa aton nga probinsya kang kadagatan sa aton nga probinsya may kasarangan tubtob mabulubalon. Ang adlaw nagbutlak alas 5:24 kag magatunod alas 6:06 karon niya sa hapon. Ang ato naman niya temperatura nagsugod kita 26 kay na kag magalabot kita 33 degrees Celsius. Ang aton heat index magalabot lang kita 39 degrees Celsius. Ini si Melvin Fierro sa Provincial Sister Press Reduction and Management Office and Gross Occidental. Madamang salamat kag mayong aga sa liwat.
0: Sir Melvin, klaro ko lang sir, si Doming, sir, aran ni sa par?
3: Subong wala pa sa kasulod sa ato niya Philippine Area of Responsibility, katrupang Andrew. Ara pa na sa sagwa, na muna may international name siya nga si Jamni. Ginalantaw na ito base sa forecast ang pag-asa, kung hindi mag-change sa kanasigod kag-direksyon niya, buwas sa aga, magkasulod na sa ato nga Philippine Area of Responsibility. Kag once ka magsulod sa Philippine Area of Responsibility ni si Doming, hindi pa ni siya direkta nga mapatsyagan niya na ito direya sa Pilipinas, bangod na malayo pa siya, katrupang Andrew.
0: Ay, okay. So, posible ayhan, Sir Melvin, with tomorrow or sa Sabado? Masulod siya?
3: Ang nagadepende kaya sa subong ko ng taon naton, ang mga trough na lang sa nga bagyo nga si Duming among ginalantaw naton nga makapabatyag dire sa aton nga katropang Andrew.
0: Okay.
3: Kaya kung nantaw naton na malayo, bisan magdako pa siya nga formation sa nga typhoon, na manginta typhoon siya. Pero bangun sa kalayo, kagara pa siya sa far line, masyado, hindi siya mabatyagan, dire pa sa landmass siya sa nga Pilipinas.
0: Ah, okay, sige. Pero Sir Melvin, anong observation niyo sa kay Duming, sir? Do ka baskog kid or do nag-maintain lang ang iyang persa, sir?
3: Dako ang posibilidad nga magabaskog si Duming, pero nagapabili ng aton models nga nagalantaw nga magapasaka direksyon si Duming. Sa subukan mo nang yung direksyon moving northwestward sa subot silingon nga pasaka sa katropang Andrew.
0: Okay, sige. Sir Melvin, with this, thank you good sa imong update. Good morning.
3: Salamat kagama yung udto sa luwat.
0: Yes, sir. Sentro. Mga katropa, ito na batian from PDMPD si Sir Melvin Fierro. Mga katropa, sa update na ito, no, observation and monitoring sa kay Duming. Alas 11:04 na. Mga katropa, ito ni padulungan si Attorney Renicito Novero. Talakayon tani mga katropa, ang pila ka mga importante ng mga issues subong sa nasyonal. Natutup sa karon, do hindi mo pa maintindihan kung maano gini mga katropa ang lakad sang politika ta dere, especially sa Senado, no? Kay ang iban sa ila, gina-question man mga katropa. Especially sa pagpangita sa kay Senator Bato de la Rosa. Kay kon madumduman tani mga katropa, gipayag man dere, oh. Ari no ang kon ang ang pahayag naman diri mga katropa sang PNP kon matigayon ang teleconferencing or video conferencing sa Senate posible nga matrace kuno gyapon si Senator Bato bisan walang presensya yung mga katropa sa Senado. So ari subong mga katropa talakayon tani anay before kita magproceed dito kay RSP kalingi makaupo naton ang anay Council of Ciudadans Bacolod no si Attorney Renicito Novero mga katropa. Attorney, good morning. Welcome to sa XFM. Sir, kaupod mo subog si Katropang Andrew.
5: Mayroong aga, Katropang Andrew.
0: Yes, Attorney.
5: Kanyo, bilog yung maris-maris sa atang mga talangga at maupod na tektal matulong aga.
0: Thank you again, Attorney. Sa mga time, sir, no? Attorney, asa ano gino? Kabalogi kami, eksperensyado agad basta sa legal nga istorya, Attorney. Kay didig na push na ni Senator Marcoleta ang video conferencing for senador for sa mga senador nga hindi available for the impeachment trial na gilapit na. Attorney, can you explain no kun nga anong gid ka essential ang presensya sang isa ka judge especially sa court no not only just for the Senate but kun sa korte. Attorney, anong gid siya ka importante presensya ya sa tubang mismo sa tion sa trial man, Attorney?
5: Well, kung korte ang ambalan, kung wala ang judge, pag normal ang sitwasyon,
0: oo.
5: Hindi ba tayo ng hiri?
0: Okay.
5: Kaya ang judge, dapat kinanglanon na kung may titigo, pabatian niya git ang ginambal, paobserbahan niya ang iho, pangulag.
0: Okay.
5: Ang facial expression, ang body language, makitaan niya mismo kung bala ang iyang aktuasyon sang testigo, credible, papatihan, kung ang panghulag niya sa sugod sang hukuman, uneasy,
0: okay.
5: Binitanan ng mga bagay may contribution sa pag-adihon sang pag-hukum. May contribute.

0: Dire kita attorney ang sa bahin sang Senate sa karon kay which is the amo na gina-push ni Senator Marcoleta nga dapat okay lang mag video conferencing isa ka senator judge. It's because of posibleng si Senator Bato de la Rosa attorney ang hindi gid makatambong during the trial kay bangod sa warrant from ICC attorney.
1: Ang motivasyon actually sa likod sang gina-propose nga amendment ni Senador Marcoleta daw klaro man sa aton tanan duro. Ang ina nga proposition tama ka abnormal.
0: Correct.
1: Eh actually ang iya gina pangayo sa tunga sang mga kontrobersiya sa Senado involving among others.
0: Yes sir.
1: Ang imposibilidad nga hindi na maka-attend physically si Bato.
0: Oo. Oo.
1: Dugang pa si Estrada. Si Villanueva. Posible si Bunggo at si Escudero.
0: Oo.
1: Kag posible siya mismo. In fact, aling ko sa Hukorte kaina, may mga haka-haka dito nga ba si Netflix ka naman ang mga papanaugan kuwaran to kung mapatakaan sa aso o kung tanubungan sa sandigan. Kaya ang mga sabilanon sa ibang mga abogado dito ng kaso ni Senador Marcoleta nanungol siyang contribution blast sa iya sa mga diba to? Sobra to 100 million. Wala niya gindeclare siya iya sal-in. Wala man niya gindeclare siya iya susi. Kaya statement of contribution and expenses after election, no? So, dako ang salap to niya, sa ang pananaw ng ibang abogado to, indefensible. Tingin na tanaw mang guru na si Senador Marcoleta nga, kung matabo na, kagwa sila sa Senado, kung hindi sila ka-participate sa impeachment hearing ni Vice President Sara Duterte, ang ila, ina-ali-ali, no, boss? Kag- posible nga kandidata for president sa noong election. Hindi nila makinan.
0: Okay.
1: So, akong pananaw ya, ang motivasyon sa likod sa proposition ni Senador Marcoleta, with all due respect, maitom nga kandidat sa motivasyon.
0: Okay.
1: That is not an honorable cause for proposing that abnormal amendment. Normal nga mga proceeding sa Senado.
0: Okay. But attorney, subong anong mga dapat gid man no? Do you think attorney ang pag-push gid ni dito gina ano sa ila, dito gina dali-dali kuno blatter ni, dito gina padalian gid kay by this coming month of June, ano na eh, do ma-start na kunong impeachment attorney. So para sa imo, husto man ni ablaihan ang mga ginapakita man ng mga ano ni Senate President Cayetano, attorney?
1: Well, sa ako niya pala now, bisan ikomparar mo diri sa lokal na legislative assembly like ours ang ganyan. Kung may mga seryoso ng mga issue, hindi mo na dapat pagdali-dali on.
0: Okay.
1: Tagaan mo, tanang nga miyembro sa assembly ya legislative.
0: Yes, sir.
1: Sa kaigayunan sa pamangkot, sa pagdebate, agud nga ang tanan nga miyembro sang Senado, makabati, makaintindi, kag makaformulate ang maalamon nga pag-ukom sa uli, no? On the pending issue sa floor. Pero kung dali-dalion mo, ang magwa Senada, partisan gihapon ang konsiderasyon.
0: Oo.
1: Wala na nagatanaw kung wala, karong na o hindi, sakto na o kung hindi, will it be an honorable thing or not? Ang ilan ang naging nalagat, eh, mayoriya sila, idasigo nila ang decision, eh, makuwag nila ang mayoriya ng boto.
0: Okay. Sige. Pero, attorney, ang ano gini ang imo yung mga observation sa karon, especially sa lakas ng sitwasyon sa Senado? Do mas natagaan na bala subong attorney priority ang mga issues subong na dapat tutukan kun kaysa sa amuni dugi na padalman pa nila attorney ang nasambiting impeachment instead of other issues nga do makabenepisyo mga Pilipino attorney.
1: Well, again with all due respect,

0: Doon na ano kaya actually. Gana sa mga behavior ng sila ka mga senador.
1: Okay. Nagwa gedo.
0: Para na ako hindi na takto nga panghimanwa ang ginatuyo nila.
1: Oo.
0: Kundi personal nga convenience na nila at political interest sa Japan.
1: Okay.
0: Apin hindi sa bilog ng Pilipinon, kundi apin sa ila mga mga political ng mga priorities like sa ilang posibleng kandidata o kandidato ang ila ko galingon ng participation sa Senado ang ila ang beneficyo ng makuha nila on the strength of their majority position pero ikaw kagapos siguro kagkadamaan kung hindi magitanan ng mga Pilipino daw natakaanat ang mga gawi sining mga miyembro sa mayoriya to the point na event sila ni Sirita Monsod ang atong former NEDA chair kagang ilang grupo mga maalamon ni mga konsyensyo sining mga miyembro sa komunidad nagprotesta na gani wala nila nag-intra sa una sa mga public protest pero kung yan nagwagi sila kag nagsingitan nga kung may mo pahalino na lang ni mga mayoriya sa senadore islan sila ina tanan-tanan i-evidensya na na nga patalakan agad ng mga behavior ng mga miyembro ng mayoriya sa Senado kag hindi na nagkasaigo bilang senadore.
1: Okay. Sige no. So, Tetra, niya mo rin nga itong ginahulat. And kung ano pagidang pwede nga mahimo ni nila. But, attorney, after 2 weeks ang pag-walkout sa minority, ma-push pa na gyapon, attorney? I-push ginagyapon?
0: Yeah, kaya wala man na na-defeat. Meaning to say, wala man na na-pending emotion.
1: Okay.
0: Impending nila.
1: So, pwede maliwan.
0: So, kung mag-question sila, diwat, kung wala mahuya si Marcoleta, tag sila ni Cayetano, i-presentar na ginagyapon. Pero kabalo naman na sila sa sentimiento sa Pilipinon. Pati yan naman ang guro nila sa radio, sa television. Basahan man nila sa social media, sa mga newspapers. Kagkilugi. Pasi may harap man sila mga amigo, kung abyan, nga nag-advise man sa ila against it, no? Si, kung ay genuine sila nga konsensya ng Pilipinon, mawya, naguro sila, hindi na nila pagpigyon. Pero okay. Kung ilagya po ng interest personal ang inatanaw. Who will prevent them from presenting the same proposed solution again?
1: Gani man, no? Sige. Attorney, with this, thank you good. Sa imuning tiyempo and also sa sininga discussion. Attorney, thank you good. Good morning.
0: Thank you good. Good morning.
1: Yes.
0: Goodbye.
1: Thank you, attorney.
2: Sentro sa mga balita. Sentro sa mga impormasyon. Sentro.
1: Mga katropa, ito na batian si Attorney Renicito Novero. Mga katropa, angot sa iyong pahayag, especially sa situation sa karon sang Senado. Eh, tindamo. Mention din ito man ng mga doon nagkakadismayanagin. No? Ang ano sang tao, doon nagalasay ng tao. Bangod sa, it's very obvious, good money, no? Very obvious. Nga for their political nga gain lang gid ni personal gain man and also for their ano man no sa ilang political party man ilang grupo nga mula ning nagakalatabo subong ginhimo ari man lang mga katropa siling ko kaina supunan ko to ang gintalakay ko even though nga maaprubahan ini paboran mga katropa bisang senator sa majority kag minority ang ginapush ni mga katropa nga senate rule mga katropa ni senator Marcoleta nga amuni siya no nga ang video conferencing kung ma-approve posible gyapon mga katropa matumod kung si senator Bato diin no wait kabalo kay because of the high technology bla mga katropa damo na kita sang pwede ta na matrace eh no pwede ta na matrace mga katropa kung sa DNA sa unang Facebook to may ara na gani no ang social media bla katropang jud may nakita ko na sa una sang do mga first 2 years plan ni Facebook nga mabalaan mo kung sidin halin ang message gin send no may ara na sa una mo no i-click mo ba lang message sa DNA send no gindula ni Facebook subong way na namata ni Dramo, para sa ako na nami to siya tani no. Kay not only just for ma-identify mo ko sa dinga lugar, mabalaan mo kung sino nga tao sa likod to kagun taga diin tong nagpadala sa mensahe eh, di ba? Ting tao to karon yang nanginto to kasi mabalaan oh sa halin tong gali sa mo nga lugar, ang ining nga mensahe, ining nga mga scam nga message sa mga bansa. Like to daw mo na blame ka tropa no. Pero may ara na ya sa mga tools or mga magamit yung mga tropa para matrace kung sa din na ano no, posible sa ilang ano sa ilang IP address I think no, IP address. So may amo ni siya mga tropa gipayag sa PNP kung maprobahan gid man sa Senate ang video conferencing, even though Senator Bato de la Rosa maka benefit dira. Pero posible gyapon mga tropa may threat sa iya kay nga maano siya kuno gyapon mo, matrace siya kuno gyapon. Then mga tropa, may imo nga gamiton sa Philippine National Police ang pagtambong ni Senator Bato de la Rosa sa mga session sa Senado pinaagi sa video conferencing. Agud may buluan ang iyang location kung maprobahan ang ginaduso nga pag-amend sa Senate rule. Sa ating mga tropa, gina-question daan sa minority bloc ang proposal bangod hindi ini bangod mahimo ini gamiton sa mga senador nga nagapangatubang sang panumbungon just like Senator Bato de la Rosa. Pero ari mga katropa, gipag diri ni PNP Public Information Office Chief Police Colonel Alin Reyco, tinguan sa kapulisan may baluan ang lokasyon ni de la Rosa gamit ang anuman nga online link o kung platform mga katropa nga ginagamit sa video conferencing. Damo ni siya mga katropa, so may mga nakita o gani sa social media nga hacker na siya, gapang debunk siya sang mga scam nga mga lubrahan, ginapang hack yang mga CCTVs mo, ginahack yang computer ang unit ginagamit sa mga scammers dira. Pwede na mga katropa, may amo na siya eh no, matrace. So kung gamito ng gid sang kapulisan ang nagakaigo bastanting mga assets, any fugitive posible matrace, matukiban, matumod kung sa diin sila. Sentro. Pero tayo mga katropa, no? Even though Senator Bato de la Rosa, nagkapalagyo, nagkapanago siya. Kahit siyempre mga katropa, maintindihan man sang kalabanan sa aton, nga makaluluoy kung madala to si Senator Bato de la Rosa dito sa ICC. Ano ang, ano gitubi mga katropa, ang manggad nga gamiton niya para makakuha sang kaugalingon nga abogado nga depensahan siya dito sa International Criminal Court mga tropa. Kay Tatay Digong to sa una, nagligad to kay former President Duterte, kay Tatay Diggs, pila na to ka millions of pesos ang nauyang to mga tropa. Nagamit kay Kaufman pa lang. No? Waay gito mga tropa ti si Kaufman, waay gid. Waay na ano ni Attorney Kaufman. So tisubo mga tropa, amo ning rason nga si Senator Bato de la Rosa nagapanago. No? And possibly may another warrant of arrest for the other individuals. We're not really sure kung sino ng mga individuals mga katropa, but may mga huring-huring nga si Amuni Amadason serbihan sang warrant from ICC. Oh, si allegedly kuno si Senator Bongo. Muna mga katropa mo kay ti ang ining mga individual, Amuni ang pinakamalapit sa former administration sanggin lunsar nila mga katropang war on drugs. But hasta subong active present ng mga ano ng mga public servant senators mga katropa, no, recent senators nanton sila ni pero galing ti mga katropa ang lakat sang aton subong sitwasyon diri sa Pilipinas. Oh, kay gin manduan naman ang PNP, ang NBI, si IDG gamonitor man. So ti mga katropa, posible no nga lauto nila kuno Senator Bato de la Rosa. Pero kung matigayon o kung hindi mga katropa ang nasambit ng video conferencing sa pag-amend bilang Senate rule o kung isa ka Senate rule mga katropa, posible mga katropa nga this is a big advantage for the authorities para mapaktan, matukiban, madakpan si Senator Bato de la Rosa.
2: Sentro sa mga mali, sentro sa mga impormasyon. Sentro.
1: Alas 11:23 na, mag-a-pause kita for a while. So punan tani karong mga katropang ibang pagiging mga topics and discussions pagbalik sa sentro.
2: Fred Andrew Burgos. Andrew Burgos. Sa Sentro.
3: Supple Plus Gold.
4: Ako si Mirna. May bukol ako sa breast ko.
5: Kaya naghanap agad ako ng suplemento.
4: Marami na akong narinig
5: na testimonya
4: tungkol sa Santon Plus Gold.
5: Kaya sabi ko, try ko rin.
4: Laking pasasalamat ko talaga
5: na wala na ang bukol, kaya panatag na rin ako.
3: Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
6: Ang gusto ko sa kape, di lang puro tapang. Dapat, sakto lang. Parang Santon Plus Coffee Mix. Di lang masarap, may health benefits. Kaya, dito na tayo sa Santon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa.
7: Vision Next, marami na ang natulungan.
8: Mag-iisang buwan na, masyadong maraming liwanag ang aking nakikita. Kapag nasa kalsada at kapag nasa traffic, sabi ni Kuya, sign daw yun ng may astigmatism ako. Kaya sinubukan kong uminom ng Vision X Plus Capsule. Napansin ko, after 3 weeks, ang maganda na ang paningin ko. Nawala na yung mga anino ng liwanag kapag gabi. Aileen nga pala, 27 years old, from...
7: Vision X, epektibo, subukan mo rin. Vision X Plus, mabibili sa mga butika.
9: Narito na ang mas pinalakas, mas pinabisa, at mas pinaepektibo na Premium D3. Ito ay nagtataglay ng high quality of vitamin D3 powered by VCO at Moringa Seed Extract. Mayamang mapagkukunan ng medium chain triglycerides na tumutulong upang kontrolin ang blood sugar sa ating katawan. Mayaman din itong mapagkukunan ng medium chain fatty acids tulad ng caproic, caprolic, capric, at lauric acid na siya namang responsable sa pagbibigay sa ating katawan ng enerhiya at pangunahing namamahala sa metabolismo ng glucose at lipid sa ating katawan. Premium D3, your premium partner in health.
10: Ang gusto ko sa lalaki, yung bigasin, yung hindi agad-agad sumusuko, yung kaya kong dalhin hanggang sa tuktok, yung pang turbo kong bumira.
11: Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Sa performance, panalo sa turbo. Mabibigay.

0: Coffee Mix. Nakapangapi ka na? Nagmaskog, kag nagwapa ka pa. Xanthan Gold Coffee Mix. Mabakal sa mga Yes to Health stores nationwide. Kag sa mga drug stores malapit sa inyong mga lugar.
1: The Secrets of Health with Dr. Erwin Lapos and Dr. Nelson Cadena.
2: Dapat kay balugid kita maglikaw kung ano ang kabangdanan sa ngaton nga balatian. Like for example, kabalo nagigita may ara kita hypertension. Actually ang hypertension hindi na isa ka klase lang, no? May ara primary hypertension kag may secondary hypertension. So kung kabalo ka sa duha ka klase kabangdanan sa imong hypertension, dira ka mag inventory or imo susihon anong kabangdanan nga agataas akon nga blood sugar. Matambok ako. So obviously basta matambok kayo sa katao, bangod sang kataas ang kolesterol sa ilawas, may tendency amo kabangdanan sang iyang hypertension. Kagong mapabayan inang hypertension nga problema, from now, pwede na siya ma-stroke ang isa katao kung taas ang iyang blood pressure. So amo na kalaw, ay, gatindog lang kita subong, tapos gulpi lang kita matumba, gali kay ginatake na sa stroke, no? Gataas ang blood pressure. Wala kapangaman. Kaya nga daw gasalig lang kita, ma okay man lang lawas ko. May mga tao nga biskan may ginabatyag, mostly sa mga lalaki. Suno sa research sa Sir Jusel, mas 80 to 90% ang denial sa mga lalaki in terms of panglawas sa aton health.
3: Nigit mag-ako, no?
2: Labi na sa panglawas. Kisa daw hindi na aton lawas, gahatag na sang mga vital signs. Masimila, okay ni, kaya ko pa ni. Kaya nga aman, nature sa mga lalaki gali na, bisa ila ginabatyag, dira na sila mag-surrender kung 90% na ang problema sa ilang balatian. So, amo na nga.
3: Problema, ginatawag ta permeable, Dr. Erwin, ginadala-dala lang hay makaya
2: yes,
3: pa.
2: Yes,
3: gali mo kay lala na sa sulod.
2: Amo na, sa aton mga tagpalamati ha, inumgid ka mo sa mga suplemento. Kung gusto ninyo nga hindi pirmi magkadto sa mga bululungan, sa mga hospitals, hindi pirmi magpa-check up, para sure, inumgid ka mo sa mga suplemento kag hawas-bawasi ang kabangdanan sa inyo balatian. Like for example, gabatyag ka, daw pirmi galingin ulo ko pag BP sa imo, taas imo blood pressure. Hindi, untat ka na. Untat ka sang sobra ka maalat nga pagkaon. Ikaduha, untat ka sa mga mantikaon nga pagkaon. Kung makaon ka karni, laka-laka na lang. Damuan mo kaon gulay, din inom ka suplemento, Santon Plus Gold, and then inom ka Premium D3. Ini nga kombinasyon, Sir Jusel, ining Santon Plus Gold kag Premium D3. Ini sila, amuning magbulig sa aton para man-neutralize ang sobra nga fats, sobra nga cholesterol, kag sobra nga parat sa aton nga dugo. Amo na kung kisa, gasuffer kita sang pagtaas ang pressure, bangod sang sobra man nga tambok, sobra nga parat, sobra pagid nga stress, kakapoy sang aton nga trabaho. Amo na ang matabo sa aton, gataas ang aton nga blood pressure. So, inyo na anay untaton inang kabangdanan sang primary hypertension, inom ka mo Santon Plus Gold, Santon Vitamin C, kangang aton nga Premium D3.
4: Protection ba sa kalusugan ang hanap mo? Dito na tayo sa subok na Santon Plus Gold.
5: Ako si Angie. May bukol ako sa breast ko. Kamangkot ko dason kung ano maayo diri. Damo ginaghambal nga maayo gid ang Santon Plus Gold para sa may mga bukol-bukol sa lawas. Dani amo man akon gintumar nga suplemento. Salamat igo bala kay matama to nadula ang bukol.
4: Santon Plus Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Santon Plus Gold. Gawa sa pinaghalong mangustin, ampalaya, garlic, malunggay at spirulina. Santon Plus Gold. Kalusugan ng iyong pamilya. Siguradong protektado. A quality product of Yes to Health. Santon Plus Gold is available in Mercury Drug and Watson's Pharmacy nationwide.
2: Sa mga kauturan naton, para malikawan ang pagkauli anon, inom ka mo sang Santon Plus Coffee Mix. Ang Santon Plus Coffee Mix, may ara ini siya mangustin, suya powder, kag nakanami pagidiri, may malunggay man siya. Natural ni siya, wala sang caffeine, wala siya coffee beans. Ang coffee beans, abi, makadamid sang aton nga nerve, sang aton nga memory. Di kung pirmi kaga inom sang coffeinated nga kape, pwede ka magka-nervous sa problem. And then sa mga kauturan naton, makasaka ang imong acid bangod sang caffeine kaga sugar nga mag-mix. So inisya, may brown sugar nga ginabutang as a test. Kag pwede gininomon sa may mga diabetes. Kag nga nakanami siya, nakapanamnam siya ang soya beans powder.
6: Suwabe ang aroma Santon Plus Coffee Mix. Suwabe ang lasa. Magaan pa sa bulsa. Santon Plus Coffee Mix. Santon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mabibli sa mga butika.
7: Hala, ka-exciting!
8: Ang kape nga puno sang sustansya, suwabe ang timpla, saboroso kag wala tupong sa kahamot. Evergreen coffee mixed with turmeric, malunggay kag mangosteen. May kape ka na, protektado ka pa. Upod sa Evergreen herbal capsule, may pito ka sangkap, turmeric, malunggay, saluyot ang palaya, wheatgrass, barley grass kag vitamin C. Mga produkto ni Doc Hico. Kuni kayong lawas ang paghahambalan, diri na kita sa sigurado mabakal sa mga butika.
9: This is D Rose. Every game is a test of instinct, of focus, of how you see the moment. Some plays come fast. Some moments decide everything. The real edge is how you stay in it. Now you're closer to the game than ever. Get in the game. Experience the NBA like never before with Arena Plus, the official betting partner of the NBA. Register now at arenaplus.ph.
10: For more information, visit bagcore.com/regulatory. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. No one to stop.
11: XFM 103.9. Sentro sa mga balita.
12: Sentro sa mga balita.
13: Evidence-based.
11: Sentro sa mga impormasyon.
14: Sentro sa mga impormasyon.
11: Sentro sa servisyo publiko.
15: Wala malis na nag-engage siya sa pagbaligyasa.
11: Fats Andrew Burgos sa Sentro. Sentro.
16: XFM time, alas 11.33 na mga katropa. Nag-a-break na ito ko pala tuntunan ng Sentro. Kagpanayin nyo din nga kaupot si katropang Franz Andrew Burgos.
11: Sentro.
16: Kag mga katropa, siningat yun. Padulungan ta nga ito nga spokesperson sa independent IRC, Sir Almir, si Sardikinya. Check na din mga katropa, kamusta ang medal tally? Subong sang, NIR sa palarong pambansa sa Agusan del Sur. So mga katropa, kay ti ang nagliga to ng mga standings mga katropa, no? Doon ang una ta to. NIR pero mga katropa ti si NCR naman ang nagapanguna subong sa may pinakamadamo ng mga medals, no? Ito sa gold medals mga katropa.

0: mga katropa, no? Check Arispia Calinya, spokesperson sa Indep NIR, si Sir Almir Cesar de Quinya, mga katropa. Centro. Sir Almir, good morning. Welcome to the XFM. Sir Kopod, masubog si Katropang Andrew.
1: Good morning, Katropang Andrew.
0: Yes, sir. Sir, may thank you again sa mga time. Sir, mga ilang kami update, sir. Pinaka-latest naton medal tally so far. May ara ta.
1: Yes, Katropang Andrew. Allow me to share this with you.
0: Yes, sir.
1: Gikan isa or halin siya sa ato niya official palaro website. As of now, our official and validated results are as follows. We have, overall, we have 7 golds for NIR, 6 silver, and 3 bronze medals.
0: Okay. Sir Almir, so far, ang standings ng NIR sa day na number ano ta, sir? So overall?
1: Overall, ari kita sa 5th.
0: Ikalima?
1: Yes.
0: So,
1: but allow me to share,
0: yes,
1: Katropang Andrew, that sa amun and sa DepEd NIR, we also have our, kumbaga daw ka quick count siya, pero it's unofficial. And mas importante kanyang ma-provide natin sa public isang official and validated. But know that we have noted of more medals pa na nakuha sa natin niya mga athletes. But for now, let's go with, and especially given that this is official and validated, let's go with what is provided on the Palaro website.
0: Sige, sir. But expect ang aton nga region, no? Nga magsaka ang aton nga ano? Standings, blesser number.
1: Yes, the moment. Yeah, well, it's actually very fluid.
0: Okay.
1: Given that we are still on, I should say the first few days of the Palarong Pabansa competition. So yes, maghihu pa ni siya, and definitely the moment yung ma-validate and ma-post na ang ato ni mga gold medals na nakuha. Wala pa nag-appear for now, for sure ma-move kini nato niya standing.
0: Ah, okay, sige. So ang kampang subong Sir Almir ang ano, no, ang girls volleyball.
1: Yes, okay. Mayara kita mga ongoing mga games at isagit sa mga pinakamainit niya ginabantayan sa nato niya mga tagpalamati and sports enthusiasts in general is umuwi ang nato niya volleyball. Girls,
0: sige, sir. Sir Almir, but so far sa inyo darang observation, kamusta? May mga nabaton ka mga concerns sa atong mga players? Sir?
1: Yes, actually, I'd love to share Katropang Andrew nga when it comes to a competition like this, para gina, hindi gina madula ang mga areas for improvement. Kumbaga, wala man kita sa ginatawag na perfect gid nga pag nga pag-host or should I say ang perfect na pag pag-execute sa isa ka logistics, everything involved para maging successful in it. But know that your DepEd NIR with the leadership of our regional director, Dr. Ramir Bioitico Saso 3, kinahimo ginamuntanan. We are very proactive in terms of identifying kung din pagin kita maka-improve.
0: Okay.
1: If there are issues would arise, kina-address kina natin dayon. And we do what we can at our level para ma-address kita yon.
0: Okay.
1: But allow me to share.
0: Yes, sir.
1: Katropang Andrew, if it's okay with you, ang ato niya hosting dere sa Agusan del Sur is excellent din.
0: Ah, I see.
1: Especially in Bayugan City. I'm sure that word has already spread about the monumental hosting sa Agusan del Sur. Dere ang ato niya accommodation sa Bayugan City. It's full air-conditioned rooms. And we're very grateful, good. Very proactive man ang local government sa Bayugan City in identifying our needs.
0: Okay. Sir Almir, sa ano ni ganito, sir? Matapos, good?
1: Yes, ang ato niya closing ceremony is on May 31.
0: Ah, sa Domingo na ni?
1: 26, yeah.
0: Okay. Sige, no? Sir Almir, ano ang ipalabot nato ng mga mensahe, especially sa mga aspiring, dabi ng mga estudyante, ng mga partman prestigious man being mga event, kaangay si ni sir, no?
1: Yes, thank you, Katropang Andrew.
0: Yes, sir.
1: Allow me to quote our regional director kay nakapangayaman kami siya sang iya mo niya message sa ating mga athletes. First and foremost, he would like to congratulate ang ating mga athletes na naghahampang subong sa Palarong Pabansa. To the medalists and syempre for those who would advance to the next levels of the competition bilang nga nagasigi pa nga ito niya Palarong Pabansa. And also for those who gave their all. Diri sa atong mahinampang, he's very grateful and would like to extend his congratulations.
0: Yes.
1: Syempre. And for those who are Syempre, I'm sure that we also have aspiring athletes man who are very much interested and siguro have the Panorong Pambansa in their sights, kumbaga.
0: Okay.
1: Keep on training and maintain your focus sa iyong mga goal. Kami naman sa DepEd and IR together with ang ato mga stakeholders, like for example, ang ato niyong media is very invested man sa achievements ng ato mga athletes.
0: Yes.
1: Ang ato niyong local government units, we're here to support you. So dream for it, work for it, and buliligan na nato ni tanan. Ang ato niyong Negros Island Region is, of course, all support good. Ang gina-provide natin para sa ating mga student-athletes and aspiring student-athletes at that.
0: Okay. Sige. Sir Elmir, thank you, Ged. Good morning.
1: Thank you, Katrapang Andrew. Good morning.
0: Yes, sir.
2: Sentro sa mga balita. Sentro sa mga impormasyon. Sentro.
0: Mga katropa, ito na batiano, si Sir Elmir, si Sir Dikinia, sang mga katropa, sang spokesperson, sang DepEd and IR. Sa karoon nagpatayon nga palarong pambansa nga magatakop na sa maabot nga Domingo May 31 mga katropa. Ang sa pinakaulitan dere nga medal tally so far, ang NCR may asang 26 golds, 16 silvers kag 21 ka mga bronze medals. Ang overall nga ano ni mga katropa, ang total is 63 medals NCR. Ginasundan ni mga katropa kung nagapangadua ang Region 4A o kung ang Calabar Zone. Nakakuha sang 18 ka mga gold medals, 16 ka mga silvers, kag 11 tanan mga katropa ka mga bronze. May kabugsan nga 45 medals. Ikatatlo ang Region 7, no? Central Visayas, may arasang 13 ka mga gold medals. Mga katropa, 12 ka mga silver medals, 10 ka mga bronze medals, nga may kabugusan nga total sa medals is 35 medals. Katatlo, amotong tatlo ka mga leading regions, mga katropa, sa nagapatay ni nga palarong pambansa. Ang Region 6, ika-apat, no, may 10 nga gold medal, 14 ka mga silver medals, kag 10 ka mga bronze medals, no, nga may arasang 34 ka mga gold medals tanan. Samtang ang Negros Island Region o kon NIR mga katropa, may rasang 7 ka mga ano mga katropa, no, 7 ka mga gold medals, 6 ka mga silver medals, kag 3 ka mga bronze medals mga katropa. No, sa suma total, this is sa istanan, no? Ka mga gold medals dari nga natipon sang NIR team. Ang pinakauli mga katropa, ang nabutang sa ang BAR or BAR mga katropa, nabutang sa 19 nga pwesto. Kaya sa isa ka silver mga katropa, no, sa kapital niya. So may ara magkita sa ginatawag ni bilang Philippine Schools Overseas, no, PSO, nga wala pa. Oh, sila ang pinakaulihi ekabiente nga pwesto mga katropa sa nagapatay ni nga palarong pambansa. So tutok lang kita sa update sini mga katropa, no, sa medal tally kay from time to time ginab monitor tani kay may mga nagapatay nga mga hampang nira sa mga finals kani nga hampang, no, sa iban nga mga sports mga katropa. Alas 11:43 na mga katropa. Kung ano yung mga balita sa syudad, makupo na ito sa piyakalinya si katropang Wendell Balinario.
2: XFM Live Reports Central.
0: Katropang Wen, please come in.
3: Yes, katropang Wen. No? Kada bukas na was ang Pakolod Chicken and Sauce Festival. No? Ini ikalima na nga ay siniya nga si 25. Imaka bukas na yung was at grand opening sini ipatigayon sa kay Manukan Country at sa SM Report upon sa SM Pakulog at Mount Frank. Kaga buwan 29 sa ula labot sa grand opening kaya raman sa Taste of Chicken and Salad. Diba sa Manukan Country, no, matilawan na ang baga ang original niya taste ng chicken and asal sa Pakulog. And kaya na sa isa sa hapon kaya raman sa awarding sa mga establishment pag-address sa Sukad sa Kakulod niya nag-batya specifically sa inatsala lang mga manok dire sa Sukad sa Kakulod may mga awarding ni Guap alas sa abon ni Baluak kung sino kaya may pinaka anamit no sinabi ka bang pagkama mo naman katulong tang sa second day na katulad pang France sa mga luyag mag dobala kasi ang morning second day ang daw para gid sa publiko kay damo sa palagwaon kaya sa nga ipati kayo nun na sa parade gato pagkat sa drive up no, sa maya sa Metro World kit ano na yung mga dagko-dagko ng mga chicken in a tal na float ako na decoration at the same time nang meron pa kid sa nga mascara dan ako sa chicken in a tal dance parade pag-take competition drive by baluan man kung sino ang mga barangay mo nga mag takob sa siniya kaya kaya ang nag sulod subong ako na magkasundayan sa natapit niya katans at na ako ang barangay 2 sa Trukas so ang barangay 3 ang barangay 2 barangay Katata isa pa siya barangay 2 at barangay Tangob samtang sila ni Katapang Franz na may tagsan sa grupo para sa natapit niya kada arena competition sila man ni ang mag ano man mag ubra man sa float ni ang barangay 12 ang assign sila kaya ka Aidas yung Katapang Franz ang barangay 3 yaka Nenas Rose ang yaka barangay Sumab sila ni ang Nenas Best ang sa barangay Granada ang JT's ang Manila ni JT's Manukan ang sa pagkakit sa patiya naman Rev Shock na pa niyan layang float na mga patiya sa mga pamuluyo no? Ang barangay 2 na pa niya Chicken House nagang barangay takob amo ang mas eto mo ni ilang mga pilot na bantayan dito kasi isa lang mapiksura sa mga tumalakaw wala labot niya sa ano no arena dan sa kaka pwede marantaw dito kasi pagkakas sa turist ay paray dito kaga mo na gani sa utakot ngayon pag dito sa ano yun sa mga manok na pag inasa siyempre yung asarang babakal dito sa mga tumalakaw kag matawan especially sa mga turista pag sa mga pakulod doon eh, upo nang ilang ang mga tatang kapamilya. Samtang sa third day naman sa Tatang France, kita kung venue mo no SM, after is kag Ayala. Sa Ayala naman ang third day, hindi naman niya, kung may kaon-kaon, dali naman niya may luto-luto sa third day. No, sa Ayala mo, sa Capitol Central, alas 10, kundi sa ang sa BTIF, Chicken and Asal Cook-Off, no, pagkakit na matiluto. At France, at sa PM naman, ang naman ang FB on SMB here. Beer Swainting Cag Food Tasting 2026. The same time, mga awarding naman na Drakas sa Pangpas sa May 31 contest the last day man sa kasamit niya sa Chicken and Asal Festival. Para sa mga detalye, mga sa Pangpas sa atong papatian, anak yung na-interview na no, sa kay Bacolod Counselor, pinaflor ang head, no, sa niya nasamit yan.
4: The mayor ka-announce kami subong sa opening sa atong Chicken and Asal Festival on May 29, 30, and 31, no? And we will have the same venues, 3, Ayala, Mega World, and SM Manukan, no? So, ma-open kita sa May 29 sa Manukan Country at SM, 11 a.m. grand opening, kag may ara dira nga the taste of chicken in asal. So, invited ka mo to have a taste of the chicken in asal. 6 p.m., may ara kita na Chicken in Asal Awards 2026. No, we will be giving citations, recognitions to different establishments. Of course, selling chicken in asal, no, which yearly na ton ginahimo ni since the start of the chicken in asal since 2022, no. Kanami isang result sina because for the first time, no, hambalkan sila mismo sang aton mga pang-recognize sa mga 2022 pa. Even, for example, sa 2022, we recognize the pioneers of the chicken in asal here sa Bacolod, no? So, nalipay gid sila nga gina-recognize ang ila efforts to really bring the best of chicken in asal diri sa syudad sa Bacolod. And of course, sa bilog ng Pungsod, no? So, second day, we will have the sa Upper East naman, no? But this is not saying nga ma-stop ang activities sa three venues, ha? Simultaneous, may activities ginadayag yung hapon, no? And of course, ang pag-inasal, meaning ang pagriling ara gigyapon kag gina-invite nato ng pumuluyo to attend and participate sa aton mga different activities no kay sa Johnny ang aton nga inasal festival. So sa May 30 sa Upper East we will have at 4 p.m. the Grand Chicken Inasal Parade no with floats from the different ining aton ng mga different restaurants ng mga selling chicken inasal no so they will be having floats no so ginaingan nyo na to
0: okay katapang Wendell ikalima na gali no oh te may man no kay tatak bakulod na nadanang inasal chicken inasal
3: oo
0: oh basta inasal ti wakabati sa chicken inasal oh bakulod na
3: bakulod ta to
0: oh gani man sige ah. So, tayo sa mga luyag magtambong, saan ito ganiliwat?
3: Yes, sir, mga friends, no, sa kakabakulod mo sa mga tumalambong, mga tumalambong. Siyempre, ang ato niya, chicken bakulod, pwede ba? Kapakulod ng gini, eh. Sa gansikat na sa karon, magayay waton buwas, bera sa May 29 buwas sa Matias, sa Tumatikan.
0: Ah, okay, sa Sabado.
3: Sa May 30 naman siya.
0: Oo. Sabado, Biyernes, Sabado. Hasta Domingo. Biyernes hasta Domingo, ne?
3: Yes, karong
0: ah, ti Mayo man. Sige. At least nabalaan ta, no? Sige, karapang Wendell, thank you, good.
3: Yes, karong Francis, update, no? At riyan sa Bacolod, City of Manchester, kada mga katropa, siyempo sa karong init sa karpon, sa basubo ng sa pag-inom naman niya, sa Sintetone of Vitamin C. Para sa nag-augin ng Filipino sa Pilipinas, si katropang Wendell Balinario, XFMU.
2: Sentro.
0: Mga katropa, ito na batayan si katropang Wendell Balinario, balita sa siyudad sang Bacolod.
2: Sentro.
0: Alas 11:50 ay uno na mga katropa. Before kita plan ay magtakop, agyan ko lang giniblak ay iti kagapon sa Barangay Banago, may tiniro dito. O, dras pork may mulaton, patay man to. Kagabi mga katropa, dito sa Sityo Bebang, Barangay General Luna, sa Banuas ang Tuboso. May isa naman to kalalaki, amay, intiro patay. Sang armado, mga katropa. Apat ka mga ginapatiyan armado. Sa mga investigation, mga katropa, nga natabo sa investigation sa Toboso PNT, ang biktima, upo dyan paning bata, ay ang babae. Pinalapitan, mga katropa, sa apat ka mga persona, kagtiniro, patay.
2: Sentro!
0: Sa tubang, sa bata, yan. So, nag-agwadris investigation, mga katropa, ongoing ang investigation, dire, kun, ini naman, may kang tanan sa mga rebelde o kung sa terorista nga grupong New People's Army.
2: Sentro!
0: Kahit okay, nagligad mga tropang Banuas ang Tuboso, to 19 itong patay sa enkwentro. Itobla sa barangay sa Lamangka. Natoblang mga patay sa NPA, pinamudyot na lang to sa may, ano, sa kapunungan to.
2: Sentro!
0: Okay, naglinutaw to sa punong to.
2: Sentro!
0: Okay, mga katropa, under investigation, kung impluensya naman sa mga rebelde ng NPA.
2: Sentro.
0: Alas 11:52 na mga katropa. Before ko blanay magtakop kay magabulos ng XFM Network News. Ang mga produkto sang Yes to Health. Mabakal initanan sa Yes to Health Wellness Center ginhamtang dira sa Dalan Lizares, Barangay 39, siyudad sa Bacolod. Kag sa mga drugstores, kaangay sa Mercury Drugstore, Negros Grace Pharmacy, The Generics Pharmacy, South Star Drugstore mga katropa kag sa Generica. And don't forget sa online sa Shopee, ha? Inyo mabakal. Mga katropa. And sa mga nagatutok subok sa aton, luyag man nila nga magpatamiyaw, no? Natamiyaw ko dagilis sa Barangay Banago, nag-monitor, tras lang ni Lauro Burgos kag ni Lorna Burgos. Lorna, draga monitor gis always.
2: Sentro.
0: Sa XFM 103.9 Bacolod. Salamat gid sa pag upod sa amon diri always. And sa mga katropa nato draga naga monitor man sining oras, no? Mga katropa sa kay Shirley Arivalo, good morning kay Jessamay Martisano, Melanie Martisano, kay Lloyd Navales, Elvis Wanzon, kay Arnais Erida. Good morning. Sa kay Pamilya Martisano, dira ko na sa may sityo Lapakdoldol. Birthday, ginapag-greet ni Melanie Martisano ang iyang anablos na maabot sa maabot nga May 30, ika 15th birthday, ya. Gina-wish ako nung more birthdays to come. Oh, happy birthday ko nung kay Jessa Martisano. Nag-comment si Jessa man, no? May birthday, Jessa, da.
2: Centro!
5: Uy, happy birthday! Happy birthday to you!
2: Centro!
0: Happy birthday sa mga nag-celebrate sa birthday nila today, May 28, mga katrop.
2: Centro!
0: Sige, oras tayo na kolabos na tutok lang kay Magablus ng XFM Network News.
2: Centro!
0: Dugang mga balita, update sa regional kag national news, mga katropa. Sa liwat, ninyo ang kormaan si katropang Franz Andrew Burgos. Nag-aaps na matgate by Nuto and God bless us all, mga katropa.
2: Franz Andrew Burgos sa Centro! Centro!
6: Tanggalin ang pamamaga at kirot ng ating katawan. Uminom araw-araw ng Santone Plus Gold. Mayaman sa flavonoids na may napakalakas na anti-inflammatory effects. Santone Plus Gold. Tanggal aray, tanggal pamamaga. Kaya ugaling uminom ng Santone Plus Gold. Santone Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
7: Santone Vitamin C. Ang alkaline ng vitamin C.
8: Ako si Julie. Lagi ako nagkakarashes dahil sa aking allergy. Nang sinubukan ko ang Santone Vitamin C, hindi na ako sinusumpong ng aking mga allergy.
7: Santone Vitamin C. Ang alkaline ng vitamin C.
9: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
10: Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may Santone kag Vitamin D3.
11: Ako si Franz ang panitang kapis. Nerbioso git ko. Basta gani gainong ko sa order yung ang kape. Gato kang pagkanerbioso ko. Ipatilaw ko sa akong abyan sa Premium D3 Coffee Mix na miangid ko kung wala akong kapalpitate. Kalmado git, permi akong lawas kagutok. Premium D3 Coffee Mix, langit ang kape ko.
10: Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may Santone kag Vitamin D3 ka pa.
7: Mabili sa mga butika.
10: Premium D3 Coffee Mix.
12: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santone Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santone Gold Herbal Tea.
7: Mabibili sa mga butika.
2: Sakit ng katawan? Mag Santone Plus Herbal Oil.
13: Edgar Elban Buena, isa po akong driver. Narinig ko sa radio na ang Santone Plus Herbal Oil ay nakakapagaling ng sakit sa katawan. Sinubukan ko na alis yung sakit ng likod ko.
2: Santone Plus Herbal Oil. Talagang maaasahan.
7: Santone Plus Herbal Oil. Sister Pain.
14: Edgar, saka service ko. May araw ko sa mga chronic back pain. Ako ginangako. Salamat sa Sister Pain. Tatlo pa lang kamises na nagtumara ko sa iyo. Badyag ko dahil yun. Wala nang sakit ang ako.
2: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
9: If symptoms persist, consult your doctor.
7: Mabibili sa mga butika.
2: Santone Gold Coffee Mix.
15: Ako si Amelia. Di pwede pagi ko sa mabatian ko nga Santone Gold Coffee Mix na may collagen kag-glutathione. Tamak muna. Ara na sa kape ang tanan nga ginapangita ko. Anti-oxidant na anti-aging pa.
2: Santone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na. Nanakas. At gaganda ka pa.
7: Mabibili sa mga butika.
16: Mga katrupa, exciting!

0: Exciting time, Katropa, alas 12.
1: Hatid ng inyong XFM Network, ang bagong pagbabalita ng mga pangyayari na mapapakinggan ng ating mga katropa sa Pilipinas at saan man sa mundo. Sabayang sumasa impapawid sa pamamagitan ng mga XFM stations sa Luzon, Visayas, Mindanao. At ngayon sa Mega Manila. Ito ang XFM News Nationwide. Live mula sa 99.5 XFM News Center, Mega Manila, ang inyong katropa, Bobby Uberas at Brian De Paz. Headlines.
0: Ang mga headlines, katropa, hatid po sa atin ang Santon Gold Coffee Mix. Ikalimang biktima sa gumuhong istruktura dyan sa Angeles City, Pampanga na recover na.
2: Malacanang hindi nababahala sa net satisfaction rating ni PBBM na sumadsad sa bagong record low na negative 15. Headlines.
0: Video conference sa Senado maaaring gamitin ng PNP para matukoy ang kinororonan ni Senator Ronald Bato de la Rosa.
2: Headlines. Senate Minority Bloc binalaan ng mayorya na posibleng itaas sa Korte Suprema ang issue laban sa pag-amyenda sa Senate rules. Headlines.
0: Pagpapalit ng liderato ng Senado, nakikitang solusyon ni Lacson sa usapin ng online voting.
2: Headlines. Fitness re-examination sa kalusugan ni dating Pangulong Rodrigo Duterte para sumalang sa paglilitis, iniutos ng ICC.
0: Headlines. Palitang regional, mga katropa, abangan mamaya, Senator Mig Subiri nagsorry sa taong bayan. Ang pagtalikod naman ng apat na senador, umani nagtulak sa kanya na umanib sa minority. Pero yung report po ng mga provincial stations, kabilang din dito sa segment na ito mamaya.
2: Headlines. Sa balitang international, dating US President Joe Biden naghain ng demanda laban sa DOJ para harangin ang paglalabas ng kanyang private audio recording.
0: Headlines. Balitang showbiz, reklamo ni Alfred Vargas laban kay Rob C. Kaugnay sa mga pambubuli sa kanyang anak, ibinasura ng piskalya.
2: Sa balitang sports, Boston Celtics head coach Joe Mazzulla itinanghal bilang NBA Coach of the Year.
1: Mga balitang dapat mong malaman nasaan ka man. XFM News. XFM.

0: ng Webes sa 28 ng Mayo, live mula sa XFM News Center, Manila, Philippines. Sabayan tayo na sumasayang papawid sa pamamagitan po ng XFM stations nationwide. Live tayo sa XFM Cebu sa 88.3, XFM Pagadian sa 89.5, at XFM San Francisco, Agusan del Sur sa 91.3.
1: Live din tayo mga katropa sa ating official Facebook page na XFM 99.5 Mega Manila at International sa pamamagitan ng XFM Radio app sa ating mga Android phones.
0: Kami po ay inyong mga katropa. Ako si Buddy Obera.
1: Ako si Brian De Paz.
2: XFM News Nationwide.
0: Sa detalye na ng balitaan, matagumpay na naiahon kaninang umaga, ikalimang biktima mula po sa gumuhong estruktura dyan sa Barangay Balibago, Angeles City. Sa naging pahayag ni Angeles City Mayor Carmelo John Lasatin II, alas 7:57 na umaga nang matagpuan at ma-extricate ang biktima mula po sa mga guho. Bandang alas 8:30 na umaga nang dalhin ng City Health Office ang lalaking biktima para sa Disaster Victim Identification o tinatawag nila na DVI procedure. Ayon kay Mayor Lasatin, may na-recover ding cellphone sa lugar kung saan natagpuan itong latest na biktima at pininiwalaan pong pagmamay-ari niya ito. Isinilalim na rin mga katropa sa investigasyon at documentation ito ng SOCO. Patuloy pa rin ang search and rescue, retrieval and clearing operations. Gayun din ang pagtukoy sa mga nasawi at nawawala pa rin sa ilalim ng Unified Command Management Option.
2: XFM News Nationwide.
1: Si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ay nanawagan sa isang meeting kasama ang Japan-Philippines Parliamentary Friendship League sa Tokyo para sa mas pinalakas na defense cooperation at trusted partnerships upang harapin ang kasalukuyang disruptions at geopolitical tensions. Binigyan din ng Pangulo na hindi ito ang panahon para mag-retreat, kundi para sa isang deeper engagement sa mga bansang may shared values dahil kritikal ang maritime security sa pagkapanatili ng global trade, energy flows at economic stability sa mga strategic waterways. Bagamat hindi hayagang binanggit ang China na may hiwalay na maritime dispute ang Pilipinas sa South China Sea at sa Japan naman sa Senkaku Islands, operationalized na ang defense collaboration ng dalawang bansa sa pamamagitan ng mga kasunduan tulad ng Reciprocal Access Agreement at Acquisition and Cross-Servicing Agreement. Plano ngayon ng Maynila at Tokyo na mas patatagin ang kanilang relasyon tungo sa isang komprehensibong strategic partnership.
2: XFM News Nationwide.
0: Ang DTI ay itinampok naman ang Philippine-Japan Partnership para po sa Smart Cities at Digital Services. Katropa natin sa balita, David Guzman, XFM Mega Manila.
3: Tinampok ng Department of Trade and Industry ang tatlong kasunduan ng mga kumpanyang Pilipino at Hapones para sa smart cities, digital connectivity at financial technology. Nasaksihan ni na Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at Trade Secretary Cristina Roque ang paglagda ng mga Memorandum of Understanding sa mga ito. Kabilang dito ang pag-aaral sa Intelligent City Initiative sa Makati City gamit ang Artificial Intelligence, Internet of Things at Urban Data Platforms. May kasunduan din para sa Smart Life Digital Services gaya ng rewards, ticketing, online payments at digital marketing. Ayon sa DTI, inaasahang lilika ito ng nasa 7 bilyong pisong revenue. Isa pang kasunduan ang naglalayong palawakin ang GCash services sa Pilipinas at abroad. Katropa mo mula sa Palasyo ng Malacanang para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas. Ako inyong katropa, David Guzman, para sa XFM 99.5 Mega Manila, XFM News.
2: XFM News Nationwide.
1: Ipinahayag ng Malacanang na hindi sila apektado sa pinakahuling survey ng social weather stations kung saan sumadsad sa bagong record low na negative 15 ang net satisfaction rating ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. matapos makakuha ng 49% dissatisfaction score mula sa mga Pilipino. Ipinaliwanag ni Palace Press Officer Jose Claire Castro na normal lang ang ganitong mga pagbabago dahil sa ibang survey tulad ng Okta Research ay nananatili namang highest rated official ang Pangulo kumpara sa iba pang matataas na pinuno ng pamahalaan. Binigyan din ng opisyal na mas nakatutok ngayon ang administrasyon sa paghahatid ng serbisyo publiko.

0: malaki ang may tutulong ng remote participation sa kanilang isinasagawang manhunt operation laban sa senador dahil gagawin nila ng paraan para matukoy ang lokasyon ni De La Rosa sa pamamagitan ng link ng teleconference. Sa ngayon, natiling diskusyon pa rin sa Senado ang issue. Samantala, nagparamdam naman sa social media si Senator De La Rosa kahapon para batiin ang mga kapatid nating Muslim na nagdiriwang ng Idil Adha o Feast of Sacrifice.
1: XFM News Nationwide.
2: Senador Risa Hontiveros at Robin Padilla nagbardagulan sa kahulugan ng force majeure. Kaunay po ito sa tensyon sa gitnang silangan, China at Taiwan. Narito ang report.
1: Live report.
2: Nagpangayan sina Senador Risa Hontiveros at Senador Robin Padilla kaugnay sa usapin ng force majeure sa gitna ng umiiral na tensyon sa gitnang silangan at posibleng pagkakadawit ng Pilipinas sa sigalot sa pagitan ng China at Taiwan. Igirit ni Padilla na maaaring pasok sa malawak na kahulugan ng force majeure ang gera, terorismo, oil crisis at iba pang pandaigdigang banta na wala o manong kontrol ang tao o pamahalaan. Pero agad itong tinutulan ni Hontiveros at sinabing matagal ng bantay ng gobyerno ang mga naturang usapin kaya hindi ito sapat na dahilan para magsagawa ng online work o remote voting sa Senado. Lumabas ang mainit na argumento matapos talakayin sa mataas na kapulungan ang panukalang paggamit ng teleconferencing sa mga sesyon sa panahon ng force majeure o national emergency. Katropa mo sa Senado para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas. Ako si Katropang Brian De Paz para sa XFM 99.5 Mega Manila, XFM.
1: XFM News Nationwide.
0: Samantala po, binalaan ng Senate Minority Bloc ang mayorya na posibleng itaas nila sa Korte Suprema ang issue kaugnay sa o para questionin yung anila ay abuse of discretion sa naganap na sesyon kaugnay ng pagbabago sa mga patakaran ng Senado. Ayon kay Senate Minority Leader Vicente Soto III, mapipilitan silang iakyat sa mataas na hukuman ang usapin kung ipipilit pa rin ang panukala ni Senator Rodante Marcoleta. Napayagan nga ang online participation at voting nang hindi dumadaan sa tamang proseso. Gitpa ng mambabatas, labag sa regulasyon ang pagtalakay sa plenaryo dahil wala pang formal na Rules Committee at Committee Report. Kaya't kinwestiyon din niya kung bakit minamadali ang pag-amyenda para lamang paburan si Senator Ronald Bato de la Rosa at iba pang mambabatas na may banta ng kaukulang kaso.
1: XFM News Nationwide.
2: Naniniwala si Senador Ping Lacso na ang pagpapalit ng liderato ng Senado ang tanging paraan upang matapos ang kasalukuyang bangayan ng mga senador tungkol sa panukalang online voting. Ito ang naging reaksyon ni Lacson sa gitna ng matinding hindi pagkakasundo sa Senado kung dapat bang baguhin ang kanilang patakaran para payagan ang pagdalo ng ilang kapwa senador sa mga sesyon sa pamamagitan ng video call. Git ni Lacson, magulo at walang magandang madudulot ang ganitong sistema batay pa rin sa naging karanasan ng Senado noong kasagsagan ng pandemya kaya hindi ito dapat ipatupad ngayon.
1: XFM News Nationwide.
0: Opisyal nang nagdeklara mga katropa ng buong suporta ang Akbayan Party List kay Senator Risa Hontiveros. Sakali na magpasya itong tumakbo sa pinakamataas na posisyon sa darating na 2028 national election. Ayon po sa pahayag ng partido, kinikilala nila ang patuloy na lumalakas na panawagan ng publiko para sa senadora. At ang kanyang napatunayang kahandaan na tumindig bilang pangunahing leader o kaya standard bearer ng demokratikong oposisyon sa bansa. Katuwang iba't ibang kalyadong social movements, mga sektoral na grupo at mga lokal at pambansang pinuno, tiniyak ng Akbayan ang kahandaan ng buong organisasyon para makamit ni Hontiveros ang posisyon.
1: XFM News Nationwide.
2: Alita, iahain ang International Criminal Court Trial Chamber 3 ang isang kautusan para muling suriin ang fitness to stand trial o kakayahang sumalang sa paglilitis ni dating Pangulong Rodrigo Duterte kaugnay ng kanyang Crimes Against Humanity case. Ayon kay Judge Joanna Corner, nagugat ang hakbang na ito matapos magsumite ng motion ang defense team ni Duterte na nagigiit na ang unang pagsusuri sa kanyang kalusugan ay para lamang sa nakaraang confirmation of charges proceedings. Dahil dito ay minungkahi ng korte na muling utusan ang tatlong eksperto na unang sumuri sa dating Pangulo upang magsagawa ng paribagong re-examination na sinang-ayuna naman ng kanyang legal counsel na si

0: Peter Haynes. Samantala, una nang inanunsyo ng ICC na magsisimula na sa November 30 ang formal na trial sa kaso ni Duterte. Ginanap ang kauna-una ang status conference nitong Miyerkules upang talakayin ang mga pre-trial deadlines, itatakda petsa ng paglilitis, mga ebidensya at iba pang usaping legal bago tuluyang magsimula ang pagdinig sa kaso.
1: XFM News Nationwide. Iginit din ng ICC, International Criminal Court Accredited Assistant to Counsel, Attorney Cristina Conte, na mahalaga na ang mga hawak na interpreter sa live translation sa ICC trial ni dating Pangulong Rodrigo Duterte ay independent at competent. Ano yung mahalaga na hindi magkakaroon ng biases sa kanilang hanay dahil makaka-apekto ito sa pagiging patas na pagdinig sa kaso. Dapat din naman ang tiyakin ng ICC Registry na mayroong matinding background check at maayos na vetting process sa mga aplikante para ma-check ang kanilang kakayahan. Samantala, una nang inanunso ng ICC Trial Chamber na mag-uumpisa ang formal na paglilitis dito sa kaso na Crimes Against Humanity ng dating Pangulo sa November
2: 30, 2026.
0: Teachers Dignity Coalition nanawagan sa DepEd na ipagpaliban ang three-term school calendar. Katropa natin sa balita, Earl Saludar ng XFM Mega Manila.
2: Live report.
3: Nanawagan ng Teachers Dignity Coalition o TDC sa Department of Education o DepEd na huwag munang ituloy ang pagpapatupad ng three-term school calendar ngayong taon. Ayon kay TDC Chairman Benjo Basas, marami pa rin katanungan ang mga guro at principal higil sa bagong academic setup, lalo na sa payroll at revised curriculum ng senior high school. Binanggit ni Basas ang kakulangan sa teaching materials at hindi malinaw na guidelines gaya na sa aksignatura MAPE. Dahil dito, inukay ng grupo na magsagawa muna ng pilot testing bago ipatupad ang programa. Anila, may sapat pang panahon ang DepEd na ipagpaliban ng rollout bago ang pagbubukas ng klase sa Hunyo a 8. Para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas, ako si Katropang Earl Saludar para sa XFM 99.5 Mega Manila, XFM News.
2: Mabilisan man ang bawat takbo ng bawat minuto, mabilisan man ang takbo ng bawat segundo, hindi kayo mapag-iiwanan ng mga balita dahil sa bawat sandali ay nandito kami para sa inyo, mga katropa. Mga katropa, XFM, isang karangalan na kayo ay pagsilbihan, mga katropa.
1: Alas 12:17, katropa sa XFM News Nationwide. Sabayan din po tayo napapahinggan sa pamamagitan ng Solid FM 89.1 Davao, Solid FM 104.7 Jensen, at Solid FM 90.3 sa Bacolod.
2: Balitang regional.
1: Senator Mig Subiri, nagsorry sa taong bayan yung pagtalikod po nung apat na senador o manoy nagtulak sa kanya na umanib na sa minority. Katropa natin sa balita, Mariko Dino ng XFM Bukidnon.
4: Malaking revelasyon ang isiniwalat ni Senador Mig Zubiri sa kanyang press conference nitong araw ng Miyerkules, Mayo 27 sa Malaybalay City, Bukidnon. Mga traidor na kasamahan sa politika, isa sa mga dahilan kung bakit umanib sa minority si Senador Juan Miguel Zubiri. Isiniwalat ni Zubiri na tinalikuran umano siya ni na Senador Amy Marcos, Bato de la Rosa, Bongo at Ruben Padilla, kaya't siya ay natanggal bilang Senate President. Ipinangako umano ng kanyang mga itinuturing na hakampi na hindi siya matatanggal, subalit biglang nagbago ang ihip ng hangin. Humingi ng pumanhin ang senador sa mga taong nadismaya sa kanya dahil sa kanyang desisyon. Sinabi nito na kaya niyang magtrabaho kasama ang hindi mga kaalyado at kaya niyang makipag-usap sa hindi niya kapareho ng paninindigan at paniniwala. Batid na nasaktan ang senador at hindi niya makakalimutan ang panahon na siya ay tinalikuran. Maaalala ang umani ng batiko si Zubiri Zubiri nang nagpahayag ng suporta sa minority. Dismayado ang mamamayan ng Bukidnon na nagtitiwala sa kanya na balang araw ay kaisa upang ipagtanggol si Vice President Sara Duterte sa kinakaharap nitong impeachment. Katropa, labanan ang stress na pwedeng humantong sa depresyon. Uminom ng Xanthan Plus Coffee Mix. At yan ang balita mula dito sa 101.7 XFM Bukidnon para sa nagkakaisang Pilipino at sa Pilipinas. Marico Dino, XFM News.
0: Davao City Police tiniyak ang patas na pagpapatupad ng batas kaugnay sa kaso laban kay Senador Ronald Bato de la Rosa. Katropa natin sa balita, Marvin Ebano ng XFM Davao.
5: Ng Davao City Police Office o DCPO na patas nilang ipatutupad ang batas kaninuman o anuman ang katayuan nito sa lipunan.
6: Yes, we will always follow the police operational procedure. No? So, mauna ang instruction sa ato ang city director, dapat ferta, dapat pantay lang ang ato ang pagkakanta kung operate.
5: Ayon kay DCPO spokesperson Police Captain Hazel Caballero, kahit dating direktor ng DCPO si Senador Ronald Bato de la Rosa at malapit sa pamilyang Duterte na kasalukuyang namumuno sa Davao City, hindi mag-aatubili ang pulisya na arestuhin ang senador kung may utos mula sa nakatataas at kalakip ang mga legal na dokumento. Tiniyak din ang opisina na kanilang igagalang ang karapatang pantao ng sinumang magiging subject o target ng kanilang operasyon. Samantala, tumanggi namang magbigay ng komento ang DCPO kaugnay sa pahayag ng NBI na armed and dangerous umano si Senador De La Rosa. Napag-alaman na may ilang bahay si Senador Bato sa loob ng Davao City at ayon kay Caballero, bukod sa kahandaan ng kanilang opisina na makipagtulungan sa ibang ahensya, patuloy rin silang nagmomonitor at agad mag-uulat kung sakaling mamataan ang senador sa loob ng kanilang area of responsibility. Sa kabilang banda, kinumpirma naman kamakailan ng Police Regional Office 11 na matagumpay nang naibigay ng Regional Civil Security Unit 11 o RCSU 11 sa legal representative ni De La Rosa ang revocation order ng kanyang license to own and possess firearms at firearms registrations. Mula dito sa XFM 89.1 Davao City. Katropa mo sa balita, Marvin Ebano, XFM News.
1: Samantala po mga katropa, ito naman 19 anyos na dalaga na tagpuang patay dyan sa masukal na lugar sa Cebu. Yung nawawalang tablet, nagbunyag sa krimen at pagkakakilanlan ng suspect. Katropa natin sa balita, Almi Mata, XFM Cebu.
7: Natagpuan kahapon ng umaga, Mayo 27, ang naaagnas na bangkay ng isang 19 anyos na babae sa masukal na damuhan na sa sityo Kangkaya, Barangay Poblasyon, Alcoy, Cebu. Kinumpirma ng pulisya na ang biktima ay si Jen Oropi Sabilardo na iniulat na missing sa loob ng 3 araw. Ayon sa Alcoy Municipal Police Station, nasa kusundiyan na ng pulisya ang 42 anyos na suspekta na may alias na Anton na kaugnay sa insidente. Naaresto ang suspek bandang alas 8 ng umaga kahapon habang papaalisan na patungong Dalagit, Cebu, sakay ng tricycle kasama ang kanyang pamilya. Batay sa investigasyon, nagsimula ang kaso matapos mag-report na pagkawala ang common law partner ng biktima na hindi na ito umuwi sa loob ng 3 araw. Natuklasan din na missing ang tablet ng biktima na kalaunan ay natuntun sa Barangay Balo, Dalagit sa pamamagitan ng locator feature. Mula rito, lumitaw ang koneksyon sa suspekta. Kahapon ng umaga, isang barangay tano na nakapagturo sa kinaruroonan ng bangkay na agad na nirespondihan ng mga pulis at SOCO dahil sa advanced decomposition. Hindi agad nakilala ang biktima hanggang sa makumpirma ng pamilya. Sa investigasyon, una umanong itinanggi ng suspek ang krimen, ngunit kalaunan ay umami na ibininta niya ang tablet ng biktima at sinaksak ito gamit ang patalim. Na-recover ng mga otoridad ang umanoy ginamit ang kutsilyo. Ayon pa sa pulisya, sinunog umano ng suspek ang kanyang damit matapos ang krimen. Lumalabas sa investigasyon na naganap ang insidente noong Mayo 23 pa kung saan sakay umano ng tricycle ng suspek ang biktima. Tinitingnan ngayon ng pulisya ang posibleng motibo ng pagdanak at posibleng panggagahasa. Patuloy pa ang investigasyon na habang inihanda na ang kaukulang kaso laban na sa suspek. Mga katropa, ugaling ang pag-inom ng Santhona Vitamin C, ang alkaline-based vitamin C, para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas. Mula rito sa Queen City of the South, Cebu City, ito si katropa ang Almi Mata, XFM News.
0: Bacolod Police nakatutok sa malakihang pagpasok ng droga sa lungsod. Demand sa illegal na droga mataas pa rin ayon sa Police City Director. Katropa natin sa balita, Wendell Balinario ng XFM Bacolod.
2: Live report.
8: Nakatanggap ng impormasyon ang Bacolod City Police Office o BCPO kaugnay sa presensya ng ilang grupo na umanoy nagpapapasok ng malaking supply ng shabu sa lungsod at sa kasalukuyan mahigpit na itong binabantayan. Ayon kay BCPO City Director Police Colonel Eugene Ribadumia, pinaigting na ang pagbabantay sa buong rehiyon hinggil sa pagpasok ng supply ng shabu katuwang ang Regional Drug Enforcement Unit o RDEU. Dagdag pa ni Ribadumia, iniimbestigahan na rin nila ang mga bagong supply ng shabu na nasamsam sa lungsod ng Bacolod at kumpirmadong may koneksyon umano ito sa mga naunang drug buy bust operations dahil sa kumalat na ang mga naturang illegal na droga. Kinumpirma rin ng City Director na base sa kanilang nagkalat na impormasyon na nanatiling mataas ang demanda ng illegal na droga sa lungsod. Mula rito sa 103.9 XFM Bacolod, para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, ako si Katropang Wendell Balinar, XFM News!
1: At mga katropa, ito pang isa lalaki nagdakaw po ng kawali at kaldero. Huli sa akto! Katropa natin sa Balita RS Pinosa na XFM, Iloilo!
9: Pagnanakaw ng kawali at kaldero ng lalaking kinilala kay alias Kalbo sa sitio Katunggan, Barangay Bantud, Fabrika, Dumangas, Iloilo. Si Kalbo ay residente ng Barangay Duran, Iloilo City. Isinilid ng lalaki sa dalang sako ang mga ninakaw nito. Ayon sa mga kapulisan, nabalisa ang lalaki ng ito ay kanilang nahuli. Base sa background check ng mga kapulisan, ipinahayag ng asawa ni alias Kalbo na ito ay dating niririhab. Nag-away sila ng kanyang misis, rason na tatlong araw na itong hindi nakauwi sa kanilang bahay. Samantala, hindi na nagsampa pa ng kaso ang may-ari ng kawali at kalderong ninakaw ni alias Kalbo. Mula dito sa XFM 100.7 Iloilo. Para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, ito si Katropang Era Espinosa, XFM!
2: Nasa loob ka man o labas ng Pilipinas, hinding-hindi kayo mapag-iiwanan. Ang balita sa loob at labas ng bansa,

0: Tropang Brian, may isang bagyong binabantayan ang pag-asa sa labas pa ng PAR. Tinawag ito na Tropical Storm Jangmi sa layo 1,195 kilometers sa silangan ng Eastern Visayas.
1: Katropang body, southwesterly window ang mararanasan ngayong araw ng mga katropa natin sa Zamboanga Peninsula, Barms, Oxarjan, Lanao del Norte, Misamis Occidental at Palawan, habang trap naman ang tropical storm ang nakakaapekto sa nalalabing bahagi ng Mindanao, kaya't pinapayuhan ang mga residente na mag-ingat sa banta ng pag-ulan, pagbaha at pagguho ng lupa, lalo na sa mga nakatira malapit sa ilog at bundok.
0: Localized thunderstorm po ang makaka-apekto sa atin dito sa Metro Manila at sa iba pang nalalabing bahagi ng bansa.
1: Mga katropa, iba po ang tindi ng init po ngayon dahil sa mga danger level, ang heat index na may 46 degrees sa Tuguegarao City, Cagayan at Sangli Point, Cavite, habang nasa 42 degrees naman hanggang 44 degrees sa o ang mararanasan dito po sa Metro Manila. Kaya pinapayuhan natin ang publiko na magdala po ng payong, uminom ng sapat na tubig para maging hydrated at makaiwas sa heat stroke.
0: Mabilis uminit ang kawali at kaldero dyan, katropang Brian. Pag ganyan ka tindang init. Sumikat pong araw, katropa, 5:26 na umaga at inaasahan lulubog alas 6:21 mamayang gabi.
2: Balitang International.
0: Atid po sa atin to ng Santon Gold, katropa. Subukan nyo po ang Santon Gold. Nagaina ng hakbang na legal si dating US President Joe Biden sa federal court para mapigilan ang nakatakdang paglalabas ng US Department of Justice sa mga masiselang recording at transcript ng kanyang pakipag-usap sa isang biographer noong 2016 at 2017. Ang mga nasabing materyales na naging bahagi po ng investigasyon ni dating Special Counsel Robert Hur kaugnay sa classified documents ay nakatakda sanang isumite sa House Judiciary Committee at sa Heritage Foundation ngayong darating na June 15. Maraming binitikos ng kampo ni Biden ito at iginit na isang tahasang pamumulitika at paglabag din sa kasunduan ng privacy ang paglalabas po ng file na ginamit sa pagsulat ng kanyang memoir na Promise Me Dad. Depensa naman po ng DOJ, layo nila maging transparent para bigyan ng pagkakataon ng publikong masuri ang mental condition ng dating Pangulo, habang pilit namang pinapawalang bisa ng mga abogado ni Biden ang hiling ng komite.
2: Showbiz News.
3: Ang balitang showbiz ay hatid sa inyo ng Santon Vitamin C, ang inyong araw-araw na proteksyon. Ibinasura ng Manila Prosecutor's Office ang reklamong isinampa ng aktor at politiko na si Alfred Vargas laban sa kanyang kapwa-aktor na si Rob C. kaugnay sa aligasyon na binubuli umano ang anak ng anak ni C, ang anak ni Vargas. Sa opisyal na resolusyong inilabas ng Piskalya, nagdesisyon na walang sapat na patunay o ebidensya upang panagutin si C at ang kanyang may bahay sa ibinabatong insidente ng pambubuli. Matatandaan noong nakaraang buwan, partikular na noong April 13, nang formal na maghain ng reklamong kriminal ang kampo ni Vargas at ng kanyang asawa laban sa mag-asawang C. Para sa balitang showbiz, ako si katropang Melanie Ocampo ng XFM 99.5 Mega Manila. Exciting!
2: Balitang Sports!
0: Hatid naman sa atin ang balitang sports ng Premium D3, katropa. Subukan nyo po ito, proteksyon sa buong katawan. Tinanghal na bilang NBA 2025-2026 Coach of the Year si Boston Celtics Head Coach Jose Mazzulla. Itinuturing si Mazzulla bilang isa sa pinakabatang coach na nakakuha po ng award sa edad na 37. Si Mazzulla, ang coach mula sa Boston na makakakuha ng nasabing pagkilala matapos din po ang 46 na taon.

0: Alas 12, medyo na katropa ang tamang oras. Live mula sa XFM News Center, Manila, Philippines. Sumayin nyo na po ang XFM News Nationwide ngayong Webes, May 28, 2026.
1: Mga katropa, maaari nyo pong balikan ang ating pagbabalita ngayong tanghali. Magtungo lamang po sa ating official Facebook page na XFM 99.5 Mega Manila.
0: Para po sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, kami po ang inyong mga katropa. Ako si Buddy Obera.
1: Ako si Brian Tepa.
0: Katropa ng lahat, katropa ng bawat Pilipino. Hanggang bukas, maraming salamat.
1: Mabuhay, exciting Pilipinas.
2: Mga balitang dapat mong malaman nasaan ka man. Nasaan ka man. XFM News. XFM News. Nationwide. Nationwide.
3: Mga katupa, exciting!
2: Santon Gold Live Testimony.
4: Ako po si Rodelin Tapoyan. Ito po ako sa Singapore, 35 years old, from Iloilo. Nung una, mamit ako ng Santon Plus Gold. Maganda siya, epektibo. Nawala yung ubo ko. Numuhi ang kapatid ko. Nagpabili ako ng Santon Plus Gold. Kasi maganda, nawala yung ubo ko. Kasi may historia kasi ako sa baga. 2 months ako nag-take. Nawala yun. Marami kayo naghahanap sa abro. Tuloy-tuloy nang nilang pag-iinom. Kita nilang epektibo ng Santon Plus Gold.
2: Santon Plus Gold. Mabibili sa inyong mga suking butika.
5: Pagdating sa kape, iba-iba tayo ng timpla. Ang timpla ko, kakaiba. One coffee with mangosteen, moringa, and soya, please. Santon Plus Coffee, ang kape na may plus. Panalo ang may masarap na dagdag sangkap. Mangosteen, moringa, at soya. Kakaiba. Kaya sa Santon Plus Coffee ka na. Santon Plus Coffee, available sa piling drugstores nationwide.
2: Magkalinawan nga tayo. Ayaw natin sa malabong usapan dahil ekis na ekis yan. At lalong ayaw natin sa malabong paningin dahil hindi yan in. Kaya huwag magsettle sa visyo na clear lang ng Slight. Put that plus for good eyesight. Introducing VisionX Plus. In 500 milligram capsules, ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin para maiwasan ang dumidilim na paningin. Malinaw na malinaw yan. Hindi yan malabong usapan. Let's say yes to health. Put that plus for good eyesight. Take VisionX Plus. Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
6: Dati lagi akong walang gana sa trabaho. Feeling ko lagi akong pagod at stress. Madalas din akong nagkakasakit. Kaya nag-take na talaga ako ng Premium D3. At wow ha, napaka-amazing talaga. Ang effective niya. Feeling ko ang healthy-healthy ko. Ako si Nadine, isang certified Premium D3 user.
2: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at moringa oil. Mabibili sa mga butika. Turbo Food Supplement for Men.
7: Ako si Jaime, o sa ka-retired na sundalo. Sa una ka bata-bata pa, paspas pa muhulbot buto o pusil. Karon kay gulang na, puro

0: Turbo food supplement for men.
1: Gihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs nagatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag o kusog o resistensya.
2: Turbo, wagas ang lakas.
1: Turbo food supplement for men. Mapalit sa mga butika.
3: Sister Pain.
4: Ako si Heidi, retired teacher. Madugay ko nagiginaan to sa akong cervicalgia o pagkalanakit sa akong niliog. Ang Sister Pain gid ang sandigan kung sobragid kasakit. Batya ko gid bala ang ipik.
3: Sister Pain, tanggalang pain, fast and safe. Sister Pain, if symptoms persist, consult your doctor. Sa mga butika. Santhon Gold, Coffee Mix.
5: Ako si Ansang Somag, isa ka sudyante, kada gabi o

0: diet na kubuwasa.
1: XFM. Patropa mo! Exciting!
2: Yes to health!
3: Iyari na ang programa na The Secrets of Health. The Secrets of Health. Magadulong sa mga impormasyon na may kaangtanan sa atong ikaayong lawas. Magatudlo man sa maibid kag natural nga mga pamaagi, agud malikawan ang mga ginabatsyag sang atong lawas. Ganing dali na aton pamatian ang The Secrets of Health. The Secrets of Health.

0: Ayong adlaw naman sa inyo tanan mga suki, ginato sa ning mga tagpalamati diri sa program The Secrets of Health. Ari naman kita, ululupod naman kita sa isa naman kedisyon sa ato sa ring pagpanagad. Agud tong aton pag-istoryahan ang mga bagay-bagay nga makabulig sa aton para makalikaw sa mga pamalatian o kon medical conditions. Maghambal ka ganing ang medical condition sa patagya sa managapraktis sa medisina. In short, sina may problema ka na. It's either malala o kung hindi, basta may problema. Something is not right sa imo sining lawas. Parehos man na kung sa panahon, tabala maghambal gani ang pag-asa nga may weather disturbance. In short, sining may ara sang either low pressure or a weather condition nga nag-affect agud tong hindi normal ang ato sa panahon. Amo man na sa ato sa ninyo kayong lawas, maghambal gani kita nga medical condition, something nga hindi normal na sa ato sa ninyo lawas. Yun na mapunggan tagaliin na, malikawan tagaliin na kag. Kay kalabanan sini nag-depende sa aton nga lifestyle. Ang kalabanan sa mga madalawat naton sa ninyo mga masakit, nagahalin ini masami sa ato sa ninyo lifestyle o kung pang ginawi. Halin sa ato sa ninyo mga gina-preferred nga mga pagkaon, pagkanto sa ato sa ninyo nangin habit, masami nga ginahimo, labi na gid after sang pagkaon, inang hambal nila balang daw, ano na lang, daw nagasagod ka ng kuno sang fattening. Nang pagkatapos mo kaon, dahil mo loko kang maguragok. Na kinahanglan gali sa nawas na ito, mag-ibok-ibok man gamay, maghulag-hulag man kita para madasig ang pagkatunaw sa mga kinaunta. Pagkatapos ng normal bala ang ato sining activity sa ato sinisunod sang lawas. Ina, mga kabahin lang sa ato sining pag-istoryahan kay medyo sensitibo, subong pag-istoryahan ta. Tupod ang ato sining partner sa programa The Secrets of Health. Ay, basi kung may mga questions ka muna karon, feel free sa pag-comment sa ato sa ring live Facebook streaming, especially sa XFM Radio Patrol Iloilo Facebook page. Kay para i-refer na ito din na karon sa ato sa ring consultant. Mabatian ang programa The Secrets of Health sa tanan sining mga XFM station sa Isla Sang Panay kag sa kabugusan sining Negros Island Region. Kag sa pagumpisa sa ato sining pagpalagad, we would like to acknowledge ang ato sining partner sa sining programa, ato sining certified naturopath practitioner and consultant, Doc Leo Amos. Doc Leo, welcome na sa ato sining programa.
1: Thank you, Sir Josiel. Kag-welcome sa aton sa pagpangalagad. Siyempre, upod sa liwat, tag-sakirandan sa aton sa mga suki ng mga tagpalamati. Kag, tekumusta ho naman aton sila, Sir Josiel, no? Kabay pa nga yara, gyapon sila sa maayos sa ninyo kahimtangan. Kabay pa nga mahapos ang ilas ni Sir Josiel ng mga pagpaningkay-singkay, no?
0: Mm. Mahapos. Sabi ko, mahapos nga paginhawaon. Kag mahapos sining
1: dala na natanan, Sir Josiel, mahapos nga paghulag, mahapos nga paningkay-singkay, mahapos nga pagginhawa, mahapos magpaminsar, Sir Josiel, kag mahapos magpaminsar, mahapos magitsar.
0: Oh. Kaya tinadira magasintro nga ito sa inyong pagparagad today dari sa programa The Secrets of Health. Ining kahapusan sang tanan, actually, ang aton nga mangin tupiko subong, amo nang hambal nila nga masakit nga manamit, Dok Leo mo.
1: Mm-hmm.
0: Masakit bunahon, pero manamit pamatsyagan mo kung makagwa din.
1: Correct.
0: Kiti will be referring sa ang epekto man sini sa ato sining ikaw ang lawas, labi na gid confirmi ikaw constipated. Englishon tala ni Guro Dok Leo, kay kon ilungguhon ta daw kapatal gid la man baliban yak.
1: Ayak-yak, Sir Josiel, pero atrika damo sang nagasufrer sini.
0: Mm-hmm.
1: sa sining problema para sa aton sir kada digestive system. Siyempre dalani sa aton digestive system sir Josil kay from mouth to our rectum tipat sa aton sir nga digestive system eh.
0: Oo.
1: Damo sir Josil ang nagkakaproblema sini may iban nga daw mayo lang tanaw-tanawon, mayo sini ang pagbiste, mayo ang pagilis. Pero sa likod ko rin sa Sir Josil, ang medyo taklaron ang pag-release sang ila sa ringa ahigo.
0: You know, ang sentro sa discussion is about constipation eh. Nang mabudlay ba lang magpamuhin? May ilonggo term sina pero init na naton pag-imensyonar kay basi may nag-kinaon bala so of the moment. So constipation lang mabudlay ang pagpamuhin bangod man katig-agid ya Dok Leo pagwaon. That's the definition no. Ano if you speak about constipation Dok Leo?
1: I think constipation Sir Josil timo ni condition nga siling naton nga hindi mahapos ang pagpagwa sa isang higo kun ang pagpamuhin kag mostly Sir Josil less often than normal.
0: Kaya if you speak about normal no. Magamal kita ka normal. Amo na kun tani ang frequency sang imo sininga pagpamuhin pagkatapos ang kondisyon sang imo sininga higko. If we speak about normal nga tiempo sang pagpamuhin, pila ka beses ini dapat Dok Leo? Dapat every day, twice a day or every other day ang normal sininga pagpamuhin Dok Leo?
1: Nasulod pa Sir Josil sa bracket as a normal bracket sa Sir Josil ano, kun diba sa isa ka adlaw katatlo ka magpagwa sang higko ukon sa isa ka semana makakatatlo ka sa pagpagwa man sini sang higko kag higko bala Sir Josil sorry ha sa naga timo-timo subong anon ta kay amo gading aton sa nga topiko pero base sa mga naga timo-timo Sir Josil mo ni problema nila nagauna una nga kaon kun subong sano naman ihan ni magwa man
0: why gatulok lang sa pagkaon ga palibog na kun sano pagwaon
1: so, kay naga affecto ni Sir Josil sa aton sa ning paminsaron ang constipation kag actually isa sa maglawas sa constipation Sir Josil aton sa ning pagestrian ang panalagsa bala o kung hindi tanto bala Sir Josil gina istoryahan nga mga komplikasyon sini.
0: So in short sini Dok Leo, magkatatlo ka lang ka beses nga magpamuhin sa isa ka semana botamalo sini makonsider ina nga constipated ikaw.
1: Actually Sir Josil if you poop 3 times a week tigi na kabig pa na Sir Josil nga normal.
0: Okay.
1: Pero kung less ka na sina sa thrice, ginatawaga 3 times sa isa ka semana, tigin na kabig na ina Sir Josil nga constipated ka na. Pero area may qualifier makita sina dira Sir Josil. Kay even yakatatlo ka man sini mag-release sa kada adlaw, pero muna sila yung Sir Josil nga kung sa salakyan pa halos masunog mang clutch lining mo perme. Tungod nga sa katiga kag kasapnot man, constipated ka lang gyapon Sir Josil.
0: Amo na hambal nila kuno nga sagod prinoy. Hindi maglakat mo. Kahit ang isa da rito, Dok Leo, if we speak about constipation. Ang kondisyon bala, nga daw may bilhin pa, Dok Leo, matsagan mo, kung mo daw may ginutod pa ko to, why don't they may magwa?
1: Tama.
0: Ano na makonsider na nga constipated ang tao, Dok Leo?
1: At sari, Sir Josil, sa mabatsagan sa isa ha, constipated.
0: Okay.
1: Nga, always, masiling siya nga laban-laban gid may bilin gid mo.
0: Oo. Kapin pa kun mabudlay Dok Leo pagwaon. Kun mabudlay pagwaon, kun kaysa sina ga amo na gani gasamo ang luha kag sipon mo sina Dok Leo eh. Kiti masakit man, ginhawa mo ka anay inanay bala. Alalay lang. Kiti masakit kay constipated ka. Pagkatapos kung kaisa do hindi ka nakagwanta kung mo doon ko anay.
1: Yes Sir Josil, may ara gid ya kung kaisa paminsaron Sir Josil nga pahunay hunay yan tani anay. Ibilin tani sa kautod na kadaw sapnot gid.
0: Ang problema kay ang isa mo kautod yung bilin hindi doon magwa Dok Leo.
1: Yes Sir Josil.
0: So sign ina of being constipated.
1: Yes
0: I see. So dapat na to na panumdum mga kondisyon ini actually ha. Nga you are constipated. Gina isa-isa na to nini para magiyahan ka mo. Kung anong mga nagakadapat sining imuon, anong mga nagakadapat ninyo sining kaunon, anong mga nagakadapat ninyo sa imnon, anong dapat ninyo likawan kaunon kag imnon. Amo na ang mga bagay-bagay nga gusto naton sa maklaruhan isa-isa parte iya sa constipation. Now, kung constipated ikaw, Duk Leo, may nagkakadamage sa parte sa ato sa ninyo lawas, Duk Leo?
1: May ara, Sir Jocelyn, especially kung long term. Kung chronic na, Sir Jocelyn, ang imo sa ninyo constipation. Pagka bakit ang chronic, ti ara na, binula na, Sir Jocelyn. Liban sa tinuig, constipated, gadiya, Sir Jocelyn, sa sa katao, sa kadamok ng mga factors. Ang iban sa ni, Sir Jocelyn, ti lifestyle, ngayon, bala sa ninyo ma-reform. O kung ay sa ninyo ma-modify, Sir Jocelyn. Imagine bala, kung nadlaw-adlaw na lang, gapamuhin ka man na tuod, but, matiga. Pagkatapos, Joseph, kinanglan mo nga magpamwersagid na pirme para ma-release sa ina. Ano ang posibleng nga matabo? May posibleng nga pagkagisi, Sir Jocelyn, dira nga matabo sa sulod sa imo sa nga anal area. May ara, Sir Jocelyn, sa pagkatabo sa nga possible na pag-weaken sa imo sa nga pelvic muscles. Kagposible, Sir Jocelyn, no? Nga ang imo sa nga rectum, ginatawag ang imo, mismo nga rectum bala. Hindi na, Sir Jocelyn, nga siling bala nga mag kwan, magbalik sa normal niya, Sir Jocelyn, sa nga posisyon tungod nga naanad sa nga nagkaka-stretch.
0: Hambal nila ko, no? Kung sa mga kamunsel pa, permi lang buka ka. Ang lain sina kon may other medical condition ka pa, katulad sang hemorrhoids, Doc Leo.
1: Isa pagid, Sir Jocelyn, nga makatrigger pagid sang mga symptoms pagid, nagapadugang pagid, Sir Jocelyn, sa mabudlay na nga daan mo sa nga sitwasyon.
0: Generally, ang pagka-constipated, gina-define na ito nini nga kabudlay pagwaon, Doc Leo.
1: Correct, Sir Jocelyn.
0: So, gapamersa ikaw eh. So eventually, bisa mga may high blood pressure, apektado sila sini, Dok Leo. Delikado ini.
1: Amo ni Sir Jocelyn, no, ang dapat man i-considerar bala sang mga tao nga may mga kondisyon. Amo ni ang kinatawag constipation. May hambala noon, galik kita, Sir Jocelyn, no, sa English bala nga ginasiling diri nga when the bowels fail to release, the body may slowly lose its peace. Ano yung problem, Sir Jocelyn? Nagagamupinsar mo eh. Kung constipated ka. Kung nagkakita ka sa tao, gani, sinang irritable, ang imo sinang una-una, ganyan pinsaron, hindi ang pag-react. Suno siya sinang reaksyon. Una-una, kumusta yan niya sinang bowel movement? Basi balaway sa makarelease, that's why irritated siya. O kung irritable siya. Kadamo siya sinang nabatsyag, apektado lakip yan sinang una-una. Kaglakip na niya sinang blood pressure, Sir Jocelyn. Constipation, posible kag mahimo maka-affect sa ginatawag aton kurason, kag aton sinang blood pressure, Sir Jocelyn. Though, hindi sa direkta, pero pwede, especially Sir Jocelyn, sa mga may edad-edad na. Nga aman. Kung ikaw sini ang nagapamuhin kang nagapamwersa ka sa pagpagwa sa imo sini nga higko, mahimo, Sir Jocelyn, imo sini nga blood pressure ang magatimbuok o kung taas. Kagang imo sini nga kurason, magdugang sini sa pagpamwersa. Even for a short time, Sir Jocelyn, nga tuman, Sir Jocelyn, kagitawag masiling naton nga risky sa mga tao nga may hypertension, sa mga tao sini nga may heart disease, kag sa mga tao, Sir Jocelyn, nga may history sang stroke.
0: Kay ti delikado gid man tod sa may mga hypertension o kon high blood, Doc Leo, ang sobra nga pagpamorsa.
1: Correct.
0: That could trigger sang high blood pressure. Even temporary, Doc Leo, why kaya sang history sang hypertension, hindi kay hypertensive, pero kon grabe pamorsa mo, ga above normal galing imo sini nga blood pressure.
1: Correct, Sir Jocelyn.
0: Kaya mas more kon na hypertensive ka na, no, Doc Leo?
1: Yes.
0: So mas delikado.
1: Isa Sir Jocelyn, sa dapat gid, no, nga tutukan man sa mga tao nga hypertensive, may heart condition, nakaagi na sa stroke, Sir Jocelyn, ang ilagid sa nga bowel movement.
0: Kag hindi ni foreign sa aton, halos tanan kita nakaagi sa amo nga punto nga tama kabudlay bala magpagwa sa imo sini nga higko, Doc Leo. Pamatsyaga mo gid pamalhas ket mayami kag daw nagakinikini ang imo sini nga panulukan nga daw malipong kabala, Doc Leo. So ini epekto gihapon sang pagka constipated.
1: Yes, Sir Jocelyn, kung constipated sa katao, mahimo, Sir Jocelyn, nga magkadto sa paglingin sang ulo kag pagka lipong sini. Kung constipated ang isa sini ka tao, amo ni kinatawag Blessed Josil nga vasovagal response. Kung tuman ang imo sini nga pagpamwersa sa pagpagwa sa imo sini nga higko, posible Sir Josil imo sini nga heart rate drop suddenly. Posible man Sir Josil imo sini nga blood pressure magdrop. Lain man sa gina Sir Josil nga magtaas.
0: Oo. Oh.
1: Posible man siya nga mag-drop gali. Kag makabatsa ka Sir Josil sa paglingin sang ulo and even madulaan ka sang animo.
0: Kaya mo na kun ka isa Bidok Leo. Ang pinakamataas ubo nga kambyada sa salakyan 6th mo. Na may 6th gear. Kung kaisa kita galabot pa kung kaisa napulo ka kambya mo kay nga ay kambya mo hambal nga manugtaklad ka na matras ka pa. Kay nga magwantahan mo Dok Leo ang kabudlay magbuna pero hindi ka kagwanta na sang kasakit. So ang tendency patrason tanay makambya naman kita liwat para katangko naman kita dito. Buta mo lang sa makagwa bala Dok Leo. Makapila ikaw maka-attempt.
1: Pero kalabanan sa ni Sir Josil alin sa Primera. Kalabanan ka sa niya. Mapundog sa kwarta.
0: Kon maubos ang kwarta.
1: Laban. Dragon ang padulong yan.
0: Basta magsige ang constipation. Now, kung constipated ka, Dok Leo, sa mga discharges na ito sa lawas, apiktado man sini, pati ang imo sini nga ilhi on how.
1: Isa, Sir Josil, sa dapat ikonsiderasan ni sa mga constipated, nga ang masami ako nagaihihi. Nga ang masami ako sini nagabalik-balik sa CR pagkatapos, daw hindi man maubos. Kasubon sa constipation pala, Sir Josil, nga daw hindi man maubos, guwain mo sini nga higko. Amo man pag-ihi mo na may bilin gyapon, pero doay naman. Tapos duga-duga balik ka naman. Rason Sir Josil na kung constipated ang isang sirika tao, nagainat ang iya sininga tinae. Sa pag-iinat sa iya sininga tinae, tungod sa higko nga nagpundo dito, may mo Sir Josil yung maghatag sa isang pressure sa aton sininga barukhan. Nga nagagamay ang espasyo dito para sa aton sininga ihi. That's why duga-duga ay makabatsyag kang akinanglan mo mag-ihi. Tungod nga supaw sa space para sa fluid, para sa urine, na agaw na dito Sir Josil, ukon na pit alana
0: na pilpila na sang tinai mo.
1: Yes, ang iba naton nga mga kasudlan pagid nga gin pressure man Sir Josil sang aton sini nga ginatawag colon nga nag balloon o kon naghabok nagstretch because of chronic constipation.
0: Kiti ang sobra kon kaysa nga pagpamarsa mo nang hambal nila. Bisan pagani sa manok lang ha. Kete ang alagyan sa higko sa manok kag sang iya sini nga itlog isa lang Dok Leo. Kung magsigi ang manok kapang itlog nga dalagko, makita ninyo ina sa iya sini nga inos o rectum area. Nagabuad-ad na. Kung sa mga tao pa signs of hemorrhoids o kung na may isa naka termino sa ilunggo, ang iban sini gahambal nga niya buwaon ka. May buha ikaw. So ang pagka-constipated naga-develop ini into hemorrhoids Dok Leo ha.
1: Ma-trigger niya Sir Josil no ang ginatawag hemorrhoid kag actually common ni Sir Josil eh, sa mga Pilipino. Kung masami constipated ang isa sinika tao, posible Sir Josil magpadulong sa hemorrhoid due to repeated pressure. Kaya kung may hemorrhoid ka Sir Josil, ma-trigger niya man permi. Amunin problema, Sir Josil, ikadaw ay kapasing atuan sa ni. Isa ka preparahan mo ko na, di ba, constipated ka, base mag-develop sa ring hemorrhoid. Kaya kung may ara ka na, Sir Josil, every time nga magpamarasa ka sa ni, may mo sa mag-trigger. Tungod ang veins sa panibot sa aton sa ni nga anal area, nagahubag, posible nga mangin masakit or makatol sa Sir Josil, kag posible nga magdugo siya.
0: Maghambal kita ng hemorrhoid sa aton sa ni nga pulong sa hiligay nun, tawag na ito sa almoranas, Dok Leo, no?
1: Ambal sa ibang sa nito, alang. Ibang sa nito, ambal na lang nilang almo, ah.
0: Almo.
1: Ang alan niya.
0: Almond. Ang ibang buha, ah. Siya buhaon kay mo, hindi ka pamersas niya, buhaon ka, gali mo kay buhadad ng iya sa nga rectal area.
1: Sa ibang nga lingwahe, sa Sir Josil, na nga dialekto sa nga buhaon, na butigon eh.
0: Buhang sugid, no? Kaya kita ka mo sa lubis na may buha na sa sulod, nang nagatubo na bala. Dako matuod, pero kung nalim mo kumuso na tubig lang unod sina, magkupos ganita makagamay. Nang sa ato naman nga mental conditions, Doc Leo, anong malain nga epekto sang permi ka lang nga gina-constipate hao?
1: Sa manit siling nato, Sir Josiel, na kung constipated, daga ni madisturbong imo siling nga huna-huna. Tungkol ni constipation, makafekto sa ato siling mental health. Pero, sa masami, Sir Josiel, ginabaliwala lang ini. Ano yung problema na ito, eh? Pag may mabatsagan kita ng mga symptoms, nga sa primero pa lang, kag daw makaya pa lang, ginabaliwala na ito. Nga kung tani, Sir Josiel, maghuna-huna na kita. Kung ano bala ang posibleng niya kausa, kundi ininaangot. Pero ang long-term constipation, Sir Josiel, mahimo, manging kabangdanan sang anxiety. Isang ginapanumdom sa ni Sir Josiel, nga hindi ko makapamuhin maayuman. Basi may bukol na ko sa tinae, basi ko may ano na dito sa sulod. Isa na Sir Josiel sa nagagamo sa pinsar sa iban eh. Hasta nga nag-overthink na Sir Josiel. Ang iba nagkakadto Sir Josiel sa ginatawag pagka-irritable. Iban sa ni low mood. Kag also works the other way, Sir Josiel. Kaya nga man, ma-stress ka sa pagpanumdom sa nino sa ang mga posible ano ay hanang kabangdanan o kung ma-irritate ikaw, kung low mood ikaw, kagang stress, Sir Josiel, maka-worsen man sa constipation nga nag-create, Sir Josiel, sa cycle.
0: Oo. Ambal nila ko no, Doc Leo, sa sige nga pataksang ulan ko no, nag-ahumok ang bato. In short, sininga, makapahumok man sa ato sininga, discharge is supposed to be ang enough man nga pag-inom naton sang liquid o kung tubig, hindi kay di color.
1: Correct.
0: Timiara iban, Doc Leo, nagareklamo, sila niya grabe man ang inom ko sila niya sa tubig. Nga sila niya kung magpamuhin ako sila niya tiga-tiga gihapon, ubos kambyada haw.
1: Ang tubig, Sir Josiel, ti isa man lang sa sangkap o kung saan kinahanglanon para nga mabuligan ang ginatawag constipation. Problem, Sir Josiel, sa paglaba bala, ang tubig, kung tubig lang, mahugasan, mabasa mo. Makuha uman ang pila kahigko sa imo siring mga hiniro o kung sa imo siring mga panapton. Pero kinanglan mo, Sir Josiel, sang habon eh. Para nga malimpyo gid sa maayo. Sa piyak man niya bahin, bisan ano man kasugid sang habon nga manami na sa Sir Josiel, makapaputi o kung makapalimpyo gid, kung waay man sang tubi o kung kulang-kulang man ang tubi, amo lang gyapon, Sir Josiel, ang matabo. Hindi ka lang gyapon kahimo sa paglimpyo sang maayo.
0: So it's not enough. Hindi bastante nga tubig lang, Doc Leo.
1: Yes, Sir Josiel.
0: So may dapat pagid kita nga kanon, hindi kay limnon, kay tubig supposed to bilang dapat sa lawas na to ni. Galing kiti mga once lang na to nini nga nagainom kita da sa mga dikulor, mga colas, mga sodas, mga carbonated, hindi gani ang mga sweetened beverages. Ato na sila nga mga once kiti. Nami tanawon pagkatapos do nami manhigop sa iban niya do nami ginao bitestingan taman, Doc Leo. Te nagakinggan yon na lang, which is not good para sa ato sining lawas. Now kun hindi lang tubig ang kinahanglanon, ano dapat ang iparesta sa tubig para nga maghapos ang ato sining ilitsaron, Doc Leo?
1: Isa si ni Sir Josiel sa aton sa ninyo dapat mantalupang doon magluwas si ni sa tubi kinanglan, Sir Josiel, may ara makita sa ni isang fiber. Kinanglan sa ni may ara makita sa ni isang mineral nga nagabulig man pakondisyon sa aton man sa ni nga tinae.
0: Oo. Kiti magambal kita nga fiber. Ang ibang sa ni bala magambal fiber. Siya ka duro kung nakalubid ka naman to, made sa abaka, fiber na mo.
1: Fiber man ha?
0: Abaka, fiber. Now, if we speak about fiber, ya, Doc Leo, makabulig sa pagpanami sa nga to sa nga ilitsaron, upod ang tubig ha, tubig kagang fiber makapanami sa aton itsar. In what form ini? Just like also sang fiber per se, but in finest form ini, Doc Leo?
1: Magambal kita tayo nga fiber, Sir Josiel, may duha mo. Dua ka klase sa fiber, may soluble at insoluble fiber. May fiber kita, Sir Josiel, nga hindi kaya matunaw nga nagawa ginatawag nagaupo dito sa aton sining large intestine. Para nga maghapos ang pagpagwa sang higko. Kag may ara makita, Sir Josiel, sa fiber nga naga-form as gel like. Amo na yung nagabulig bla para nga ang mga cholesterol halin sa aton sining food intake mabuligan nga hindi kaayo gid ang absorption sa aton sining tinae. Which is ang mga lanot-lanot nga makita sa prutas o kung ara sa ni sa prutas, ara sa ni sa mga utanon, amo na mga fibers or Josil nga hindi sa ni matunaw nga nagkakadto sa aton sa ringa tinay.
0: Bada ka pareho sa ni magkaon ka sa mais. Natunaw ang yang unod pare yang panit mais mang gapon.
1: Mm-hmm.
0: So, na nagagawa para sa inyo mais na in larger form bangon kiti. Bahal nga. Sino daw mais mga ipon to nagawa? Siya balahan mo ragid nga bingaw ng ipon ta. Bagang tabing haw doon.
1: Why na mausap maayo mo?
0: Why mausap maayo? So, ang purma ya, mais gihapon na. Corn kernel gihapon. Pero why na sang unod? Panit na lang bilindog layo.
1: Pero lain pagi din na yes, Sir Josila, inang part iya sang mga ginkaon na ton, like grains, beans, or vegetables, nga why iya matunaw sa rason nga why na ton mausap mayo.
0: Mm.
1: Ayaw fiber, ini yes, Sir Josila, di bisan usapon, mani mayo, hindi gini niya matunaw mo.
0: I see.
1: Uganot gid niya.
0: Oo. But tambalon sini nga, mapain gid niya, in short sini, guwa iya sini, kung sa mga humay pa nga ginapagaling ni mo, ano giniya, no? Upagin niya, Dok Leo?
1: Ma-notice bala naton, Sir Josil, bala, kung magkaon kita sang okra.
0: Oo.
1: Tama ko na medyo gulang-gulang ang okra. May mga sagunot di kita, Sir Josil, nga mausapan.
0: Mm-hmm.
1: Tis tingin niyo bala, usap bala kung matunaw niya na siya.
0: Hindi gid.
1: Hindi gid na siya matunaw.
0: Oo, daw abaka fiber gani, Dok Leo.
1: Kung tunlon mo na sa Sir Josel, dito na mga kanto si Monsa Ringa Tinay.
0: Mm.
1: Mabulig na limpyo dito si Monsa Ringa Tinay.
0: Pero ang kalabanan, sining nag-aupo dito nga fiber sa sulod, Dok Leo. Magkaon kita sang ukra, magkaon kita sang talong, magkaon kita sang iban pagid sining, just like that, palaya. May insoluble fiber or hindi matunaw nga fiber, Dok Leo. Nga amon ng kinanglanon man galis na ito, sining digestive system.
1: Yes, Sir Josel.
0: Ay, see. So, speaking about that, sa mga maka-experience nga daw, kabudlagid yan magpamuhin, pero may constipated, inang ginahuwidan yung blasang utod, kaya yung balo, sakit na gida. Sunod naman, magliamar naman sunod, i-ariyahan ko naman sa tunga. Ano mga dapat naton sining mga i-prioritize nga mga pagkaon, Dok Leo, para makalikaw kita nga ma-constipate or mabudlay magpamuhin, Dok Leo?
1: So, ari Sir Josil, no, prior to that, dapat isa man sa dapat, kinanglan na ito ni Mon, Sir Josil, kung may urge gani kita, kato kita na yun, Sir, sa CR.
0: Hindi pagpulupunggan-punggan?
1: Hindi pagpunggan-punggan.
0: Ah, oh, I see.
1: Kag-isa pag ni Sir Josil, blang akong sa ibang tablang lugar, blah. Mahulat pa tabla nga makabalik kita sa Tonson yung balay.
0: Doon na, paanad-anad ko, no? Okay. Doon kinabalibad na lang siya, no? Pinanad ko to sa amon niya. Hindi ko kusaho sila niya sa iba niya lugar.
1: Diba, Tiff, karoon ko may mga 3 days na nakatener dito.
0: Oo. Oh. Mayroon tani kong bata na kay mahambal ka lang, baklian na ito kakalias niya kay kaliyahan.
1: So, low fiber, pagkatapos ang urge or Josil, hindi pag punggan, low fiber, dugangan sa fiber, ang urge hindi sa pagpunggan, more sa nga fluid, Sir Josil, kag lack of medical check-up, Sir Josil, sa iban bala sini nga may iban pagid niya mabatsyagan magluwas, Sir Josil, sa mga symptoms of constipation, ayan. May iban nga mga conditions or may iban pagid, Sir Josil, sini nga mabatsyagan nga mga symptoms, mas manami makapakonsulta sa doktor or hindi gani, Sir Josil, syempre istorya sila sini sa mga practitioners para kung ano ang makabulig, kasubong sang aton suggestion subong diri kita sa fiber nga ginatawag, may ara na kita tubi. Kung may urge kita, abi, dapat sundo na naton. Kung kada aga, abi, may panawag, may call of nature. Kanto na kita sinisa CR, hindi ito na pag-i-today. So, dire na kita sa fiber karon. Isa nga makabulig sa aton, Sir Josil, nga ginasuggest na to na mo, sir, yung pagkaon sa isang ampalaya. Paano sa makabulig?

0: mahumok ang pagpagwa sa resang higko kag mas less o kung hindi ka kayo sa Sir Gausel magpamwarsa sa pag-release sini.
1: Amo ng kalimbawa ay gali Dok Leo sa mga dietary fiber nga ini. Ang kalimbawa ay sini ang weight sa ato sini nga tiyan no. Sa aton digestive system. Ang bugas nga isa kasako kag ang upang isa kasako. Ang mga tawag nato sini hindi rich gamay ang sini nga dietary fiber daw isa kasako nga bugas mabugat. Pero kung magkaon ikaw galis ang pagkaon nga rich in dietary fiber ning may insoluble fiber daw katulad ina sang isa kasako nga upa. Isa man sa kasako parehas lang silang isa kasako pero mamag-an ang isa kasako nga upa sang sa isa kasako nga bugas Dok Leo. So amo nang guwaya sa tiyanta hambal nga tidamo man imo kaon pero do ka mag-an lang sang imo ya pamatsyagan nga ngakon niya siling nga daw gamay-gamay gani kaon ko sang sa imo siling nga nga do ka bugat gid sang pamatsyagan sa tiyan.
0: Sako Sir Jocelyn Lester yantan di kilo ha.
1: No sako.
0: Oh di bugat ha.
1: Kaya lain manaya ko no ang papili bala Dok Leo sang duha ka tuso. Siling din ka isa ka kilo nga bulak o isa ka kilo siya nga lansang. Di siling nga diri ko ya mag-an niya isa ka kilo nga bulak mo.
0: Paano nagmag-an man?
1: Eh, sa pariyos na sila isang kilo. Sa nature, mag-an. May volume. Kung kaysa wala, patusuhay na walang istorya mo.
0: Lansiyan na istorya.
1: Pero ang hindi ta matusuhan, ang lawas ta Dok Leo.
0: Gusto.
1: Kay mabatsyag kagidya.
0: Gabalik mag-Japon sa aton.
1: No. Magluwas sa bisang palaya, anong mga pagkaon pang iban, Dok Leo, nga rich in dietary fiber?
0: Ari Sir Jose, ang isa sini amo ang balunggay. Paano sa makabulig sini sa constipation? Actually, Sir Josil, balunggay is one of the best natural gut support foods in the Philippines. Sa Pilipinas, sa tandaan na to na hindi kita siling Sir Josil yung makabalibad kita sini. Nga man, mataas sa fiber, kag may aras sa Sir Josil sang magnesium. Ang magnesium, isa-isa ka mineral nga nagabulig pa-relax sa aton sa bowel muscles, nagabulig support sa healthy sa nga gut bacteria. Resulta, Sir Josil, mas mahapos ang pagpagwa sa isang higko, kag hindi, Sir Josil, magtiga ang aton sa nga higko. Kumbaga, Sir Josil, katawhay lang sa iya sa nga pag pa gwa kagang isa sa ni Sir Josil sang rason balaan nagahina ang ginatawag aton sa nga peristalsis sa movement o kung paghulag-hulag bala sa aton Sir Josil nga tinae sa pagpagwa sang higko pero tungod sa magnesium Sir Josil ginabuligan niya nga mag-relax ang aton sa nga bowel movement hindi sa maghawid sa iya sa nga pag-function para sa pagpagwa dito o kung pag ginatawag iya flexibility Sir Josil ara especially sa pagpagwa sa nga aton sa nga higko sa iya sa nga duna o kung sa iya sa nga nature suno sa iya sa nga ulubrahon Sir Josil.
1: Oh, salot ka na ni may pamangkot na rin Dok Leo. Sa nga ako kada simana siya hindi mahimong hindi ako constipated. Selingyati nabatian ko magkaon kasang ampalaya o kuno marguso magkaon ikaw sang balunggay makapanami sang imo sining pagpamuhin. Pero selingyati adlaw-adlaw hindi ako sina makakaon. Ang ginahimo ko actually ako iya dugay na nagagamit sang ano Santon plus gold capsule pero lately inuntatan ko mga tatlo na kabulan. Ito daw nagbalik ang pamatsyagan ko nga daw kada simana gina-constipate ako. Konsigihon kong pag-inom sa Santon plus gold capsule, makabulig ina para sa manami sininga pagpamuhin, Dok Leo.
0: Actually, tibasi sa Yester Josil, sininga panaysayon, ka-okay na sa itong nagatumarsa eh. Tagaling ganun tatan niya.
1: No.
0: Dito nagbalik naman. Sa butabalan, Sir Josil, tumar naman sa luwat. Para mabuligan siya nga mabalik liwat Sir Josil ang paghapos ang iasining pagpamuhin. Kasubong lang na Sir Josil bala nga kinanglanta ang mga laswa kag prutas bala nga kung magkaon kita sa ni naganami aton bowel movement. Pero kung maong tatanta, ibulos ta naman nung kaisa Sir Josil mga refined starches nagabudlay naman ng aton sa nga pagpamuhin. So nang imuunta, ibalik ta naman liwata mga utanon kag mga prutas para may fiber kita Sir Josil. The problem sa nga ton Sir nga texter Sir Josil, hindi man tanan sini nga oras ti maka-prepare siya. Sang utanon. Balik kita liwat. Ang aton sini ginahimo diri Sir Josil, pagpahapos sa aton sini nga bowel movement. Ang aton sini pila ka mga suggestion. Pero sa mga nabudlayan sila sa nga bowel movement kag nabudlayan pagit sini mag-prepare

0: Pero sa mga utanon, pahapuson pag inatan, Sir Jocil, ari ang Santhon Gold Herbal Capsule.
1: Oo. Oh. Kaya may ampalay ang Santhon Plus Gold Capsule na to, no? May malunggay, Dok Leo. Ti may added pa na. Magustin may antay, tawag na to sa may antay cancer properties. May garlic kita, may spirulina pa.
0: Correct.
1: So, mga add-ons ina magluwas sa ampalaya kag malunggay nga dako gid mabulig ya gali sa pagpahapos ato sini nga pagpamuhin, Dok Leo. Ining duha ka mga mapait sini nga kon usapon mong hilaw, Dok Leo.
0: Actually ang ining mapait, Sir Jocil, nga substance like halin sa ampalaya abi. Nagabulig, Sir Jocil, stimulate sa aton sini nga digestion.
1: Oh.
0: Nagapanami sa aton sini nga panunaw, nagapanami sa aton sini nga ginatawag absorption sang nutrients. Kag isa man, Sir Jocil, ang natural antibiotics ni nga garlic nga upod dira sa aton sa nga Santhon Gold Capsule.
1: Mm.
0: Nagabulig, Sir Jocil, balance sang aton sa nga friendly gut bacteria.
1: So, ti sa mga kauturan ta, sa mga kapariusin na Dok Leo, kiti kinanglanon tagid man ang inatawag sini nga dietary fiber sa sulod sa ato sa nga lawas. Labi na, hindi lang kay soluble dietary fiber, ha? In short, ining matunaw nga nagaform jelly-like sa sulod sa ato sa nga lawas. But kinanglanon ta per se, ang inatawag sini nga fiber gidya nga hindi matunaw, but in a tiny form, tama ka gagmay, nga mo nang tawag nato sini ano na lang lubid sa sulod sa lawas ta, Dok Leo. Kung padako naton fiber man ang made sang lubid mo.
0: Correct, Sir Jocil. Bisan pag ni magkaon sila kamuti tinanok bla.
1: Oh, ang sagunot ya.
0: Nadamo na sagunot ang mga lanot-lanot nga matulon naton mo.
1: Insoluble fiber na, Dok Leo.
0: Yes, Sir Jocil.
1: So, kung mag-stuck ina gali sa ato sini nga tiyan, ang ginahimo iya, amo nang nag-absorb sang tubig, Dok Leo.
0: Correct, Sir Jocil. Ano ko nagapahapos nga ton sa ringa pagpamuhin. Pero, ari lang ha, gamay lang ang reminder, hindi taman pagpatamaan.
1: Mm-hmm.
0: Kay Zoki ng lanon, tang fiber, ginatawag dietary fiber. Pero, kung masubrahan man nabikita sila, Sir Jocil, gabutod ba ng aton sa ringa tiyan?
1: Muning masaming hambal nga. Siling nga binabirahan ko siya sa kabandihado, boss ko siling nga kamuti. Nga pagkaaga siling nga daw tambor tiyan ko.
0: Sudlaan mo, hindi ka mga hatag mo.
1: Oo, kada-kada hampa ko siling nga, gagawa mo na yung hangin.
0: Tsakto-tsakto lang ah.
1: Oo. Hindi niya lang pagpatama. Nang hindi, nagkaon ka mo, hindi para nga mabusog. Nagkaon ka mo parang mabuhi.
0: Mm, kag makapamuhin.
1: So importante na mga ano bla, rich in dietary fiber. So may kun nagabatsyag abi ka, Dok Leo, nga masami ka na gina constipate na week abi matag duha kadlaw, tatlo kadlaw ka nang constipated, Dok Leo. Mga pila ka kapsula dapat sina ang pwede mo mainom.
0: Kung nalimbawa, Sir Joseph, may chronic constipation ka, pwede ka makatumar sa isang Santhon Plus Gold Capsule in a couple of weeks or 2 weeks na straight, Sir Joseph, thrice daily.
1: Mm, 3 times a day, ha?
0: Yes, kung tig-agid bala, Sir Joseph, kagkadugay na bala sa imo nga nag-experience sa na kagkapin pa, Sir Joseph, kung nalimbawa, may ra-iban nga sa isa ka semana, kaisa lang, tapos kabudlay, gidya ipagwa, pwede ka mo makatry sa na straight nyo, 2 ka semana, thrice daily sang Santhon Plus Gold Capsule.
1: Oh, before ina, Dok Leo. Maghapon ang formula, no?
0: Yes.
1: 10:30.
0: Yes, Sir Jocil.
1: 10 minutes before meal or 30 minutes after meal.
0: Correct.
1: Okay. Ang isa pa gidere, Dok Leo, ang iba ng pagpati naton nga basta gani ko na madanlog, makabulig man na sa mahapos nga pagwa sa mga bagay ko na sa sulod sang buho.
0: Mm-hmm.
1: Ti kon constipated kang iban siya imni balas niya mantika.
0: Mm-hmm.
1: Ti mantika ang danlog mo.
0: Mm-hmm.
1: For example, labi, Dok Leo, instead niya mag-inom ikaw ka mantika nga ng taga 40 lipid bla sa merkado, may ari kita nga mga matawag naton mga oil, mga healthy source ng healthy fats bala, just like the virgin coconut oil, may malunggay oil man gani mo. Mga katulad sini, Dok Leo, makabulig ini ang mga good fats sa pagpanami sa ato sini nga pamuhin, Dok Leo.
0: Makabulig yung Sir Jocil. Kasi laing ganyan ko na kumadanlog, Sir Jocil mo.
1: Mm-hmm.
0: Mahapos magsulod, mahapos man magwa.
1: So, amo man na typically dito sa sulod, Dok Leo, ha?
0: Correct, Sir Jocil. Actually, ang punto, bala, simple idea, bala, Sir Jocil, sa sining oil, bala, it makes the path slippery for stool.
1: Mm-hmm. Pero dapat good fats, Dok Leo.
0: Correct, Sir Jocil.
1: Hindi kay lard kag saturated fats.
0: Kay base bla karon imbes nga magwa sir Jose lang pundok na dugang butot diyan no bla.
1: Ti base ko naghambal niya hindi ah. Lima ka kutsara sin sinamo ko to siling niya sa Anli Rice.
0: May ara man sir Jose sin nga nag-efekto pero hindi ka nag-isa ka bots finish line.
1: Kay instead nga inormalize siya Doc Leo. Kon masobrahan ka, sobra-sobra gid ya.
0: Correct sir Josel, kay dali-dali man ang i-release nga ton sir Galawas kay di makapayos sa.
1: It's a complete opposite of constipation na matabo.
0: Correct sir Josel.
1: Hindi ko lang paghihambala kami gakaon bla basi nga ibanaw.
0: Hambal sang kilala ko bla basi kon sa batiis ang ronda mahid bla. Sensa sar gatimo timo ah. Pero like sir Josel no, liba ining virgin coconut oil. Like for example, anong iya sining mahimo o kung nabulig sa ma-constipated, isa sining ginahimo niya kung mahimo niya, ginalubricate ang atong sining stool, making it easier to pass. Contains medium chain of fats nga makabulig, stimulates ang bowel movement, kag slightly speed up digestion. Isa ni Sir Josel sa manami niya sa nga mahimo, nga nagaresulta sa mas mahumok, nga higko. Kati ang problem, Sir Josel, sa constipated katigay. So, buligan niya nga mapahumok, magluwas na nagabulig sa mga itatawag fibros na nato, naging kaon na, kag less of friction during bowel movement.
1: Oo. Magkita friction dalay na sa mga way magkalatunaw balang mga particles ang ginkaon naton.
0: Gagang kuan gyud Sir Josel eh. Imaginable Sir Josel ang katigabla. Kon daw ano kainit bala Sir Josel nga mag-agi na sa alagyan bala Sir Josel. Kapin pa kon kagutok bla. Which is pag may aceite or may oil, tikon yung madanlog lang Sir Josel. Mahapos ang pagpagwa.
1: Gadalhay lang. So, importante gali ining oil also, but make sure nga good fat ina.
0: Correct.
1: Hindi again ang mga saturated lard or nagamit natin sinipamprito sa inaprito natin sa balay. That's why nga pareho sa bisang source magluwas sa virgin coconut oil. Ang good fats, just like that sang yan ang butang tabla sa mga salad-salad naton yan yung oil. Olive oil, Doc Leo.
0: Correct.
1: Tinghala ka mo nga, yung binutangan na ito ng oil, hindi takong uyon ka oil. Nga kung magsamok ka ni Doc Leo sa vegetable salad, nga kanamit man kaunon with the olive oil, Doc Leo.
0: Correct. Mananam. Kagang isa sila man nga mabinipisyo sa aton. Kung mayara kita sa risang mga good sourced fat, Sir Josel, makuha na ton ang mga fat-soluble vitamins. Hindi sila mauyang, Sir Josel, kung upo din na sa ton sila maginakaon, magluwas nga makabulig pa sila sa ma-constipated.
1: Sa processing pagin sa mga vitamins and minerals nga fat-soluble gali, makabulig, no? For example, Abido Cleo, virgin coconut oil, isa na sa makabulig man pa soften sa ato sa ring matigadid tong inugpagwa sa ato sa ring rectum. Ang premium D3 soft gel capsule, because may VCO, magluwas sa virgin coconut oil, may malunggay oil pag Doc Leo, and the vitamin D3 abi no, makabulig ini Doc Leo pag inom sang premium D3 soft gel capsule para malikawan ta nga magka-constipated, Doc Leo.
0: May ara gid siya mahimo, Sir Josel. Though hindi sa direkta, ha? Pero makabulig sa pag-abot sa tons ning muscle function nga mahimo niya ini irregulate, Sir Josel. Kagti nga tons ning intestinal, Sir Josel. Intestine, muscles, ini. May intestinal muscles kitang mabuligan, ma-regulate. Ani, kung nagainom kita sa risang vitamin D3, kag sa pagtuon, Sir Josel, base sa pagpanarawsaw sa ring, manubo sa ring vitamin D is linked sa mga pagtuon to constipation sa pirasin ni ka mga observation, Sir Josel. Kag magluwasin na, nagsuporta ang vitamin D sa nerve signaling sa aton sininga tinae. So may separado kaya Sir Josel nga efekto, kag specific nga efekto, kag beneficio ang vitamin D3 sa aton sininga tinae nga nagaresulta sa mas mahapos man nga ginatawag pagpagwa sang higko, kay ginabuligan niya Sir Josel nga magmanami pagyad ang aton nga peristalsis movement. Kaya nga aton tinae sa sulod, Sir Josel, doon nagabalod-balod ni mo. ang ubras na gapuga-puga sabla para sa pagpagwa sang higo. Isa ka direksyon sa pagpagwa sila sang higo, Sir Josil. Nga ginibuligan nila sang vitamin D3. Kag kung magnami ina, Sir Josil, ang pag-function ng magsigisigi, mangin regular, Sir Josil, ang call of nature. Mutang balon, regular, mabalik sa amat-amat, sa regular ang pagpagwa naton sa higo, Sir Josil.
1: In short, bisa nagapahuway lang kita, Dukleo, ibok-ibok ang ato sinitinae.
0: Correct.
1: Pero mas manami pag-ideya, ibok-ibok kag-function kung nagahulag kita.
0: Tama.
1: So, amo na nga kinahanglan kung nakakaon kita, hindi nga madugsing kita, pero just a slow walking, paghulag-hulag sa kagalingon mo, dabisan, hinihinay nga saka, panawag lang sa hagdan ninyo could help gali sa good digestion, Dok Leo, no?
0: Yes, Sir Josil. Actually, kung mahimo naton na, no, sa aton sini mga tagparamati, nga pagkatapos naton sang kaon, hindi kita magpabilin nga nagasigi kita, Sir Josil, sang kinatakata dira sa lamisa. Kundi tindog kita kang maglinakat. Maglakat-lakat kita. Kaya isa kabintaha sina ginabuligan aton nga magnami aton digestion, magnami aton sa nga bowel movement, magluwas pa, Sir Josil, malikawan aton sini ang pag-shoot up sa aton sini nga blood sugar.
1: Kaga malikawan mong pag-damol sa imo love handle.
0: Correct, Sir Josil.
1: Buta malo sini pag-damol bil-bil.
0: Malikawan aton nga sense nga aton sini, Sir Josil, nga glucose, mas nami ang absorption kaysa sa nagapungko lang kita. Nga kun magpabilin din na, Sir Josil, na nagahulom nira, like mga calories ginkaon pagit na ton, Sir Josil, kung nagasulubran ni magamit, gina-convert sa fat.
1: Okay. Ang pag-inom, Abidok Leo, kung hindi sila masami abi makakaon sa mga fibrous sining mga pagkaon sa premium D3 softgel capsule, mga pila ka kapsula sining pwede na mainom, Dok Leo, in a day?
0: Pwede, Sir Josil, mo kainom twice daily.
1: Duhan?
0: Yes.
1: Okay. 10:30 gapon, 10 minutes before meal or 30 minutes after meal.
0: Yes.
1: Okay. That's the recommended time sa inyo sa nga pag-inom, ha? That's soft, premium D3 soft gel capsule. Now, ang pinaka-common sini kagang halos sa ginakaon na ito sini, Dok Leo, prutas o tanon, may presence of vitamin C. Ang vitamin C consumption, Dok Leo, makabulig sa pahapos sa pagpang-itsar sa mga constipated, Dok Leo?
0: Makabulig yun, Sir Josil. Kaya ganihimo sa isang vitamin, Sir Josil, kung na riba, nagapasulod kita sa aton sa ninyo lawas, halin sa aton ginkaon na be. Sa Pilipinas, sa Saragaya, dari, Sir Josil, is bayabas. Magluwas sa mga lemon, magluwas sa bisaswa, oranges. Nga nagabulig yun, Sir Josil, ano, pahumok sa aton sa ninyo higko. Kati, tandaan gani na ton, nag-dry o kung dry ang stool sa ninyo, Sir Josil, sa constipated. That's why budlay si i-release, budlay man sa maghulag, Sir Josil. Samantala, ang vitamin C, nagabulig gali na, Sir Josil, butong sang tubi dito sa aton sa ninyo intestine para ng aton sa ninyo higo magamatamat humok kag mahapos siya ipagwa.
1: So, tikon vitamin C ang kinahanglan gali. Sa mga hindi ya makakaon ba sang rich in vitamin C daily, kaya kinanglano man na para magpapos sa ato sa ninyo pagpamuhin, pwede ka mo kabakal kag makabalon sa inyo sa ninyo ulubrahan, iskwilahan, kung di mo makadto, kung sa balay man ninyo, stock ka mo sang Santon vitamin C. Alkaline-based pa ya, Dok Leo.
0: Correct, Sir Josil. Ano? Amun yung bintaha, kahit suno sa ginayamo sang iban bala, Sir Josil, kag may iban ganyan ka doon, di na magliwat inom sang vitamin C, kag hawa-hawa ang pamatsyag niya kahapdo sa sulok-sulok. Unlike yas ning Santhon vitamin C, ti alkaline vitamin C, hindi makapahapdo sa tiyan.
1: So muna ang bintaha sa ginatawag nato sa ning alkaline based nga Santhon vitamin C. So you can take pila, Dok Leo, kakapsula sina in a day? Labi na kung constipated ka.
0: Kung constipated, Sir Josil, pwede ka makatumar as sining Santhon vitamin C thrice daily.
1: Thrice daily.
0: Like Santhon plus gold capsule man.
1: Ang iya sining pag-inom, Dok Leo, is still 10:30.
0: Same lang yapon, Sir Josil.
1: 10 minutes before meal or 30 minutes after meal.
0: Yes.
1: Ano nang recommended nga tiyempo para mag-take ikaw sang Santhon vitamin C. May isa dali ka pamangkot, Dok Leo. Siling niya ti ako mga tagkaduhagin man ka beses, siling kon kaysa kada semana, budlayan gid ako siling niya magpagwa sa akon siling niya no, higko. Pero siling niya plakapi ako tagtatlo ka beses ako mga pieces sa kadlaw. Ang pagpangapi ko may epekto ini sa akon constipation o kon di kala pagbasaon ni Longgo ini Dok Leo.
0: Depende Sir Josil sa tao. Kaya balan mo kung masobrahan ka man sari sa caffeine gaya ka dehydrate ka man.
1: Okay.
0: So gamala ang problema gani na ton siya gamala gani ang higko sa sulod. So kung ma-dehydrate ka din dugangan pagin sari ang mala. Pero ang caffeine Sir Josil na way makabulig man sa Sir Josil panami sa pagpagwa man sa aton sari ang higko. Kapin pa kung nariba ang coffee balang imo sinagina inom may mga sangkap kasubong na nagahatag sa imo sa isang fiber. Kasubong na nagahatag sa imo sa isang pila ka mga minerals na nagabulig panami sa pag-function sa aton sari ang tinai nag-soften pagin sa aton sari ang stool. So ang isa sinadira Sir Josil nga makabulig kung naton gid nga isa-isa ho ng iya sari nga sangkap generally pag-abot sa fiber Sunthorn Plus Coffee Mix.
1: Oh, amo ni nga may mangustin, moringa powder kag soya powder Dok Leo.
0: Correct Sir Josil.
1: Because of moringa no kon balungay Dok Leo.
0: Balungay and kag may ara man Sir Josil sang ampalaya.
1: Mhm.
0: So makabulig siya.
1: Okay. So, in short, sini ang tatlo ka variants ang coffee na ton, Dok Leo. The fact na may balungay siya, ang Sunthorn Plus Coffee Mix, ang Sunthorn Gold Coffee Mix, kag Premium D3 Coffee Mix, lun sa ni may balungay, Dok Leo, makabulig ini para man sa hindi ka mo mag-suffer sa constipation.
0: Correct, Sir Josil. Kag sa iban mga iban pagid niya makondisyon, bala Sir Josil, like karimbawa, kung diabetic kong isa katawo, posible man Sir Josil, constipated man eh. Isa man sang dapat bulubantayan din na eh. Kag isa man, sa ginatawag nanamian sang mga constipated Sir Josil. I mean, sa mga diabetic, may constipation, pagid iban, pagid na complication, nanamian man ang iban sa naginom sang coffee Sir Josil. Tapos yung pamangkon sa iban, ano yun ang kafe nga pwede imnon?
1: Oh.
0: Actually, ang isa sina nga kafe kung nariboa nga pwede nyo imnon, kung naliba gusto nga mo maginom sang coffee, is black coffee.
1: Without sugar.
0: Without sugar.
1: Oh.
0: Amo nang gina-recommend na ton. Pero...
1: Kati kon kay sabi, Dok Leo, yung problema, siling niya inom ka lang black coffee, ha? Mm-hmm. Siling niya ti may kalamay kung ay black coffee lang gani.
0: Mm-hmm.
1: But ang balon siya na maghambal nga with sugar, black coffee lang.
0: sunod naman gani sa Sir Josil ng reklamo naman, mapait.
1: Pwede ka na mag-inom sang coffee.
0: Pero
1: may kape yang matamis nga pwede mainom sang diabetico, Dok Leo.
0: Yes, Sir Josil. Alam mo na yung dako nga pero. Oo. Nga pwede magali nga may matamis at ang panamil pero recommended niya. Kung naging gamit yung pampatamis, Sir Josil, is stevia. Like sa atong siring Sunthorn Gold Coffee Mix and Premium D3 Coffee Mix.
1: Okay. So, sa mga kauturan, tada, if constipated ka mo, ang balungay, kaya ano giniya mo? Binukbok giniya nga balungay ang ara da, sa Sunthorn Plus Coffee Mix, Sunthorn Gold Coffee Mix, kag Premium D3 Coffee Mix. Makitaan nyo gin-ina gani nga may mga ano pada, may mga small particles kabahin sa nga powder nga malunggay o kon moringa Dok Leo.
0: Kag suliton to Sir Josil, ha? Balungay is one of the best natural gut support.
1: Magkambay kita gut support functions ato sa digestive system, Dok Leo?
0: Correct, Sir Josil. Dala na sa mga constipated.
1: Mm-hmm.
0: Gut support, Sir Josil, nga gintawag pagkaon, diri sa aton sa Pilipinas.
1: Kag-actually, Dok Leo, delikado ining permilang gina-constipate or constipated sa mga diabetic bala.
0: Mm-hmm.
1: Kaysa sige-sige nga constipated ka mo, basi mapilas ba lang inyo sining rectum.
0: Mm-hmm.
1: Nintindihan ta nga kuntasi mo blood sugar, kadugay magpali, especially ngang rectum ta, ginagyan man sang higko ta, magluwas nga permi lang nagainat nagyan sang higko ta, higko gidiya Dok Leo nagaagi.
0: Correct Sir Josil, maliban pa nga kalabanan sa mga diabetic o Sir Josil, hypertensive man.
1: Mm-hmm.
0: Kagang iba, nakaagi naman sang stroke.
1: At magpamilya sila kung sa nang tukliyo mo.
0: Which is, sunod sa atong diskusyon, Sir Josil, pilain na sa mga dapat na itong halungan kung constipated ka.
1: How about Dok Leo? Sino yung tea? Masami ako yan nagainom sang tea. Sila niya, batsyagan ko man nga kung kaisa, ano ako, ginakuan, constipated. Kuan na lang, constipated na lang ah. Siling isigihon kong inom sa konsining tea, Dok Leo.
0: So, why man problem kita nga nakita dara Sir Josil, ano? Kapin pa kung may benepisyo sa yasining constipation. I mean, nagabulig bala Sir Josil pahapos sa yasining pagpamuhin.
1: Mm-hmm.
0: So, why is problem kita nga nakita sa nadara nga masiling kita nga untatan? Magluwas, Sir Josil, kung naliba, nabalik na siguro sa regular ang pag-function sa imosering tinay or bowel movement. Nami na dito ang condition sa digestive system. Ngibisan di ka na mag-inom sang tea, adlaw-adlaw ka na siya nagpamuhin. So, masiling naton, Sir Josil, nga pwede ka makainom na nabisan even every other day or like every 2 days, depende na lang sa imo. Though, why gyapon problema, Sir Josil? Bisan nabalik na sa regular ng imo sa nga bowel movement, inom ka gyapon sa nga Sunthorn Gold Herbal Tea, adlaw-adlaw. Kami iban pagit siya nga binipiso sa aton sa nga lawas, magluwas sa constipation.
1: Oh.
0: Pero magluwas, yeah, Sir Josil, sina, may specific kaya nga binipiso sa aton sa nga tinae, ang cinnamon bark. Kag turmeric nga ara dira Sir Josil, mayor nga sangkap sa aton sa nga Sunthorn Gold Herbal Tea nga nagapanami man sang aton sini nga ginatawag bowel movement. Magluwas pa nga ginapanami niya kondisyon sa aton tiyan, Sir Josil, kapin pa pag-abot sang serum pag-abibla, Sir Josil. So kung tawhay pa matyag mo sa tiyan, Sir Josil, nagaresulta ina, isa ina sa magaresulta, Sir Josil, sa manami kag mahamuok nga tulog mo. Sino ba la sa aton nagapamati dira Sir Josil nga nagadagook ang tiyan nga muok tulog yaman?
1: Hindi ka batya ka dagook tiyan mo kung tulog mo. Pero the fact niya, balaan mo kundi nag-hook chan, mabuta mo lang hindi kagtulog.
0: Correct, Sir Josil. Ukon, basi na piyungan ka man, kag nag-hook chan mo, makamata ka gid.
1: Manabaw ang katulogon.
0: Correct.
1: Daw tulog ko no sa manok.
0: Mm-hmm.
1: Now, siling niya, ako na-notice ko, sang pirmi ako bala siling niya gina-blank, constipated. Nga sila yung nagamala ang akon sining panit, naga-dry skin, Dok Leo.
0: Yung isa, Sir Josil, sa kabangdanan sa constipation is dehydration. Nagamala imo panit, yung botong balon, di malayo, malaman ang imo dito sa ding higko, kaga imo sa ding tinae dito. Hindi, Sir Josil, na literal ganyan malamala, gina, kasi masibla sa interpretasyon sa ibang mga palamanga, gidbla.
1: Naga-rikabo.
0: Yes. Kulang bala sa ginatawag moisture, kung kulang bala, Sir Josil, sini sa ginatawag natural nga lubricant. So makabulig, Sir Josil, ang pag-inom sang nagakaigo sini nga tubi adlaw adlaw. Kag try mo bala basi isaman nga isaman, Sir Josil, nga naga-trigger sang pag malasang panit naton, kun hindi makasaho bala sa mga ginagamit naton sa aton sa nga panit kun magpaligo kita like sabon or mga lotion mandira, Sir Josil. Kag iban pagid. Try mo abi halimbawa gamitan mo sang ginatawag Sunthorn plus herbal soap. Kung maligo ikaw para mabuligan nga ma-moisturize ang imong panit. Kahit may cancer, Josil, may papaya, may malunggay siya, magluwas, may antibacterial, kay may bayabas man siya. Kaya iban pagid sa nga mga sangkap, tapos inom ka sa damo nga tubi, pero manami, kung constipated ka pagid, padalon doon ni, upod sa niya sang Sunthorn Plus Gold Capsule, Premium D3 Capsule, kag Sunthorn Vitamin C. Try bala, dua kasimana nga straight pagkatapos at taga-feedback sa tondra.
1: Sa inyo sa nga panit, kung magamit ka mo sa Sunthorn na herbal soap, nakuman ang binta, sinabisan hindi ka mo constipated, kaya it's just like nga ma-moisturize ang inyo sining panit, nagpanghabon lang ka mo, Dok Leo.
0: Correct.
1: Kalakip man ang clear skin na herbal soap.
0: Ti ara, iya special gina iya, Sir Josil, nga habon para sa guya. Magluwas sa bilog na ton nga lawas sabing gamitan na ton sa Sunthorn Plus Herbal herbal soap.
1: Ini nga, Dok Leo, pabalo-balo lang si mutanya gini gurong bana. Iya, siling niya ang bana ko, nanotice ko bala. Kung magreklamo sa masami sa siling niya gina constipated, siya nga daw nagaanghit siling niya ang lawas sa kagang iya sini ulo.
0: May na masalot ko lang, Sir Josil, personal encounter. Siya sa primero pa lang kami sini kasal sa bana ko. Hindi ko kasaw sa baho, ya. Kay ka ang hit. Hasta nga nakaanak na kami kaisa. Pagtapos na mong anak sang kaisa, ginapangita-ngita ako na ang kanghit, ya. Hasta nga matulugan ako kung ara ko lapit sa ilok, ya.
1: Siya guro gahulit sa bata, kiti pangsot, pero may iba, di ba?
0: Ang punto sa ni Sir Jose, alam kayo, sasalin na nga sila nga storyabla. Panadanad mo lang na. Pero siyempre, kung constipated isa ka tao, Sir Jose, hindi malikawan, hindi manigar, nga nagasungaw, Sir Jose, sa lawas.
1: Okay.
0: Yeah, so, isa na sang dapat, yun na to ni address, Sir Jose, kung may mga hindi maayos sining baho, nagasungaw sa aton lawas, sa aton baba, sa aton sining panit, agapangalisngaw, ayan, constipated kita, Sir Josil. Kagang iban siguro, ay kabalong constipated na sila, kag-abi, naanad lang sila nga, sa isa kasimana ka isa, okay na sa ila. Pero galing constipated sila. Abi, try pa inom sining isang Santhon Plus Gold Capsule, premium D3 capsule, ang Santhon Vitamin C, ang imo sining bana. Kung nagapang-afe man siya, pili ka lang isang coffee nga pa inom mo sa iya. Either Santhon Plus Coffee Mix, ukon Santhon Gold Coffee Mix. Ay, by the way, ang Santhon Gold Coffee Mix gali, Sir Jose, ang pintaha pagid sa niya kaya may anti-aging ingredient pagid ni. Nagabulig yung panami pagid sa aton panit, nagapahuben, kaya may glutathione and collagen. Kag isa man gali, Sir Jose, lang na nagapadasig man sa paglaway sa aton panit, termino lang ang paglaway, Sir Jose, nagamala, damo sinis ang mga kung ano pa dira nga makita, like even mga dark spots bala, Sir Jose, kung constipated kita. Kaya posible mga naapektado man ang aton sa ni Atay, Sir Josil, eventually mag-affecto man sa aton sa ni panit. So makabulig ang Santhon Gold Coffee Mix. Inaiya sa mga nagapangafe, Sir Josil, ha, gina-recommend na ton, nga constipated man. Pili lang kamo or premium D3 coffee mix. So amon ang rekomendasyon na ton sa pangkabilugan sa bana niya, Sir Josil, nga nagpangalis nga o bala? Ang iya sa ni baho. Santhon Plus Gold Capsule, premium D3 capsule, like Santhon Vitamin C. Kung nagka-coffee man siya, so pili lang sa tatlo na tondo coffee, Sir Josil. Kag kung maligo siya, try mong ipahabon sa iya is Santhon Plus Herbal Soap.
1: Okay. Siling niya, Doc, mahina ang performance ko siya kung permi ko constipated. Why man gin state dere kung anong kondisyon? Mangkot lang, worried siguro. Permi guro ni gin na constipate, Doc Leo? Gaano siya nag-worry sa basi kung maging na-performance niya kung nablao?
0: Ang problem balaan sa constipation, Sir Josil, kahit pagpamuhin mo dalang gatiga. Ay, sabagay mo, nang isa kamita.
1: Nag-back-to-you ba?
0: Sabagay, hambal sang kilala ko, kung patiga mo ng bintaha.
1: O kung kaisama masulanos niya, maayo pa siling niyang pang-CR mo siling ever milang tiga. So, apikta, posible mapiktuhan, Dok Leo, ha?
0: Posible, Sir Josil, maapektuhan kay kadamo, Sir Josil, sa posible sa ni kag mga sanga-sanga bala nga mangin na maiguan kung constipated ang isa ka tao. Kay bisan pa, Sir Josil, ang hormone balancing sa ni mahimo nga ma-alter kung may chronic constipation ang isa sa ni katao.
1: Pero siling niya, isa dali, Dok Leo, siling niya, may inom ako turbo, hindi man na siling niya maka... dala constipation sa akon.
0: Ay man, Sir Josil, sinis ang ginatawag efekto sa pagka-constipate, no? Ang turbo dietary food supplement. Kung ang problema sa ma-constipated, ang pagpamuhin na lang nila amo ang nagatiga, sa nagainom sa isang turbo dietary food supplement, ang sapiyak sa ginaagyan sa higo, yamong nagatiga.
1: Budlay lang sinis kung ang guwaya, Blado Cleo, mahambal nga. magpa-CR ko, tigaman. Pagkatapos niya, mahigda ko, tigapagid.
0: At least, ha? At least na lang, ha?
1: Pero ang turbo iya, is 30 minutes na yang before loving-loving. That's the recommended sininga tiyempo sa pag-inom.
0: Correct, Sir Josil. So, ma-suggest na ito, Sir Josil, ha? Kung narin ba, constipated ang isang katao, may problema man sa saya, sa sexual performance, perhaps, tumar sa Sir Josil, Santhon Plus Gold Capsule, premium D3 capsule, like Santhon Vitamin C. Ara, Sir Josil, kun ma-address ang yasin ng constipation, upod, Sir Josil, sa nutrients, sa linsa, aton sa ultimate trio, may posibilidad ganit, Sir Josil, no? Basi nina sa kinanglan sa turbo dietary food supplement. Kaya mabulig ang matamat balik yasin ng pwersa.
1: May isa pa kita rin, Dok Leo, kapamangkot, siling niya, ako, permigid ako, maka-experience siya, siling niya, permi lang siling niya, ako, blank, constipated, ah. Siling higagwa, permi star sa mata ko kabun. Sa linya, nakabalakan ko, ba si mapiktuhan ng panulukan ko sin? Hindi man, Dok?
0: Manulom lang, guro, pwede. Pero maulian ka man siya. Pero kung nalimbawa, Sir Josel, ang problem niya, iya, constipation, gid nga, nagaplanulom ang mata niya, or nagagawa ang star, kakita, bitoon. Tumaran niya, Santhon Plus Gold Capsule, Premium D3 Capsule, Santhon Vitamin C, imnanda mo, sin nga tubi, Sir Josel. O kung may chance, mga utanon, bladira, pwede sa kakaon sa ni Adlaw-Adlaw. Nami, kung steam lang, o kung tinula, o kung ginsampaw lang, Sir Josel, sa aton sa mga utanong ko, lapit na bala maluto, bala? Laswa bala naton para nga ara, pagdanya sa ninyo mga vitamins and minerals, magluwas sa fiber. Pagkatapos, Sir Josel, sa iban pagid, no, magluwas siya sa constipated, pero may mga problema, nagadiya sila panulok, Sir Josel. Kag, sa mga hindi gusto iya, magka-problema sang temprano. Muna ginaklaro na ito, Sir Josel, ha? Sa ila sa ringang mata. Kati may mga kabataan, subong problemado na sa panulok, Sir Josel, eh.
1: Ati, oo, ay pagani ka tapak sa elementary, Dok Leo, ang ilang antipara, wiper lang kunukulang daw, windshield na kaparulang at chip, eh.
0: Gusto, Sir Josel, problema sa nati, kung ay kapag sa ginatawag fluid washer, Sir Josel, problema, gyapon, bisan damol, imuntipara, eh. Ang isa sinisang makabig na ton, Sir Josel, nga contributory factor, ini ba lang why untat nga tutok sa gadget?
1: Oo.
0: Tungod sa blue light, nga ka-stress aton sa ringa ang mata. Kakulang sa sustansya sa ni Sir Josel sa ginakaon, more sa junk food instead of healthy sa ringa mga pagkaon, Sir Josel. Which is, ang lutein, zeaxanthin, beta-carotene, nag vitamin E, kinahanglanon para nga mapabakod na ton nga ton sa ringa mata. Isa nga makuhaan na ton sina, dagaya sina mga antioxidant, amo ang pagtumar sa isang Vision X Plus soft gel capsule.
1: So, pila ka Vision X Plus, Dok Leo?
0: Pwede, twice daily, Sir Josel, sa aga kag sa gabi.
1: Okay. Ini tanan mga produkto sa Yesto Health Incorporated, available ini sa suki nyo mga butika. Palapit lang mo sa mga suki nyo butika, Aranada. O hindi gani kung may branch dara sa inyo sa Mercury Drugstore, Rose Pharmacy, TGP, ha? The Generics Pharmacy, bala, South Star Drugstore, All Green Pharmacy, Generican, even sa Watson's Pharmacy. Available na da. Sa siyudad sa Bacolod, may store dira, makumpleto ng ano, produkto sa Yesto Health Incorporated. Kaya may mga ano da, may mga ara pagkikita dara mga supplements para sa inyo sining ano bala diet or para sa inyo sining mga ginabatsyag food supplementation program. May mga ginaupod pagkikita dara mga produkto. Kadto lang kamo sa may store sang Yes to Health sa Bacolod City sa Lizari Street, Barangay 39, atubang ina sa Marayo Bangka sa Bacolod City. Sa siyudad sa Iloilo, available ini sa Yes to Health Wellness Center, clinic in actually diri sa siyudad sa Iloilo. May libre nga konsultasyon da adlaw-adlaw from 9 o'clock in the morning. Kumpleto na da ang ato sa mga produkto kag ang program of supplementation courtesy sa ato sa mga consultant on duty dara sa clinic with Dr. Ray Impinado. So kanto lang kamo dara from 9 o'clock in the morning. Ang isa dari Dr. Leogin Paulihi ko gini mo. Selinya permigid ako selinya constipated. Na English ko lang ni ha. Kag kun kaysa may blood stains na nagasakit ina dayon tag tatlo ka adlaw dayon makuha. Pwede selinya kon mag-abot ini, pwede ko maimnan ini sa cyst the pain, Dok Leo.
0: Pwede gid Sir Josel. Kagang isa pa gid ha, sang aton man sa ninyo concern dire kon constipated ba day sa katao nga may arthritic pain pa gid si Sir Josel. Ang pagpungko, ang pagtindog sa nisa toilet bowl, Sir Josel, tuman kasilot. So makabulig dira, Sir Josel, kung tuman yun ang kadisturbo, Sir Josel, na nagdisturbo na sa imo, sa ring pagpamuhin, magluwas sa constipated ka pangadaan, Sir Josel, makabulig pag tumaras ang cess the pain.
1: Oo. Labi na yung budlay tuod, magpungko sa bowl, no? Sa CR.
0: Yes.
1: Labi na yung sakit tuod mo, may rheuma na, may arthritis na ko.
0: Correct.
1: So para ini kamo budlayan sa mga pariyosin ng sitwasyon, inom kamo sis the pain.
0: Tama.
1: Okay. Nami pakuntani istorya ini. Damo pakuntani kita sa dapat i-clarify kay Dok Leo. Galing kay ti daw lang ala, nagikita sa tiyempo ah.

0: Inapasalamatan tagid si Doc Leo sa yaman sini ginambag sa aton yung mga mapuslanon yung mga health tips and information. Lastly, kuanta lang sa isa ning parting words. Sabi nga ito sa ning certified naturopath practitioner and consultant with Doc Leo Amos, Doc.
1: Gusto kita sini mapabili ng mayo na ito sa inyong kondisyon, mayong pamatyagon, mayong lawas sa pangkabilugan. Protektahan na ito ng aton sa inyong tinaay. Isa sa dapat na ito sa dapat matunan. I-preserve ng aton sa inyong ikaing lawas tungod ng maayo sa inyong digestion. Paglikaw sa inyong sa constipation, namang pundasyon sa aton sa inyong ikaayong lawas, mabaskog ng pamatyagan, kag mabakod sa inyong resistensya. Kaon sa mga utanon, prutas dagaya sa aton sa inyong padibot, uko na pagtumaras ang Santhon Plus Gold Capsule, Premium D3 Capsule, Lagsanthon Vitamin C para constipation, aton mahimo malikawan. Kag mga komplikasyon sa ni, aton mahimo man nga malikawan, hindi kita dugang sa nga mabudlayan. Sa kinandan, ang inyo certified naturopath practitioner Doc Leo Amos nga nagabilin, aton lawas salungan, antes pa man mangin ulihi ang tanan, kay suno pa sa ginasiling, health is wealth, more than gold, cherish it before you are old.
0: Salamat gid sa ato sa ring certified naturopath practitioner and consultant Doc Leo Amos. Top sa masunod naman yung edisyon sang programa The Secrets of Health. Para sa XFM Panay kag Negros, ako naman si Katrupang Josel Banias, XFM News.
2: Inyo na batian ang The Secrets of Health. The Secrets of Health. Tubtob naman sa masunod na talakayan, diri lang sa The Secrets of Health.
3: Exciting, bro!
4: Santon Gold, live testimony.
5: Agapito po, taga-Nara. Ang asawa ko ay high blood. Tatlong beses na siya ng hospital. Ngayon, nag-ship sa Santon Plus Gold. Hindi na hina-high blood ang asawa ko.
4: Santon Plus Gold, Santon Vitamin C, ang alkaline, no vitamin C.
6: Ako si Eric, dati ang hina ng katawan ko. Maambunan lang ng konti, nagkakatrangkaso na agad ako. Pero after ko mag-take ng Santon Vitamin C regularly, malakas na ang katawan ko.
4: Santon Vitamin C, ang alkaline, no vitamin C.
7: Magbili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
8: Premium D3 Coffee Mix, ang kape na may Santhon kag vitamin D3. Yaa, mamantinir ka sang kape sang ordinary. Puro lang tamis, wala sang health benefits. Switch ka na sa Premium D3 Coffee Mix by Stevia and Natural Sweeteners. Halin sa Stevia Leaves ang Premium D3 Coffee Mix, ang may aramat sang vitamin D3 na pampapaskog sa aton nga tulan, pampagana sang utok, kag pampa-improve sa aton immunity. May Santhon nga bugana sa antioxidant. Premium D3 Coffee Mix. Manamit na. Super healthy pa. Mabili sa mga butika.
9: Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag Santon Gold Herbal Tea. Gawa sa malunggay, turmeric, at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea. Santon Gold Herbal Tea.
10: Clear Skin Beauty.

0: Claire Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
1: Laging napapaaray sa sakit ng katawan?
2: Mag-Sunfoam Plus
1: Herbal Oil.
2: Garantisado.
1: Maaasahan.
2: Sa sakit ng katawan.
1: Kaya, para sa maginawang pakiramdam,
2: Mag-Sunfoam Plus
1: Herbal Oil.
2: Ang pamahid na all-in-one.
1: Sa presyong magaan.
2: Sunfoam Plus
1: Herbal Oil.
3: Chronic pain?
4: Ang sakit.
3: Mag-Sister Pain.
5: Muscle fever.
3: Acute pain.
5: Kahit ano pang pain.
3: Basta pain.
5: Mag-Sister Pain.
3: Kamkarang pain.
5: Fast and safe.
3: Sister Pain.
5: Symptoms persist. Consult your doctor.
3: The pain.
5: Mabibili sa mga butika.
3: Sunfon Gold Coffee Mix.
6: Ako si Clarice Sanghandumana. Isa ka call center agent. Nagapangita gid kuya sa kape nga di lang makapangpakuha sa pulaw. Kundi makapauli kuya balas ng glowing gihapon. Good thing may Sunfon Gold Coffee Mix. Maluwas na manamit gin. May free collagen and glutathione ka pa.
3: Sunfon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong bangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and glutathione. Sunfon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nalakas at gaganda ka pa.
5: Mabibili sa mga butika.
7: Exciting, bro!

0: antioxidants, как anti-inflammatory properties, evergreen herbal capsule, как evergreen coffee mix, may mga sangkap, agut, malikawan, ang heart disease, evergreen herbal capsule, may mga sangkap na turmeric, malunggay, saluyot, ampalaya, wheatgrass, barleygrass, kag vitamin C, evergreen coffee mix, with turmeric, malunggay, kag mangosteen, may kape ka na, protektado ka pa, produkto ni Doc Hiko, mabakal sa mga butika.
1: Mga katrupa, exciting!
2: Tatlong XFM stations, kasama ang Solid FM nationwide. Upang ihatid ang pinakamainit, pinakamabilis at pinakapinagkakatiwalaang balita. Special coverage, breaking developments, live reports at eksklusibong updates. Mapapanood at mapapakinggan sa official Facebook pages at YouTube channels ng XFM.

0: Mayong hapon, Banwa, siyudad sang Rojas, probinsya sang Capiz. Mayong hapon, Pilipinas. Adlaw sa karon sang Webes, petsa 28 sa bulan sang Mayo to 2026. Kaupod niyo sa karon ang inyong mga newscasters, katropang Ira Arciga.
1: Kag ako naman sa katropang Joy Banagudos.
2: Express Balita! Express Balita!
0: Sa mga headlines para sa top of the hour news.
2: Headlines! Headlines!
0: CIDG ginrekomendar ang pagpasaka sang kaso nga obstruction of justice sa anom ka mga individual. Lakip na si Senador Padilla may kaangtanan sa pagpalagyo ni De La Rosa.
2: Headlines, headlines.
1: Malacanã, ginakabing nga pagpanghangkat ang pagnubo sang rating ni Presidente Marcos.
2: Headlines, headlines. Express Balita, Express Balita.
0: Kagkaroon dito na kita sa kaundan sa atong gimpanyada nga mga headlines sa nagapanguna nga top of the hour news. Ginrekomendar sang Criminal Investigation and Detection Group ang pagpasaka sang panumbungon nga obstruction of justice batok sa anom ka mga individual. Lakip na si Senador Robin Padilla bangod sa ginapahayag pagbulig sa pagpalagyo ni Senador Ronald Bato de la Rosa. Suno pa kay CIDG Director Police Major General Alexander Morico II sang Mayo 26 ginrefer sa Department of Justice ang kaso batok sa anom ka mga individual. Magluwas kay Padilla, ginalakipan man sang kaso ang isa ka babayi nga security officer sang senador kag anak sang tiyo ni Padilla nga ginapahayag nagapanag-iya sang salakyan nga ginggamit bilang backup vehicle nga nag-escort kay De La Rosa. Sa isa ka press conference, gininsister man ni Morico nga ang pagpalagyo sang senador ginplano sang maayo kag indi isa ka simple nga hitch ride.
2: Express Balita, Express Balita.
1: Kagasada padugang nga balita nasyonal, magaserbe nga pagpanghangkat kay Presidente Ferdinand Marcos Jr. ang pagnubo sang iyang satisfaction rating sa pinakaulihi nga social weather stations o kon SWS survey. Base sa survey, nagnubo sa poor ang net satisfaction rating sa presidente nga may negative 15 sa first quarter sang 2026 nga mo ang pinakamandubo halin sang nagpungko ini sa pwesto sang tuig 2022. Sunod kay Palace Press Officer Claire Castro, gamiton sang presidente ang resulta agud mas mapasanyog ang trabaho kag serbisyo sang gobyerno. Posible sunod rin may mga pumuluyo pa nga wala nagabatsyag nga ginabuligan sang gobyerno. Samtang ginpanindugan naman sa Malacanã nga padayon ang pagpanarabaho sang presidente ay labi na sa pagsabat sa epekto sang krisis sa Middle East. Gintumod man ni Castro ang separado nga survey sang Octa Research nga nagapakita nga nagtaas ang trust kag performance ratings ni Marcos.
2: Express Balita, Express Balita.
0: Mga katropa, nabatian ang mga top of the hour news nga builugid nga ginadulong sa inyo sang Zantun Gold Coffee Mix. Ang perfect blend sang kape nga may kombinasyon sang glutathione kag collagen, mga antioxidant kag gabulig sa skin elasticity, skin health kag overall health. Ang Zantun Gold Coffee Mix miyara man sang natural ang kaumang herbal ingredients pareha sang mangosteen, turmeric, spirulina, chia seeds, moringa, bitter gourd kun marguso kag premium coffee nga puno sang health benefits. Perfect blend, a good ma refreshing energy nagasuporta sa ikaayong lawas kag nagahatag sa natural glow sa pangit. Cheers to health, beauty and great coffee with Zantun Gold Coffee Mix. Standby na mga katropa sa programa nga X-Rated.
2: X-FM Double Blast Gold.
3: Ako gali si Shirley. Migid akong inatubuan sa mga hubag-hubag. Nagambal sa ako, ngayon ko kuno sang Zantun Plus Gold. Kasulod sang duha ka semana, nagkupos na ang mga hubag ko.
2: Double Blast Gold. Mas pinanakas, pinagaling, pinahusay. Double Blast Gold. Sa mga butika. Double Gold Coffee Mix.
4: Si Stephen, isa ka office manager. Tamo na ako ng tinawan na kape. Naingid siya ang sabor sang Zantun Gold Coffee Mix. Manamigid sa akong panlasa. Taas ini sa antioxidant properties.
2: Zantun Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas, at gaganda ka pa. Isang labot ka. Swabe ang aroma. Sandton Plus Coffee Mix. Suwabe ang lasa. Magaan pa sa bulsa. Sandton Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Sandton Plus Coffee Mix. Mapibili sa mga butika.
5: Check na check kung healthy ka. Mula mata hanggang paa.
2: Vision S Plus.
5: Ito ay may lutein,
2: beta-carotene, vitamin E, at CSNP.
5: Put the plus on your balanced diet and regular exercise.
2: Take Vision S Plus.
5: Mahalagang paalala, ang Vision S Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagamot sa namang uri ng sakit.
2: Premium D3. Ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
6: Pabilis sa pamagkasakit noon. Hassle masyado kasi magastos. Noong nag-take ako ng Premium D3, napansin ko ang malaking pagbabago. Hindi na ako nagkakasakit dahil natulungan ako ng Premium D3. Just rin pala ng Tagum City.
2: Premium D3. Subok na na makatutulong sa kalusugan. Premium D3. Makatutulong sa kalusugan na may BCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
5: Mahalaga paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
2: Wala

0: Manis nga kutis, gamit sang Santon Plus Herbal Soap.
1: Ako si Norma Oda, taga Sibalong. Dati, ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Mula nung gumamit ako ng Santon Plus Herbal Soap, kumutin na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
0: Santon Plus Herbal Soap. Barato na, epektibo pa. Mabakal sa malapit na butika sa inyong lugar. Santon Plus Herbal Soap.
2: Chronic pain?
3: Sakit.
2: Pag-system pain. Muscle fever. Acute pain. Kahit ano pang pain. Basta pain. Pag-system pain. Kangkalang pain. Fast and safe. System pain. Symptoms persist. Consult your doctor. System pain. Mabibili sa mga butika.
4: Mga katro.

0: Time check is 7 minutes past 2 in the afternoon.
1: May mga istorya sang kabuhi na sarang makahatag sa aton sang inspirasyon.
2: Ngay, makagraduate na gid man ako. Mabuti, ganda na ka mo ni tatay.
3: Lang be. O ari, oh. 1,500 ina ha. Abi.

0: What's up mga katropa peeps? Hello, hello Rojas City Capiz. Welcome, welcome na sa programa nga X-Rated. Siyempre may kaupod nyo sa mga hapon ang inyong mga DJ Chika Babes sa kahanginan, katropang Ira,
1: kakakatropang Joy.
0: Kamusta, kamusta mga katropa peeps? Dinagay na, ano na bala ka modera? At today ha is Webes na kita nga adla. Kaglapit na lang, weekend na naman. Ay, sige lang, makapahuway na naman kita. Sa liwat mga katropa peeps, today is May 28, 2026 na. Kag sa subong man, lapit na lang magtakop ang bulan sang Mayo ho, pero may paaman pagid may 31. Sige lang, away tayong magagawa dyan. Alright mga katropa, this afternoon syempre ululupod na naman kita nga mag istorya hanay
1: magtabi wanay
0: kag

miyaw sa atin nga mga katropang listeners sa radio. Ano man nirang inyong ginagamit, transistor radio manina, bluetooth speaker manina, o kung ano pa manina, bisa naglantaw lang kumadra sa atin nga Facebook Live, pinagi sa inyong mga cellphone, at imendayad nga afternoon gig. Mga katropa peeps, syempre, sa nakapwesto na dala sila nga mga pulistuhan. Yung mga hideout pa tanong yung balko. Hello, hello.

0: kaga syempre nga itong mga pagpanamil once again sa mga katropa natin nga naka-monitor na ka-tune din na Subong adre sa X-Rated Program sa Subong Webes sa hapon. Good afternoon gadra sa mga nagpamatikin sa aton din mga mga bahin sa syudad sa Rojas Subong ara mga mudra sa mga kabanuhan adre sa aton sa probinsya sa Capiz or base ara ka mudra sa mga kaprobinsyahan adre sa aton sa Bugos ng Western Visayas kag syempre nationwide and of course worldwide as an OFW naton nga mga katropa. Salamat kita ha sa liwat mga katropa peeps sa pagpili na naman sa X-Rated Program kag syempre sa amo ni katropang Ira this afternoon para manging kabahin sa inyong webes sa hapon. Siyempre may yung hapon na dira sa aton ng mga listeners ho, nga nagkatutok na. Yes, siyempre dira sa Idalom, sa Gene Access Pharmacy, kay Ma'am Catherine Famulag. Isa ka lang bala dira, ma'am. Di may yung hapon sa imo, ako nagapulupamati na ikaw Subong. Dira man ha kay Ma'am Lorna, dira sa may bangin sang barangay Lunoy. Kamusta dira, Ma'am Lorna? San o ka naman dira makadot? Ikabay nga malipay ka naman dira akay ng ligad ko nung katropa Joyti, ulok-ulok kaya siya binatawa sa ito. Itong about mula sa mga lumboy.
1: Basi may entry, kadara mama, ingabot nila para boss.
0: Sige, abisan duha na nakabirog yung entry, ginapadulo niya, ginadira yung katropang Joy. Diba, grabe nga effort ni katropang Ma'am Lorna. Kag syempre, dira man sa unhan lang o sa Avilinos, Ihawang. Good afternoon, dira sa inyo tanantana, and kag sa inyo dira nga mga customers. Alright, mga kitropa, tiyo sa mga hapon kadto kita na sa tanya question of the day. Ano naman bala

0: kata Abang Joy yang atasnya question. Masih maka hati apa? Benar-benar ini sang inspiration. Saatnya mga katro papiak.
1: Dok haba hao.
0: Dok haba. Tapos sleep out lang atong sabat. Ara mga katro papiaks. Deserve bala nga hatagan sang another chance ang mga tao nga nakasala na? Oo or hindi? Then why? Grabe daw Q&A ba?
1: No, Miss Universe ba?
0: Yes. Adi, say mo katropang Joy.
1: Para sa ato katropang IT, depende sa sala niya. Masi kapatapatawad ba nga sala, gani? For the go, magpatawad. Pero para sa ako, depende sa kabugatuan sa iya sala katropang I.
0: Sige, ako man eh, katropang Joy. Bisan, basta kaya pa siya patawaron kag deserve niya ti atagan. Tagad siya kay siyempre, si Lord gani nagapatawad. Siyempre, dapat kita man eh, magpatawad man kita kag maghatag sa mga another chance sa mga tao na nagkakasala.
1: Kag isa pa, katropang ay, ang isa pagkakafactor nga i-consider ta, ang tao gin mismo eh, nga nagapangayo sa patawad.
0: Yes.
1: Diba, basta puro lang siya hala sang sorry or hindi man sincero iya. Pagpangayos ang sorry.
0: Pambasaga, ikot chance. Tapos liwaton niya naman. Tagaan mo na 1, 2, pagkatatlo, why na?
1: Oo.
0: Tama na ha? Yes. Kaya tayo siyempre, kinanglan man sa mga tao. Kaya siyempre, tao man lang kita mo. Hindi man kita perfecto. Tanan kita nagakalasala. Badri sa kalibutan. Ganyan mga katropa, as long as kaya nato na maghatag, hatagin kita. Kaya siyempre, abumanin ang way nila para mapakita nila sa mga tao. Makabawi sila. Makabangon. Kag ipakita nila sa aton nga sa ila nga man ang na sa ila wala nga nakasalaan kundi in sila may sala.

0: Buat lang simo. Ikaw na dira ang bahala. Ara mga katropa, babe, sa liwat sabda niya dira ha. Kaya gusto man naman dira ni katropang Joy mabalaan. Kung ano man dira ang ara sa mga pinsar niyo. Kung ano man ang ara sa mga huna-huna niyo nga mga sabat sa atong nga pamangkot. Sa liwat, deserve bala nga hatagan sang another chance ang mga tao nga nakasala na, oo or hindi. Then why? Maulat kami hadra sa comment section. Kay subungan nga mga tinion wa ka tropa peeps. Syempre nagapalayag na kita ha sa tag sa kalilisuan sang inyo mga radio all over Panay Island. Gani mga katropa, ano pang ginahulat niyo? Tulugan na dirang inyo nga mga radio, basko ganang inyo nga mga speakers para the more, the merrier pagit kita this afternoon. Syempre, kita ang mabatian pinaagi sa FM Bond sa 106.5 MHz sa probinsya sang Capiz. Diraman sa 93.3 MHz sang XFM Antique. Diraman sa mga katropa naton ho sa XFM Bacolod, dira sa 96.7. Sa mga katropa naton sa 106.1 MHz ang XFM Kabangkalan. Kamusta kayo dyan? Sa 87.5 MHz ang XFM Sagay City. And of course, last but not the least, ang 98.5 MHz ang XFM Kanlaon. O diba, di damo-damo man nga mga istasyon, nga mga frequencies ang naka-hook up sa aton subong ho. Bali, 1, 2, 3, 4, 5. Wow, anong git katropang dyan? Sige, sa mga nagapulupa mati, nandara ha sa aton nga mga solid nga katropa sa mibayin sang antiki ho. Di dali na pasakop na kamadari sa aton nga programa. Kag mag-bar the goal na kamadari sa aton nga comment section.
1: Yes, kag syempre sa mga katropa natin, di sa mga nag-upod sa atin subong, hindi lang kita babatian, pinaagi sa inyo mga radyo dira or sa atin ng Facebook Live. Kaman tila kapalayag man kita, pinaagi sa atin ng XFM Radio Network app. Yes, di kung wala ka pa sa inyo mga katropa, simple lang ang imong pagahimuon, i-download lamang ang XFM Radio Network sa tag sa inyo ka mga cellphone or tablet dira. So, basi wala ka pa sa inyo app ha, di libre lang mag-download mga katropa. Kaya man, maayo ganyan kung mayari ka sa nga itong XFM Network app. Kaya matiisa mo lang ka-open sang app as long as may connection ikaw. Di maka-pili-pili ka na dira sa mga frequencies no, na sa mga nanarisari ng mga estasyon sang XFM Philippines. Kaya syempre, pamatian ang imo mga ginabantayan, ganyan mga programa din kamang

Problemahon, Palazon, Visayas, Mindanao, kun all over the world, mga katropa. Di anytime, anywhere, ma-access mo gigita. Pinaagya sa aton, nga XFM Radio Network app.

0: secondary Facebook page ang XFM Rojas 106.5. Ngati sa gihapon, mayari na ni sang 2,400 followers. 400. Alright mga katropa, di pag-umaga weekend, gabay nga mga 2.5k followers na ina. Kani-invite na lang inyong mga family friends, ang inyong mga family members, inyong mga tropa, barkada nyo da go na nga mag-like and follow sa atin nga secondary Facebook page. Kag syempre sa mga katropa natin nga nag-suporta gidyati. Thank you so much gid ha. Ayaw nyo gid pagkalipatan sa mga naglantaw subong nga i-power share ang atin nga live para mas malabo pagid kag mas malayo pagid ang malabutan sa atin nga programa. Kag syempre, mayong hapon na lang sa atin nga 11 viewers. Abo, ara na naman sila. Nagapakuno-kuno na naman sila nga viewers dira ako. Abi pagkulomen ka mo dira kay para mabalaan na mo ni Katropang Joy kung kamusta na ka mo dira. Sa atin nga comment section ha, feel free gin ha to drop your comments. Sa inyo nga mga pa-shoutout, sa inyo nga mga talamyawon, ano mo nina mga Katropa tips, anything. Dira sa atin nga comment section, free na free gid ya, pwedeng pwede gid. Naga-celebrate mo lang imo uyab sang birthday, titamyawa na para makantahan to sang happy birthday sa kahanginan. Kung naga-celebrate man kamo diri sang anniversary, pwedeng pwede gid. Naga-fiesta man diri sa inyo nga mga balay, sa inyo nga barangay, ati go gid ang mga katropa peeps kay tanan-tanan. Basahon ina ni katropang Ira and katropang Joy.
1: Siyempre sa mga nagapangasubo naman natin ng mga katropa. Awa, di nga man masubo. Kaya mantiwala sila ko nung siyang data nga panglantaw sa ating Facebook Live sa subo nga hapon. Kag sa radyo lang sila nagapamati. Pero mayara sila sa extra load. Di pwedeng-pwede mo sa gihapon mga katropa mag-text ha. I-text lang inyo ang mga panamiyaw, mga pa-shararout. Ukun ano pa man ina sa ating XFM text line number. Yes, mayara kita dito mga katropa sa cellphone number or text line number nga 0908-862-5225. So, muna na siyang i-text dira mga katropa. Pudlay lang kong tawag kahit hindi ginamasabat ni katropang Ira samtang nag-program. Kag syempre, sa mga katropa natin nga may mga smart TVs dira sa ilang nga balay. Kag di gusto man nila malantaw nga atun nga live sa atun nga YouTube channel. Pwedeng-pwede kayo mga katropa. Pagitaan lang ang atun nga channel ang 106.5 XFM Rojas City Capi sa inyong nga mga YouTube account dira. Kag syempre, pwede man nga kung di ka makatuntol or budleng ko pangita, ti-click lang ang aton nga caption sa subong hapon or ang aton nga comment section. Kamantiara dira na kapin ang aton nga mga social media accounts.

0: Sa parang atun nga TikTok account. Basi naga ano kamo sa TikTok naga tambay. Ti hapitin nyo lang i-like kag i-follow ang atun nga 106.5 XFM Rojas account. Kag syempre nga atun gina-promote subong account ang atun nga backup account. Kamanti Drea, pwede ka mo maka-comment sa atun nga mga Facebook Live ang atun nga XFM Rojas 106.5.
1: Mga katropa peeps, this afternoon, bonega upod na sa aton programa. Ho, sino din ang first honor katropang Joy kay manakuhay ako sa Facebook Live to. Nagarambol na naman mga comment na rin.
0: Sige lang taon tabi. Pero kayo na pag-check ko katropang ay si Ma'am Liza. Kurit-kurit. Pero kayo na pag-check ko si Ma'am Liza Di Gala. Pero i-double check na lang. Nauna pa siya gani comment kay katropang sige, i-confirm na lang ha. Ang ato yung first honor for today. Di wala ganyan sa ibaan kundi si Ma'am katropang Liza Di Gala nagpa number one sa ating comment section. Thank you so much. Kag syempre nagpangaduhan na lang sa subong adlaw. Second honor si Tuto Val Dizon Escalada. Ano nang iya mga pa? Hello, hello, nga kapatika-tika. Bala ka, tropang ay?
1: Ay, sayang to. Ay, ka nakalabot. As sa Biyernes nga, first honor. Ay, di, sige, anaagaw naman ni Ma'am Liza ang corona.
0: Sige, gitbantayagi ko rin ni Mwede, katropang Ma'am Liza ay. Siyempre si Tuto Val, good morning. Sige, hapon, no? Ngambal niya, ho? To, bugtaw to, hapon na. Sige, nagpa heart-heart sa ating comment section. Kasi siyempre, nagkinadlaw, nagpa-cool, nagpa-kiss, lagpok. Pero sa Ma'am Liza, yan, nagpa-highlight na kag nagpa-follower sa ating na live program this afternoon.
1: Yes, kag siyempre, hindi ni pasunod ang akong pagbasa, mga katropa, ha? Kaya lang ako sa computer, nagatulog ko. Kikitropan, Crystal, Maria Joy, Libardo, good Thursday, everyone. Hello, katropang Iron, katropang Joy, paniaga naman ta, mantinir lang ta sa Rilianong Bangus. Paki-shout out lang ko na sa iyang family diri sa Rojas City, Capiz. Especially sa iyang barangay dira ho sa San Jose, sa iyang guwapang girly, si katropang Rogeline, kag siya guwapang mother, si katropang Mamaria Libardo, nga excited din siya magpamati sa inyong programa. Samtang gapahuya-huya. Agapahuya-huya, gila ni Ma'am Kristen. Pasi gapahuway-huway. Okay, sige, thanks good and more power pa para sa inyong programa. Thank you, Ma'am Crystal. At iway gini absent si katropang Ma'am Crystal. Yan yung may award gini ni siya. Alright, syempre kay katropang Ma'am Emmy, ari naman subong ho, nagpa-highlight na. Thank you so much. Kamusta, Ma'am Emmy? Naka-duty ka na bala sa Jax? O kung ba si Ara kagyapon dira sa may hospital kay Ara gyapon ang imbong tatay? At sige lang ah. Kay katropang Ma'am Seneline, mayong hapon, Ma'am I and Ma'am Joyce. Na notes ko si Ma'am Ira nagagino. Anong notes?
0: Na-notice ko rin.
1: Ah, okay, na-notice. Sabi ko nag-note sa messenger. Pag-inalbaan man ko ba? Sige. Oh, thank you, ha, Ma'am Senalian. O, sino pa dyan?
0: Oo, subong ko lang manggani na, ano, katropang ay. Kaya nabasahan ko siya. Baka na-notes man ako pagbasa mo, pero subong gin isa-isa ko, na-notice galing. Sige. Balikan tayo sa dalo, mangilang mga komento. Si katropang Eric. Si katropang Eric Berry nga ba? Ari na nagpa-highlight kagpa-followers sa ating live program this afternoon. Kamusta, kamusta ka mo dira katropang Eric? May mga entries ka pa bala for tomorrow's draw. Diba si Mayara pahabol na sa buwas nga adlaw. Biyernes ka man ti-draw naman ina. Dapat before 12:00 mahulog na inadaring inyong mga entries. Si katropang Ronald Abracuso, as always, may apat ka pa heart-heart. Sinuayahan nining apat ka heart ni katropang Ronald. Thank you so much sa pag galabay din sa ating program subong. Maayong hapon lang sa inyo, katropang Rald. Kaya syempre, si katropang Sir Melvs Anisco, ari mo nagpa-highlight. Good afternoon ko na XFM Nationwide kag. Mga katropa worldwide, especially na sa mga Chica Babes, sa DJ Ira kag. Ligaya! Yahoo! Sige, maayong hapon mandira ha, Sir Melvs, sa mga Pumpkin Boys. kag syempre sa mga katropa mo mandira subongga hapon. Si katropang Duy Arthur sa West Villa Flores, good afternoon kuno katropang Ira and Joy, watching and listening na si katropang Duy dito sa bahayin sang Maayon Capiz.
1: Si katropang Lloyd Ginavales may sabat sa atong nga question of the day ho. Siling niya to, yes, we must learn to forgive even from the above, forgives without any conditions that we've committed against him. Sa mga ganin ng hambal ta at si Lord ganin nagapatawa, why not kita man nga mga tao. Of course, si katropang Kenneth, arin na naman ho, good afternoon katropang Ira and Joy, siling niya man, yes, hatagan ko man siya sa trans kay tao man lang kita nagakasala.
2: Oh no!
1: Diba? Di nag-agree niya nga ito niya mga katropa peeps. Sige, si katropang samputan vlog ho, arin na hambal niya man, oo, dapat lang bigyan ulit ng pangalawang pagkakataon. Ay, siguro laban-laban katropang Joy, mga katropa na ito naghatag na ini sa mga chances, no? Hindi lang guro, pangadua, pangatlo, basi more than pa.
2: Yahoo!
1: Sige, mapinatawaron galing mga katropa peeps daton. O, sino pa dyan?
0: Sige, ang dali sa dalom.
1: Sa dalom. Ang katropang Neil po, hindi ka pa ngayon cellphone nga may light. Diog lang katropang Neil.
0: Sige, balikan tayo mga katropa na itong sa dalom. Si katropang Sir Melz, nakatutok na kuno sa buong. Speaking of, ang Palm Crate Boys, ang tiriktoda, kag siyempre, hindi man maulihi ang mga tropang buklan, kag mga tropang marites. Sige, kay katropang Neil, pwede ko nakapakain si katropang Iris ng extra phone na may light.
1: Facebook light ha, basta may uwag, wala yung
0: sige, thank you so much kada katropang Sir Melz. Basta tayo mo, so kaari man sa ating comment section. Opo sila ni katropang Eric, nagpa-highlight man. Thank you so much tayo mo, so maailang nga pagpulo pa mati, dress sa may hamul-awon panay. Si Tutu Val, siling niya, ma'am, ay, gusto mo sang adubo nga pagi?
1: Ay, hindi ko to, ay ko sinagakaon. Pero may sinagaluto, bala dito sa Monbalay to, pero wala akong ginasapak. Bisan sa bawto, hindi gid ko ya kauyon. Ikaw, Ma'am Joy, ikaw yun kasi nga.
0: Hindi, man, wala ko kakaon. Hala, tagig ko ya kay Tuto Valle, ang mga ginapang agdaya sa atong katropang. Ay, mga,
1: para kung wari ko noon nagpapogi points siya, kaya nagpapinabangkot siya kung anong gusto. Tapos, ang iyan na lang i-conclude, balaan ko mapaindi sila sinihin. O, diba?
0: Tapos, ang banya pa, Ma'am Joy, gusto mo sang adobo, nga rabbit.
1: Ang ginakaon ng rabbit to, ha? O, ginalagaan na iya to. Ikaw to mapintas kagil ha, karon. Uy, nang ginapaluy, ginapalayuan ka sa mga chicks kahit hadlock sila si mo. Kasi ka tropang Lloyd Navales ho, sila niya to, when I was young, a lot of snakes appear inside a home due to the open lot.
2: Ay,
1: damo gali siyang snake. Damo siyang manog sa ila ka tropang Joy.
0: Ay, mugin man, mugin man laban, basta lapit ka sa kahilamnanan or kakahuyan katropang Lloydie. Sudlong kagiman sang manog. Ang balay mo dress special din akong walagi katilaw sang panghawan-hawan, no? Sige. Si katropang, speaking of katropang Lloydie, silig niya, good and warm afternoon kuno katropang Iron, katropang Joy. School days may be over but bigger challenges awaits me.
2: Yahoo!
0: Sige, speaking of school days, lapit na yung katropang Lloyd ang enrollment. Ang pagbukas ng klase, sa June 8 na approaching naman kita sa pagbukas or pagbalik eskwela sa mga estudyante.
1: Yes, si katropang samputan vlog, na shout out niya lang kuno, si katropang Dolphin Langka sang Sagay City XFM. Sige, kamusta? Dara si katropang Dolphin, for sure, nagapabati naman ni siya kag nagalulantaw sa iya nga flat screen. Hello, hello, dira ha. Kag sa tanan-tanan, mandira sa XFM Sagay. Sige, tropang Chris Blanca Flor Concepcion. Mayong hapon, DJs. Watching live in La Caronda. Oh, uy. I-note ganit dira ka, tropang Joy, taga La Caronda. Oh, galit si katropang Chris.
0: Sige, tandaan.
1: Sige, katropang pasatikinet. Silingya. Good afternoon mga katropa peeps. Gina-greet niya gid ko na sang happy birthday kay Mayor

0: macam gani na lah. Tengok mak kinetik grabi gidam petik petik. Dia tu gan ulo ya. Jika terapa mam kristal ba hugs for you kuno ho to val.
1: Bas lang end game ba sila nga duwa haw.
0: Ay tik sige ama bal antay na kay nag update man na sila diri ka terapang joy sa aton nga comment section gani hindi nila ina matago. Jika terapa Ma'am Liza Digala, Ma'am Ira pa, ki-greet mo man ang iya ko nga sister-in-law nga si Michelle Frondoso nga happy, happy birthday sa ina, sa iya. Always good health and more birthdays to come. Ay, tiya, duwa nang nag-birthday nato ng mga katropa peeps. So, syempre, mga katropa, kantahan nato ni na ang sister-in-law ni katropang Ma'am Liza kag ang mayor ni katropang Pasatikinet. Ang ini nga kanta ang para sa inyo.

0: birthday gid ha sa mga katropa naton nga naga sa Ulog, sa ilang mga special nga kaadlawan subong, as mentioned by katropang Kenneth, si Mayor Coco Castro Conosang Dumalag. Happy happy birthday, Mayor. Syempre, wish to sa inyo ng mga celebrants naton, more birthdays to come, good health kag maila nga pag syempre malawig nga pagpangabuhi.
1: Yes, kag syempre sa sister-in-law dira ha ni katropang Ma'am Liza Digala, si katropang Ma'am Michelle Frondozo, ti happy happy birthday sa liwat. Gabay nga happy ikaw subong ha sa imo kaadlawan. Hay ti Ma'am Liza, ano dirang handa? Padali ilang kami diri online ha, bisan picture lang para at least makita na mga busog ya si Ma'am Liza. Busog naman na diri mga katropa peeps sa liwat, sa tanan-tanan nato ng mga katropa nga silent listeners. O kundi iman ka mo nagpamati basta birthday niyo subong, ti happy happy birthday kid. Si katropang Kenneth ho, siling niya pa ho, katropang Ira and katropang Joy, hatagan ko pa siya sang trans, pero hindi yun ko mag, hindi sa ko no magsalig sa iya katropang Joy. Hindi na sa ko no mahatag sa trans, pero hindi na sa magsalig.

0: Ma'am Crystal, o isiling niya katropang Joy, kita mo daya sa bat, sa atin niya answer.
1: Ay, sa itong
0: question. Di ba sa haag?
1: Sige, isiling niya. Yahoo, I'm excited for question for today about second chance. In my experience of in my life, I'm not believed the second change or chance in it, because if you love me before and you honestly and care my relasyon, you have done to lost pero mapatawad ko siya. Hindi ko para sa iya ko nung katropang ay di wala sa nagapati sa second chance, kaya man di kong palangga mo siya kuno before tani ko nung wala ka nagtinunto sa inyo nga or sa ilang relasyon. Kag nadula siya. Pero sa ulihan ba niya, pero mapatawad ko siya.
0: Ay, sige.
1: Siguro may special exception sa iya nga or sa tao nga to kadrapag.
0: Ay, sige. Depende na si mo, Ma'am Crystal. Importante amuna ang sabat mo. Importante sa ulihi, patawarin mo siya. O, diba?
1: Ano na yung highlight?
0: Si katropang, sino na naman inyo? Si katropang Totoo Val, siling niya. Pitik-pitik, Ma'am Ay, YT mo kakilala ay hay namit na akong tambok.
1: Ay!
0: Ano ina to? Sige, bahala ka na sa kabuhi mo. Pero si katropang Chris Hall, gina-shoutout, nagin ko na si Boss Don Dadap. Wow, kag si Tol, Dudoy Tupaz Tumali, musta ka muda sa Manila? Abi, ang balaan ko lang nga legit yung katropang Chris, si Dudoy Tupaz, pero ang buwat si Don Don. Kasi nagpapakuno-kuno naman siya tubula sa kulasi. Sige, kasi nag-edit-edit pa sa ngayang mga content. Aba, ilang anay si Don Don, mabutuwa na siya diya kung nagapamati siya subong.
1: Sige, si katropang Kenneth, siling niya, palagi kami diri nagapamati sa Barangay Poblasyon Norte, Sigma, Capiz. Pa-shoutout lang ko sa akong crush kay katropang Ayra Gwapagwapa. Biska sa cellphone ako nagapamati kay hindi makuha ang XFM diri sa amon, sari-sari store. Sa next month, makadto ko daliwat dara sa inyo station. Pwede pa po?
0: Ay, pwede oh. Basta,
1: dala ka lang entry.
0: Oo, dala ka lang entry para may rason ikaw nga magkadto. Si Totoo Valo, sila niya, natural lang ina mga ma'am nga may paaman gani ang dayok. Ang kalendar pa ayhan. Ay, sige to, tumpak ka dyan. Pero kung kisana, mangyidi akong wala, 31. Pero sige, ahambal mo eh. Pero ang balik ka tropang Lloydina Valdez, ho. Love the neighbor as you love yourself. Sige, palanggaon niya ko nung iya mga kaingod. Kailog sa pagpalangga niya sa iya ko, galing.
1: Sige, importante, palangga ka manayahan sa iyo mga kaingod.
0: Importante, Chari. Love siya na ni katropang Lloyd.
1: Sige, katropang ayari niya si katropang Ronel Haguno. Sa ito nga comment section today. Sige, yung mga hapon ko sa inyo nga duha, guwapa Ayra and Joy. Para sa akon, deserve pa niya or nasabal siya sa ito pamangkot. Para sa akon, deserve pa niya bigyan ng second chance. Basta seryoso na iya nga sala nga ginimo. Guwapa na sa guard ang true love nga guwapa. Kaayo magmahal na kaayo, Ma'am Joy. Ay.
0: Basi ang guard iya nga. Ano ko nung katropang Joy?
1: Do ano dabi may spacing ang iya nga pag-type ido na utod siguro ni or ano ini?
0: Ay basi may uyab siya nga guard nga lady guard. Dayon nagkasala saya tapos ginpatawad niya.
1: Ay basi kay do guard man ang profile picture.
0: Ay di yudi naga-in love sila.
1: Isa lang mag-comment si katropang Ronel ha. Tinang sabat siya sa atin pamangkot.
0: Sige, naka-relate din siya siguro. Sige, ahay, ti, kamusta? Sang gintagaan mo sang chance? Ano, nag-improve ginman bala? Katropang Ronel? Ronel ginman?
1: Ronel.
0: Sige, isabat lang dira sa atin ng comment section. Para si katropang Friends G. Talidong. Bumibago naman kita ng katropa, ho?
1: Yahoo!
0: Siling niya good noon. Akon good afternoon mga guwapa nga DJ. Gina shout out niya gid kuno adid to sa si Balomba Antique.
2: Wow.
0: O diba? Damo gid kita listeners ka tropang joy dito sa may bahin sa nga Antique. Si ka tropang tatawal. Ma'am ay patawad. Patawad. Wala ka ba tawaran ng imo nga mga pangako to? Damo na patong-patong ng imo nga mga promesa dito sa mga katropa mo. Joke lang yun to.
1: Sige, diba si manalipatay pa kita dito katropang ayos sa dialogue pag magsungkod, wala, bilang yes, taon tabi.
0: Natawa na kay Sakon. Nagarambol, nagidriya ka tropang joy.
1: Sige, si Ma'am Emmy ari na nagpa-highlight. Si Ma'am Senalien, mayang hapon Ma'am Ayon, Ma'am Joy. Nabasa mo na niya siya katropang ay. Sige, si katropang sige, si Katropang Ronel. Ah, si Katropang Ronel Gari. Ah, Katropang I from San Jose, Antique. Maayong hapon, kuro Katropang Ira and Joy. Shout out lang, watching from San Jose, Antique, may.
0: Ay, damo, ganyan kita dito sa listeners sa San Jose, Antique. O kung sa Antique. Alright, at si Katropang Crizo, nagapamangkot mo sa imo to kung ano klase nga pitik-pitik.
2: Wow.
0: Ikaw lang yung nakabalo, sinasang ginahambal mo diri ato. Bisan si Katropang Sir Crizo, wa'y man nakabalo. Si Katropang Samputan Vlog, dapat lang kuno nga patawaron ang mga tao nga nakasala. Dapat lang paulit-ulit magpatawad para hindi ka pag-konsensyahon. Ay, unlegally magpatawad si Katropang Samputan Vlog, ya?
2: Oh, no!
0: Amoy ng gusto, tayo si mo, ya, sir?
1: Maluloy
0: on. Yes. Alright, time check it out, mga katropa. Hubaw! It's 2:45 in the afternoon. At this time, mga katropa, ha, we're gonna say BRB, Anay. That's bathroom break. Magaboy lamang kita sa pila ka pahanumdom. So, kindly stand by.

0: Secret of Health.
1: Magandang araw at welcome sa programang The Secret of Health. Ito po ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remilito Hoy. Tatuwang nyo sa pagbabahagi ng mga impormasyon at mga sekreto kung papaano mapapanatili ang malusog na pangangatawan. Alam nyo ba na ang Santon Plus Gold ay mayroong bioactive compound na saponins? Ang saponins ang tumutulong sa ating katawan para labanan ang mga fungi, bakterya at viruses at pinapalakas ang ating immune system sa pamamagitan ng pagtulong sa paggawa ng T-cells para masiguradong protektado ang ating katawan laban sa infection at iba pang mga sakit. Ang saponins ay makatutulong din para mapababa ang risk sa pagkakaroon ng heart problems dahil nakakatulong ito na linisin ang ating mga ugat para mapanatiling maayos ang daloy ng dugo at maiwasan ang pagkakaroon ng high blood pressure, stroke at heart attack. Ang saponins na nasa Santon Plus Gold Herbal Capsule ay makatutulong din para makontrol ang ating blood sugar dahil tinutulungan nito ang insulin para magamit ang asukal sa dugo o di kaya naman ay maipalabas ito sa ating katawan para maiwasan at masolusyonan ang karamdamang diabetes. Kaya ugaliing uminom ng Santon Gold Herbal Capsule. Sabayan po ng pag-inom ng Santon Vitamin C, ang alkaline at non-acidic na vitamin C para mapanatiling malakas ang ating resistensya at para maiwasan ang heart problem, diabetes at iba pang mga karamdaman.
2: Sa panahon ngayon, high-tech ng lahat pati sakit mo to the highest level na din. Kaya dapat ang suplemento mo, TB

0: Gold.
1: Yahoo!
0: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
2: The secret of health.
3: Naghahanap ka ba ng kape na healthy at walang bad side effects? Subukan mo na ang Santon Plus Coffee Mix. Ang kape na may super antioxidant properties. Tumutulong

0: antioxidant na makukuha sa pag-inom ng Santon Plus Coffee Mix, mapagkukunan din ito ng mga isoflavones gaya ng ginistin at daidzin at glycitin. Ang ginistin na makukuha sa bawat pakiti ng Santon Plus Coffee Mix ay may kakayanan na tulungan ang katawan na pigilan ang pagkakaroon ng cancer sa pamagitan ng pagsasaayos ng hormone level sa katawan. Nabibenepisyuhan din ito ang mga tao na may osteoporosis at pinapababa din ito ang panganib sa pagkakaroon ng mga cardiovascular diseases. Kaya kung kape na punong-puno ng health benefits ang hanap mo, mag Santon Plus Coffee Mix ka na. Nagkape ka na, naggamot ka pa.
1: Santon Plus

0: sa mga butika.
1: The Secret of Health.
2: Ang karamdaman ng glaucoma ay isang grupo ng mga sakit sa mata na maaring magdulot ng pagkawala ng paningin at pagkabulag sa pamagitan ng pagkasira ng nerve sa likod ng iyong mata na tinatawag na optic nerve. Para maiwasan ang mabilis na pagkasira at mga pinsala sa optic nerve, ugaliing uminom ng Visionix Plus Soft Gel. Ito ay nagtataglay ng mga nutrisyon na mahalaga sa pangangalaga ng mga nerve sa ating mga mata. Iwasan at solusyunan ang karamdaman ng glaucoma, ugaliing uminom araw-araw ng Visionix Plus Soft Gel.
3: Pananakit at panglalabo ng mata, nasinabaya ng pananakit ng ulo at nasusuka? Baka glaucoma na yan. Isang problema sa mata na nagdadala ng paglalabo, pananakit, pamumula at pagkabulag.
4: Mag-Vision X Plus Herbal Capsule.
5: Vision X Plus Herbal Capsule.
4: Ang kapsula na sadyang ginawa para sa mata.
5: Taglay nito ang epektibong potent antioxidant tulad ng lutein, zeaxanthin, beta-carotene at vitamin E na nakakatulong maiwasan ang glaucoma, cataract, tiridyo at iba pang problema sa mata.
4: Vision X Plus Herbal Capsule.
5: Mabibili sa mga butika.
0: The secret of health.
2: Dahil wala na po tayong oras, ito po muli ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remy Lito Uy, nagsasabing, wealth is nothing without health. Hanggang sa susunod na talakayan dito sa ating program.

0: Japanese ulo, 31 years old. Umiiwas talaga ako sa mga taong may mga nakakaawang sakit dahil mabilis akong kapitan. Pero dati yun, ngayon, hindi na. Malaking tulong talaga sa akin ang Santone Vitamin C.
1: Santone Vitamin C, ang alkaline ng Vitamin C.
2: Santone Gold Coffee Mix.

0: sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and glutathione. Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanahas, at gaganda ka pa. Bibili sa mga butika. Bawat minuto ng iyong buhay, ikaw ay inaatake. Millions of bacteria, virus, at parasite ang gustong maging tirahan ang iyong katawan. Kaya doble ang trabaho ng ating immune system para labanan ang mga invaders na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang kamatayan. Kaya huwag mong hayaan na humina ang iyong immune system. Uminom ng Santon Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na vitamins, minerals, phytonutrients, at immune stimulant properties na tumutulong mapanatiling malakas ang ating immune system para maiwasan ang karamdaman. Santon Plus Herbal Capsule, garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika.
1: Coffee break na naman.
0: Ito, subukan mo. Premium D3 Coffee Mix. Kape na, may vitamins pa. Kape na hindi ka bibitinin sa sarap at sa benefits. Sa bawat pag-inom ng Premium D3 Coffee Mix, ma-energize ang iyong katawan dahil sa mga content ito na nakapagpapasigla ng iyong mga selula para sa tuloy-tuloy na gawain. Ugaling uminom ng Premium D3 Coffee Mix. Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag-Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santon Gold Herbal Tea.
2: Mabibili sa mga butika.
3: Clear Skin Beauty.

0: Espresso, a quality product of Yesterhealth Incorporated. Samsung Plus Herbal Oil.
1: Ako po si Isel Complicado, Balog Antique. Masakit ang aking katawan malagi. Narinig ko na radyo ang Samsung Plus Herbal Oil. Gumamit ako na wala ang sakit ng katawan ko.
0: Samsung Plus Herbal Oil.
2: Maaasahan
0: sa sakit ng katawan.
2: Samsung Plus
0: Herbal Oil. Sister Pain.
3: Ako si Heidi, retired

0: pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Bibili sa mga butika.
1: Tropa, eto na ang mga Yes to Health products na pwede mong gamitin upang makasali sa Santon and XFM libu-libong papremyo. One blister ng Santon Gold Capsule. One blister ng Premium B3 Soft Gel Capsule. One blister ng Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. And 5 sachets ng Santon Gold Coffee Mix. Paano gumawa ng entry? Sa isang legal size envelope, isulat ang kompletong pangalan, address, contact number, isama sa loob ng sobre ang mga required proof of purchase at pirmahan. Ihulog ang inyong mga entries sa mga official dropbox na makikita sa mga XFM stations sa Panay at Negros. At para sa ating weekly draw, may chance ka ng manalo ng 3,000 pesos cash. Para naman sa ating grand draw, more than 100,000 pesos in prizes ang naghihintay sa'yo. So, sali na! Santon and XFM, libo-libong papremyo! Mahalagang paalala, ang mga produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. Per DOH FDA CFRR permit number 0098 series of 2026. Katropa, yari na ang atong winner sa atong weekly draw sang Santon and XFM libu-libong papremyo.
2: Ako si Amy Altoveros, taga-Tabok, Sarpanitan, Katis, nagpasalamat sa XFM kay Dr. Rimilito oy sa akon nga nadag-an nga 3,000 pesos gani ta mo mag-entra man sa Santon tag sa XFM libu-libong papremyo.
1: O, ikaw man katropa, may chance na kapag magdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Santon and XFM libu-libong papremyo. Hindi magkalibdi ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sang entry. One blister sang Santon Gold Capsule. One blister sang Premium B3 Soft Gel Capsule. One blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Santon and XFM libu-libong papremyo. Intra na! For DOH CFRR permit number 0098 series of 2026. Maragang paalala, ang produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa lumang uri ng sakit.

0: 2:57 na sa hapon. You're still tuning in to your favorite Katropa station here on XFM 106.5. Ang Katropa niyo. Kaupod niyo sa gihapon ang inyong mga DJ Chico Babes sa kahanina ang Katropang Ira.
1: Kaga Katropang Joy.
0: Sa programa nga, X-Rated.
1: Katropa, ang ina nga programa ang buhilog ang gradulong sang Xanthon Plus Herbal Soap. Ang Xanthon Plus Herbal Soap ang isa ka sabon nga magkapakinis ang atong kutis, ang sabon nga magkapatay sang kagaw, kagang sabon nga daw naka-perfume ka adlaw-adlaw. Ang Xanthon Plus Herbal Soap ang himo sa mangosteen extract, halin sa prutas nga mangosteen nga mahamot kag may astringent property nga nagapahugot sang atong panit kag nagabuligid sa pagpasarado sa mga buho-buho sa itsura nga pwede tipunan sang balhas kag higo. Ang Xanthon Plus Herbal Soap ang may sa virgin coconut oil nga makapatay sa kagaw kag nagapabaskog gid sang humot sang mangosteen. Bangod ang VCO, isa sa mga ginakabig nga good carrier oil. Kag sa ini ko herbal oil mga katropa, nga ko dinakot mo sa ibang ingrediente, hindi maguba ang iyang properties kag ka-epektibo. Gani na panginahulat niyo para sa natural nga pagpagwapa mag Xanthon Plus Herbal Soap kana. Mabakal sa pinakalapit nga butika sa inyong lugar, pwede man mabakal online na pinagi sa inyong mga Shopee kag TikTok shop. Xanthon Plus Herbal Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
0: Alright mga katropa, balik na kita sa atong programa subong hapon. Tinaginano na ka mo, nagluto na bala ka mo dira sa inyong mga palamahawon. Mayong hapon na naidira haki katropa ang Uncle Pinky sa Barangay Dinginan. Kamusta, kamusta dira kol? Dira man sa atong mga katropang class members nga nagapamati lang sila ng mga radio. Hello, hello dira sa inyo. Kag syempre sa atong dira ng mga tanod, ha, BHW official sa nagkalain-lain nga mga kabaranggayandan. Mayong hapon kid mga katropa peeps.
1: Yes, of course, mayong hapon man sa mga katropa nato. Always gina ka-monitor dre sa atin programa sa kada hapon sa mga katropa ang traffic auxiliary naton. Dira kay katropa ang Ilar de Jaime, kay George Aguil, kay James de Jaime, kay katropa ang Ovet or Ovet Salvador. Siyempre, sa katropa nila nga si katropa ang Rose de Leon Arroyo. Always gina na ka-monitor Driya sa atin programa every afternoon. Maangapon kitara sa inyo mga katropa.
0: Yes, kag syempre katropang Joy, balikan tanay nga itong mga katropa peeps sa comment section. Si katropang sino na pala Driya ang wala hambalita to Val Blue Bayo Ma'am Ay kahapon Blue Man alam na Diaz. Yes, ti Blue kita eh, as always. Si katropang Ma'am Liza Di Gala, always good ko mga supporter kag listeners. I thank you so much Ma'am Liza Di Gala. Si katropang Rafael Digno, mayong hapon na mga gwapahon. Diwata DJ Ira and Diwata DJ Joey, nakatutok sa gihapon na ang Tirik Toda sa XFM Rojas. At shout out kidra ha sa imo kapdanan katropang Rafael. May daya din nga pag pulupa huway asamtang nagapamati sa X-Rated.
1: Sige, si katropang Ma'am Eleanor Gati Logo, ari man nagaupon sa atong programa sa subong nga hapon. Good PM katropang Ira, katropang Joy. Sari niya, wow, I love the color of your dress, Ma'am Ira. Bagay na bagay. Watching and listening live, always here from Barangay Linaw, Kabangkalan City.
0: Yahoo! Yes, thank you so much katropang Ma'am Eleanor. Pero siling ni Toto Valho, Ma'am Ay, gusto mo man pangasawa it palahubog. Ay, hindi ko to ah. Ikaw na lang daw. Sige, hambalin ka tropang Lloyd. Because of the wall and no to tall kugon grass. Ay. Sige, party naman niya sa mga manuog yung kay katropang Lloyd ho.
1: Sige, sige niya. Because of XFM Bacolod, my neighbor station, all the harmful animals like snake, say venom, mosquitoes. Ay, siguro na party na itong paghambal niya, naligay katropang Ay, nga lang hilamon siya to sa XFM Bacolod. Mm-hmm. Si katropang Lloydie.
0: Yeah. Yes.
1: Sige, tanan may lamunan. Basi makakadto ka din sa XFM Rojas, Katrapang Loiti, ha, sa liwat.
0: Yes. Galing, way man di kwan eh. Duway man ta di lingot.
1: Amo na.
0: Ari kita, bi sa second floor eh. De, sige lang, ah. Si Katrapang Ma'am Sanalin, mayong hapon, andra sa imo, ma'am ha. Si Katrapang Crystal, ari naman nagpa-drop sa ngayon ng mga heart-heart, ah. Siling niya to, ho. Ilang bala kay nagloading na naman. Sila yung nagkatrapang Fritz. Lord, patawad Thursday pa lang pero lutang na po ako. Ay. Siguro luto'y luto. Ganyan si katrapang Fritz busy-busyhan. Ganyan ang first son. Ho, kay man. Why na siya nakakomment? Kaya kahapon, busy kagid guro. How? Pero sila yung nagkatrapang katrapang Runel, katrapang Joy. Mm-hmm. DJ Ira and DJ Joy. Nasa guard ang true love. Guwapa Ira and Guwapa Lods Joy. Wow. Sige ah, ginabal mo lang na kay guard ikaw.
1: Kina-promote kina mga katropang SGs.
0: Pero may malaba sa dao, katropang Joy.
1: Sili niya, kaya magmahal na kayong dalawa ng guard. Idol Joy and Ira, request ng song

0: kay pala man ko ta no Andre ka tropa Ronel ang imo nga ka tropa ho si Ma'am Crystal siling niya really tol Ronel abo magutol gali ka mo sana all ba paano mo kuno na sabi nga nasa guard ang true love kaya mo man ako no ang ginahambal sa mga sundalo hindi kaya babaero charot lang ha
1: yeah! Grabe si Ma'am Crystal
0: nagadiskarte naman sa hay
1: ay ba si Ma'am develop na naman ha walang iiyak dito.
2: Sige, tisab-dabi na katropang Ronel ang mga agam-agam dala di katropang Crystal. Kaya hambal niya kung pag-abot ko sa mga sundalo siling man sa mga sundalo, tiara sa sundalo ang true love. Pero ito syempre understandable nga si katropang Ronel itaas na yung bandera sa mga SGs kay SGs. Oo, si katropang Ronel. Sige, may pagdududa ha sa part ni katropang Crystal. Si katropang Menias, ang ato nga katropa siling nga maing hapon ko na Ma'am Ira and Joy pag-greet man sa Rebisco kag Creamline Warehouse dry sa bayan sa Lawaan. God bless. Sige, maing hapon lang dira ha sa liwa sa mga taga Creamline kag Rebisco.

0: si katropang Menias. Lipat ako katropang ay. Ano ganito siling niya nga ano siya?
1: Gatekeeper.
0: Ah, gatekeeper kali. Sige. Thank you katropang Menias. So always nga pag supporta dito sa atin.
1: Yes. Si katropang Bernard B. Nagpahabol man ho. Salamat sa

0: sige, abos ako. Hintay na later kung makagawa kita. Kaya ito dito ang ito nga text line number sa guha. Susubo nga lang yung mga katropa. Tiyo, time check it. It's 3:05 in the afternoon. Dati excited na wala ka mo? Kung ano na naman bala nga istorya sang kabuhi ang aton pagabasahon sa ano lang ah. Later ang anangana ah. For today's X-Rated Edition. Mga katropa, inibalaihan magkahatag na naman sa aton sang leksyon.
1: Inaihan, makahatag naman sa aton subong sang inspirasyon.
0: O kung base, konsumisyon. Malalaman later mga katropa, gani padayon lang kamudra sa pagtutok. Kay ato na pagabuksan ang pauna o kunang part 1 sang aton nga istorya.

pangininga istorya ang ginting kuluhan. Nagmahal, nasaktan, nagpatawad. Mayong hapon mga katropa and DJs. Ako gali si Gwen. Kag secret na lang ang akon nga location. Boyfriend ako nga itago ta na lang sa pangalan nga John. Mga katropa, malapit na lang ang adlaw sa ngamon nga anniversary. Actually, smooth man ang ngamon nga relasyon. Luhana isang messages, video calls, kagpirmi man kami nag-date. Malaka lang gid kami nga nag-aaway nga duha ni John. Madamo naman kami sang naiistoryahan na parte sa amon nga kabuhi. Pero feeling ko gid ya mga katropa, hindi ko pa siya gihapon kilala. Maging tudlo sa ako ng akon nga barkada. Nga magbakal ko no ako sang cards sa online. May mga question ko no dito nga nakabutang. Lain-lain nga mga pamangkot about sa tagsa-tagsa namon o kung about sa tagsa-tagsa ka mga kabuhi. Mga kitropa, gin-recommend malang ini sang friend ko. Bangod, isa inikuno sa nagpabag-o sang ila nga relasyon. So, syempre, kay na-curious man kita, nagbakal man ako eh.

teacher, sang ginakasugdan na namon sang nigo ko nga gamiton adto. Una, chill-chill lang. Asta sa nagadalom na ang nagadalom ang mga pamangkot. May mga rules pangadaan nga bawal magbinutig. Kag hindi ka gidiya ka butig. Bangod may mga pamangkot nga daw ginapalibot-libot ka lang. Kag madakpan ka gidiya kung nagabinutig ikaw. Bali ang sistema, bulos-bulos kami. Kung sino ang magabunod sang card. Siya ang magasabat sa

opinions. Kaga syempre experience ng boyfriend ko. Nga ti wala ko gid na balaan sa duanay. Apang ari gid. May mga pamangko to abi about sa past relationship. Mga DJs dito na nagsulod ang sabat niya about sa iyang ex-girlfriend nga si Belle.

0: sunod pa kay John, si Belle ang iyang greatest love. Kag hindi na ato magbago pa. Pero gin-assure niya man sa akon, nga palangga niya ginkuno ako. This just siguro nga nadala lang siya sa mga pamangkot dito sa cards. Na-carried away na kami sa Q&A. Kagwala na niya matulupang Dan nga nag-overshare na gali siya. Hasta nga ginainistorya na ni Yaya ang iya nga ex-girlfriend sa akon. Nga puno sang pag admire. Kag DJ suno pa sa iya, wala kuno siya sang nabatian ni isa ka negative nga word batok sa iya nga ex. Dungan abi nila kuno nga ginatestingan ang mga first sa isa kagisa. First nga out of town nga wala ang family. First nga nag out of the country. First adventure like hiking. First kiss. First make love kag iban pa.
1: Samtang ako naman nagatulok lang si iya. Ginapanumdum ko kung saan umatapos ang mga questions nga ini. DJs, wala ko naman iparahan nga nagaluha nagaling akon nga mga mata. Kaga nagaduko na lang ako. Hambal ko pa sa kaugalingon ko. Gingusto ko ini, di bala? Actually, wala na gani pulos ang mga sabat ko sa questions niya. Kaya man, bothered na ginakuya sa mga sabat niya sa akon. Natapos lang ato DJ, so naghambal ako nga makaon kami. Sa sunod na lang ang mga nabilin ng mga pamangkot. Actually, DJs, honestly, hasta subong, di na-awkwardan ako sa gapon na makigistorya sa iya. Kaman every time na dudumduman ko sa gapon ang mga sabat niya about sa ex-girlfriend niya.

nega sa ilos ako kag down na gid o kona down na down gid ako ya sa mga nagakalatabo. Palangga pabay niya ang iyang nga ex. Nanugunan bala siya sa ilang nga relasyon? Basi gusto niya ayhan balikan si Belle? Basi bala ginhimo niya lang gid ako nga isa ka option? Yes, mga katropa.

Good thing ang cards nga ato sa amon nga duha, kay nakilala ko siya. Pero subong, may nabalaan pagid ako sa iya. Kaya ko bala batunon ang nagligad o ko ng past niya? Paano ni man? Paano bala ayhan mga katropa?

0: bawat minuto ng iyong buhay, ikaw ay inaatake. Millions of bacteria, virus, at parasite ang gustong maging tirahan ang iyong katawan. Kaya doble ang trabaho ng ating immune system para labanan ang mga invaders na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang kamatayan. Kaya huwag mong hayaan na humina ang iyong immune system. Uminom ng Sandong Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na vitamins, minerals, phytonutrients, at immune stimulant properties na tumutulong mapanatiling malakas ang ating immune system para maiwasan ang karamdaman. Sandong Plus Herbal Capsule. Garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika.
1: Flu, osteoporosis, cancer, just to name a few. If your body is not getting enough sunlight, it weakens you. Your immune system can't keep up with the diseases the world is facing. But you don't have to worry, cause here comes Premium D3 Coffee Mix with steviol glycosides, mangosteen, and vitamin D3, essential in keeping the body physically, mentally, and emotionally healthy. Get Premium D3 Coffee Mix at your nearest leading pharmacy today and experience the power of the sun in a cup.
2: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag-Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santon Gold Herbal Tea.
3: Mabibili sa mga butika.
4: Claire's Skin

0: Espresso, a quality product of Yesterhealth Incorporated.
1: Santan Plus Herbal Oil.
2: Jenny Abelion, nagagutik dati, parating sumasakit ang aking puso dahil sa menstruation ko. Gumamit ako ng Santan Plus Herbal Oil na wala ang sakit na puso ko.
1: Santan Plus Herbal Oil.
3: Isang pahid lang sa puso.
1: Desminoria.
3: No more.
1: Santan Plus Herbal Oil.
0: System.

0: ang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain. If symptoms persist, call the doctor. Ibilis sa mga butika.
1: Nagabulig pugong sa paglapta sa mga cancer cells. Proteksyon. Nagud malayo ka sa balatian. Evergreen. Herbal capsule na may pito kasangkap. Turmeric. Malunggay. Saluyot. Ampalaya. Wheatgrass. Barleygrass. Kag vitamin C. Kag ang Evergreen Coffee mix with turmeric. Malunggay. Kag mangustin. May gabi ka na. Protektado ka pa. Produkto ni Doc Hiko. Mabakal sa mga butika.

Lunes, alas 3:05 na sa hapon. Mga katropang inanay programang bulog na dulong sa inyo sa Turbo Dietary Supplement for Men. Ang mayara siyang makakaglabo waska herbal extract nga popular gay.

tondra ang mga kalalakihan. Gamitan nyo na ini 30 minutos antes ang labing-labing kay misis. Magtumar sang isa ka kapsula, sigurado nga mas manami kag mas mabakod ang inyong relasyon kag ang imo performance sa inyong quality time. Ang turbo ang kalidad nga produkto sang Yes to Health Incorporated, FDA approved kag safe na safe gid. Inumon mabakal ha sa pinakamalapit nga butika sa inyong lugar o kun pwede man mabakal online pinagi sa inyong mga Shopee kag TikTok shop. Turbo Day Tire Supplement for Men, sulit ka kun nakaturbo ka.

sandali nga center si katropang Gwen. Secret na lang kunong iyang lokasyon. Kaga may ara siya sang Nokia, which is si John. Amo ato nagbaka sila sang cards sa online katropang Joy, no? Kag naghampang sila iti. Kundi ginakuha, nakuha niya ginang premyo niya.

0: Amo ginaya center ang tinatawag na second chance sa situation mo. Subong daw hindi ka man love sa partner mo, option ka lang gid. Kay kung mahal ka niya at kung mahalaga ang relasyon ninyo, magiging honest siya sa'yo. Huwag kang tatagal sa realidad ng pag-ibig kung ikaw man lang ang nagpapahalaga. Ay, amo gani ka tropang Crystal, naging honest gid ang iya nga boyfriend siya. That's why nga wala na yan tulupangdan nga sa sobra niya ka-honest na overshare na siya sa iya nga girlfriend. Siguro dalaman asang ilang nga card game nga ginahampang. Sino pa dyan?
1: Sige, sige katropang. Ari na sabay tayong katropang Ronel.

0: mo, protektahan ang awang ginabantayan. Ikaw pa kaya na mahal na mo? Ay, may punchline. Kaya nasa guard ang true love.
1: Yeah. Sige.
0: Yan naman pala. Mm-mm.

0: nagabot ang adlaw sa ngamon nga anniversary ni John. Isa ka bulan matapos ang nagkalatabo. Pero the day before sa ngamon nga anniversary, dawala lang siya yasang plano. Tigin pamangkot ko man siya kung ano bala ayhan ang plano niya. Pero ang sabat niya sa akon, may ubra ko no siya. Kapabot-abot man tani ko nga may pa-surprise siya sa akon. Pero natapos lang ang adlaw, wala gid mga katropa. Mga pilaman ka oras ang hulat ko. Excited ako kay abi ko gani pag-abot sang alas dusi sang kaaganhon. May gin-prepare siya nga para sa akon. Galiya ahay. Nami galiya ang tulog niya. Nagbugtaw siya mga 8 a.m. Kaginhambalan ako nga may kantuan sila kuno sang iya nga pakaisa. Mga katropa, medyo na disappoint ako kay wala gid siya nag-greet sa akon sang happy anniversary. Pero ginpabakod ko ang buot ko. Nag-aasa pagid ako nga basi may ara man bala siya nga gin-preparar. Pero naglabuot lang hasta alas 6 ang hapon. DJs, waay man sa gihapon. Kagsanggin pamangkot ko siya, ginsendan niya lang ako sa picture kung sa diin sila. At to saya gali sa liburan, upo dang iya nga pagkaisa. May party kuno abi sa balay, sang tropa nila.
1: Mga DJs, dito na ako naghibi kay nag-aasa pagkada kuya nga may pa-surprise siya. Bungod kay grabe man siya mag-effort sa akon, sang time nga nagapangaluyag pa lang. Ang pagkakilala ko man sa iya, siya ang tipo sang tawag nga mahilig sa mga sorpresa. Pag-abot sang mag-aaga, tapos na ang anniversary namon. Hindi ako yung makatulog. Nagatinangis la ako kag wala ako nagagawa sa kwarto. Nagchat siya sa akon nga nakapauli na siya kag tuman gyud siya kuno kalutoy. Mga DJs, wala ko siya gina-replyan. Nagatulog na ako sa inughatag ko tani nga regalo man sa iya. Mas masakit kay nagalaom ako nga madumduman niya kag ginpreparahan niya ang amon nga anniversary pero wala. Matapos ang pila ka oras, nag-scroll lang ako sa Facebook para siling ko mapakalma ang kaugalingon ko. Kamanti nagalaing dyan ang buod ko kay John. Nakita ko ang post sa nga pakaisa niya nga ara sila sa Lagawan. Mga DJs, na sorpresa agad ako katama. Kay man nakatag ang ex-girlfriend niya nga si Belle.
2: Oh no!
1: Mga katropa, doon nagpinot ginanduguhan ko sang ako na to nakita. Upod niya gali dito sa ginkantuan nila ang ex-girlfriend niya.

0: didto na ako nadumduman na ang natabo sa nanligad nga bulan. About sa question and answer, game namon nga duha. Matinaw pa sa paminsaron ko kung paano niya ginamit lang ang pangalan sang ex niya. Hindi ko man siya ma-confront, kay wala pa ako sang kaisog that time nga pamangkuton siya. After the day sang anniversary namon, wala na ako nag-reply sa mga chat niya. Pagdito na siya daso, nagpamangkot kung ano bala ang problema. Kag siguro, nadumduman man niya kung ano nga adlaw kahapon. Kinagadto siya sa amon pagkagabi, may dala nga cake kag flowers. Baulipay-lipay man ang mga ginikanan ko. Pero wala sila kapalo na ang bata nila halos daw malipong na bangod sa paghinibi bilog nga gabi. Ako pa naman ang klase sang tawo nga wala nag-share sang problema. Di, go with the flow na lang ako eh sa atubang sang parents ko. Ginpilit ko na lang nga mangin okay ako kay masadya sila nga daan nga naga-video okay.
1: The same night, ginahagad ko siya nga magwaanay kami. Naglaong ako sa parents ko nga may kaduan kami, kag didto ko na siya ginistorya. Sining niya, sorry. Makapila niya gidka beses nga ginahambala, samtang nga nagaluha ang akon mga mata sa tupad niya. Siya mabalagi hapon, finally nahambal ko giman sa iya matapos ng pila ka minutos nga pagkalinong. Siling niya, Gwen, sorry. Kag mas nagkusog pagid ang paghibi ko sa iya. Sa mga tinaga ang ginahambal niya sa akon. Siling niya, pero hindi ko naman siya palangga. Pasensya gid kay nalipatan ko ginang anniversary naton nga duha ka hapon. Wala ko gid ginalauman nga makita ko siya kahapon dito sa party. Pero wala sang may natabo sa amon. Nagkaistoryahan na ilang kami kahapon and that's all. Siling niya, pag Gwen, ikaw ang palangga ko. Promise. Pasugdi man ako nga makabawi sa imo. Please. Mga katropa, balik-balik niya ang inahambal sa ako nga babawi ko na siya kag hindi niya naman palangga ang iyang ex. Though feeling ko, Abby, grapilit ko na lang ang kaugalingon ko nga magpati sa mga ginahambal ni John. Naguro ayhan ang ginahambal nila nga love is blind. Ginpamangkot ko siya, mag-work pa bala ini ayhan ang relasyon ta? Ihambal na lang bala sa akon para hindi na nato na pagpadugayon pa. Sa tuod lang, kapoy-kapoy na abi, mag-asa pa. Kapoy man mag-overthink. Kagkakapoy man ipakigbato pa ining relasyon naton. Nga nag-aisahanon lang ako. DJs, ginklaro ko man sa iya kung ano gibala ako para sa iya. Ginatagan ko siya sang chance nga magpili sang gabi nga to. Kung bala ang ex niya ang piliyon niya, ibuyan niya ako. Pero wala ako nag-expect mga DJs sang nangin sa bat niya. Yes, ginpili niya ako. Dapat kunudungan namon nga ipakigbato ang relasyon kagatagan ko niya siya sang another chance. Kag yes, oras mga katropa. Ginatagan ko siya sa chance na ginapangayon niya. Months after that, okay naman. Hambal ko daan nga ma-effort siya, mina nga hindi ginya mabudlay sa akon nga patawaron si John. Kagi sa panakita ako man ang mga pagbag-o sa iya, ginahulag. Nanotice ko man nga wala na siya nagaupod pa sa mga lagaw sang barkada niya. Ginatag niya pagani ang account niya sa akon sa social media. Nga wala ko man gani, ginapangayo.
2: Sana all.
1: Nagatawag siya pero may kaginakantuan ni ako sa balay. Ginaistorya niya naman ang mga ginikanan ko every time nga magbisita siya sa amon. Kagisa pa mga katropa, consistent kid siya nga nagapromesa sa tumangasang pamilya ko nga ati panon kaga halungan gid ako.

Jeez, it's been 6 months. Umpisa ng natabuan to. Happy na kami actually nga duha matapos sa mga nagkalatabo sa amon. Minasan ang ligad nga gabi, magkukuinigin sulat ang istorya. Nagtry kami liwat hampang sang cards. This time nang isog na ginakuya nga testingan liwat ang paghampang. And you know what? Wala ko na makita sa iya nga mga expression. Sanggin pamangkot ko siya about sa ex-girlfriend niya. Wala naman sang admiration for the same question na gagin pamangkot ko sa iya before. DJs, puro na lang gidiya pagpasalamat ang nababatian ko about sa past niya. Ang best part pa sa game namon, kay almost tanan nga pamangkot ko sa iya about na sa future. Nabalaan ko nga upod gali ako sa mga plano niya. Mas nakilanaan ko pagid siya kag mas nabatsyagan ko nga mas palangga niya na ako subong kaysa santo. Nagapasalamat gid ako kay Lord kay ginhatagan niya ako sang mapinatawaron nga tagipusoon kag sang chance nga magpatawad sa iban nga tawo. Wala ko siya ginhatagan sang second chance. Basi wala na kami subong or basi nanging pariwara na ang kabuhi ko. Kay nahibaluan sang Diyos kung ano ko gid si John kapalangga. I learned nga some people really need second chances, especially if they deserve it. Kabaluman ta dapat magpalangga kag magpatawad sa aton isig katawo. Thank you so much mga DJs and more power. Ini na lang si Gwen, ang nagmahal, nasaktan at nagpatawad. And this is My Ex Radio.

0: katropa, ang inyong programa ang buhilog ang gradulong sa nga Clear Skin Herbal Soap. Mga katropa, panahon na, good game pamper mo ko galingon gamit ang Clear Skin Herbal Soap. Ang Clear Skin Herbal Soap ang may aras ng glutacogic, kag virgin coconut oil, kon VCO, ganagapulig, agon nga mapungga ng early signs sa skin aging o kapagtigulang sa nga itong selula sa panit. Nagabulig man ini agon nga mapaputi, kag mapakinis sa nga itong supat, gamit ang natural ng mga ingrediente ang yara sa Clear Skin Herbal Soap. Pinimanag anti-aging, moisturizing, whitening, firming, exfoliating, treats blemishes in our skin. Kaya na ma-achieve ang pure light and fresh skin gamit ang Clear Skin Beauty Glutacogic Soap. Ganihin mo na nga natural ang pamaagi sa iyong mga pagpagwapa, mga katropa. Magamit na sa Clear Skin Beauty Soap nga mabakal sa mga butika sa inyong mga lugar. Kapareho sa Mercury Drugstore, Wasson's Pharmacy, The Generics Pharmacy, South Star Drugstore, Grace Pharmacy, Super K Drugstore. Kag pwede man ma-order online. Pinagi sa inyong mga Shopee kag TikTok Shop. Clear Skin Herbal Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
1: Alright mga katropa, iti ang mga kalito katropang Joy nga nagmahal na saktan at nagpatawad.
2: Sana all.
1: Kaysa uli, ang pagpatawad yapon ang nagpangibabaw sa ilang relasyon. Kundi okay sila sa subong. Gindalaan lang siya siyang kikag bouquet of flowers. Okay na tayon. Grabe. Balaan kitsang mga lalaki kung paano makuha ang mga kababain. Dalaan lang nila siyang bulak.
0: Yes, katropang ay, tiyan mo ganing natabuhay. Ang inalinan mo lang ang hampang-hampang tinilang nagkagamit sa car. Tapos, na-overwhelmed. Na-carried away ang iyang boyfriend, anay. Kag na-istorya ang tanan. Party sa ilang ex, which is ang kaaking mano sa ang atin nga letter sender before kasi katropang Gwen.
1: Yahoo! Yes. O, itani, nag-drop ka man sang link diri sang card ho. Inbaklan mo. Iba, si mabakal man si Toto Balbala kag iya lang ko galingon niya nga hampangan. Talaan sa kulumbuan. Ay, sige. Basi may mga interesado man mga katropa natin. Basi malay mo kay ti katropang Joy. Good thing ato ko nung card sa ila, no? Kay ginrecommend sang friend niya na dito nagbago ang ilang relasyon. At the same time, proven and tested man kay katropang Gwen kay nag-improve man ang ilang relasyon.
0: Oh, I'm curious gani ako katropang ay kung anong tura sa tong card nga ito. Kay diseling niya, hindi ka kuno pwede kabinutig.
1: Yes, basi siyempre, ginapalibot-libot, ikaw kuno kag kung magbinutig ka, halata kagiriya. Amo na siguro nga naging honest, you know, ang iyang boyfriend niya si John. Pero mayo lang kay nagbawi. At least nagbawi, dinalaan niya lang, ay nalimta niya ginuman niya nga tuod niya katropang Joy, no? Uh-huh. Ang ilang anniversary. Kagsang time nga to, sinuman ba siya ng hindi maingit nga ato siya sa liburan, tapos upod niya gali ang iyang ex dito sa party. Kag nakita lang ini sang girlfriend niya nga gimpost ang iyang barkada nga nakatag ining ex niya. Ay ti, mas naglala pagidi iya, mas nadugangan paginang kasakit nga ginabatsyag ni katropang Gwen. Ano to nga, bilog siya nga gabi, naghinibi.
0: Do kasakit ba siya Gwen katropang ay no, nga ti wala na dumduman ang anniversary nila. Pero at the end of the day, makita niya nga nakatagali sa party-party ang iyang boyfriend kagang ex kagina selosa niya.
1: Yes.
0: Kasakit.
1: Yes, amugani. Ay, ti, mayo lang, bumawi siya pagkagabi nga to. Pero, hindi na to anniversary, ha? Kaya manakalipas na iya. Ambot lang, wala niya ginsaysay kung ano wala nga regalong ginhatag niya ini sa nobyo niya. Basi cards na naman pala. Sige lang, importante na nagkalakas ng loob nga ti makumpronta niya tong boyfriend niya. At least naging klaro sa ilang nga duha. Kag naging honest man yung boyfriend niya nga hindi niya na kuno itiyak palangga ang iyang nga ex. Kag si Gwen ay ang iyang nga love.
0: Sure. Pag sure di ha. Sige. Pero ano man iyang boyfriend katropang ay no, tawag sinigani. Kaya man iba niya nga lalaki kung istoryahon mo or pamangkuton sa current girlfriend or partner about sa ila ex. Wala ka sabahan. Kaya para
1: kapanginwala.
0: Oo, oh, oh, siya yan naging istorya.
1: Yes. So, dako di niya nga bulig ang ilang nga ginhampangan nga cards. Why we get that link? Basta pangitaon talaga yung mga katropang katropa sa online. Oh, ito sa ambal gani ni katropang Fritz. So, di nga, ang grupo kasi nakuha din sa sorry, kunting lambing lang, bigay naman agad.
2: Oh, no!
1: Ay, hayti. Sige lang, asugtan. Tanda lang sila katropang Fritz. Ay, importante. Why naging also si katropang Gwen sa chance nga ginhatag niya kay katropang John.
0: Yes, kag si katropang tutuvalan na niya, hindi niya party sa letter. Mabang tamam ay sa scatter para paldo.
1: Ay, scatter naman yung iya, siniya imuha na lang na to. Masa nila pa mabangkrap ang pure flow, ha? Ayaw, gid, masisira ang buhay mo. Karoon ang angkar mo magiging kagang-kagang na lang. Kagang-kagang isa na lang kariton. Gusto mo na? Pero sige, pero ambalin katropang Gwen gani. 6 months na ko nung naglipas. Actually, happy sila katropang Joy. Kaginhampang nila liwat at tong cards. Mm-hmm. And finally, na-satisfied siya no, sa mga naging resulta sa ilang game. Mm-hmm.
0: Pero ti okay, mara katropang Gwen. Nga tinakita mo siya ang pagbago sa part mo sa mga boyfriend. Kaya man, nanon na lang kung wala pagbago. Ti puro lang sorry. Ti okay, mara kaginano mo di ho. Ginisa-isa mo di mga pagbago. Nga natabo sa iyong mga boyfriend, naglikaw siya sa iyong mga barkada, magkado siya na sa inyo, nag-istorya siya sa iyong ginikanan, kati naga, ano siya ba na, naga-promesa, gisya nga tihalunga na ikaw from now on.
1: Ay, sana on.
2: Sana on.
1: Sige, ikaw na, katropang Gwen. Ikaw na ang nanalo. Yeah! Perde naman si Ma'am Emmy. Sige, so far do ay naman, no, si katropang, ano na lang ho, si katropang Runel.
0: Si katropang Crystal, bay. Basi may gina-typing na siya, bala katropang
1: ay. Ay, advance sa'yo, Kaina. Katropang Joy, nag-advise na sa'yo.
0: Ay, okay, sa part 1.
1: Yes, uh-huh. Pero salamat ko na sa song Idol Ira and Idol Joy. God bless po. Okay, but silingo nagapamati, kigili si katropang Runel sa radio. Thank you so much, good hug. Bay nga, everyday ka na din makipag-bardagulan sa atin nga comment section. Then sa mga katropa naton, ha? Isa na naman kay Istorya sa Kabuhi ang ato na buksan nga puno sang leksyon.
0: Abati puno man sang inspirasyon.
1: Kag syempre sa ending, wala sang konsumisyon. Yehey! Gani sa imo, dara aga tropang Gwen. Swerte mo na akay man. Sa future, balaan mo na ang magakalahitabo kay ti upod kagidya sa plano sang imo nga nobyo. Sana all. De, sige, sa mga katropa naton, haga nagupod sa aton subong hapon. Nagapamati man kamo sa radio, sa Bluetooth speaker, sa aton nga Facebook Live. De, thank you, good mga katropa, ha, sa paghatag ninyo sa inyong mga sabat, sa inyong mga opinion sa aton nga istorya. Kag syempre, buwas naman nga adlaw, another opinion na naman kag mga advice. Kani, see you naman tomorrow. Kitanay na naman kita buwas para sa Friday edition sa programa nga X-Rated. Ingin kaupod nyo na lang ang inyong mga DJ Chika Bib sa kahanginan, katropang Ira.
0: Kaga katropang Joy.
1: Dali lamang sa 106.5 XFM Rojas ang katropa nyo. Exciting!
3: Exciting!
1: Oras, alas 3:58 na sa hapon.
3: Mga katropa, exciting!
4: The Secrets of Health.
5: Naabala kinahanglanon gid naton nga kabalo kita sang pasunod sang pagsulod sang pagkaon sa aton siningalawas. Gina siling bla nga eating food in a specific order. Hindi lang siling niya nga arti-arti lang niya no, kun pasosyal-sosyal lang. Actually, ang pagpasulod naton sang pagkaon sa aton lawas in order ini because of our digestive system works. Kun paano nagatrabaho ang aton sini nga digestive system pag abot karon sa pagtunaw sang aton sini nga mga ginakaon. Dapat una tubi, pagkatapos raw vegetables o kun luto nga prutas, pagkatapos cooked vegetables, and then protein plus carbohydrates, and then fats. And then kun may ara, depende sa opsyon nyo, malabab nga tubi or herbal tea before eating. Now, that's why gina-recommend na ton. Pwede ka mo makainom sini sang Santhon Gold Herbal Tea before eating. Mga 15 to 30 minutes santis ka mo magkaon.
6: Gusto mo ba?

0: kung hindi naton dini mapasunod sang husto, ano bala ang posible nga mangin resulta? Isa sini nga posible nga mangin resulta ang pagtaas sang aton sini nga blood sugar. Ikadua, poor digestion or bloating. Mahina ang aton sini nga pagtunaw o kung gabutod ang aton sini nga tiyan. Kung ginauna naton sa aton sini pagkaon, among heavy proteins or fats. Pangatlo, either constipation o kon diarrhea. Ilabi na gid kon maulihi ang fiber sa aton sini mga ginakaon, ginuuna nato ng mga makalamay, ginuuna nato ng carbohydrates, ginuuna nato ng mga mamantika ng mga pagkaon. And then next sini reduced ang aton sini nutrient absorption. Sayang lang ang aton sini mga ginakaon hindi maayo maabsorb sa aton sini nga lawas tungod hindi tsaktong ya sini nga pagpasunod. And then ang isa pa gid diri, posible ni magresulta sa weight gain or poor satiety. Posible nga magresulta gali sa ginatawag overeating. Posible nga magresulta sa cravings kag weight gain and obesity over time. Pero once nga mapasunod ganin mo, dali ka makabatyag sang kabusog. Ang isa nga masadyas na konsen sa inyo, among kombinasyon sang tatlo ka mga suplemento para kita sini ang protektado ha kag mabakod ang aton sang depensa batok sa nagkarinla inyo baratian, tugas ang infection, tugas ang pagluya sang immune system, tugas ang kakulangan sa mga sustansya, bitamina kag mineral sa aton sang lawas, Santhon Gold capsule, premium D3 capsule kag Santhon Vitamin C. Try nyo bala i-combine ining tatlo kaysa kadamo sa mga benepisyo sini nga madulot sa inyo sini nga ikaayong lawas.
1: Bawat minuto ng iyong buhay, ikaw ay inaatake. Millions of bacteria, virus, at parasite ang gustong maging tirahan ang iyong katawan. Kaya doble ang trabaho ng ating immune system para labanan ang mga invaders na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang kamatayan. Kaya huwag mong hayaan na humina ang iyong immune system. Uminom ng Santhon Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay ng vitamins, minerals, phytonutrients at immune stimulant properties na tumutulong mapanatiling malakas ang ating immune system para maiwasan ang karamdaman. Santhon Plus Herbal Capsule, garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika.
2: The Secrets of Health.
0: Gina-encourage gina naton ano nga magluwas sa mga utang naton nga gina-prepare dira o kon mga prutas dira nga gina-prepare naton kinanglan gi kita sini ang may suplemento.
2: The Secret of Health.
0: Ordinaryo man lang sa mga Pilipino kon sa aton ang pagpangapi adlaw-adlaw, pero dapat pilion naton ang aton kapihon nga hindi ordinaryo ang iya sini nga mga benepisyo. Kasubong sa Santhon Plus Coffee Mix, a Santhon Gold Coffee Mix, gabulig for tissue repair para sa may mga joint problem dira, may mga joint pains, nagabulig sa para ma-improve ang aton sini nga complexion. Sa mga gusto magnami, pagid ang ilas rin nga panit, maghamis, magputi, kag ginabuligan niya nga mag-glow, kag mag-youthful ang aton sini nga panit. Pinagi sa glutathione, pinagi sa collagen nga sangkap sining Santhon Gold a Coffee Mix may benepisyo sa aton sining nga tulaan, sa aton sining mga joints, sa aton sining cartilage, sa aton sining nga panit bisan pa sa aton buhok, sa aton sining nga kuko. Idugang mo pa ang mga masustansya pagin nga mga sangkap, ara man ang balunggay, ara ang mangustin, ara ang spirulina, kag iban pagin nga masustansya nga mga sangkap nga makuhaan nimo sang madamo nga benepisyo.
2: The Secret of Health.
3: Santhon Plus Gold.
4: Ko si Naldo, magsasaka ang kabuhayan ko. Pero minsan, di ko mapagtrabaho dahil sa arthritis ko. Lagi kong naririnig ang Santhon Plus Gold. Okay daw talaga sa arthritis. E di sinumbukan ko rin, sa araw-araw ko na pag-inom, okay talaga. Nawala na yung arthritis ko.
3: Santhon Plus Gold.
5: Mabibili sa mga butika.
6: Top of the morning coffee. A great way to start the day. But after a few sips, oh yeah, that's a tummy burn. Let's do it again. And this time, with Xanthon Coffee Mix. Besides giving you a natural boost, it is also friendly to the belly. And since it is made with herbal ingredients, it helps boost the immune system naturally. So the next time you wake up and make coffee, make sure it's Xanthon Coffee Mix. Get it at your nearest leading pharmacy today.
7: Available at Deeding's Pharmacy, Queen's Pharmacy, Majesty Pharmacy, Watson's, and other leading pharmacies.
8: Visio Next! Marami na ang natulungan!
9: Walang araw na di ako nahihilo. Yun pala, may problema ako sa mata. May binocular problem ako. Maraming gamot ang sinubukan ko, sir. Pero dito lang, bumaling sa Vision X Plus. At yun ang dahilan, naging okay ulit ako. Maraming salamat talaga sa Vision X Plus Capsule. Ayo, subukan nyo rin. Ako po si
8: Vision X! Epektibo! Subukan mo rin! Vision X Plus. Mabibili sa mga butika.
5: Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
10: Habang nagkaka-age tayo ay rumurupok din ang ating bones. Buti na lang madali na lang itong iwasan ngayon dahil sa Premium D3. Nakakatibay siya ng buto at nakaka-healthy din. Premium D3 ay pinapainom namin kay Lola everyday. Kaya tignan mo naman. Alert na alert palagi. Try nyo rin.
5: Premium D3. Ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at moringa oil. Mabibili sa mga butika.
11: Introducing the Turbo. Once you start using it, you feel that power. Keeps the engine running when you need it the most. The drive. The satisfaction for more action.
12: Go! Let's get it!
11: Wait, I'm not talking about the car. This is for the driver. You know what I mean. Turbo Food Supplement. Get it at your nearest leading drugstore today.
13: Available at Diddings Pharmacy, Queen's Pharmacy, Majesty Pharmacy, Watson's, and other leading pharmacies.
14: System

0: walang pain. Fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Sa mga butika. Santhon Gold Coffee Mix.
1: Ako si Malo, isa ka teacher. Nabatian ko ini sa radyo ang Santhon Gold Coffee Mix nga may collagen. Inkapi ko ini adlaw adlaw. Nahagan-haga na ang akong joint discomfort. Na-enjoy ko pa ang manamit nga sabor.
0: Santhon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas. At gaganda ka pa. Pabili sa mga butika.
2: Exciting!
3: Para sa mabagot nga lawas kag resistensya, mag-inom sa kape nga kumpleto ang sustansya. Evergreen Coffee mixed with turmeric, malunggay. Kag mangustin, may kape ka na, protektado ka pa. Turmeric, malunggay, saluyot ang palaya. Wheatgrass, barley grass, kag vitamin C, pito kasangkap sang Evergreen Herbal Capsule nga nagabalanse sang sistema sang aton lawas. Produkto ni Doc Hico. Mabakal sa mga butika.

0: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Pagbili sa mga butika. Sanfon Gold. Coffee Mix.
1: Ako si Mirbesa. Ako ka nurse. Ang sikreto ko nga active gid ako sa work mo ang Sanfon Gold Coffee Mix. Maluwas naman namit ang sabon. May collagen kaglutathione. Pahubin pasang na
0: wound. Sanfon Gold. Coffee Mix. Nagkape ka na. Lalakas. At gaganda ka pa. Pagbili sa mga butika. Sanfon Gold. Live. Testimony.
2: Juanita Badaho. Taga Barangay Manalo. Masarakit ang katawan. Tapos laging namamaga ang bintik ko. Subukan ko Sanfon Plus Gold. Eliminate na yung headache ko. Body pain. Na rin yung pamamaga ng bintik ko. Subukan po nila para mararamdaman din nila ang mararamdaman ko.
0: Sanfon Plus Gold. Ang mas pinalakas, pinabisa at mas pinahusay. Mabibili sa inyong mga suking butika. Sanfon Plus

0: mabibili sa mga butika.
1: Ayos ka lang ba? Mag-check nga tayo. Balanced diet? Check. Regular exercise? Check. VisionX Plus? Check! Ang VisionX Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Balanced diet, plus regular exercise, plus VisionX Plus. Ayos yan!
2: Mahalagang paalala, ang VisionX Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
4: Umiiwas talaga kami sa mga matataong lugar kasi nga takot kami sa virus at ayaw rin namin magkasakit. Kaya naman, we keep our home always clean at araw-araw din kami naka-premium D3. Masarap sa pakiramdam na healthy ka. We are Reyes family and we are certified premium D3 users.
3: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika. Go!

0: Tapos gimbus lang niya sa nga galom, pero kaloyan wala man siya nag-ulan ah. Kanami lang tani mga katropa kung amo lang nino, ara lang hindi lang siya bala mag-ulan, at least hindi siya ginuot. Medyo may mga may hangin pa sa nga huyop nga do medyo mabaskod. Nga matulogan nakagina siya sex diga sakay sa ano sa Sibro kagina pakadto din no. Do dugangan pagid mga katropa nga ang tupad ko tulog kaladagdag na yung iya nga cellphone sa tupad ko. Ay ambot na lagid ga pang laton siya bala. Pati ako ya bala mga katropa do mapiyong magtuyo. Tinagi nga gaw sa sexy di pangapi anay eh. Kaya tiyamba ko nagid sa inyo, hindi mabuhi si sexy di asang adlaw nga wala iya kapi or wala gid iya adlaw yung hindi iya kapangapi sexy di mga pigi na sexy di. Sa morning ang ginakapi na sexy di abinyo, Santon Plus Coffee mga katropa. Namit-namit bala ang sabor kag ang pagpupo o gidya ikanami. Nag-testingin nyo bala mga katropa kay hindi ka mo maghinulsul. Kamiyara, tasubo nga Santon nga kape nga with glutathione na kag-collagen. Tiyo mo nakisado, makita nyo sex di nga do medyo blooming. Wow. Medyo blooming. Tapos nga do kagwapa. Kay amo na sekreto ni sex di mga katropa. Anyways, alas 4:16 na mga katropa kag ang petsa subong Mayo 28, 2026 kag syempre 3 months na bala si sexy di dere ba do kadasig lang no daw sang sanoo lang gid kuya gapangapa pa ya subong gapangapa makugyapon mga katropa pero ti nang ano kumbaga na itawid ko na rin yung 1 month sa Monday maupod na si Uncle Bob. Excited na bala ka mo? Kaya excited na ako kaya dito naman ko sa piyak na rin naman si Uncle Bob nyo sa akon nga pesto kag may harata subong mga katropa guest ha. Mabalik na siya bali nag-guest na sa naligad mabalik siya kuno subong kaya namian sa kuno sa akon mag-istorya ba kung amo man lang istorya na yun na ito sa guwa bala ko. Anyways, para may twist naman karon, siya naman pabasahon ta karon sang sulat nga ipadala sang aton nga katropa para at least bala lain naman ang iya ubrahon kag hindi ang basi mapakanta ko na ni sa liwat kay dunay liga do yawa ko to pilit sa iya. Nuya uya pa sa kay Chris basi subong do wala na siya huya pangatubang kay Chris. Anyways, mga katropa, nakatutok man ka mugiya po diri sa extra service. Every Mondays to Friday, 4 p.m. to 6 p.m. syempre, kaupod ang inyo nga sexady nga magapainit sa inyo sa kahanginan kag mahatag ka sa dyan nga hindi nyo gid malipatan. Siyempre, diri lang sa inyo paborito nga estasyon nga 103.9 XFM Bacolod. Kag, siyempre, sa mga katropa, ito naman da iyang nagapamati, da mapabluetooth man da, mapa-radio man da, or mapa-live man da. Thank you so much, gid sa paghimo nyo naman sa akong background music sa subong nga hapon. Kag, sa mga nakatutok naman sa live da, maaniya gid nga hapon sa inyo, kag maayo lang da iyang pagtanaw, kag pagpamati man. At kung gusto niyo yung makita isa sexy di mga katropa sa live ya, pwede-pwede gig ka muna kakadto sa XFM Bacolod News and Public Service Authority sa Facebook. Kaya makita nyo ng itsura ni Sexy D. Kung sa YouTube naman ka muya, pwede man ka mukakad to sa XFM 90.3 Bacolod live stream. Eh, balikan nyo da ang live ni Sexy D. Pwede-pwede. Kakato lang ako na no. Nagyan ka ano. Kina. Kinalutan. Kato lang ako nga, no, bra, mga katropa. Ugutugot, balakis aka, bra mo. Tapos jugtas naman ko sa bidet din nila. Kaya ang sasko na naman ang bidet nila. Do, pagtindog ko, yabala mga katropa, do, naghapdos. Gidya ba lang ako nga, ano, Bolivia. Kika baskog-baskurg. Ano niya? Sinong pa baskog-baskurg? Bala. Lumatsyag ko yan. Nung makapalok to yung ako. Mga panit to yung orlanit-lanit. Anyway, sumakotropa kung wala naman ka muna Android phone or smartphone, keypad lang biin yung cellphone. Pwede man, gyapon, biskan may smartphone ka mo. Basta may load lang ka mo, pwede ka mo ka-text sa XFM official hotline number ta nga, 0915-628-7926. Kag, syempre, kung may ara ka mo, gusto nga, ipatamyaw. or i-shout out bikag kumayara kada opinion nga pwede mo ma-share sa aton nga katropa about sa nagpadala sa sulat, pwedeng-pwede ka gidaiya katawag or ka-text kag sa aton nga live, pwedeng-pwede gid ka mo diya ka comment mga madam, kumayara ka mo da mga opinion. Syempre may ara man niya si Sexy Disang opinion niya nga akon. Kamu may ara man, di ba? I-comment na kamu da kay hindi si Sexy D mang hindi nga basahon ng inyo nga comment. Kaya sa mga katropa, tamo na ginihambal ko dumidyo subong ang chimpo, tamo madulong-dulong, paghalong gig kamuhakag sa iban nga manuglakat pa lang pagdalasang payong, jacket, be a raincoat da, kaya uso naman subong daan, trangkaso, kati tungod nga nagkambyo klima na kita, di ba? Kaya kung magkambyo klima ta, kung protektado kaya sang ultimate trio ta, sigurado gadyo si Sexy Dia nga hindi kaya magkabalatian or matakdan sang ubo manda or sip onda. Kaya subong uso gid subong mga katropa akon gani nga baby gani ginakataro subong. Pero ti ako kung kisa wala akong ginapaanad ang bata ko sang bulong gid ayon nga branded di ako gina ano ko lang na sa gina herbal ko lang na anay kung madala sa herbal amo na na pag ano kung di madala muna na pag bakal ko kung madugay pag di pa check up na eh di ba muna namian ko kay wala na anad bala ang bata bala sa bulong ng mga ano bala at least biska na wala kontra chimpo ya kung herbal kaysa una bala si Sexy D sang nagabusong mga katropa na may ara ako sang ano UTI may UTI ako pero wala ako yan na gano yan nagpa-check up ara sa check up ko nagwa ang ako ng UTI pero wala ko I mean why ko nag-inom sang antibiotic tungod nga nag-inom ko yasang oregano mga katropa kagsang ano na mga dahon-dahon ah kaya muna yung akon yung kumbaga ya ano yung wala ko ya nag ano kundi nakibot na lang ko ya bala mga katropa nadula gidya ang akon ni UTI asta na lang gid pagbata ko oo nakibot mo gani sa akon si Doc ay ano gina tumar mo Sexy D nga naghagan-hagan ang imo nga UTI kaga water gidi syempre water therapy gidi grabe ang pag-inom ko sang tubig ang grabe ko pa kanoon mga utan mga katropa mga sa gabusilak siya Sexy D hindi ka mo magpati siguro nga ang ipanamkon ko pinakalas kong manugbata ko kangkong ang bana ko nag-uugta sa akon kay bakla nyo kung kuno tangkong sa may market lang. Pero hindi ko magpasugot mga katropa. Gusto ko ako gidyo makuha sa kanal. Ah. ako gidyo nagsuksuk ko yung butas. Yaka ako gidyo na naog yung mga katropa. Yeah, bahala na importante ya. Makuha ko tuya ang kangkong. Yung nga ginahandong kag dumuto gidyo that time. Pero tiyan mo na balikan. Ta na ang akon nga hambal nga. Kinanlan tagi dyan sang protection sa adlaw-adlaw. Karon na lang ipadayo ng aton nga chismis mga katropa. Kahit mag-commercial ta magbalik si Sexy D makita nyo na ako sino ang guest ta katiya nang subong on the way pa lang siya no medyo late na kaga ulihi naman si Sexy D naka-inform sa iya biti wai mako nag-expect nga mapasugot siya nga magbalik kaga siya nalang nagurong last guest na mga katropa kati was Friday na kita then sa Monday ara na si Uncle Bob. Kaya mo ito mga katropa, ang ginaindurso sa inyo ni Sexy D nga Ultimate Trio, syempre ang sabat sa aton lawa. Syempre, kaya ginapangunahan na isang Santan Plus Gold. Ini nga supplement may kusog nga antioxidant nga nagabulig paligun sang aton immune system. So, kung permi ka ginakapoy, wala gana o kung gusto mo yung mangin healthy, perfect gini ni para sa imo. Kaya namin sa Santan Gold Plus ta mga katropa, may laki piling mga natural nga ingredients. Kaya isa na na ang mangustin nga powerful antioxidant nga magaprotekta sa aton nga cells. Ang ikaduwa mo ang ampalaya nga nagabulig pa lower down sang aton cholesterol kag blood sugar. Ang ikatatlo mo ang malunggay nga rich in vitamins kag nutrients para sa overall health ta. Ang ikaapat amo ang garlic nga anti-cancer kag anti-inflammatory. Ang ikalima, amo ang spirulina, ang superfood nga rich in protein kag vitamins. Dugang pang ako may ara ka bukol-bukol sa kalawasan or sis, tap noon ina isang aton Santon Plus Gold. duha to nga produkto, mga katropa, amo ang Premium D3. Amo naman niya ang Sunshine Vitamin Ta, kag magaprotekta sa aton against viruses and bacteria. Isa ini siya ka soft gel nga nagaunod sang malunggay oil, virgin coconut oil, and vitamin D nga nagahaling sa sunshine. So kung indoor naman ang lifestyle mo, kag kung kulang ka sa sun exposure, perfect gid ini para sa imo. Kag ang nami sa aton Premium D3, mga katropa, pwedeng-pwede giniya kay nanay, kay tatay, kay lola, kay lolo, taya kay nga, may ara ini nga calcium nga para mag strong pagid ang bone or ang katul-antul-anan sang aton mga nanay kag tatay. Kag ang ikatatlo ta nga produkto, mga katropa, hindi niya makumpletong aton ultimate trio kung wala ang aton santan vitamin C. Isa naman ini ka supplement nga kilala tungod sa kombinasyon sang vitamin C kag santons. This is non-acidic capsule. Amo na gani nga hindi niya magsulab ang sulok-sulok mo kag kung sensitibo madaya ang chan mo, hindi ka niya magka-acid, diabetes kan wala ka payakinan-an kung inumon mo ni siya. Kag syempre, mga katropa, nagadugang man paligun sang imo immune system tungod nga vitamin C siya, nagabuli gini protektahan ang lawas ta, batok sa sipon kag ubo kag iban pa nga balatian, antioxidant protection nga nagakontra sa free radicals or cause ang pagkatigulang or aging, nagabulig man mapugong or padutayon niya ang pimples mo kag mas glowing kag healthy ang imo nga skin. Kag kabalo-bala ka mo, mga katropa, may ari pagid ini nga anti-inflammatory effect, makabulig magpabuhin sang imo hubag o kon inflammation sa lawas. Energy booster, amo na gani nga mahagan-hagan or magareduce ang imo nga kakapoy kung amuni ang tumaron mo, mga katropa. Syempre, isa pa lang ni gani, grabe na niya ang benefits or benepisyo sa imo kalawasan. How much more kung tatlo pagid ni sila inumon mo? Base kung hindi ka naging jamaduktan niya. Siyempre, ang mga produkto tangahimu ini sa Yes to Health Incorporated nga nagapati health is wealth, kaya mag yes to health. Kag mga katropa, available ini sa tanan nga butika nga malapit sa inyo lugar. Kag pwede makamukha kadto sa Yes to Health Wellness Center nga ara sa May Door 46 Vinco Building, Barangay 39 Lizarra Street, Bacolod City. Di ba ara sa screen niyo sumo, mga katropa, ho. Kung gusto niyo yung mangumpra, pwedeng-pwede gigamuto ya kakadto. Ah, kung tamara naman kamo ya magkadto sa butika or magwa or magkadto sa aton nga wellness center, pwedeng-pwede ka mo yung ka-order through online. Kag-available ina sa Shopee, Lazada, TikTok. I-search nyo lang ang Yes to Health 2011. Kag mag-add to cart na! Nagapanawag ang aton nga guest. Wow! Dumayari naman di subong na excited. Wow! Gina pamangkot ko pa sa kung pwede na siya ka ano kay on the way. Kaya mga katropa, baka gina na nagchatay kami ni Madam Nanette Vasquez Susan. Ang permi na balaga comment bala sa aton live, mga katropa. Kag nga anong hambal yung mga katropa, kay nagambal gin-add niya ko sa Facebook then din-accept ko siya. So nagpa-thank you siya. Ambaya, thank you po Ma'am Sexy Diesel ko. Thank you din po Madam Nanette at sa pagsubaybay sa programa namin. Amo nang bako sa iya. Silingin na, oh mga katropa. Ang ganda po kasi lalo na sa drama niyo ni Uncle Bob. Lahat po ng kapitbahay namin dito fans niyo sa drama. Wow, thank you so much, Madam Nanette. Imagine bala, mga katropa, do ka nami ilang bala sa feeling bala nga abi mo bala kis aduga kutaw-kutaw lang kami din ni uncle nyo ba, pero at least bala may gaka-inspired manggali sa amon ng mga istorya, no? Thank you so much gid sa mga sa pagsubaybay niyo. Hindi lang kay Madam Nanet sa tanan niya nag-comment, kagari diri nagapanguna gido si Madam Elvira Gilogo. Good afternoon, Sexy D. Good afternoon man, Madam Elvira. Kag salamat gid sa pag-add. Thank you! Nailang yung mga katropa kayo, nagtigab na naman si Sexy D. Bow, gusto nyo gid mabatian ng tigab ni Sexy D, dumatsagang kuya kung dumanugloy ako di. Anyways, mga katropa, ano naman bala ang ginahulat nyo? Nga may ara naman kita sang isa naman ka-istorya nga pagabuksan nga gimpadala sang aton nga katropa. Siyempre, magbalik si Sexy D. Amo naman na ang aton basahon kag ipabasa ta sa aton nga guest. Ama, isa-isa kami kasulat. So, bung para at least may ara man siya bala. Doko medyo exciting naman bala liwat ang pagbalik niya bala kag hindi na parehos ng ligad bala. Lang taong tagid ba kung paano magbasa ang aton nga guest sa subo nga hapon. Siyempre, mamati kita ni isang gamay nga pahinumdo mga katropa. Kay magabalik lang si Sexy D nyo. Kagdiri lang siyempre sa inyo paborito nga estasyon nga 103.9 XFM Bacolod katropa mo. Exciting!
1: Mga katropa, exciting!

0: Mga katrupa, exciting!
1: Sample Plus Gold.
2: Ako si John, problema ko ang pabalik-balik na rayuma. Di ko maunat ang aking mga paa. Narinig ko na meron Sample Plus Gold na epektibo sa ganitong sakit. Sinubukan ko rin at unti-unti nang nawala ang rayuma. Salamat sa Sample Plus Gold.
1: Sample Plus Gold. Mabibili sa mga butika. Sample Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C.
3: Ako po pala si Edwil. Binansagan ako dating payato dahil hirap ako sa pagkain. Ngunit nung uminom ako ng Sample Vitamin C, tumaba ako at bumalik ang gana ko sa pagkain. Kaya't laking pasasalamat ko sa Sample Vitamin C.
1: Sample Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C. Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
4: Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may Santhon kag vitamin D3 sa madbalang at low mo pangod sa discomfort, tugas ang constipation. Mag Premium D3 Coffee Mix. Ang solusyon may Santhon kag bugara sa fiber. Goodbye sa pagpalanakit kag pagpalanigas ang tiyan. Ang pagpamuhin easy sa bulig sa Premium D3 Coffee Mix. Kung bloated ang tiyan, tandaan, ikape mo lang. Mag Premium D3 Coffee Mix.
1: Mabibili sa mga butika. The quality product of Yes to Health Incorporated.
4: Premium D3 Coffee Mix.
5: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo. Dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
1: Mabibili sa mga butika.
6: Hirap sa paghinga dahil sa asthma? Huwag mag-alala. Mag-Santon Plus Herbal Oil. Pahid mo lang sa iyong likod at dibdib. Siguradong ginhawa ay hatid. Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one sa presyong magaan. Santon Plus Herbal Oil. Sister Pain.
7: Ako si Sarah sa mga kutipan ni

0: Strong Pain, Fast and Safe, Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Pipili sa mga butika. Sanfon Gold Coffee Mix.
1: Ako si Meribel, isa ako ka nurse. Ang sikreto ko nga active gid ako sa work mo ang Sanfon Gold Coffee Mix. Makatatlo hasta apat ako ka cups adlaw-adlaw. Maluwas naman namit ang sabor. Gusto-gusto ko gid kami collagen kag glutathione. Makapahubin pa sang nawo. Maduty ka gid nga fresh.
0: Sanfon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong bangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and the glutathione. Sanfon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika. Sanfon Plus Gold.
2: Kusinaldo, magsasaka ang kabuhayan ko. Pero minsan, di ko mapagtrabaho dahil sa arthritis ko. Lagi kong naririnig ang Sanfon Plus Gold. Okay daw talaga sa arthritis. E di sinubukan ko rin sa araw-araw ko na pag-inom. Okay talaga. Nawala na yung arthritis ko.
0: Sanfon Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
3: Top of the morning coffee. A great way to start the day. But after a few sips, oh yeah, that's a tummy burn. Let's do it again. And this time with Xanthon Coffee Mix. Besides giving you a natural boost, it is also friendly to the belly. And since it is made with herbal ingredients, it helps boost the immune system naturally. So the next time you wake up and make coffee, make sure it's Xanthon Coffee Mix. Get it at your nearest leading pharmacy today.
4: Available at Deeding's Pharmacy, Queen's Pharmacy, Majesty Pharmacy, Watson's, and other leading pharmacies.
5: Visio Next! Marami na ang natulungan!
6: Walang araw na di ako nahihilo. Yun pala, may problema ako sa mata. May binocular problem ako. Maraming gamot ang sinubukan ko, sir. Pero dito lang bumaling sa Vision X Plus. At yun ang dahilan, naging okay ulit ako. Maraming salamat talaga sa Vision X Plus Capsule. Ayo, subukan nyo rin. Ako po si
5: Vision X. Epektibo. Subukan mo rin. Vision X Plus. Mabibili sa mga butika.
0: Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
7: Habang nagkaka-age tayo ay rumurupok din ang ating bones. Buti na lang, madali na lang itong iwasan ngayon dahil sa Premium D3. Nakakatibay siya ng buto at nakaka-healthy din. Premium D3 ay pinapainom namin kay Lola everyday. Kaya tignan mo naman, alert na alert palagi. Try nyo rin.
0: Premium D3. Ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at moringa oil. Mabibili sa mga butika.
8: Introducing the Turbo. Once you start using it, you feel that power. Keeps the engine running when you need it the most. The drive. The satisfaction for more action.
9: Go! Let's get it!
8: Wait, I'm not talking about the car. This is for the driver. You know what I mean. Turbo Food Supplement. Get it at your nearest leading drugstore today.
10: Available at Deeding's Pharmacy, Queen's Pharmacy, Majesty Pharmacy, Watson's, and other leading pharmacies.
0: Sister Pain.
11: Si Michelle Legale is

0: walang pain. Fast and safe. Sister Pain.
1: If symptoms persist,
0: consult
1: your doctor.
0: Sa mga butika. Sanfon Gold Coffee Mix.
2: Ako si Malu. Isa ka teacher. Nabatian ko ini sa radyo ang Sanfon Gold Coffee Mix nga may collagen. Inkapi ko ini adlaw-adlaw. Nahagan-haga na ang akong joint discomfort. Kaya enjoy ko pa ang manamit nga sabor.
0: Sanfon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na. Lanakas. At gaganda ka pa. Pabili sa mga butika.
3: Katropa, yari na mga Yes to Health products nga pwede mong gamitin para maka-intra sa Santon and XFF libu-libong pa-premyo. One blister sa Santon Gold Capsule. One blister sa Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister sa Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag, 5 sachets sa Santon Gold Coffee Mix. Paano maghimo sa isa ka raffle entry? Mahapos lang. Sa isa ka white legal size envelope, sulatan sa kumpleto ngangalan. Address, contact number, ilakip sa pagsulod sa envelope ang mga required proof of purchase. Kag pirmahan. Ihulo ang inyong mga entries sa mga official drop boxes nga nahamtang sa mga XFM stations sa Panay kag Negros. Sa aton mga weekly draws, pwede ka magdaog sang 3,000 pesos cash. Kag para sa grand draw, more than 100,000 pesos in prizes ang nagahulat sa inyo. Intra na! Zanton and XFM, libo-libong pa-premyo. Tutok lang sa inyong paborito nga XFM station sa inyong lugar para sa dugang alitalye. Mahalagang paalala, ang mga produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. Per DOH FDA CFRR permit number 0098 series of 2026.
4: Maayo nga adlaw sa tanan ng mga tagpalamati. Welcome sa palatuntunan.
5: Edukasyon.
4: Edukasyon para sa ikaayong lawas. Programa nga magadulong sang sigurado kag mapuslanon nga mga impormasyon ilabi na para sa mga maluya ang pamatsyag balati anon lakip na dira ang nagahalong sang ila kalawasan. Kilalahon naton ang Evergreen Herbal Capsule nga may mga sangkap nga turmeric, malunggay, saluyot, ampalaya, wheatgrass, barley grass kag vitamin C. Pito ang sangkap sini kag ang Evergreen Herbal Coffee mixed with turmeric, malunggay, kag mangustin. Kag ang nagdala sang sini nga mga mapuslanon nga mga produkto, akon man bugal nga ginapakilala sa inyo si Doc Crispin Hico, Doctor of Philosophy in Naturopathy, Major in Herbology. Ang naturopathy, isa ka sistema sang alternative medicine nga nabase sa teorya nga ang mga balatian mahimo nga mag-ayo ukon matapna paagi sa husto nga pagkaon kag nutrisyon. Dugang pang impormasyon, suno sa Republic Act number 8423 of December 9, 1997, ginpahayag diri ang pulisiya sang estado sa pagpauswag sang kalidad kapaghatag sang serbisyo sa ikayong lawas sang pumuluyong Pilipino paagi sa pagpauswag sang tradisyonal kag alternatibo nga paghalong sang ikayong lawas kag ang paglakip sini sa pungsod nun nga sistema para sa pagtatap kag mahalungan ang ikayong lawas. Diri na naton maapresyar kag hibaluon ang mga produkto kapareho sang Evergreen Herbal Capsule nga may pito ka mga sangkap katulad sang turmeric, malunggay, saluyot, ampalaya, wheatgrass, barley grass kag vitamin C. Kag subong man ang Evergreen Herbal Coffee mixed with turmeric, malunggay kag mangustin.
5: Edukasyon,
4: edukasyon
5: para sa ikaayong lawas.
4: Subong adlaw istoryahan naton ang parte sa rheumatoid arthritis. Suno sa mga pagtuon, mabatsagan nato ng mga palanakit sang joints o kung kasukasuhan, pagpalamula kag pagpalamanog sini. Agod aton mahibaluan kung anong mabulig sang produkto ni Doc Hico, umpisa kita sa turmeric o kung kalawag. Ang turmeric may compound kag iniginatawag nga curcumin. Ang curcumin may mga anti-inflammatory properties, potensyal nga makapaganhagan sang sakit, pagpalamanog kag pagpalaniga sang mga joints. Kato naman kita sa malunggay o kon moringa. Ang extract sang dahon sang moringa, suno sa pagtuon, inimahimo man nga makapahaganhagan sang pagubag, pagkabanog, pagpalamula, kagpagpalanakit sang aton nga mga kasukasuhan. Dugang naton ang saluyot o kon tugabang. During our early times, ginagamit na ini ang tugabang o kon saluyot sa medisina. Kaginaginalakipan sa pagtapna o pagbulong sa mga diabetes mellitus, gestational diabetes sa mga nagabusong ang mga babae, pwede man nagabusong lang kay mga babae, malang nagabusong laki, wayman, arthritis, ilanat, sipon, diarrhea, ulcer, gonorrhea, alta presyon, mga problema sa tagipusoon, hapo, cancer, kag iban pa. Ina, sunuman sa mga pagtuon.
5: Edukasyon,
4: edukasyon
5: para sa ikayong lawas.
4: Matika naman kita iya sa amarguso. Amarguso man ang palaya. Ang ampalaya, isa man sa epektibo ng bulong para sa uric acid. Kag sakit sa luta-lutahan. Sa pagkamatuod lang, isa ini
1: sa inika powerhouse sang mga sustansya. Kadto naman kita sa barley grass, ang ikal mga sangkap, sang evergreen herbal capsule. Ini nga hilamon, nagaunod sang sapo na rin, gamma aminobutyric acid. Nga kunsaliin, ini siya may calming effect. Kag tryptophan nga may kaangtanan o kon responsable sa pagpanubo sa aton sinig blood pressure. Kag ginapaganagan man ina pagpalanghubag sa aton sinig mga kasukasuan. Kag dugang pa, luwas nga nagapanubo ini sang uric acid sa aton sinig mga dugo. Ang barley grass, isa man ka antioxidant. Matika kita sa ikanong nga sangkap sang evergreen herbal capsule, ang wheatgrass ini, isa ka sangkap nga nagalakip sang flavonoid kag chlorophyll. Nami man ini sa pagpalamanok kag nagahubag ng mga kasukasuhan. Kag kung vitamin C naman ang pangitaon, tati halos tanang sangkap sang evergreen herbal capsule, nagaangkon sang vitamin C. Dotayan ko lang malipatan ang mangustin nga ikatatlo nga sangkap sang evergreen herbal coffee, ini manggaranon sa folate kag vitamin C. Ang prutas kay ini, superfood, quinoa fruits, kag may compound nga antioxidant, ginatawag nga santone. Nagapanubo sa pagpalahubag, kag nagapromote sang heart health.
6: Ako si Rod Perez, isa ka government employee, sang ilang

0: Ang Evergreen Herbal Capsule kagang Evergreen Herbal Coffee babakal sa mga butika malapit sa inyo. Sa dugang kasayuran, mag-text sa kay Doc Crispin Hico sa 0926-555-4150.
1: Edukasyon, edukasyon para sa ikayong lawas.
2: Nga, XFM, kid how?
3: Kaya pagbukta ko, balita din mo.
2: Nga, XFM, kid.
4: Inami ang music, ah.
2: Nga, XFM, kid.
4: Ay, pula ka lang music, magkatapos bukta ko, blam, mayarap kayo sa mga balita, blam, sun, nabibigit sa mga DJs, nila, kandiyo, blam,
5: wala sang konkreto nga sabat. Wala sang katumbas nga rason, kung naka-X. Simply,
2: may how, kita, pag...
5: enjoy lang.
2: Nga, XFM, kid how?
6: Timo!
5: FM 103.9. Go!

Questo lo so, quindi ho occhio suo. Mi sei te, io me lo so, con mio guest, sono mga katropa, no. Kaga, subong on the way pa lang aton nga guest, so mabasa, guro, anay si Sexy Disang isa, kaso la timing, gida nga, makaabot sa nga, last nga, ano, nga, istorya ta. Kaga, ari na soho, diin ka na. Ay, kikadlawa niya, kuya. Alert na. Ara na sa mga katropa. Kadlawa niyo kuya sa cellphone niyo bala. Anyways, mga katropa, alas 4.52 na sa hapon. Kagang ininga oras, ginadulong sa inyo sa Vision X Plus. Kung may ara ka daiyang katarata, glaucoma, or pterygium, ginarekomendagid sa imo ni Sexy D ang pagtumara o ang pag-inom sa aton nga Vision X Plus. Kaya aton Vision X Plus, mga katropa, may ara ini sa beta-carotene, lutein, kag zeaxanthin nga syempre nagaprotekta man sa aton di nga mata o para at least balan matapna na siya samtang wala pa be or medyo arapon kada subong palang adaan tapna unta na especially sa aton da nga mga gaubrad sa opisina no nga permiga da babad sa computer no pwedeng pwede giniya sa inyo kaga hambas ang guesta imus guest hindi katultul. Hindi sa tultol. Hindi ka kuno ka tultol, kuno ka rin. Ang balong ko na lang siguro, nga taksi na lang gid siya. Taksi na lang da kay ano. Kita mo rin nga ang aton, di nga daan nga kuha no, sako. Kung nga, may hara lang din siya, Sexy D, sugoon, di gani, kuhan ka na lang angkas. Grab bala, grab nan. Igina na. Kaga, mga katropa, ano balang ginahulat nyo? May arat naman kita subong sang sulat. Pero before ko magbasa sang sulat, mga katropa, tamyawon ko anay ang aton di nga mga katropa nga rin subong sa live ta nga siya. Ari diri si katropang Jane Lacheca. Mayong hapon sa imo, Miss Sexy D. Mayong hapon man, Miss Jane. Kaga, salamat din sa pag-aaral. Ari man diri si Madam Nanette Vasquez Susan. Good PM po, Sexy D, at sa lahat ng staff ng XFM Bacolod City. Thank you so much, so much. Yes, thank you so much, Madam Nanette. Kanina, ikaw yung ditong tinatopic ko kanina. Kasi binasa ko sa kanila kung ano yung sinabi mo sa chat natin kanina. Kaya, and thank you so much, Madam Nanette, ha, sa pagsuporta sa amin. Ha. Thank you! Kagari man dari si Sir Loy D. Navales, good PMSD. Nice to meet you as your neighborhood. Wow, neighborhood ah. Paday na tagal ng balay. Gusto sa no lang. Sir Loy D. Excited na bala ka mo mga katropa sa sulat nga pagbasahon niya, Sexy D, sa subong nga hapon. Isa na naman ka-istorya ang pagbuksan ta. Kaga, lang tawon tabi kung makarelate ka mo. Kaya nagkakaangot naman ini sa babae nga nagpakasala, mga katropa. Kaga, sometimes kita nga mga babae, hindi ma-perfect. Hindi naman siya ma-ano ah. Kumbaga, hindi naman siya ma-judge ah. Kung ano man ang kakaagyan niya subong, taglan na yun si Sexy D opinion. Kagbasi ka mo, may harap man ka mo opinion na pwedeng-pwede nyo gid ma-comment sa aton nga live ah. Kung gusto niyo yung mag-advise man sa aton katropa. Isa na naman kasulat ang pagabuksan kag pagabasahon ni Sexy D, mga katropa. Sulat nga, gintiguluhan sang workmate. Dear Sexy D, taguan na lang ko sa pangalan nga Chelsea. 33 years old na ako, Sexy D, kag nagaubra ako sa isa ka construction site. Isa ako ka personal assistant sang boss ko. Pamilyado na ako, Sexy D, kag may ara na ako bana. Natabuan lang gid sa subong, Sexy D, nga sa malayo ako nga lugar na assign.
kag obligado gid ako nga mangita sang bed space para mas makatipid pa gid ako. Pero wala gid ako maguna-una sa XCD nga ina nga pag-assign sa akon sa layo, amo man ang rason nga maguba kami sang akon ba na XCD. Oo, XCD. Kagdako-dako gid ang sala nga nahimo ko sa iya. Mayara ako nakilala sa lugar nga ina. Kag isa ka engineer. Siguro sa tuman ko kahidlaw sa akon ba na XCD? Nainganyo ako sa ina nga lalaki. XCD, kag ang pinaka worst nga natabo sa akon is nagabusong ako sang 3 kabulan. Kag amugid ina ang rason kung nga aging bayaan na ako sang akon ba na XCD. Sa subong XCD, wala pagid ako idea, kag wala pagid idea ang engineer nga nagabusong ako nga siya ang amay sang ginadala ko. Wala man ako idea sa XCD kung pamilyado siya nga tao. Kahit ikadali lang gid sang among pagkilala na yung XCD. Ano ba lang pwede kong himuon sa XCD? Sa liwat, ako gali si Chelsea, kag madamo gid nga salamat.

0: Anyways, thank you so much, Katropang Chelsea, sa pagpadala mo sang sulat. Thank you! Kag ang natabo. Wala, yan naman napunggan, mga katropa, ang katol. Medyo kasakit gininisang natabo sa imo, katropang Chelsea, no? Pero wala na sang ibang pangabasulong, di kundi ikaw lang, gid. Kaga kabalo, kagaling na may bana ka. Nga, nagpainganiyo ka sa amuna nga lalaki. Hindi niya rason nga nahidlaw ka or layo ay ka mo kabana mo, katropang Chelsea. Ang mga rason mo na isa, kumbaga, mga excuse mo na lang na iyang mga nubu ba, mga nabaw. Ang natabo na diya siguro sa imo is, hindi lang yung siling nainganyo sa lalaki nga ini. Basi gusto mo lang magtilaw-tilaw man, eh, galing kahit anong tanak, kahit na disgrasya ka, kag nagabot sa punto nga, nagbunga. Nagbunga ang inyong kababuyan nga duwa. Kaluoy lang gid ka ba na mo ano, katropang Chelsea, no? Katiya, imagine bala abi niya nagaubra ka. Katiya, nagpasugot man siya gani nga i-assign ka sa layo. Tungod kay may salig sa imo katapusan ang ginhimo mo ya. Hindi iya insakto. Ara sa engineer nga wala mo makita sa bana mo. Kay kung palangga mo ya ang bana mo, katropang Chelsea, hindi ginaiya maga sulod sa ulo mo nga mag-amo-amo ka na or hindi ginaiya matabo nga mainggan niyo ka. Di isubong kay tatlo na kabulan ng tiyan mo. Ang advice sa imo ni Sex ID is tani, hindi mo lang pag-iya i-take negative ang imo nga ginabusong kay wala na yasala ang bata. Kung ano man niya ang natabo sa imo sa subong, atubangon mo na. Siyempre, bulagan ka lang gigabana mo eh. Ano to imo bana to? Martir nga. Okay lang, biskan gintunto mo na sa. Magbailo ka mo sitwasyon ka bana mo, bikatropang Chelsea. Ano ayhan ang mabatsyagan mo?
1: Sige, takap lang ka mama.
0: Kagangambal mo di, wala ka kabalo kung wala ka idea kung pamilyado nga tao ang engineer nga ina. Oh, ba? Diba? Ano to ya? Nahubog ka lang? Ano to nabungguan ka lang sang iaya nga kuan? Patola? Then nainganiyo ka na? Mga katropa, hindi na bala excuse nga magambal ka mo ya nga kay nahubog ko. Naslide ko. Gulpi lang to ya na dagdag man ang bra mo. Gulpi mo lang na uba to yung panty mo. Diba hindi niya, cheating is not a mistake. It's a choice. Din choice mo na iya nga, tuntuhon ng imo nga bana. Hindi tama ka ma-judge kay tia. Hindi taman ka kilala ka, tropang Chelsea. Kagway ko kabalo kung anong kakaagyan mo sa bana mo. Pero ti, hindi niya rason na mangita ka sang lalaki para lang mabulong ang kahidlaw mo? Hindi kaya magambal nga nangita ka bed space para makatipid, no? Nangita kaya bed space para makagwa ka man. Ikaw siyempre mahimo mo kung anong gusto mo. No? Ay, mga kisa, mga katropa, no? Kisa, sa lagid man ka babae, may mga tayo, ay, may mga ano, gidya kisa, mga babae, ang kita, gidya kisa, nag-una-una, no? Kati, kalaw ay lang balahaw, kati, okay lang man atani kung deserves yung lalaki, nga amuhon mo na, pero, kung sili nga, father figure, malang to yung imo nga bana, why not? Kag nga, maminsar ka nga mapaing-ing sa iban. Kasi upo na daya dapat kita ni iya ka tropang Chelsea nga Poncho Pilato. Kung ang imo yung nga kifi yagin ano mo anay ginagwanta mo da or ikaw na lang mismo nagkalot, wala na natabo. Anyways, mga katropa do, hindi ko kabalo sa iya mag-advise. Do mga kig kuya sa iya, tutuod gina iya. Kaya nga, kung miga ko ni sa mga katropa, gintampa ko na ni sa 16 counts. Kaya hindi niya rason niya nga tungod niya nga nahidlaw siya sa banayan na ang ganiyo sa iban nga lalaki. Pero kabalogin ko katropang Chelsea nga subong kinanlan mo gidya sang comfort, no? Ihagta ka gyapon abis kan ka Gigi niya sa imo. Pero kung may gahay tayo nga duwaya, i-comfort ta kaya pero pakdulon ta kaya dana yan. Mga katropa, basi may ara kamo na gusto i-advise sa aton katropang Chelsea, no? Pwede ka mo mag-advise. May ara kamo na opinion. Kagari diri siya, Uncle Bob. Ari man diri may ari tadi katropang Mary Jane Balio Alio. The heart-heart emoji siling ni Uncle Babo. Hi, sexy D. I'll see you on Monday. Mga katropa, I miss you all. Pula-pula ba? Birthday mo, sexy D. Colorblind ka. Pink ni mo. Di ni pula. Anyways, I miss you too, Uncle Bob. Na-miss ka na namon. Ang ano ko na pasalubong ni Chris ay. Ala ay. Panakot na si Chris ay. Pasalubong ko na ni Chris. Kuno ba si malipatan mo? Na. Lapit na lang kita makita nai. Kaga nang grabe git pag enjoy mo ba? Nani ako man ba? Anyways, mga katropa sa liwat ha, basi may ara ka mo da opinion nga inyo. Parang pwede gigam ka comment, Madam Nanette. Basta baka may gusto kong sabihin kay Chelsea. Siguro kahit ikaw, magagalit rin, no? Kasi yung ginawa niya, hindi makatarungan eh. Nadadama yung mga babaeng, formal. Tungod lang ni bala sa mga babae, ni bala nga manugtunto, bala mga katropa. Gakadala sa ang mga babae, hindi bala mga manugtunto, da bala? Mga malakis ang mga lalaki, mga nagyapon, totoo, mga lang kami nagyapon. Hindi na iya. Eh, kisa mayara man kami mga babae, man kisa gina generalize mo ng lalaki. Para na kung gitunto sila sa ilan, nubyo, abi nila, tanan nga man nga lalaki, manong tunto, para si Uncle Bob ay. Ay. Grabe yun na agyan subong ni katropang Chelsea, no? Pero muna ganyan ba ako sa imo, hindi agad maminsar katropang Chelsea nga, ipahulog mo na ang imong bata, ha? Kaya, mo pa ginagurong pinakadako mo nga sala. Kaga, testingan mo eh, kung kaya pasang bana mo tunlon ang bata nga ina. Basi pa man ang maistorya mo siya. Pero kung para sa akin, kung ako yung magbaylo, sitwasyon, akong bana mo, wala niya ka patawaran dahil kayo nagbilin ka pa yasang ebidensya. Wala man natin yung problema kung ipakalot mong katol mo kung wala ka na yung nagbilin niya ebidensya. Nagbilin ka pa yan dahil ka na. Ay. Anyways, thank you so much katropang Chelsea ha, sa pagpadala sa sulat ha. Thank you. Kamo mga katropa, kung sa inyo na bimatabo no. Ano iyan ang mabatsagan niyo no? Kung ginhimo na sa inyo sang tawo nga gimpalangga nyo o kaginsaligan nyo.
1: Bow! Ka-perfect!
0: Ako, gina-imagine ko pang subong kung ako, guro, mamu na matabo sa ako. Bahala na. Kung amo na imuon sa konsang lalaki, mangita sa babae, tapos ang babae nag-busilak. Ay, bahala na mga katropa. Kung guwapa, ang guwapa pa sa akin, ang babae, mga katropa, pabayaan ko sa pero kung lawa ay. Mabalos, kuya. Anyway, so katropa sa liwat, basi mihara ka mo na gusto nga i-advise sa aton katropang Chelsea, ha? Hindi kid ka mo maguya-huya sa pag-advise, da, ah? Pwede-pwede nyo gid ma-message or ma-comment sa live tao, ah. Ibasa ko lang na yan ni Sex ID. Nakwa mo gid ang bukol ni sa ulo mo. Magamuni. Nagpulot kaya ba ito ipukol sa ulo mo? Tutuod gina yung mga katropa mo na ganyan kisa. Antes ka mo maghimo sang sala. Paminsaron nyo man kung ano ang pwede nga matabo sa inyo. Siling niya, Madam Nanette Vasquez. Ay, nako. Ay, nako naman, Chelsea. Mahirap yan. Dapat inisip mo muna bago mo ginawa. Walang nagsisisi sa huli. Bakit may ginawa yung alam mong mali sa una pa lang? Sana nag-isip ka. Yes, thank you so much, Madam Nanette, sa pag-advise. Thank you! Yes, tsakto gito yung Madam Nanette.

0: Pero tiya, ano ayhan mo ba tiyagan sa mga bata mo? Yung ila nanay, hindi gili namin nga good role model sa ila. Kaya nga mismo nga nanay, ang nagpatuka. Subo mga katropa, no? Kaya nga arab lang, gusto tagid sa tani i-help kung ano man ang pwede tang ma-advise siya. Pero tiara gid saya sa sitwasyon nga sala ang ginhimo niya. Muna na iya, ikip mo ang bata. Kaya wala na niya sala, katropang Chelsea, ha? Sagudon mo eh. Ang ibayaan ka sang bana mo, ti wala ato bangon mo gina. Kaga, i-try mo, i-reach out sa engineer nga amo to. Kaga, pabaloon mo ginsaya nga amo na natabo sa imo. Ti wala ka mang kabalo, base pa man lang ha, tindugan niya man ka. Kagwiling man siya magbulig parte sa inyo bata na. Di na ako magpalawig pa ka tropang Chelsea. Do ako mahibi. Char lang. Thank you! Yung mga katropa, mamati kita anay sa gamay nga pahinumdum, no? Mabalik lang si Sexy D para buksan ta naman ang ikaduwa na naman nga sulat ng ipadalasang aton nga katropa. Siyempre, dinilang lang sa inyo paborito nga estasyon nga 103.9 XFM Bacolod, katropa mo. Exciting!
1: XFM! Mga katropa,

0: Secrets of Health. We will be talking about constipation. Ano ini, Doc Leo?
1: Amo ini, Sir Josil, no? Ang kondisyon sa aton sini nga digestive system, particularmente sa aton sini nga tinae o kundira sa aton nga large intestine. Nga kung sa diin, magambal gani kita constipated ang isa katawo, hindi regular ang iya sa nga pag-defecate o kung ang bowel movement. Magambal kita hindi regular, hindi adlaw-adlaw. Agiban sa ni, maabtan patag tatlo ka-adlaw, isa kasimana o kung masobra pa. Ang iban, Sir Josil, waay ganyan nagabatyag nga mamuhin. That's why, galipas nga nagalipas ang inadlaw, dito na isa nagastay sa aton sri nga colon. Ang iban, kung nabuton man, pwerte man kabudlay. Ang ilas sini nga ma-experiensihan sa pagpagwa sini. Muning siling mo bla, kung sa salakyan pa ni sunog ang clutch lining mo sini mo. Kay pangot-pangot ka sa primera, halos-halos ka maka segunda. Kag ang iban sini, Sir Josil, makapamuhin man adlaw-adlaw, pero ginagmay. Kag sila mismo ma-feel nila nga hindi successful or do may nabilin pa. Amo ni ang mabatsagan ko na constipated ng isa katao.
0: Pero paano naton masiling dayon abi Doc Leo? Mabalaan ta dayon constipated na ko inang nag kao nagkambya ikaw. Why dayon magwa constipation na?
1: Isa Sir Josil, kay suppose hapos lang pagpagwa sa aton sini nga higko eh. Kag suno pag ini sa pagtuon nga ang pagpagwa sa higko nga normal sa hamtong nga tawo nagalaba na kontani sang mga 5 tub-tub 7 ka pulgadas.
0: Amo na kalaba ha.
1: Ambot lang kung paano nila takso na. Santhon Plus Gold. Ang manami sini sa Santhon Gold Capsule Sir Josil kay gin combine diri ang queen of fruits and vegetables. Sa kadamo sa ila sini nga sustansya. Kag of course may upod gid sila sini nga fiber. In fact, ang isa sini sa sangkap niya muning queen of vegetable nga moringa may aras sa sang high fiber content kaga compounds nga nag-stimulate sang bowel movement. Kun magamit gadi kita sang Santhon Gold Capsule pinaagi sa moringa may aras sa sang insoluble of fiber nga makabulig siya para mag-bulk ang stool naton. Pagkatapos may aras sa sang isothiocyanates nga makabulig siya para mag-support sang gut motility o kun ang paghulag-hulag sa nga ton sininga at tinai sa pagpagwa sang higko. Ang isa pagid amuning queen of fruits nga mo ang mangustin. Actually hindi ang pulp o kunang unod sang mangustin sinikunding yasa nga panit nga nagaangkon sang santhones nga may antioxidant and anti-inflammatory property para nga malikaw sa mga inflammation na nga ton sininga tinai. Ang garlic naman niya nagabulig acto as a prebiotic. The secret
0: of health. So, if constipated, maginom sa Santhon Plus Gold, Santhon Vitamin C, and Premium D3. Kombinaron ninyo ini, mahumok ang inyo sining excrete, mahapos ang pagpagwa, at the same time, maubos sa pagwa because puno sang fiber.
1: May fiber ka na halin sa Santhon Gold Capsule.
0: Oo.
1: Nagabulig to sa bulk, kaga nagabulig siya pahapos ang pagpagwa. Pagkatapos, may ara sang Premium D3, nga nagabulig pa nami sang pagpuga-puga sang aton sini nga tinae sa pag-release sini. Kag para mas mahapos, may moringa oil and the virgin coconut oil nga mas nagapatanlas sa pagpagwa sini. The secret
2: of health. Ito ang tamang vitamin C para sa iyo. Sanzone Vitamin C. Mabibili sa inyong mga suking butika.
1: Bisan pa may fiber ka dira, bisan pa nag-bulk na dira, bisan pa may pampatanlas ka na dira, bisan pa nami na sa pag hulag-hulag sang tinae mo kung na-activate na siya. Pero kung tig-agyapon, may rason gyapon nga medyo magpaganot ang higko dito susulod niya di ma-release. Whereas kung magamit ka sa Santhon Plus Vitamin C, ang vitamin C nga niya nagabulig na siya pahumok sang higko. The secret of health.
0: Santhon Gold Coffee Mix. Sa mga kauturan ta, those who are taking coffee, make sure nga ang inyo sining nga kape puno sang suplemento. Hari sabi sa Santhon Gold Coffee Mix, may collagen, may glutathione. Aside from that, sa collagen ka glutathione, ara manda ang ingrediente nga makuha ninyo sa Santhon Plus Gold Capsule. May mangustin man na, may palaya, may malunggay, garlic, and spirulina. Agud to magbulig stimulate sa ato sining lawas to function well. So, Santhon Plus Gold. Could you imagine that ang glutathione nag-detoxify sa ato sining lawas? Ang collagen da kong epekto yung sining to maintain sang manami firm na to sining skin at the same time nagapanami sa to sining mga joints. So Santhon Plus Gold for those yama siling ati bata pa ko hindi ko gusto ya sang kape, hindi ko gusto ya sang caffeine, Santhon Plus Coffee Mix. Ang kape sa tanan nga pangidaron, pwede bata, pwede tigulang, kay ini wala caffeine, nagapaaktibo sang function sa to sining brain. The secret of health.
3: Exciting!
2: Santon Gold Live Testimony.
4: After balik si Nilo al Laguna, laging nga CD sa haring gabi, matari, sumubok din ng Santon Gold. Wala pa nga ho yatang saling, hindi na ho ako na CD. Kalaga pong napakagaling ng Santon Ras Gold.
2: Mabibili sa mga butika.
5: A typical week would take long hours of doing ad-libs, introducing songs, doing time checks, song sponsorships, researching topics, preparing a script for shows, coordinating with the tech team, the sales team, the other teams for an interview, often starting early in the morning and continuing into the afternoon with no holidays if needed. Staying updated on current levels while maintaining cutting-edge creativity and, of course, the voice. They say to handle such a job would require a certain passion and time management. But the secret is Xanthone Vitamin C. The only vitamin C you'll ever need. Xanthone Vitamin C. That's a C with a double E. Take it every day and you can sound just like this. Available at Deeding's Pharmacy, Majesty Pharmacy, Queen's Pharmacy, Watson's and other leading pharmacies. Flu, osteoporosis, cancer. Just to name a few, if your body's not getting enough sunlight, it weakens you. Your immune system can't keep up with the diseases the world is facing. But you don't have to worry, because here comes Premium D3 Coffee Mix with steviol glycosides, mangosteen, and vitamin D3. Essential in keeping the body physically, mentally, and emotionally healthy. Get Premium D3 Coffee Mix at your nearest leading pharmacy today and experience the power of the sun in a cup. Available at Deeding's Pharmacy, Majesty Pharmacy, Queen's Pharmacy, Watson's, and other leading pharmacies.
6: Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag-Santon Gold Herbal Tea, gawa sa malunggay, turmeric, at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Santon Gold Herbal Tea, dito ka na sa health tea. Santon Gold Herbal Tea.
7: Ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imo kutis? Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may ara ini sang Lota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Lota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
8: Hindi mapakali sa sobrang kate? Kuto at lisamo ba ay napakarami? Gamit ng Santon Plus Herbal Oil. Healthy na ang anit mo, dalpa ang nakakainis na kuto. Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyo, pagkaan. Santon Plus Herbal Oil.
9: Sister Pain.
10: Ako si Sarah sa mga kutipan ni Lilo.

0: Sister Pain. Ang galang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain.
1: If symptoms persist,
0: consult your doctor.
1: Bilis sa mga butika.
0: Santhon Gold. Coffee Mix.
2: Ako si Mirbisa. Ako ka nurse. Ang sikrito ko nga active gid ako sa world mo ang Santhon Gold Coffee Mix. Maluwas naman namit ang sabon. May collagen kaglutatayon. Makapahubin pa sang nawon.
0: Santhon Gold.

0: Mix. Kape na? Gamot pa? Mabibili sa mga butika.
1: Balanced diet? Check. Regular exercise? Check.
0: Vision X Plus?
1: Check! Ang Vision X Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin.
0: Ice yan!
1: Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
3: Sa panahon ngayon, dapat lagi kang protektado. Kaya kami ni Camille, lagi kaming naka-premium D3. Hindi mo kasi alam na yung kausap mo infected na pala ng virus. Kaya para safe kami, we take premium D3 araw-araw. It's better to stay protected kaya ikaw din mag-premium D3 ka.
2: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
4: Ay, padurong na si Nestor. Mag-ready na ko. Kinahanglan, nakaligo na ko. Dapat fresh. Mmm, exciting!
5: Mahal, pasensya na. Late ako uli. Kabagaw naman ka, dakang kaayog trabaho sa opisina.
4: Okay, ra kaayo. Ako takahiluton karon mahal.
5: Sure ka?
4: Oo.
5: Exciting!
4: Pero pagkaunsa, para kusgan ka unya.
5: Inunit na mahal. Later na ko makaon. Always ko yan na energy. Nakaturbo food supplement ko. Hiluta lang sa ako karon.
4: Lahi gyud. Basta naka-turbo.
2: Turbo food supplement for men. Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs. Nagatabang og boost sa pagtaas sa libido. Sa mga kalalakinan o kababainhan. O gahatag o kusog o resistensya.
4: Turbo. Wagas. Ang lakas.
2: Turbo food supplement for men. Mapalit sa mga butika.
6: Sister Pain. Ako si Lani. Isa ka bus driver. Ako tubig sa nawad na ako pagbiyahe. Ang Sister Pain. Hindi ginadaan malikawan na magsakit ang abaga ang likod sa pagbiyahe. Yanit kita ka mga driver, mag-inobus ang Cystopain.
2: Cystopain, tanggal ang pain. Fast and safe. Cystopain. Symptoms persist. Consult your doctor. Sa mga butika. Samthon Gold. Coffee Mix.
7: Ako si Rodderas ang takuli. Damo gapamangkot sa akon kung ano kagaan naghubin kag nagputi ko. Hambal ko, gapangapiman lang ko. Api nga Samthon Gold Coffee Mix. Tungod sa ingredients ini nga collagen kag glutathione. Sugod subong, tanan ko nga office mate. Nag Samthon Gold Coffee Mix na.
2: Samthon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangustin. Moringa. Spirulina, garlic, plus collagen, and glutathione. Samthon Gold Coffee Mix. Tagkape ka na, lalakas at

0: Welcome back mga pinalangga ko nga katropa. Alas 5.33 sa sanghapon mga katropa. Kagining oras, ginadulong sa inyo sang turbo. Siyempre kung naga, palay-palay na daiyang inyo nga patola o kung kalubay, magturbo na kamo mga katropa. Kag ginarekomenda ko giniya sa mga babae sa inyo daw ang mga bana da'y or mga hubby, mga mister tada nga medyo may edad-edad na. Kaya nga itong turbo mga katropa gawa sa maca at clavo waska nga mga natural nga herbs para ma-enhance ang libido sang kalalakihan or sang mga mister ta. Kaya syempre at the same time mag-improve ang performance sa Benzi. Base maka 12 rounds bala siya banaburge mo da iwala kong makaturbo sa kag kumakainom na siya kaga mga katropa 30 minutes before mag labing-labing ha kaga hindi nyo mapagadaw-adlaw kay base bala kong adlaw-adlaw nyo na balang pag-inom base kung pangihi na lang ang pahuway sa inyo ang mga misis. Kaga anyways ano bala ang ginahulat nyo naman ang ikaduwa nga istorya nga pagabuksa na naman ni Sex Ed. Yeah. Kaga makarelate gid ni ang ibanda siguro kag about naman ini sa LGBT. Wow, LGBT. Kaga magabasa na si Sex Ed. Mayara naman karelate ka mo ni mga katropa sa akong da ang mga amega da ang mga jugila. Pwedeng ka mo mag-comment ha kung gusto nyo. Kag kung ka-relate ka mo, kag kung may ara ka mo ng mga opinion, syempre, pwede-pwede giti ya. Ah. Hindi ka mo mag-huya-huya. May sulat naman kita nga pagabuksan. Nga ikaduwa nga sulat. Naging padala sa aton nga katropa nga ginting uluhan sang doble cara. Dear Sexedia, taguan na lang ko sa pangalan ni Nathan. 31 years old na ako, Sexedia. Kag may ara ako sekreto, nga daw hindi ko pagidma ako sa pamilya ko. Especially sa father ko. Isa ako ka-gay or agi. Kag daw nahuya na ako magpabalo or mag-ako pa sa ila Sex ID. Kay tungod nga 31 anyos na ako. Kag ang gusto sang akon nga tatay, makapangasawa ako kag makabata. Ano bala ang pwede kong himuon Sex ID? Ano bala ang pwede ko mahambal sa akon amay? Nga lalaki ang gusto ko, Sex ID. Saliwat, madamo gid nga salamat kag ako galiliwat si Nathan. Mahay lang ko dagali isa kasen ko ha, nga nagapanika-tika. Si Trixie Robe Mota. Mayong hapon, Trixie, I miss you so much na gidiya. Mga when gita niya kakita ay man. Nahidlaw na ako sang banding ta. Wah! Banding, dala ano, to gani aton banding nga doa. Anyways, ang advice ko sa imo katropang Nathan, hindi mo yakinanlan ikahuya kung ano kaya klase sang persona, kung ano man daya ang gender mo. Wala naman na may mahimo ang family mo or si tatay mo. Kalaay man na guru yan nga mapapretend kaya nga mga sawa ka. Pero sa likod sang tanan at tuay, ito ka sa kampo gatuad ay. Di wala? hindi lang na nga sila nga. Kumbaga do, ikaw bala mismo, wala mo gin-accept nga amo ka na kung hindi mo pa kaya mag-ako. Katropang Nathan, wala malain kung agi ka ah. Wala gin malain maging agi, mga katropa, as long as wala kaya may ginatapakan nga tao. Kag wala kaya ga-perwisyo, nga abi, may, di ba? Ako bala mga katropa, damo, gigos ang mga barkada man nga mga agi, no? Kaga, almost na nga mga barkada ko is ang ila na bala nga istorya do. Kaya bilang ginbog-bober naman sang tatay nila is ang pagkabalo sang agi sila. Eh, pero kung ako say mo yung katropang Nathan, manugid kuya ah, maprangka nalagid kuya. Kaysa naman magulat-hulat si tatay mo. Kagbasi bala naghahambal-hambal ka pa da nga may nubya ka na kay gilit nubyo. Di ba la? Mangita ka sa babae pero mas virgin pa ya ang babae kumpara sa imo. Di ba kalain? Kay kung magprangka kaya sa amay mo, kung sa pamilya mo katropang Nathan. Hindi kuya magpating hindi nila maintindihan. Oo. Matabo ginaiya nga pwede mga mangakig sila or masunggod sila or ano mapatupaan ka ni papa mo siguro, I don't know, pero kay 31 ka na respetuhon gina nila ya kung ano ang desisyon mo, kung dara kaya nilipay go on, hindi pagtabon-tabuni kung baga ang gender mo sa ila kay ti ikaw mismo wala mo naging gusto galing kay ti amo niya ang na-feel mo babae ang heart mo, di ba la? Eh, pareho sa mga tibo, kung man yung mga barkada, hindi man nila gusto nga maging tibo. Sa kaya gusto nila pungulay, hindi ako na. Tingin mo, ya, gusto mo yung dumugay. Ano ko ya, mga kuya katropang Nathan, suportado, kaya ni Sexy Dia kung ano ya, ang gusto mo yung matabo ya. Kag, wala ta kayo gina-underestimate, kaya tiya. Nang amo ka na iya mo kagisa pa ambal nila kuno salot kuno sa lipunan mga muno kisa gani mo pa na gani kisa ang nami gani barkadahon bala mga katropa ang mga agi tutuod ginaiya kay nga ah maintindihan ka pa na nila mga pisan pa na sila masaligan sulod sang balay mga tinlo pa na sila muna lang is, kaya ang iba nabi nga mga ano, mayara gidyo yung mga attitude ng mga agi. Muna, wala man ang problema ka, tropang Nathan, kung mag-agi kaya. Pero ti, syempre, hindi ka lang yung maglabot sa punto nga maparitoki ka, gid. Mapabutang ka da sa kung ano-ano da. Plastic surgery, As long as nalipay, kaya kung ano ya ang imo, ya subong niyang kakadangtan, go lang. Hindi sagay pa pretend, ah, kay ikaw man na mismo sa uli, mahinulso. Totoo, ginaya ka tropang Nita, narap lang makambal, kagid nga ay mayo pa nga, nagnugid na lang ko kay tatay, timprano nga, agi ko mo. Diyan, tay. Iambal mo sa iya nga, pangayo ka lang pasensya eh, nga natong bago mo lang ginsugid, kiti bago ka lang nagkagats, kag nami-nami ginaya sa feeling katropang Nathan nga once nga mag-ako ka na ya sa ilaya nga isa kaya kaagi. So buong yabis ka na numuya ka sa dyan, may ara ginaya part ya kis aya nga makapaminsan ka nga ay. Alipat ko wala sila gali kabalos ang gender kung nga tuod-tuod. Ari din katropang Alberto Norbing Loreno watching and listening from Talisay City Zone 15 Negros Occidental. Thank you so much katropang Alberto Norbing Loreno sa pag-agi. Kaya basi katropang Alberto, may ara ka ma-advise sa aton katropa, Madam Nanette? Baka meron kang ma-advise sa ating katropang Nathan na isa daw siyang bading at hindi pa alam ng pamilya niya, lalong-lalo na ng tatay niya. Kasi yung tatay niya, gusto daw ng tatay niyang magkaasawa at magkaanak siya. Pero bading siya, ano daw ang dapat niyang gawin? Kasi hindi naman babae yung gusto niya, lalaki.
1: Wapa!
0: guwapa gid man, diba? Katropang Alberto, basi miyara, kada gusto nga i-advise sa atong katropang Nathan. Pwede ka gindi nga mag-advise sa kanini maguya-huya kay basa ako ni Saksendia. Ay, tiri Saksendia, miyara man nga opinion, basi ka mo yung miyara, makamunda ang mga opinion ni inyo. Welcome, gidya, ang inyo nga, ano di, opinion, kumbaga. Para at least damo, pagid ma-learn na nga itong katropang Nathan, balaw. Pero di bala katropa, mga katropa, mas nami gid sa feeling niya kung wala kaya may ginatago, no? Kamag-an, tuntuod gina yung mga katropa, ya. Tapos gulpi ka lang, daya, bi, na ang ginakadlokan mo, dabi nga sapat, bi, tanga. Gulpi lang, bi, nagkakamang si mong tanga. About it, siya, mapaktan ka, madagyapon nga, jugila ka. Hindi po, dloy, gina yung taguon niya. Sige, diyaw. Diba? Ikaw mong yapong mabudla yan. Kiti, mga times ginaiyakis ang malipat ka. Kapin pa mga kadto, dabi mo, barakada, tapos tawagun ka nga ging. Mang, oh. Ano mahimo mo kung mabatian sa pamilya mo? I-accept ka gina nila katropang Nathan, bis ka na ano pumatabo. Oo, mga king na sila, pero agi lang man na. Kagawa, suliun, balis ka ron, bata ka mang gyapo nila. Kung bala mga katropa, kung magkabata ako, tapos mag-agi, wala ko yung problema. Kiti bata, kung managyan, anong tanak karong kiti nag-amuna, di bala? Alangan tanak karong padlarguhon na gusto yun at magpalda? Hmm. Di ba? Wala na yung problema mag-agi sa as long as wala siya yan nagaladlad gidiya. Kaya kuya doko, okay naman niya sa akon niya. Almost, kapag subong ba lang ang mga kaagian, bala mga katropa, professional, tutuod gina. Di mabangbang subong niya ang mga amo na iya. Pisan. Mga ano na sila, bi, kumbaga, ang utok nila, bala kumbaga, doka, artistic. Artistic! Doka, damo na sila yung talent na, talented na sila yung balawa mga katropa. Skandiin mo lang na sila. As long as wala lang mga bisyo, ng mga jugila ha. Iba ni mga jugila, may mga bisyo na, ti, ang guwa na isa, mga wat na langgid na. Kuwang-kuwa mo yung support ako, katropang Nathan, ha? Kung ano man yung gusto mo. Pero ako ya, kung ako ya, ay, sugid ko na lang ito tuod. Hambala si Papa mo nga ito, hambal ni Sex Ed, wala man ko namang inmalain, mangin agi ko na pa. Oo. Hindi mo na yan sala. Hindi mo yan kasalanan. Hindi mo na yan sala, katropang Nathan, na nag-amukan na. Siguro, subong ka lang naminsar nga muna, no? Pero doon ka sa ano, arabalakis abalang gusto mo na magladlad or gusto mo na mag-amu-amu na. Pero hindi kaya ka mo-amu na, katitungod nga wala kabalo, hindi aware ang family mo. Oh, mga katropa, masi meron ako muna gusto i-advise sa itong katropang Nathan. Pwede ikaw mo ka-advise, ha? Kaya basahon ni Sex Ed kung ano mo nang inyong advice, ha? Siyempre, buligan ta si katropang Nathan kung paano siya magka-guts. Paim na si Papa mo bala. One time, ipaim na si Papa mo. Or dala, sagwa. Mas mayo i-date mo siya sagwa at hindi siya kapamersa to. Nga, kaya sa tuod, pero hindi sa kapang lampos. Ito yung muhian, tapos ako sa guwa. Sabi niya, Madam Nanette Vasquez, Nathan, hindi mo naman kasalanan na ganyan ka. Kaya di ka pwedeng pagalitan or pagsabihan ng masakit ng tatay mo. Kasi, una sa lahat, ang magulang ang unang nakakaalam ng ugali at kilos ng anak. Kaya kahinahanapan ng apo, siguro gusto ng tatay mo na sa'yo magmula ang pag-amin na gay ka. Yun ang ibig sabihin ng gusto ng apo sa'yo. Aminin mo ang tunay. Siling ni Madam Nay. Wow, very well said. Thank you so much, Madam Nay. Thank you! Ah. suportado ka rin niya, Madam Nanet. Nathan, katropang Nathan. Yes, siguro. Feeling ko talaga, Madam Nanet, alam na ng tatay niya, di ba? Pero yung tatay niya lang talaga na yung nag-aantay na siya yung mag-open up about dyan, di ba? Hindi niya mahimu yung ging. Hindi ka na yung mag-ki-ay-ki-ay for the one time yan. Diba? Ang isang pampas isang bata, kaya Barbie doll, ginahampangan mo, ginliso ka lang ni tatay mo. Gin-divert yun lang kumbaga ang mga ginaubra mo sa gamay ka. Kahit siyempre hindi yung ma-accept na amo ka na. Pero, tsakto to, yeah. Very well said, gito. Ang mali, Madam Nanet. Ang tsakto, gito yung tanan ng yagi ng ba. Thank you so much. Good luck, Madam Nanet. Thank you! Wala sang malain magprangkaan. Kagindi lang niya. Imagine, bala ka tropang Nathan. If ever nga magprangka ka sa tatay mo, hindi lang niya kumbaga ang wala ka pa kaprangka, ang mismo ang kogalingon mo, ginabutigan mo. Ang bagati ako magprangka ka na sa imo tatay. Pareho la na iya nga ginpagwa mo ya ang kogalingon mo sa priso bala nga sistema, bala ko katropang Nathan. At least 'di ba may freedom ka. Kung hindi nila mabaton, ma-jump ta sa other conclusion, ha? Kumbaga, if ever nga hindi mabaton ni papa mo or sa pamilya mo, ni tatay mo, ni lolo mo, manda o ni lula mo, 31 years old ka na, Nathan. Pwede ka na mag-sipak sa ila or mga buhi man sang imo, eh. Kung hindi gidman nila mabaton, pwede ka na yung mga buhi nga ikaw lang, ah, oh. Buhi ang kogalingon mo sa gusto mo ara at least makapagusto ka. Kag ang importante is napabalo mo na sila. Pero kung palangga kaya nila ya sa bata nila, syempre batunon ka gina nila ya. Wala man sang ginikanan or parents nga si kwayon katungod lang sa amo na iba niya ra pero ti the end of the day batunon man gyapon ah kati. Kasi ano nung matabo, bata, makamukha dugo, makamukha po nila. Kagbasi, may ara ka mo nga ginsundan, kisara na sa ano mo, pamilya, bala nga ilautod ng may sa side ni father mo, kag ni mother mo nga amo man na. Hindi nila genetic, maga. Hindi nila, hindi ka man nila mabasol, maga. Pero ti, kung kaya mo man lang mga sawa, mas nami man katropang Nathan nga may bata. Kabis ka na mo ka na, bis ka na, kung baga, iset up mo lang, ayan mo lang babae, iprakahon eh. Oh. Nami man sa feeling nga may bata ka mo, pero at least magtigulang ka kung di may maalaga sa imo, di ba? Hindi kaya magmukhang kawawa. Kandugi, kaya at least may anak kaya. May, why kaya kabalo, mo pa na iyang maano sa imo, di ba? Kaya anyway, sasta na lang gigudi ka tropang Nita. Namula na ambal ko sa imo nga. Kuwang-kuwa mo gid ang suporta ni Sex Eddie kung ano gid man niya ang gusto mo, pero go lang nang go ah. Kung do ka bugat na gid sang pamatsyagan mo, iprangka na lang gid kay para magtawhay man ang paminsara. Thank you. Diba mga katropa, pareho lang man ang kisa nga nag-aako ka nga naluyag ka sa isa katawo mo. Nga hindi ka bala sigurado kung anong isabatya sa imo. Diba? Kung ano, gid man ang sabat ni tatay mo, i-ano mo, i-accept mo. Baga. Kahit hindi taman na ano nga si papa mo may ihambal si mo. Ba si ikaw pang bugtong na lalaki da o, di ba? Tapos nag... Babayi, gali, alalaki, gali, I mean, ang gusto mo. Di ba? Hindi na ako magpalawig, mga katropa, ha? Anyways, thank you so much gid sa inyo nga pagsuportan naman sa akon sa Siniya Hapon. sa Lumis bantayin nyo kay ara na si Uncle Bob. Maga, kitanay na kamo. Kag kami eh, makitanay naman kami ni Uncle Bob eh. Maga, balik naman kami liwat sa drama. No? Idlaw na ko magdrama-drama, daan niya. Kamu yan, idlaw mo kamo sa drama ay. Drama nga, wala diri, wala dito. Wala nga mga drama. Kaya sa mga katropa ta subong ang nagsuporta sa subong sa aton sa live, si Madam, of course, si Madam Nanet. Thank you so much, Madam Nanet. Again, no? Si Alberto, si Uncle Bob, Barry Mandiri, sa live si Mary Jane, Balio, or Balo, si Sir Lloyd, si katropang Jen Lacheca, and si Madam Elvira Gilogo. Thank you so much, kaya. Kag siya, ako na pakaisa nga si Trixie. Mayong hapon lang kag maayo lang nga pagpamati ginatamya ko dagaling akong pamilya sa Ilopes, no? Lalong-lalo na ang akon nga tiyo nga gwapuhon, no? Mayong hapon lang sa inyo kag ang imo nga partner, kasen, ngay lola, si lola da kamusta na? Kamusta na ang pamatsyagan subong ni lola? Kag syempre mga katropa, buwas naman kita makita nay, no? Kagakabay pa buwas, magsuporta ka mong gihapon sa akon. Thank you so much. Gita kay damang-dama talaga ni Sexy D na nandyan kayo. Wow. Hindi niya talaga ako ginaghost. Nagkadamok pa kita sa mga istorya nga pagabuksan, mga katropa. Kag kung gusto niyo naman yung magpadala sang sulat, pwedeng-pwede ka mo magpadala sang sulat nga inyo man niya iya. Kung lawig gid man ang inyo nga sulat sa Sexy D, nalang na iya bahala mga highlights da kung ano gid ang problema. Kung nalang na iya ma-summarize ang inyo nga sulat. Kay malay nyo, dugay-dugay inyo na yung letter ang ginabasa ni Sexy D, diba? Maka-relate gid ka mo iya. Kaga at least ma-advisean, mabatian nyo man ang mga katropa. Tanga nag-a-advise, especially si Madam Nanet Vasquez, everyday gid niya, nag-a-advise siya. Mabatian mo man, kag makakuha ka man opinion ni Madam Nanet kung ano ang pwede mo nga himuon sa imong problema. Mga problema gid niya. Wala kasi hindi na ang problema bala mga katropa. Hindi na pagpuproblema ko na. Kakapoy na yan. Subong bala ang problema naman bala ang papaproblema ko. Ta sa aton. Wala bala kung pwede lang bala tani. Ang kwarta naman mangita sa aton, no? Kito pilala kita lang yan. Pero may kapangita sa kwarta. Kagasta na lang hindi mga katropa si Sexy D ha. Kaga, siyempre, dali lang sa inyo paboritong estasyon nga. 103.9 XFM Bacolod, katropa mo. Exciting!

0: Sanford Blast Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Sanford Blast Gold.
1: Matagal ka na bang nagtitiis sa pangangati sa iyong balat? Problema mo ba ang sugat na matagal nang hindi gumagaling? Mag-Santone Vitamin C! Santone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C, makatutulong upang labanan ang anumang uri ng sakit o allergy sa balat. Ang pinakamagandang kombinasyon, uminom ng Santone Vitamin C at Santone Plus Herbal Capsule, mabibili sa mga butika.
2: Ang kape ko, Premium D3 Coffee Mix.
3: Premium D3 Coffee Mix.
2: Ang kape na di lang makatutulong, maiwasan na matubuan ng bukol sa katawan dahil sa mangosteen na puno sa anti-tumor properties. Pinalakas at pinatibay pa ang buto dahil meron din itong vitamin D3. At good news, dahil pinatamis ito ng stevia, kaya pwede kahit sa may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Mabibili na sa mga butika.
3: Premium D3 Coffee Mix.
2: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag-Santone Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santone Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Mag-Santone Gold Herbal Tea.
4: Mabibili sa mga butika.
5: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imo kutis? Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may aray ni sang Glota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
6: Magandang sirkulasyon ng dugo, iwas sakit sa puso.
7: Mag-Santone Plus Herbal Oil.
6: Pahid mo lang sa iyong buong katawan.
7: Siguradong sisiglang pakiramdam.
6: Santone Plus Herbal Oil.
7: Ang pamahid
6: na all-in-one sa presyo magkaas.
7: Santone Plus Herbal Oil.
6: Assist the pain.
8: Si Sairan, isang bye-bye Rohasi. Isa ako ka virtual assistant. Kung nagapanita ka mo sa pain reliever, dili ka mo sa assess the pain. Adasig lang magpadula sa pain. Isa lang. Dula tayo ng pain.
6: Assist the pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Assist the pain.
9: If symptoms persist,
6: consult your doctor.
9: Sa mga butika.
6: Santone Gold Coffee Mix.
10: Ako si Ronald sang Barangay Granada, isa ka sport enthusiast. May bago kong discovery nga pang malakasan nga kape. Santone Gold Coffee Mix, sakto ang tamis, sakto gid ang isog, kaghimo sa gitingog nga prutas, kagtanom nga mataas sa antioxidant plus. May collagen, kagglutathione pa. Santone Gold Coffee Mix, ang super nga kape.
6: Santone Gold Coffee Mix, gawa sa pinaghalong mangosteen, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and the glutathione. Santone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
9: Mabibili sa mga butika.
11: Katropa, yari na mga Yes to Health products nga pwede mong gamiton para maka-intra sa Santone and XFM libu-libu pa premyo. One blister sang Santone Gold Capsule. One blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag 5 sachets sang Santone Gold Coffee Mix. Paano maghimo sang isa ka raffle entry? Mahapos lang. Sa isa ka white legal size envelope, sulatan sang kumpleto ngalan. Address, contact number, ilakip sa pagsulod sa envelope ang mga required proof of purchase kag pirmahan. Ihulo ang inyong mga entries sa mga official drop boxes nga nahamtang sa mga XFM stations sa Panay kag Negros. Sa aton mga weekly draws, pwede ka magdaog sang 3,000 pesos cash. Kag para sa grand draw, more than 100,000 pesos in prizes ang nagahulat sa inyo. Intra na! Santone and XFM, libo-libong pa-premyo! Tutok lang sa inyong paborito nga XFM station sa inyong lugar para sa dugang alitalye. Mahalagang paalala, ang mga produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. Per DOH FDA CFM RR permit number 0098 series of 2026.
12: Kumanda ka rin sa Sentro. Kamsa Bullseye.

0: love, like, and share Boss Rem's Facebook page for heartwarming content and cash prizes to win. Don't forget, love, like, and share Boss Rem's Facebook page.
1: Exciting, bro!
2: XFM 103.9.
3: XFM News. XFM time, alas 6:14 sa gabi, mga katropa. Gikan sa News Center sa 103.9 XFM Bacolod. Yari na ang nagapangunang balita. Ngayon pasakaan sa Office of the Ombudsman sa kaso nga plunder kag graft si Senador Jinkoy Estrada sa Sandigang Bayan, may kantangan sa ginalagar anomalya sa flood control projects. Personal nga nagkato si Sandigang Bayan Assistant Ombudsman Miko Clavano agud nga i-file ang mga kaso. Nalaki pa ang ngalan ni Estrada sa kontrobersiya matapos nga ginakusaran siya ni Anay DPWH Bulacan District Engineer Bryce Hernandez kay nakabaton sang kickback gikan sa flood control projects apang ginpanginwala ini sang senador. Suno kay Clavano, ginaligar nga ginangot ang respondent sa pagmaniobra sang pondo. Questionable ng public bidding kag pagkuha sang kwarta sang gobyerno gikan sa mga infrastructure projects. Padayon nga ginpayag ni Estrada nga inosente siya sa mga alegasyon. Sunod sa senador, wala siya sang ginpasulod nga pondo kun insertion sa proyekto pareho sang ginasiling ni Hernandez. Ini ang ikatlong beses nga maatubang si Estrada sang kaso nga plunder. Inang balita sa 103.9 XFM Bacolod. Para sa mas mabaskog nga panglawason, mag-Santon Plus Gold. Para sa nag-ugyon nga Pilipinhon sa Pilipinas, ako si katropang James King, XFM News.
2: XFM 103.9.
4: Mga katropa, exciting!
5: Mamayagpar sa anong sulok ng mundo. Luzon, Visayas,
6: XFM Cebu,
7: XFM Bacolod,
8: XFM
2: and Mindanao with more than 50 strong nationwide. Sumasa inyo on air and online. XFM Network Philippines. Nagtataguyod ng makatotohanang pagbabalita sa anong sulok ng bansa. Sa Bacolod 103.9 XFM.

0: heading home na? But steady lang sa trip. I-full swing ka na katropa ang sinadya. Tag-musikahan. Extra drive. Extra drive. Music, entertainment, trivia, kagibang pa ang mga shocking revelations. Extra drive. With Mommy G and James King. At XFM. Extra drive. Let's call it a day, baby.
1: In the rest of the Negros Island region, and welcome to sa inyo programa ang
2: Extra Drive!
3: Of course, nagkapati ka mo bala kay Lolo kung kay Lola ka, gluyag mo bala mapamatian kung anong trending, anong viral sa social media, pati pahapos nga pagi, Carrie!
1: Basta nakatutok lang ka mo sa istasyon kung sa diin ang mga viral ang ginaistoryahan naton, kaupod ang mga viral man nga wakalan pero hindi tungkol sa scandal.
3: Ako si Katropang James King.
1: Nagawa naman si Katropang Mommy G, tutok lang diri sa
2: 103.9 XFM Bacolod.
3: Ang ini nga programa Extra Drive, mga katropa, ang ginadulong sa inyo sang Turbo Dietary Supplement. Ang aton nga supplement nga makabulig labi na gid sa mga kalalakihan para ma-enhance ang libido sa lawas pagon ang inyong pag-updanay sang imong partner, legal na partner, ang imong asawa. Ang Turbo ang imo sa makakaglabwas ka nga makabulig para pag sa pangmatagalan, pang lost, long-lasting na loving-loving at samahan.
1: Yes! Kagi di lamang yung Turbo, no? Kay Buas, magasugod na ang Bacolod Chicken Idasal Festival. Ay! As tub-tub sa 31, ano? Kinahanglan na padamu-damu kaon niya. Enjoy naton ang Bacolod Chicken Idasal. Gani, magbit-bit-gits ang ato niya nga Santong Gold Herbal Tea. Yes. Pampa tunaw, no, sa mga kinaon naton, especially kung nagpabusog kagita. Buwas hasta sa Domingo ng adlaw.
3: Ayun, mga katropa, no, maswerte naman ni makabaton sa mga ano din stab o mga ticket, no, na binagid sa Chicken Inasal Festival. Lain man gid nong ang inasal sa Bacolod, no, ginadayo, ginakatuan. Reason why amo na nga daw nagsugod, ginpakilala, ginintroduce ang ginatawag nga Chicken Inasal Festival sa yes. Sugat sa Bacolod.
1: Si Daryl Burgos sa katutokin sa aton, try lang namo ni play yung imo requested track nga ano to, Reality Dreams of My Reality.
3: Abi ko song ni Daryl Ong.
1: O Buas ya, it's real gidya nga makatilaw gi kamo sa nga inasal. So may mga lugar nga sarang gid ninyo makadtuan ano. Pareha lamang dira sa may ano, tatlo ni ka area gali ang okay, ang mga dalagko nga malls, no? Diriya yes, sa Bacolod, saragid ninyo makatuan para ma-enjoy ang kanamitin sa nga ato niya nga Chicken Inasal.
3: Yes, and of course mga katropa, well, banta-bantayan man nato na gano, sa tungod sa kay Dome nga ginatawag, nagsulod sa ato nga Philippine Area of Responsibility. Nakasulod naman, Minji?
1: Wala pa actually, wala pa sa giyapon sa sagwas ng Philippine Area of Responsibility apang ang pag-asa, no? Ang nagpagwa na sa abiso, no, nga posible over the weekend ini siya magabaskog pa, no, sa pagsulod niya diri sa Philippine Area of Responsibility at tapos sa no, nga kinahanglan gid nga magpreparar, ano, kaya hindi man siya maglandfall, magalikog man ini siya apang may ara gid sang pagdala, no, sa mga pag-ulan-ulan diri sa aton.
3: Yes.
1: So mangin posible abi nga sunod sa pag-asa sa Sabado mangin typhoon na ang kategory niya.
3: Tingala ko nga may advice man diyo sa social media sa mga ibang pang news to website nga ginalauman ang ginatawag nga yun, katamtaman tubtuan na ganing katamtaman, no, katamtaman hanggang malakas na pag-ulan, no. Nga may upod ko nung ang pagpangilat, mga katropa, kag mabaskog hangin, ilabi na gid, no, sa diri nga mga area, so, sa may Southern Luzon, na Laguna, ati malayo man tada, no, Laguna, sa Quezon Province, yan, Batangas, sa ining nga mga area, sa makabatsyag, sa ginatawag nga ngayon, pag-ulan-ulan, kag pagpangilat, mga katropa.
1: Okay, so amoy na ang gulubantayan naton, no? Posible man on May or June 2. Okay, nakabutang din eh nga magagawa na ining si Domeng, no? Sa Philippine Area of Responsibility mga alas 8 sang aga June 2, no? So kung magsulod na ini siya, aralan siya mga lihid sa kilid sang Pilipinas.
3: So may posible sa Gyapon mga katropa, although hindi sa amo nakabaskog siguro, labi na gindi na sa ato sa Visayas, ba posible nga mapektuan, makabatsyag siguro pag ulan-ulan, no? Ang kita, labi na gindi sa nagailapit man nga Brigada Eskwela.
1: Yes.
3: Hoy, ang inyong katropa gali, no? Ang inyong katropa station, maupod man sa Brigada Eskwela. So bantayan mga katropa.
1: Medyo mabulubaskog man ining si Jangmi, ano? Kaga mas mangin mabaskog pa pag nakasulod sa area of responsibility. Yung mga kulmusubong pa lang niya, may harap na sa sustained winds, 65 kilometers per hour. Ang pagmadlos, 80 kilometers per hour. So, muna nga asahan, ano? Although, ni siya nagapadulong north-northwestward sa kada sigon nga 30 kilometers per hour. So, busidingon, kung June 2 ini siya magwa, although arat na siya sa babaw, so, posible hindi na kita maapektuhan diri, no? Sang mabaskog sinikul nga ulan, in kaso, gitman.
3: Mami G, nabasa ko man galing noon nga sa, di ba, subong yan, experience kita sa Gyapon, bisan may pagulan. Ulan na, nabasaan ko man ang parte bala sa kainiton sa tiyempo, no, sa subong. To, and then, sunod sa, ano, sa mga eksperto, Mami G, no, ang global average temperature bala, siling nila nga posible ko nung magapadayin ini, no, sa masunod pa nga mga lima katuig, ba, umakon mo na, no, magapadayin ini nga near record levels, no, siling nga tuig 2026 para sa next 4 years afterwards, inasunod sa United Nations, mga katropa, no, and then, ang onse kuno nga mga mainit ka mga individual years, no, nga na record, nagsugod mga katropa sang 2015 onwards. Kaya karon ang UN's Weather and Climate Agency naghambal nga ang trend mag-set to continue, meaning magapadayon, no, with the new hottest ever year likely before 2023. So
1: yes,
3: ang 20 o oh, diba nagsiniling nila may muna ganing in-expect naton na sininga at matapos ang 2026 mag-experience man kita sa ginatawag nga El Nino.
1: Actually nagsugod na ni siya, no, sa remember nyo to nga nag El Nino diri sa aton nga atong pilagid kabulan nga wala gilados bagyo, no, kag tuman gid kainit nga nagreklamo na ganing mga kabataan naton, no, sa eskwelahan.
3: Kina-cancel pa mga klase.
1: Pero not just that year, no, kundi years before that naka-experience sa kita. And samtang nagalawig ang tuig naton, padulong niya sa future, no, mas nagainit pagyed. It's because nga ti amo na ni ganing ginatawag nga climate change. So kung may mahimo kita, no, although medyo silinggani sa mga eksperto nga hindi ta na malagas, no, pero as long as we make something, no, nga pwede or sarang nga makabuhin-buhin maski papano kag maatras ang ginatawag yang pagkadasig nga pagkainit pagit sa ato yung kalibutan, hopefully, ano, sa tanan-tanan na pungsod sa kalibutan will do something about
3: this. And na-mention mo, Mami G, ang parte sa mga mainit nga tuig, no? Ano yung amunigaling nga tuig 2024, mga katropa? Kung madunduman nyo, ito balang may pagkansila sa mga klase tungod sa grabe ang init. Karon, likely ko rin, mga katropa, 86% ang tsansa nga 1 year before 2026 and 2023, sana in between 2026 and 2030, I should say, no? Or 1 year, possibly mga 2027, 2028, masurpass ang gini nga daw mainit ka mga mainit nga tuig, warmest year on record ang managaling 2024. And gina posible by 2027, predicted, no? And isa pa gano, predicted end of 2026, nga nagasaka pa gano'ng chances, no? By 2027, ang next record-breaking year. Lo, inasuno sa ano, ha? Sa WMO's Global Annual 2-Decadal Update.
1: Pero, siyempre, we're talking about global, no? Kainiton. Pero diri sa aton, halong kita, again, ginapapiparal sa aton yung Weather Bureau, no? Na, with starting June until November ang Super El Nino nga ginatawag magadungan abot sang habagat. So ini sila ang mag-create sang mga babaskog nga mga bagyo, no? Suno sa mga eksperto. Amo na nga subong pa lang, as early as now, ginapahanda na kita, ginapapreparar na kita for whatever, no? Nga mga circumstances nga saranggit idulot sa mga mabasko ga bagyo.
3: Yeah. Kung notice nyo mga katropa, gatag kita permes ang update sa inyo. Kayo siyempre ya, may araw man update, gikan sa mga eksperto, gikan sa PAGASA, no? Hindi lang sa aton pungso, even sa mga international nga mga nato, nga mga weather updates mga katropa. Well, ini akong baga pag pangaman man. Pagpaganda, hindi para mag-create sang kahadlok, pero pagpaghanda sang tanan mga katropa.
1: Yes. And syempre, hindi lamang yung weather gina-update naton, pati ang mga chismisana.
3: Ay, naku.
1: Sa aton yung pungsod, aton man na i-update ka mo. Puro ni tanan ha, may kaangtanan sa ginatawag yung pabilog.
3: Pabilog?
1: Oo, kag sarang nga makashoot.
3: Pabilog, makashoot.
1: Makashoot.
3: Bola ba yan?
1: Bolang bola, pangilola, sadya-sadya.
3: Naku po.
1: So, muna ka pala tayo natin karon. Bantayan ni na nga mga chika. Anex pala ina sila. Amo nang dapat natin yung ngahibaloon. Basta tutok lang ka mo ha. Dari sa estasyon, sa nasiling na nga nag-viral ang ginaistoryahan.
3: Kaupot si katropang James King.
1: Katropang Mommy G. Tutok lang sa
2: 103.9 XFM Bacolod.

0: Exciting!
1: Sample Plus Cold.
2: Ako si Weng. Matagal ko nang iniinda yung sakit ng likod ko. Talagang napakasakit. Pero pag take ko ng Santon Plus Gold, sa loob ng 2 linggo, hindi na sumasakit ang likod ko.
1: Santon Plus Gold.
3: Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay.
1: Santon Plus Gold.
4: Sa mga butika.
1: Santon Plus Coffee Mix.

0: Grabe na, gamot pa. Mabibili sa mga butika.
1: Vision X Plus. Marami na ang natulungan.
2: Walang araw na di ako nahihilogin pala. May problema ako sa mata. May binocular problem ako. Sinubukan ko ang Vision X Plus at yun ang dahilan. Naging okay ulit ako. Salamat Vision X Plus. Ako sin Kaila Dibidib.
1: Vision X Plus. Epektibo. Mabibili sa mga butika.
3: Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
4: Sa panahon ngayon, dapat lagi kang protektado. Kaya kami ni Camille, lagi kaming naka-premium D3. Hindi mo kasi alam na yung kausap mo infected na pala ng virus. Kaya para safe kami, we take premium D3 araw-araw. It's better to stay protected kaya ikaw din mag-premium D3 ka.
3: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
5: Ay, kapuya oy, bilar ko gabi eh.
6: Naunsa di ay ka?
5: Grabe si Unyok, dugisapian. Kusgan kaayo.
6: Unsay buot pasabot nimo nga kusgan kaayo?
5: Kabalo baka kining turbo? Isulayan namo ni Mr. kagabi eh. Pastilan, exciting kaayo? Nalipong ko.
6: Oo, the familiar sa ako ana. Nakadungog na ko anang turbo.
5: Oo, Mari, turbo. Sulayin ninyo para wagas ang lakas.
3: Turbo food supplement for men. Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs nga gatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
7: Turbo, wagas ang lakas.
3: Turbo food supplement for men. Mapalit sa mga butika.
8: Sister Pain.
9: Ako gali si Lisa and I'm proud Sister Pain user. But one time, nagka-sore throat ko. Wala agad sang iban nga nakapadula sa sore throat ko kung hindi ang Sister Pain lang. Dasigid katama na dula ang sakit ng gimbal.
8: Sister Pain, tanggalang pain, fast and safe. Sister Pain, symptoms persist. Consult your doctor.
10: Isa naman kaabyan ang nagpamatuod sa kanami kagbinipisyo sa paggamit sang Xanthan Gold Coffee Mix.
11: Ang bago nga Xanthan Gold Coffee, ang mas ginbabaskog, mas ginpanamit, pambagwak papa, e may arami sang gluta kag collagen. Ang Xanthan Gold Coffee, may kape ka na, may bulong ka pa, mas manami.
10: Xanthan Gold Coffee Mix, nakakape ka na, nagagwapa ka pa. Xanthan Gold Coffee Mix, mabakal sa mga yes to drug stores nationwide. Kag mga drug stores na pinsa inyong mga lugar.
12: Exciting!
13: Katropa, yari na mga Yes to Health products nga pwede mong gamiton para maka-intra sa Xanthan and XFM libu-libong pa-premyo. One blister sang Xanthan Gold Capsule. One blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag, 5 sachets sang Xanthan Gold Coffee Mix. Paano maghimo sang isa ka raffle entry? Mahapos lang. Sa isa ka white legal size envelope, sulatan sang kumpleto ngangalan. Address, contact number, ilakip sa pagsulod sa envelope ang mga required proof of purchase kag pirmahan. Ihulog ang inyong mga entries sa mga official drop boxes nga nahamtang sa mga XFM stations sa Panay kag Negros. Sa aton mga weekly draws, pwede ka magdaog sang 3,000 pesos cash. Kag para sa grand draw, more than 100,000 pesos in prizes ang nagahulat sa inyo. Intra na! Xanthan and XFM, libo-libong pa-premyo! Tutok lang sa inyong paborito nga XFM station sa inyong lugar para sa dugang detalye. Mahalagang paalala, ang mga produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. Purdue HFDA CFRR permit number 0098 series of 2026.

0: Mga katrupa, exciting!
1: XFM 103.9 XFM News. FM News.
2: Gikan sa News Center sa 103.9 XFM Bacolod, yari na ang nagapangunang balita. Ginbulgar sang PNP-CIDG ang iban pa nga posible may kailabtanan sa pagpalagyo ni Senator Ronald Bato de la Rosa. Suno kay CIDG Chief Major General Robert Morico II, posible nga may anong katawo nga maakusa sang obstruction of justice. Lakip na si Senator Robin Padilla, ang iyang atiyo, kagang isa kababae nga security officer. Ginpayag man ni Morico nga nakilala na ang tag-iya ka-drivers ang pick-up nga ginapatian backup vehicle sa pagpalagyo ni De La Rosa. Suno sa otoridad, pakaisa ni Padilla ang tag-iya sang salakyana. Nagpagwa na sa subpina ang otoridad sa pila ka tawo o pila ka mga individual na may posible may koneksyon sa insidente. Inaambalita sa 103.9 XFM Bacolod, pala nakit sa kalawasan magamit sa Sutton Plus Herbal Oil para sa nag-uugyon ng Pilipinhon sa Pilipinas. Ako si Mommy G, XFM News.
1: XFM News. FM News. XFM 103.9
3: Supple Plus Gold.
4: Ako si Lydia. Malaki na ang nabawas sa timbang ko dahil sa diabetes. Buti na lang narinig ko sa radyo ang Sutton Plus Gold. Kaya sinubukan ko rin. Inaraw-araw ko ang pag-inom at maganda talaga ang epekto sa katawan ko kasi bumaba ang blood sugar ko.
3: Sutton Plus Gold. Mabibili sa mga butika. Sutton Plus Coffee Mix.
4: Ako

0: Plus Coffee Mix. Kape na? Gamot pa? Mabibili sa mga butika.
1: Vision X Plus Soft Gel Capsule. Ang suplemento na sadyang ginawa para sa mata. Ito ay may taglay na lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin. Mga kilalang potent antioxidant na nakakatulong maiwasan ang problema sa mata gaya ng cataract, tiridyo, glaucoma at iba pang problema sa mata. Vision X Plus. Vision X Plus Soft Gel Capsule. Ang suplemento na sadyang ginawa para sa mata. Mabibili sa mga butika.
2: Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
3: Ko si Carlo, isang basketball player. Lagi akong naka-premium D3 kasi pag isa kang athlete, kailangan hindi basta-basta mamigay ang iyong kalusugan. Maganda din kasi ito sa pagpapatibay ng buto. Eat right plus premium D3 araw-araw. Siguradong healthy.
2: Premium D3. Ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
4: Ay, padurong na si Nestor. Mag-ready na ko. Kinahanglan, nakaligo na ko. Dapat fresh. Mmm, exciting!
5: Mahal, pasensya na. Late ako uli. Kapagawa naman ka, dakang kaayog trabaho sa opisina.
4: Okay, rakaayo. Ako takahiluton karon mahal.
5: Sure ka?
4: Oo.
5: Exciting!
4: Pero pagkaunsa, para kusgan ka unya.
5: Inunit na mahal. Later na ko makaon. Always ko yan ay energy. Nakaturbo food supplement ko. Hiluta lang sa ako karon.
4: Lahi gyud, basta naka-turbo.
2: Turbo food supplement for men. Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs na gatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag o kusog o resistensya.
4: Turbo, wagas, ang lakas.
2: Turbo food supplement for men. Mapalit sa mga butika.
6: Sister Pain.
7: Ako galis si Arjo. Isa ako kapanday. Apiktado kay sa ang akon panarabaho. Bangod sa akon nga tritis. Sait-sakit, gidi akon mga kasukasuan. Mayo lang, mayara na Sister Pain. Dasig lang madula, dason ang sakit. Tuloy ang hanap buhay.
2: Sister Pain, tanggal ang pain, fast and safe. Sister Pain, symptoms persist, consult your doctor.
8: Isa naman kaabyan ang nagpamatud sang kanami kag benepisyo sa paggamit sang Xanthan Gold Coffee Mix.
9: Makatupa, may bag-o na nga Xanthan Gold Coffee. May gluten na kag collagen. Impamasko kag miss game panamit pagi na nga pagwapa pa. Mag Xanthan Gold Coffee ka na. Look younger na, shalti ka pa. Ano pa ang ginahulat nyo? Mag Xanthan Gold Coffee ka na, mga katropa. Dali na, try mo kag inumon mong ini na coffee na bago subong sa Xanthan Gold. Mas manamit, napabasko, napagwapa, look younger. Mag Xanthan Gold Coffee ka na.
8: Xanthan Gold Coffee Mix. Nakakapi ka na, nagagwapa ka pa. Xanthan Gold Coffee Mix. Mabakal sa mga Yes to Health stores nationwide. Kag mga drug stores na pinsa inyong mga lugar.
10: Namamayagpa sa anong sulok ng mundo. Luzon, Visayas,
11: XFM Bacolod, XFM,
10: and Mindanao with more than 50 strong nationwide. Sumasa inyo on air and online. XFM Network Philippines. Nagtataguyod ng makatotohanang pagbabalita sa anong sulok ng bansa. Sa Bacolod, 103.9 XFM.
12: Na, XFM, kid how?
13: Kaya pagbugtaw ko, balita din mo.
12: Na, XFM, kid.
14: Ay, nani ang music, ah.
12: Na, XFM, kid.
14: Ay, wala ka lang music, magkatapos bugtaw ko, may harap ka sa mga balita, labas yung namin, bigit sa mga DJs, nalakad.
15: Wala sang konkreto nga sa
16: bat. Wala sang katumbas nga rason kung naka-X, ka-X, ka-X. Simply,
12: may how kita pa.
16: Enjoy lang.
12: Nga, XFM, kid how?
17: Di mo!
10: XFM 103.9.

0: Heading home na?
1: But steady na ang sound trip. I-full swing ka na katropa ang sinadya. Tag-musikahan. Extra drive. Extra drive. Music, entertainment, trivia, kagibang pa ang mga shocking revelations. Extra drive. With Mommy G and James King. On XFM. Extra drive. Let's call it a day, baby.
2: Second hour na naton mga katropa sa programang Extra Drive. Mayo-mayong gabi sa inyo tanan. Kumusta ang inyong apanyapon? Nakapanyapon na da? O kung manug pa lang? Kini nga programa ang ginadulong sa inyo mga katropa no? Sa aton nga Ultimate Trio. Pasimalipatan naton nga ini ang available sa mga again Ultimate Trio naton ang Santon Plus Gold, Santon Vitamin C kag Premium D3 nga available gid sa mga butika sa inyong lugar, ilabi na gid sa mga national nga mga nga of course butika naton para sa Mercury Drug no, nationwide na I should say, South Star Drug Store, TGP, Generica Drug Stores, iban pa, Deria, Negros Grace, Sincir, napagani, Mami G.
3: Yes, Rose Pharmacy, Rose, of course. Hindi magkalipat, okay? So, wala labot niya sa ato niya ng Ultimate Trio, ang ato ng Ultimate Food Supplement. Mayara man sa pilian ng mga kape. Hindi nagkalain-lain ng benepisyo ang mahatag sa aton. So, kung ano ang fit sa imo, especially sa taste, or mas nami ang benefits, kilalahon nyo gid. Kaya mayara kita sa Santon Plus Coffee Mix, yep. Premium T3 Coffee Mix, kag ang aton nga Santon Gold Coffee Mix.
2: Yun. And now, mga katropa, no? Sa aton pagpadayon ay, no? Ano ganito nga balmo kag ginama mo, G?
3: Nisugin oo, mo sa no? Ila? Ba? Mga intriga, mga showbiz, dala na sports. Hindi lang pang pas, ano eh?
2: Pampamilya.
3: Hindi lang pang pamilya, pang sports pa.
2: Hindi lang pang chika, pang sports pa.
3: Correct, pwede. Pero auntie, sinadali lang kita, kay may anonsyon lang kita. Mm.

0: kasi pala matingala na ang ato niya yung mga katropa, no? Nga hindi sila yung magkanto kada Friday. Mm-hmm. Especially sa gobyerno Santa Lisay City. Mm-hmm. Wow, sumugod na yan sa Hunyo 1. That will be on Monday. Balik na ha sa regular schedule ang mga offices dito. Yon. So, pwede na ka mong ka-process until Friday because Monday to Friday na back to original time, 8 a.m. to 5 p.m.
1: Yun. So, padayan ng serbisyo, mga katropa. No?
0: That's right. Same man at sa Bacolod, ha? Nagbalik na sa original man yung schedule. Okay?
1: Yes.
0: So, this time naman, ha? Ito niya pag-aistoryahan. Ang unang nga chika, pili ka, anay, anong gusto mo? Ang maintriga o ang sweet?
1: Unahon ta, maintriga.
0: Ay, maintriga.
1: Dugit ko lang sweet para dessert ang guwaya.
0: Ah, pwede man. Diba? O sige, una nato niya yung i-presentar sa inyo. Ang chika from the world of sports nga kung saliin aba, abi ko sa drama lang nga kakalatabo. Kag sa mga short reels na bala, no? Nga ginatawag nga usong-uso subo from China. Kagali diriya in real life. Gakatabo man nga kung saliin age doesn't matter.
1: Hoy! Meaning may gap na.
0: Madakong gap.
1: Pero it doesn't matter basta't nagmamahalan.
0: Yes, age lang yan. Siling nila, no? Siling nila yan basta sa pagpalanggaan ay gakabulag. Gani mag-Vision X Plus ka mo. hindi pwede.
1: Hindi nakakita.
0: hindi pwede umakit.
1: Ad! Gaga din ka, ga.
0: Oh, budlay na yan. Pwede man. Gusto mo maghiram. O, sige. O, age gap ang ato pag-aistoryahan. Ini ang natabo, no? Sa isayaya ka... tawag siya gani side court reporter no or sportscaster kaya ginatawag kay tungod nga ang makit-an naton no sa mga for example sa basketball no ang ilan ba lang side court no nga
1: reporter
0: reporter nga si Apple David ang gikumpirmar nga siya ang may relasyon apang it's a risky relationship sa kay Chad Gamad. Maybe some of you, no, ang hindi familiar, pero kay ti kalabanan sa aton, may iligid sa basketball, basta Pinoy.
1: Gwapa na siya pala. Gwapa na siya pang sa nakita ko nga daw risky relationship.
0: Ano
1: ka nakita ko lang sa, ano, sa social media? Pag ganun sa niya nga risky relationship, hi.
0: Super intriga. Ini si Apple Abe, no, ang yara karon, no, sa... butang naton dating relationship.
1: Ay, abo, no?
0: For a month. Pero dating ba lang at daw ka super PDA? Question ko lang na iya, ha?
1: Nagduduman ko itong... ang nakita ko nga, Mami G, sorry, at tukat yun. Ang nakita ko daw, mambal mo, gid yung risky natabo man gid nga relationship. Ato ba lang ito, dong basket. Ano ganito, the volleyball players, ano ganito? Anong title itong nag-viral nga, ano nila? Nga scandal nila? Diba? That's a very risky relationship.
0: Hindi ko siya ma-recall, pero sige, istorya.
1: Naging sila, but then, tungod sa sila, nag-updanay sila, ati, naglaptang ilang ano, ilang scandal, ang ilang video scandal.
0: So tungod niya sa scandal.
1: Nabutang sa risko ang life niya.
0: Pero ina ya, hindi na ko sure ha kung scandal man isa, pero others will surely call this na scandal. Okay? Where we're talking again about Apple David. Si Apple David ang sa karon no, ang nag-amin nga dating na for a month with Letran basketball player, no? Nga naging hot topic sa social media ini si Chad Gamad. Naging mainit ini sa social media because of the age gap ni David sa kay Gamad. Nga kung sa diin ining si Gamad kaka-turn lang sa 18 sa tung October 2025. While ining si Apple David is already 33 going 34 years old. So, grabe. 15 years. So, make that 16 years. Ang akwat.
1: Pero sa tangkad mong guru, hindi nga basketballista, hindi mo manotis. Pero kung nandang mo sa picture, Mami Gia, makita mo magiging mas mature gano'n ni Apple David.
0: Pero, ati, syempre, because you are a public figure, hindi ka dyan matago, no?
1: Nga,
0: they will know your age, yes. No? Especially ining si Apple David. Mm. Imagine, later, kaya may arapay ko na sugpon. Anyway, sa TikTok Live sa Monday, no, ni David, hawa! Palo siya sa bash sa mga netizens. Siling niya, I quote, sobrang hirap bang rumispeto ng desisyon ng ibang tao. We're happy, supportive, and family ang families namin. Naiintindihan ko na bata siya, but he's not a minor.
1: Yes.
0: I'm not even a groomer.
1: Yes.
0: Oh, you know a groomer? Amo ni siya ang gina-refer, no? Sa isaya ka persona na nag-manipulate or gina... tawag niya gani ginakonsakwan pa ginagayuma
1: the corrupting ang ibang tawag nila corrupting minors
0: pero kay naka 18 na siya no
1: sabaga,
0: so
1: 18
0: hindi na siya corrupting minor
1: pero gwapa siya bala gwapa nigining si Apple David mo
0: dugang pa ni Apple David 18 na siya nung nakilala ko siya hindi ko naman siya pinalaki eh nung 18 17 nakilala mo siya. Anyway, ako na to side comment. So, daw pa kay David, I also have a choice. Masama pa bigyan ng chance yung 18-year-old? Nag-click eh. What am I supposed to do? Grabe, ang depensa.
1: Yung na-depensa niya. Hindi palang gaya na yun.
0: I'm not sure.
1: May ginbawi? May bawi yaw?
0: Hindi manget. Pero may ara karon sang panagangdera. Anyway, sa TikTok video, no, ang deleted na sa karon. No? Gindilit! Butsilingon, hindi na makaya ang bash.
1: Amo na siguro nakabuya siya risky relationship.
0: Sa iya naman yung statement, kagin air, no? Sa isa niya ka news, tawag siya na gani, no? News program, no? Dili sa Pilipinas. Si Apple ang mismo nag-apologize na sa mga na-offend ko, no? Sa iya desisyon. Pero ginpasalamatan niya naman niya ang mga naka-insyente. Ang humble pa niya, we're sorry but we ask for respect as this should be a happy time for us, she said. Wow, ha? After the sorry, parang hindi ka naman, ano, sincere sa pagiging sorry mo. Anyway, ari na si Linko panabla, no, sa ginapang hambal ni Apple David. Kay man isa pa gid ka reporter sa PBA ang nagbatikos man, no, sa kay Apple David. Ini sa persona.
1: Aba nang ilabot?
0: Wala ba siya nang hinabot, pero she's just stating the fact daw, no? Sino pa kay Ira Pablo, no? Ining parte sa kontrobersiya nga involved ang courtside reporter, no? Nga si Apple David, kag sa 18-year-old Letran Knight basketball player nga si Chad Gamat, no? Again, share niya ang strong remarks. Kaya gina-criticize niya ganyan si David. Gina-question pa ganyan ginatawag na professionalism na gina-tolerate within the sports broadcasting.
1: Hindi mo malikawan na. Mayarang ginamambali na. Sana.
0: Kaya suno pa kay Pablo, no? Everybody knows how Apple David behaves around players. Huwag na tayo maglokohan dito. Panahon pa lang ng daddy ko, she's been around.
1: Though ex-PBA reporter man ni mo, mas may edad pa ni siya.
0: Reporter si Ira Pablo sa nasiling ko na, no? And,
1: pero nabutang din, ex-PBA reporter Ira Pablo.
0: O gani, ex-PBA reporter siya. Si Pablo. Pero ining si Apple David still a courtside reporter.
1: Yes.
0: Okay? So, ining si Ira Pablo, amo ni ang pag-criticize niya sa kay Apple David, no? So, no, sa iya gani, no? Panahon pa ng daddy ko. Subot si Lingon, how long and how old, no? Ginatumod niya de si David, no? Nag-express man ni siya gani sa pagkasurpresa kung tungod nga bago lang nagtuhaw ining issue. Subot si Lingon, it's been going on, no? Na siling niya, I'm so surprised na yun lang to lumabas after all these years and ironically because she exposed herself again. So, kin-criticize na pagid, dugang pa ni Ira, nga broken system sa sports media. Kay sunog pa sa kay Ira Pablo, this woman is a Sports Journalist Network's choose to put on television to represent the league. She's a product of a broken system that keeps rewarding the wrong behavior. Here's your most valued and longest-running PBA courtside reporter. Professionalism left the group chat. Tamo ng hambal ni Ira Pablo.
1: Medyo maano ina nga daw.
0: Naintrigan eh, pero si, ano, wala pa ka, wala pa ka balo. Si,
1: may ano, si, kidney sila mo, may something sa ila ni Ira. Kag,
0: I mean, si Ira, si Ira, no, is a respected man, nga courtside reporter.
1: Former,
0: no?
1: Oo. Oh,
0: oh. And, kapag ano makita, si, iyan nga amay.
1: Bakit yung ining si Apple, oh, wala natang bulo. Kasi ining si Apple ang nagbulos sa iya. Nga mo na siya makareact, kung baga.
0: Oh, hindi, because damo na ni sila. Ay, di ba, ang balgani ni ano, wala man siya actually nagbulos. Mm. Kaya nga, ah, since time pa sang daddy ni Ira, ining si David, no, si Apple. Apple. So, put silingon, it has nothing to do with kung ano man ang, well, nagakalatabo sa ila, dira. Ang iya lang yan,
1: The fact nga amo na siya ang reaction niya.
0: Kabalo na siya. Kabalo sa kung ano nagkakalatabo.
1: May something.
0: Kaya ang balya gani, broken system, yun, no, in sports media.
1: May something.
0: So,
1: what's
0: going
1: on?
0: Hindi siya one time nga natabo lang.
1: Madugay na.
0: Kundi dugay na.
1: Madugay na nga nag-exist.
0: Oo. So, nasiling na
1: may
0: sa time pa ni daddy ni Ira.
1: Okay kayo.
0: So, ang cue lang to, no, ang hambal ni Ira, na everybody knows how Apple David behaves around the players.
1: Okay.
0: No, amoy na isa sa mga maintriga.
1: Mabugati na nga, Mami G.
0: Ang aligasyon ni
1: paghambal mo nga, everybody
0: Pablo
1: knows how she behaves. It means something.
0: Yes. So, muna gani nga, ti, ginagulat-gulat
1: naman ang reply ni Doon nagambal ka man na nga daw malandiyan, daw muna balaw.
0: Oh, tingin shorten mo lang. Ikaw na may sabi niyan.
1: Oh, ganito mo, nagambal ka mo na. Yung pilawig lang niya.
0: So, amo na, no, ang intriga sa karoon sa kay Apple David kag sa iya nga ka-date-date nga si Chad Gamado. To tama pa ka bata, kung natawad gid man nato ano, sa aton gid nga culture diri sa Pilipinas, makapataas gid niya sang kilay. Oh, aminin, pero ganern, no? Makapataas ang kilay.
1: Sa mga babae. Sa mga babae.
0: Oo, kapin pa kung na amuinin, no?
1: Grabe nga, amor. Mga muna, mga, anong tawag ganun? Mga varsity, actually, sa college pa lang na, mga muna, mga varsity player, yeah. May makita sila nga daw, may upod nga, no? Tumataas ang kilay. Kay mga varsity players, kaya basketball players, sa college pa lang, high school pa lang, damo na inam sa mga fans, ginagawa na sila. Mailang wala ta ng varsity, di ba la Chris?
0: Walang alang ka man sa high. So that is
1: amo na ganun.
0: Pero si ano ah, agaling kay TC Kwan, si Lugad itong ang madasig-dasig na medyo manubo-nubo ang height.
1: Si Doremdes.
0: Hindi ah. Si madasig na lipat ako sa ngalan niya. No, that was long ago, no? Anyway, amuni ang nababalot, no, na intriga sa ginatawag niya nga sports.
1: Ay, Doremdes. Sa Barrientos galing namin
0: Barrientos,
1: po.
0: No? Barrientos, no? Johnny Abarrientos. Abarrientos. Ayan, The Flash. Doon siya nag-The Flash, no?
1: I'm not
0: sure. Johnny Abarrientos. Oh. Anyway, amuni ang intriga, no? Ang natawa lang natin kung magadugay sila, no? With all the reactions na makuha nila, pero
1: kung wala nag-react yung mga muna si, well, mag-react man lang muna si, ano, si Ira, kung wala nag, ano, sa TikTok kay ining si Apple David mo. No?
0: Kaya mo na ganiging delete na ni Apple, no? Kag dito na balaan nga, risky na ang, ano, risky, in a risky relationship yun siya, ang mutong hampan niya, no? Siya mismo nag-amin sina.
1: Mas maayo pag ganingin kung mga muna yan, mas maayo pag ganingin maghipos ka na lang. Tiyan mo naging yung resulta. Naggano siya. Sa ambal mo, sa TikTok ito na gano'n, no? O tibay, nag-react.
0: Yes. So, the consequences na ginatawag.
1: Yes.
0: Okay? So, we're done with that intriga.
1: Oh,
0: this
1: sweet
0: time naman. Ging ka-shock, actually, no? Sa sports industry as well as entertainment industry, bangod nga ginkasal gulpiada ining Gilas Pilipinas Center nga sa pagkataas-taas si Sky Soto kagang aktres nga si Rere Madrid nga utod ni Ruru Madrid.
1: Oh, yes.
0: Ikasal sila officially sa isa ka private wedding ceremony nga ang nag-attend lamang mga close family members and friends. Pati katahom sa ilay ay ang kasal.
1: Sa din sila gikasal, Mami?
0: Kasal ni sila no, hindi ko makita.
1: Dili lang. Sa, o, dili
0: na sa Pilipinas. Mm. Yes, no? Ginanonsyo di Madrid mismo, no? Ang ilay ang kakasal paagi sa iya Instagram post sang Wednesday kahapon, May 27. Ako sa diin ang video mismo from the ceremony ang nag-feature sang moments nga kaupod ang ilay ang mga pinalangga. So, no, pagani isa kay Rere, no? Sa iyang post, still feels unreal that we finally get to call this day ours. Mr. and Mrs. Soto.
1: Grabe yung pangalan nila, no? Rere, tapos Roro.
0: Rere, no? Actually, ano lang na, ayo-ayo lang na nila ah, okay. Because nakuha man actually ina sa pangalan nila. And ang actress nag-reflect man sa mga challenges nga ilagin pangatubang bilang couple bago pa man nila yan alambot ang milestone nga ini sa ilang relationship.
1: Sa Cavite lang gali, Mami G. Sa Cavite.
0: Sa Cavite, oo. So, nagpasalamat gid ano si Rere, no? Sa tanan-tanan, especially sa babaw, no? Kay bangod sa blessing nga ginhatag sa ila. Ining si ano, ining si Rere mas magulang pa ni sa kay Kai, no? Mm-hmm. Pero 2 years kay lang Soto. Naman ang agwat. Mm-hmm. Because Soto just turned 24 while Rere is already 26. Mm-hmm. Mm-hmm. So, well, natapos naman ang 2 year niya nga stint abi with the Koshigaya Alpha sa Japan's B-League. Ining si Kai Soto. And nagsugod na siya sa pagpangaluyag sa Kai Madrid. Ang sang 2024 pa. So 2 years ago. Mm-hmm. No? Ang couple also expressed sa ilay ang pagpasalamat sa ilang mga pamilya, bangod sa suporta sa ilang relationship. Pare wala wow. Naging niya sa may nagatutol. Kaya nga, nadayun, gidya. Mm-hmm. No? Ang ilang pagtay sa knot.
1: It's a beautiful garden wedding somewhere
0: Rami,
1: in Cavite. Rami,
0: gidya, as in ka nami. Oo. Nakita mo daw yung mga hilamon pa.
1: Ito nga, oh.
0: Correct. Oh. Garden nga may ilamon.
1: Oo, oh, may ilamon.
0: Pero kanami, grading, no?
1: Ano,
0: oh, very simple, very simple but elegant, no? Ang gwa sang ilay yung wedding day.
1: All white ni guro sila tanan ay pati mga guests.
0: Oo, nako all white gid sila ya.
1: So, ang grass lang ang hindi white.
0: Oh, green. Green may brown pa.
1: Dodong tanglad mo. Na. Pero kakaano ba? Ang background ba daw kag Mami G, ang garden.
0: Rustic.
1: Ano?
0: Doon ka rustic pagani, oh, no?
1: Grabe, oh. Ang sa tunga lang, bigay ang buto ng klase nga. Ano klase nga grass nito?
0: Mambot lang, kayo hindi mo nakarabaw.
1: May medyo may laya pa ganun.
0: Talaga yung green and brown na makita mo. Oh. Oh.
1: Tapos ang ground dyan, Mami G, may ground siya, hindi. May area.
0: Doka Coliseum. Oh. No? Ang I mean, ang round siya, tapos may mga pulungkuan. Oh. No?
1: So, yung create lang nilang oh, nag-create lang sila stage. Tapos ang backdrop.
0: The Roman, ganyan nga. Ano ang nakikita? Ang yeah, Roman ko.
1: Pero mga muning mga preparations, I'm sure mahal kidney, no? Anyway, congratulations
0: ano, wala,
1: sa ila.
0: Ano may ginasin niya si Chris? Ano to, Chris? Wala
1: basketball
0: ka shot?
1: Player.
0: Wala ka shot? Naka-apat, gani. Kaka nina ka-tatlo, 3 points, good. Madugang ka pa?
1: Sino na ganining partner niya? I'm sorry, nalipat kong pangalan niya na.
0: Sino?
1: Ang naginpakasta niya ni Kai Soto.
0: Si Rere gani.
1: Ay,
0: Rere Madrid.
1: Si Rere gani. Oo.
0: Si Rere Madrid na utod ni Ruru Madrid. Mm-hmm. The younger sister. Okay. So, doon na ano pa kung ganin
1: na nag-trend na siya bala mamaya. Muna siya nag-trend to sa mga no? Sa mga modeling nila, no? No, kaano sang ilang mga daring, sang ilang mga sang ilang siya.
0: Oo, si Rere. Oo. No? Okay. Muna siya. Pero ti susubong, no? Kasado na ini. And officially, she's now called as Rere Soto.
1: Soto.
0: Rere Soto.
1: Anyway, sige yan. Okay. Sige. Amo na tong sweet.
0: Yes. Okay. So, kung may ara, yes, ang daw medyo, di ba, though age doesn't matter, gisubungan nga ito yung mga topic.
1: Correct, correct.
0: No? Although 2 years apart, si Kai kag si Rere, ato naman ang isa, the mga 15 years apart.
1: So, 30 and 18, no?
0: 33 and 18.
1: Ah, 33. Sige,
0: so, 18 years. Ah, 15 years, I mean.
1: Oh, wala mo na problema. Basta nagmamahalan kayo. May ara ganing...
0: Hindi ko sure. At the age of 18, kamo nga mga lalaki. Hello, dad. Don't tell me.
1: Oh, ikaw, ha? May karanasan kayata ang hindi maganda. Kaya...
0: Kadamo-damo. Gid pa na sa mga babae, makambal sila.
1: Not all. Hindi lahat.
0: Ba? At the age of 18?
1: What do you mean at the age of 18?
0: Batang-bata. Ka pa at marami ka pang kailangang malaman at intindihin sa mundo. Oh. Ilabi sa love life.
1: Ikaw, Mami G, pila ka sa ano ka ganun?
0: Kwan ako, mga napakasal? You mean? 24 years old.
1: Oh, okay.
0: Yes, at the right age. Charot! No. The right age.
1: You have the right age.
0: At the right time. At the wrong time, galing.
1: 7:39 ang atong oras, mga katropa. Kaupod nyo, of course, ang inyong extra drive. Upod si katropang James King.
0: Katropang Mommy G, sa mga taga sa Agay, kagkabangkalan, tutok yes. Man, dali sa 103.9 XFM Bacolod.

0: exciting, bro.
1: Santo Plus Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Santo Plus Gold.
2: Islamista po, Sandoval. 23 po, masakit ng katawan. Gumamit ng Santo Plus Gold. Unti-unti nang nawala. Ngayon po, wala na. At sa mga kaibigan ko at sa babayan, subukan ninyo gumamit ng Santo Plus Gold. Kung kayo po may makaramdaman sa panalakit ng katawan, lalo sigit sa ating mga senior citizen. Maganda po, maganda.
1: Epektibo sa anumang uri ng sakit. Santo Plus Gold. Santo Plus Gold.

0: na, gamot pa. Mabibili sa mga butika.
1: Pangangati, pananakit ng mata, at panglalabo ng paningin.
2: Mag-Vision X Plus Softgel Capsule. Vision X Plus Softgel Capsule. Ang Softgel Capsule na may taglay na lutein, isang napaka-epektibong antioxidant na nakakatulong sa problema sa mata. Dinagdagan pa ng beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Kaya naging mas malakas na suplemento para maiwasan ang panlalabo ng paningin. Vision X Plus Softgel Capsule. Ang Softgel Capsule na sadyang ginawa para sa mata. Mabibili sa mga butika.
3: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
4: Pag malaki ka na, dapat strong bones ka din. Kaya ako, I keep my family protected dahil naka-premium D3 kami araw-araw. Lalo na si Kuya, na isang athlete. Maganda ang D3 kasi nakaka-healthy din siya dahil may VCO. Ayan to na, a certified premium D3 user.
3: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at moringa oil. Mabibili sa mga butika.
5: Sir, try ninyo ni ang Turbo Food Supplement for Men. Diligyud ka ani magmahay.
6: Para sa dynamis?
5: Para sa turnyo ni Mrs.
6: Tour?
5: Oo, sir. Turnyo pa langit. Di ba, sir? Exciting?
6: Sure ka, miss? Dalon ko nimo sa langit.
7: Exciting ba?
5: Dili, sir, oy. Kamuradwa ni Mrs. Nimo.
6: Sige, sugayon na ako na, miss.
3: Turbo Food Supplement for Men. Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs na gatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og usog o resistensya.
8: Turbo, wagas ang lakas.
3: Turbo Food Supplement for Men. Mapalit sa mga butika.
9: Sister Pain.
10: Ako si Sarah sa aking tutupan ni Lilo. Sa aking call center agent. Burmig, hindi ako nagpa-migraine tungkol sa pulaw sa trabaho. Ibalgadete ko siya kung saan Sister Pain. Nagasigda, sige na madulang pagsakit sa akong ulo.
9: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
11: If symptoms persist, consult your doctor.
9: Sa mga butika.
12: Isa naman kaabya natin ang nagpamatuon sa kanamit kag benepisyo sa Xanthan Gold Coffee Mix.
13: Ako gali si GC, Head Security sa isa ka mall. Nakatila ako sa kape ng Xanthan Gold Coffee Mix. May collagen gali kag glutathione do naghamis ang akon nga panit. Kanami gali magigop sa kape kapin pa mabugnaw ang chimpo. Diri na kuya sa Xanthan Gold Coffee Mix.
12: Xanthan Gold Coffee Mix. Nakapangapi ka na kag nagwapo ka pa. Xanthan Gold Coffee Mix. Mabakal sa mga Yes to Health stores nationwide. Kag sa mga drug stores malapit sa inyong mga lugar.
3: X92.3

0: Mga katropa, alas 7:50 na sa gabi. Salamat gid nga madamo sa mga nagtutok, ilabi na sa mga dito pa sa Kabankalan kag sa Sagaya, no? Thank you so much sa inyo tanan.
1: Ngayon nga gaw na over the weekend. Kuyang kaso gid man miara kamo sa summer outing, no? Yep. Kay hindi kami bagyo.
0: Di malayo man ang bagyo ay.
1: Ayun, layo na sa gali, no? Okay. So, just in case magulanulan, okay man lang.
0: Okay lang, pwede pa.
1: Oo, importante nga maka-outing-outing ng kamodera kay para makabanding-banding na naman.
0: That's right.
1: Especially dito sa guy, Sir Troy.
0: Oo, nag-aaron nyo man kami, dibi.
1: Pangagad-agad, mga kamodera.
0: One message lang kami yan.
1: One message away.
0: Diba, pwede naman, di ba?
1: Message. Gusto ko yung makall git siya yung one call away.
0: Sir Troy, nag-aaron kami, dabi. Mabanding tabi bisan one day lang. Diba? Well, katropa, buwas na mga buwas Friday na gali buwas, no?
1: Yes.
0: Salamat gid nga madamo sa inyo tanan sa pagupod sa sining programa Extra Drive. Hindi magkalipad sa mga produkto naton sa Yes to Health Incorporated nga available of course sa aton nga Yes to Health store dira sa may Lizarra Street, sakop sa Barangay 39. And buwas, mga katropa, no? Friday naman, tiyuna naman para sa aton nga weekly draw winner, no? Or weekly winner, no? Para sa aton nga Santo na XFM libu-libong papremyo.
1: Right, so 3,000 pesos ang nagahulat sa inyo and 50,000 pesos sa grand prize.
0: Salamat ka madamo, ini si katropang James King.
1: Kaya katropang Mommy G, always lang ang magpamati. Dari sa
0: 103.9 XFM Bacolod. Extra Drive.

0: The Secrets of Hell.
1: Ang dapat tatagan, 2 to 3 hours ang aton niya pagkaon before ang aton siya niya pagtulog.
2: Number 1, diri kun nga ang sundo naton kun may mo pala nga ng 2 to 3 hours before bedtime ang aton siya niya pagpanihapon. Number 1, this for better digestion. Kay nga man, Sir Josiel, kun late na kita nagkakaon sa gabi, ang tendency naton mahigda dayon kita. Daw ginadupoy-dupoy, ginaduyan kita, di ba manotis naton? Katapos kaon daw kanami, gidi hilay-hilay, kaga asta na lang iban na diretso sa pagtulog. But, kung halimbawa gali late na nga ton kaon, Sir Josiel, and then mahigda dayon kita, nagapahina yung pagdina sa aton sining digestion, kaya nagapadako sa aton sining risk sa acid reflux, so kung heartburn, kaga especially kung nga aton sining kinakaon sa panihapon, more sa mga mamantika, pinirito, ka mga masebo nga mga pagkaon.
0: Santon Plus Gold.
1: Sa mga nabulay magtulog, mas maayo mag-inom ka mo Santon Plus Gold Capsule after meal, before sleep, and before bedtime.
2: Nagabulig li pa nami sa aton sining pagtulog ang balunggay. So kung mag-inom kita sa Santon Gold Capsule, mabuligan nga better nga aton sining sleep tungkol sa magnesium and tryptophan nga nagapatuyo sa aton, nagaparelax sa aton. May mangustin mo sa Sir Josiel nga makabulig man siya sa aton sining digestion, reducing oxidative stress during sleep. So samtang gali kita nagatulog, kaya nagatumar kita sa Santon Plus Gold Capsule, ginabuligan nga manami mahamuo ka aton pagtulog. At the same time, ginabuligan nga magnami pagin aton sining digestion. Iupod pagin aton ng garlic nga sangkap sa Santon Gold Capsule nga may cardiovascular benefit and antibacterial effect. Isa sa problema, Sir Josiel, sa pagkaon sang late na sa gabi, gataas mo kolesterol, taas mo sining blood pressure. Cardiovascular benefit tungod sa garlic. Kag magabulig man ni Sir Josiel para nga aton sininga pagtulog mangin mas manami tungod nga may calming effect ang garlic kun sige-sige naton ini siya gamit. Ginupod ni sa mga sangkap sang Santon Plus Gold Capsule.
0: The Secrets of Hell.
2: Ang premium D3 capsule, Sir Josiel, with VCO and malunggay oil, nagasupport niya sa mood regulation via sa aton sininga serotonin. Makabulig mas pa improve sang sleep kun sige-sige ang aton sininga pagatumar. Okay gid ang ila sininga tulog.
3: Yes!
2: Ang VCO nagabulig ni sa aton para nga makabatya kita sang kabusog sa aton sininga maginakaon. May ara man ni siya nga MCT, so kung medium chain triglycerides, nga makapromote sang calm and brain clarity due to ketone production sa mga naga-low carb nga mga pagkaon. Ang oil nga halin sa liso sang malunggay nga ginupod diri sa premium D3 nagabulig man panami sa aton sininga pagtulog, nagabulig panami sa pagfunction sang aton sininga atay, kag nagabulig man para ang mga inflammation dira sa lawas na ton, especially kung kaisa makatilaw kita sa mga hindi healthy nga makalanon ang mamanage man kag matapna nga magkadto sa malala nga mga balatian. Kag iupod pagid naton, Sir Josiel, ang Santon Gold Herbal Capsule nga nagabulig pa relax bangod sa tryptophan na magnesium, kag nagabulig pa namin sa digestion bangod sa sininga mangustin, kag iban pagid mga benepisyo lakip na ang garlic, magbalanse sang kolesterol, balanse sang blood pressure. Makuha naton, Sir Josiel, hindi lang ang quality nga pagtulog kundi ang ikaayong lawas sa pangkabilugan kag kondisyon naton sining digestion kag absorption, magabugtaw kita nga fully charged, magabugtaw kita nga mabaskog, magabugtaw kita nga tinaw kag klaro aton sining panghuna-huna kag paminsaron.
0: The Secrets of Hell.
1: Pero kung gusto nyo gid mangapi, even before bedtime pwede kamo kapangapi. Santon Plus Coffee Mix. Ang kape nga wala caffeine, wala coffee beans, pwede ka pangapi pati mga kabataan.
2: Pwede man siya sa mga pamatanon, kabataan, pwede man siya sa mga nagaedad-edad na kung brain benefit ang aton pag-istoryahan.
0: The Secrets of Hell.
1: Kung wadaan ka mo bikaron sang premium D3 capsule bla, before meals, mga timprano pa, be, pwede ka mo kainom sang premium D3 coffee mix gali, Dok Leong, sweetener stevia para masuplementuhan ka mo sang needed ninyo sining mga vitamins and minerals nga may ala antibiotic-like effect because may VCO, may malunggay oil, kag may vitamin D3. Makuha man nilang benepisyo, makuha nila sa premium D3 soft gel capsule.
0: The Secrets of Hell.
1: And then, naman yung Santon Gold Coffee Mix, Dok Leo, nga may collagen kag glutathione.
2: Mabuligan gali nga mapadelay ang mga signs of aging. Hindi man gid naton mapunggan, Sir Josiel, nga magtigulang kita, pero mapahinay gali naton ang mga signs of aging kung ginapili ta ang mga ginapasulod sa aton sa ninyo lawas, lakip na sa ginainom naton na kafe kasubong sang Santon Gold Coffee Mix.
3: Yes! To hell!
1: So ini tanan Santon Plus Gold Capsule, Premium D3 Soft Gel Capsule, and Santon Vitamin C, ang alkaline based nga vitamin C. Ini tanan quality products ang Yes to Health Incorporated, duly approved sa Food and Drug Administration, mabakal sa mga butika, mga pharmacy sa inyo sininga lugar.
0: The Secrets of Health. XFM 103.9.
3: Santon Plus Gold.
4: Rosinaldo, magsasaka ang kabuhayan ko. Pero minsan, di ko mapagtrabaho dahil sa arthritis ko. Lagi kong naririnig ang Santon Plus Gold. Okay daw talaga sa arthritis. E di sinubukan ko rin sa araw-araw ko na pag-inom. Okay talaga. Nawala na yung arthritis ko.
3: Santon Plus Gold.
5: Mabibili sa mga butika.
6: Top of the morning coffee. A great way to start the day. But after a few sips. Oh yeah, that's tummy burn. Let's do it again. And this time, with Xanthone Coffee Mix. Besides giving you a natural boost, it is also friendly to the belly. And since it is made with herbal ingredients, it helps boost the immune system naturally. So the next time you wake up and make coffee, make sure it's Xanthone Coffee Mix. Get it at your nearest leading pharmacy today.
7: Available at Diding's Pharmacy, Queen's Pharmacy, Majesty Pharmacy, Watson's, and other leading pharmacies.
8: Visio Next! Marami na ang natulungan!
9: Walang araw na di ako nahihilo. Yun pala, may problema ako sa mata. May binocular problem ako. Maraming gamot ang sinubukan ko, sir. Pero dito lang gumaling sa Vision X Plus. At yun ang dahilan, naging okay ulit ako. Maraming salamat talaga sa Vision X Plus Capsule. Ayo, subukan nyo rin. Ako po si
8: Vision X. Epektibo. Subukan mo rin. Vision X Plus. Mabibili sa mga butika.
10: Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
11: Habang nagkaka-age tayo ay rumurupok din ang ating bones. Buti na lang madali na lang itong iwasan ngayon dahil sa Premium D3. Nakakatibay siya ng buto at nakaka-healthy din. Premium D3 ay pinapainom namin kay Lola everyday. Kaya tignan mo naman. Alert na alert palagi. Try nyo rin.
10: Premium D3. Ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
12: Introducing the Turbo. Once you start using it, you feel that power. Keeps the engine running when you need it the most. The drive. The satisfaction for more action.
13: Go! Let's get it!
12: Wait, I'm not talking about the car. This is for the driver. You know what I mean. Turbo Food Supplement. Get it at your nearest leading drugstore today.
14: Available at Diding's Pharmacy, Queen's Pharmacy, Majesty Pharmacy, Watson's, and other leading pharmacies.

0: mabibili sa mga butika.
1: Vision X Plus! Marami na ang natulungan!
2: Ako si Gary Nalios, nurse by profession. One week akong hindi nakapasok dahil walang tigil ang pamumuta ng aking mata. Take lang ako ng Vision X Plus. Ngayon ay okay na. Salamat, Vision X Plus.
1: Vision X Plus! Epektibo! Mabibili sa mga butika!
3: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
4: Ako si Carlo, isang basketball player. Lagi akong naka-premium D3 kasi pag isa kang athlete, kailangan hindi basta-basta mamigay ang iyong kalusugan. Maganda din kasi ito sa pagpapatibay ng buto. D3 plus premium D3 araw-araw. Siguradong healthy.
3: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
5: Sir, try ninyo ni ang Turbo Food Supplement for Men. Diligyud ka ani magmahay.
6: Para sa dynamis?
5: Para sa turn nyo ni Mrs.
6: Tour?
5: Oo, sir. Tour nyo pa langit. Diba, sir? Exciting?
6: Sure ka, miss? Dalun ko nimo sa langit.
7: Exciting ba?
5: Dili, sir, oy. Kamuradwa ni Mrs. Nimo.
6: Sige, so ngayon ako na, miss. Yeah!
3: Turbo Food Supplement for Men. Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs nga gatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
8: Turbo, wagas ang lakas.
3: Turbo Food Supplement for Men. Mapalit sa mga butika.
9: Sister Pain.
10: Hi, ako si Dan. Isa ka professional boxer. Sa adlaw at training, hindi ka malikawan ang pagsakit sa akong kalawasan. Gani, bago pa maglala ang palaki, nag-atake ang akong lalisa. Sister Pain para dire-direto ang training.
9: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain.
11: Symptoms persist.
9: Consult your doctor.
11: Sa mga butika.
9: Sanfon Gold. Coffee Mix.
12: Ako si

0: Saffron Gold, Coffee Mix, gawa sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and glutathione. Saffron Gold, Coffee Mix, nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Pabibili sa mga butika.
1: Eggs.

0: Purple Plus Gold.
1: Ako si Morito na namamaga ang aking atay.
2: Sa loob ng 2 linggo na paggamit ko ng Santon Plus Gold, nawala ang pamamaga sa aking atay. Maraming salamat sa Santon Plus Gold.
0: Santon Plus Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika. Mas pinalakas, mas pinang vitamin C. Santon Vitamin C. 66 sa lakas, puro at natural. Santon Vitamin C. Palapasin ang resistensya. Mag Santon Vitamin C na. 7 pesos lang. Gawa ng kumpanyang Yes to Health. Sister Pain.
3: Si Gary, sa ka-service ko, may harap ko sa mga chronic back pain. Ako ginangako, salamat sa Sister Pain. Tatlo pa lang kamisis na nagtumara kasi matyag ko dahil wala nang sakit ang ako likod.
0: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
4: If symptoms persist, consult your doctor.
0: Pipili sa mga butika. Santon Gold Coffee Mix.
5: Ako si Amelia. Di pa di pagi ko sa mabatean kong Santon Gold Coffee Mix na may collagen kag-glutathione. Hamak muna, arana sa kape ang tanan na ginapangita ko. Anti-oxidant. Anti-aging pa.
0: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
6: X.

0: the pain.
1: Dari sa ka-service ko, may harap ko sa chronic back pain. Ako, ginangako. Salamat sa Sis the Pain. Tatlo pa lang kamisis na nagtumara kasi. Batyag ko tayo. Wala nang sakit ang ako likod.
0: Sis the Pain. Tanggal ang pain.

0: Claire Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
1: Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may santon kag vitamin D3.
2: Ako si Joy Javier. Nabudayan yung kusang una. Kay Do Fermi lang maluya ako lawas. Do Fermi wala sang energy. Sang nabatian ko sa radyo ang Premium D3 Coffee Mix. Nagbakal man ko. Kanami, kitbala. Kay Batyag, kugid ang pagsik sang akong lawas. Ganado, gito sa akong ubra. Tiluhin nyo man ang kape sang Premium D3 Coffee Mix.
1: Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may santon kag vitamin D3 ka pa.
3: Mabibili sa mga butika.
1: Sound

0: Welcome na sa phone pal, makaupo nyo, katropang Troy Tisoy.
1: Katropang Dolphy lang ka.
0: Guwapo na, loy-loy pa.
1: Bighalan na, tamsi pa.
0: Gabi kita subong sang?
1: Sang May 28, 20 and 26, it's a Thursday.
0: Oh my goodness, it's our last day for this evening.
1: Abi
0: para sa last day sa ito na no. Dali lang git.
1: Dito na lang ako magsumpon. Ah?
0: Dito nga ako nga isa ka cellphone man. Ano? May pamangkot ko sa imo subong.
1: Oo ah.
0: Ma ano tanay. May ara kita pagtulunan subong agab i. Pinaagi sa subong nga piyetsa kay tungod nga ano tayo subong nga ni Dolph.
1: May 28.
0: Amot ko na save ko to di ah. Basi wala ko bala na save. Ay hindi na lang guro, sunod na lang.
1: Parte sa ano to wow.
0: Ha?
1: Parte sa ano.
0: Dali lang gid, lagi. Kay mayari ko to din na save mo. Dali lang gid ah. O kayon ko anay kung sa din. Ari na. Ang Mayo 28 is a National Flag Day.
2: Yeah!
1: Wow.
0: So, do you have any idea about Philippine flag?
1: Actually, our flags... Damo-damo sa mga flag.
0: Flags ka dya? Flags ka dya?
1: Oo, kati, hindi ba lang isa ka-flag ang ginagamit sa una sa Pilipinas? Sang uli...
0: No. What I meant is our flag. Flag. Not flag.
1: Ah, okay.
0: It's flag.
1: Flag.
0: Hindi, seryoso. Kaya ito, siyempre, National Flag Day. So
1: yes.
0: So, may ara ako sang palamangutanon si Imo. What is the meaning of three stars on our Philippine flag?
1: It's Luzon, Visayas, and Mindanao.
0: Correct. How about the color? Blue. Represents four...
1: For peace
0: and
1: prosperity,
0: justice. How about the color red? It represents for
1: war.
0: No. I'll give you one, and ikaw na bala sa isa. Courage and
1: menstruation.
0: Patriotism.
1: Okay. Kaya siling nila, basa ko no pula, tapos suli pang bandira, buot siling sila, the war.
0: How about the golden sun with 8 rays? It represents for...
1: 8 rays.
0: The golden sun with 8 rays represents 4.
1: Ano ba lang ko lang golden field?
0: Freedom and unity.
1: Okay.
0: Halaka. Ano? Nalipat ka na elementary pa talaga ba lagi na?
1: I am but sir.
0: Ang nabalaan ko kaya drawingon lang sa una. Flag lang kaya mo. Pag isugod-sugod ko iswila, flag lang yun dumduman ko. Amo na color basa blue and red.
1: Basta nga, kung yung na dumduman niya ang three stars ng kinaya Luzon. Amo na na iya. And then, so, ang eight rays na gali, amo na siya ang ano?
0: Ha?
1: Ang nag-represent pa na siya sa fall of Bataan.
0: Lain man na iya. Sa ano na iya? Eight revolutionary provinces na iya, including na, ang Bataan.
1: Amo na ganit nga nag-eight.
0: Eight na iya, eight. Ang ako niya, the golden sun with eight rays.
1: Amo na ganit nga nag-represent pa na siya kung nasang battle o...
0: Amo tasa, lagi dyan mo sa bat, ya?
1: Bahala. May panataw na ko na kahit.
0: Mayo ko na tao. Welcome to Nantan ng XFM Radio Station ni Boss Rems. Nga naka-tune in na, kaya naka-hook up na ang mga XFM Radio Station from Negros Island Region kag Panay Island. Mga taga-Bacolod, naka-monitor na. Loud and clear. Nagalulumapaw nga signal. Abot hanggang... Langit. Mayong gabi sa aton katropa dira nga upod na subong sa aton nga pagwaragwag sa XFM Bacolod 103.9 upod ta si katropang
1: Chris
0: Belan taon ko.
1: Si Chris
0: Again katropang Sino ano sa bat mo gani? Si
1: Chris.
0: Katupang Chris. Correct. Sa Kabankalan, mabatean kita sa XFM Kabankalan 106.1 with Katropang.
1: Magsala pag hindi ganyan bulagan ta ka ha. Papa Rodel.
0: Winston Villanueva.
1: Bulagan.
0: But it's correct. Si Rodel sa Bunga Jote.
1: Magaya ako lang. Nadok na sa magbulag sa akin.
0: Sa Kanlaon, nabatean kita sa XFM Kanlaon. 101.7 na subong. Upo da si Katropang.
1: Si Shetty Boy.
0: Baby Ron.
1: Oo. Finances da, Naibi.
0: Sa Sagay, nabatean kita sa XFM Sagay 87.5. Analog Channel 13 and Digital IPTV Channel 29 via Star Cable Silay, Ibi Magalona, Victorias, Manapla, Cadiz, Sagay, Escalante. Sa Iloilo, mabatian kita sa XFM Radio Patrol Iloilo. Upod na si Katropang
1: Alex.
0: Correct. Kaga sa tanan nga teknisyan ang nakasensang the Philippine flag kag naghatag sing mga answer is si Katropang Alex na dali lang gid may color white pa gani Dolph eh magigipalagas niya nga pamangkot ang color white sa aton nga Philippine flag representing
1: amuna siya
0: mighty ang punta tatlo ka bilog TY ang punta
1: pante
0: hindi oy
1: unity
0: lapit na
1: purity
0: lapit na.
1: Ha?
0: Lapit na.
1: T?
0: Oo.
1: T man.
0: Liberty.
1: Okay.
0: Equality. And?
1: Ano to gani? Say mo, liberty.
0: Liberty, equality, and?
1: Darigold.
0: Fraternity. Nagapamati man subong ang mga taga Roha sa batian kita sa XFM Rojas 106.5 upunta si Katropa
1: John Ray.
0: Ha?
1: John Ray.
0: Are you sure?
1: John Ray.
0: Neil. Sa Kalibo, XFM Kalibo 96.5 with Katropa
1: Noel.
0: Correct. Sa Antique, mabatian kita sa XFM Antique. 93.3 with Katropang
1: John Ray.
0: Kuya J.
1: Pilain
0: mo nga yung tsaktong sabat.
1: Apat. Oo.
0: Good luck.
1: Yes.
0: 30 minutes after 9 o'clock sa mga gusto mong pasakop sa phone pala programa nagapangita sing forever. Pwede ka mo katawag XFM call and text line
1: 0912-007-6793
0: and 0915-831-1431. We'll be right back. More of your favorite kulitan, tawanan,
1: kabighalan,
0: kabigaan, kapaitan. Ubod nyo ang mga hari sang
1: Uy, Raina, kuya.
0: Ang hari kag Raina sa Kabastusan. Troy Tisoy.
1: And Dolphy Langka.
0: Ini ang XFM ka, tropa mo.
1: Exciting.

0: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
1: Umiiwas talaga kami sa mga matataong lugar kasi nga takot kami sa virus at ayaw rin namin magkasakit. Kaya naman, keep our home always clean at araw-araw din kami naka-premium D3. Masarap sa pakiramdam na healthy ka. We are Reyes family and we are certified Premium D3 user.
0: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
2: Santon Plus Herbal Soap.
3: Si Aida Cordero, taga-butike. Itong balas akong panit at sa bunyahan ko. Karwa, katlo ako nang gamit kung Santon Plus Herbal Soap. Dura ang akin itong sa mga panit.
2: Santon Plus Herbal Soap.
0: Manamigin!
2: Santon Plus Herbal Soap. XFM.
0: Turbo Food Supplement for Men.
4: Ako si Jaime, usa ka retired na sundalo. Sa una ka bata-bata pa, paspas pa muhulbot buto o fusil. Karon kay gulang na, purog-purog na, dili.

0: mag-supplement from it.
1: Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs na gatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag o kusog o resistensya.
2: Turbo, wagas, ang lakas.
1: Turbo, food supplement for men. Mapalit sa mga butika.
3: Vision X Plus. Marami na ang natulungan.
4: Ko si Giselle Mandalo. Tinamaan ng kahoy ang sclera ng left eye ko. Malabo ang paningin ko for almost 3 years. Nag-take ako ng Vision X Plus. Sinubukan ko lang at naging okay naman. Effective talaga.
3: Vision X Plus. Epektibo. Mabibili sa mga butika.

0: Grabe daw, malupok palupyan tubo ba? Ito may ara, git. Gusto mo palukpon ko palupyan tubo mo?
1: Ha?
0: Bailuhan ko luwag?
1: Mo grabe.
0: Gusto mo? May palupyan tubo gage?
1: Siyempre, wala.
0: Ano lang may ara sa'yo mo?
1: Ha?
0: Almoranas? Kasi mama lang naman ginabuli ka.
1: Ha?
0: Ginabuli. Ang phone pala programa ginadulong sa Instant Santon Gold Coffee Mix. May glutathione ka collagen. Sa mga gusto, magwapa ka gwapo. Makakapi ka na healthy ka pa.
1: Kaginadulong man sa aton sa Santon Plus Gold, makabulig sa tanan nga nagasupreher sa nasari nga balatian, mag Santon Plus Gold na.
0: Ang tanan nga Yes 12 products ni Boss Rem sa Ramabakal sa Mercury Drug Stores, Outstar Drug, TGP Pharmacy, Generica Drug Stores, and Watson's Pharmacy Nationwide. And may caller kita sa line number 2. Hello, good evening!
1: Hello?
0: Ay, dahil lang, dahil lang. Dahil lang kita. Hello, may ang gabi.
2: Hello, Troy.
0: Ah, dahil lang yun. Isulod ta ka sa amon nga ano ah. Sa amon nga langob. Ari, batian mo kami. May ang gabi.
2: May ang gabi, Troy.
0: Oo. Oh, do, akig ka, hindi.
3: Kami, man.
2: Hindi, Troy. Ah. Oh. Lamig lang kung now, bago tapos ulan mo.
0: Ah, nag-ulan? Sa din lugar mo?
3: Sa din.
0: Din lugar mo?
2: Ang ano ko si Rickson nga ni Wailoilo.
0: Ah, ikaw naman liwat? Natakaan na kami sa'yo mo ah.
2: Dugay naman ko to itong vlog.
0: Wala pa na isaan ka bulan ah.
2: April 5 ko to yung last kong tuwag mo.
0: April 5 ko na doll?
1: April 5 to.
0: Pasakay ka man kay type mo man guro si Rex.
3: Hindi ah, basta mga April pala nisa nagpanawag.
0: Oh really? Nag-ulan sa Haniway Sobong?
2: Ang kay natuloy kadubali kaduwa na nga ulan na.
0: Ba, very good. At least at least ano nang tawag ni gani nang maka ano naman liwat makabato-bato oh. Na liwat ang aton mga pananom.
2: Pero no? Unay umpisa na mga ni kuka no, umpisa na mga pananom subong mga hunol. Hunol ka mga
0: no, mahunol na, mahunol hindi maulol ah. ano ihunol mo?
2: Ang kalabasa troy kag ang balatong na balat.
0: Ano ayo, namit ng balatong adubohon.
3: Oh, correct. Mm.
0: Adubohon, labinagid kong matuluan sang balhas ni Rex. Kaya siya katanom, no? Dok, no? Hindi ka na yung maginanglan nga magbudbud pa sang asin kag bitsin.
3: Gets ko, ah.
0: Oo, baling balhas na lang ni Rex ang imo nga panabor. Oh, may kapanawag pag sa piyakalin niya. Basi, Rex, amo na ni swerte mo. Kung hindi lalaki, check ko anay. Line number 1, good evening.
1: Hello?
0: Okay, lalaki. Unahon ko lang, anay, si Rex ha, kaya nakauna siya ha. Karoon lang tawag.
3: Aliwa lang ha.
2: Okay, try.
0: Damat, bye-bye, may gabi. Teka, musta ka, Rex? Wala ka pa natakan, okay. Wala ka pa natakan sa amon, gabi-gabi ka pa nawag?
2: Ang okay man, okay man, gabi-gabi, Troy, ginapalkataan ko matag isang bulan. Ay, tinaya mo ko.
0: Pasakay ka man isang kabulan ng langat, hindi ko pati ah. Mga ano lang, guro, mga 1 week.
2: Hindi na katawag ko April 5 dong ang bago sinyo nga tang tindari ko nga last paging tawag at tapos April 5 tapos normal may 28 subong.
0: Ah, dapat ano
3: nauya,
0: June, dapat June 5 siya manawag.
3: Nauya sa kon no.
0: Nauya. Dali lang gid bala, dali lang gid bala nga aga balik-balik ka panawag sa amon kay ti kapila ka naman mag-plug sang number mo wala gyud may nag-text.
2: May ara mo pero may mga kagi ko ano nga may mga bana.
0: May mga bana? Paano mo nabalaan nga may mga bana?
2: Bana nga nagsibat mo.
0: Ah, ang bana gasabat okay. Ko no dol. Oh. So, si Lingon hindi lang gali iya babayi ang nagaluib pati lalaki. So parios gid gali galuib bijaya ang babae kay lalaki. I-include ta nang agi kag tumboy.
3: Kun amo ang bana ya. Bisexual?
0: Hindi. Babayi ang nag-intra.
3: Oo, gani.
0: Pag panawag niya na karon, lalaki ang bana ng nagsabat.
3: Amo na gani, bot ko si Lingon.
0: Di nga nag-come up na sa imo nga sungad ang bisexual.
3: Kahit ang sabta na isla nga duwa.
0: Siyempre, kaya ang lalaki gani kakapot sa cellphone.
3: Amo na gani.
0: Imo gidya ginagaan, gidya dahil malisya kay para... Maka ano ka naman?
3: Ano?
0: Makapang-recruit, makapang-recruit ka naman. Ah, pila gid ka beses na ang ibang tawagan mo nga may mga Ang nagasalalabat mga lalaki?
2: Isang taga Clantroy, tapos ang isa taga Bacolod, taga Sumag.
0: Oh. Pero so meaning may may gapanawag gid gali, ya?
2: Oo, may gapanawag.
0: So ano ang inyo, ano inyo ginistoryahan sa pagpanawag na?
2: Gintawagan kung bahay una o kaya bahay sa bat. Pero rikadan na nagsaksima na gintawagan ko laki rin sa bat naman o kasawa ko. Gusto mo, siguro na ako na.
0: Ah. Ang nagapatimaan lang gid ina Amigo Rex sa haniway nga hindi gid ikaw para sa babae. Para ka gid sa tayho.
3: Ano gusto mo, Sigbin?
2: Hindi man.
0: Sigbin o kung nag-okasukas ang hawak?
3: Na, muna gali.
2: Nalanggal.
0: Kaya nga, kung upod niya bala, gasulod niya bala sa karton sang Barbie.
3: Yan. Wala ka kabalo nga Barbie, mangko.
0: No. Te ano man, amo na ang mga sinyalis, Migo Rex, nga hindi gindi ka para sa babae. Mm-hmm. Kaya mga babae, katawag sa imo, mga taken na gali.
2: Te... Depende to, ya. Intrain to, yung dahil mong Japon. Sa importante, sa arang programa ni Troy, hindi maguntat. Nakita kita.
0: Basta ang interval, tas hindi tagi sa isang kabulan dapat, ha?
2: Oo. Oh. Tandaan ko na, Troy.
0: Basi sa sunod naman ng mga inadlaw, si Rex naman Japon sa nga niway amon color daw. Hindi man.
2: Tandaan ko sa ano, sa hindi ko kabulan naman, sa ano naman ko, sa June naman ko, kung July.
0: Oo, ha? Tapos sa ano, ikaw ma, ano na, mga harvest ang imong pananom dyan?
2: Uy, pa, Troy, disugod pa lang ko, ano, pang nanom pa lang, Troy, eh, bagot ka duwa pa lang ng ulan mo. Eh, kasi init, eh.
0: Kadalok mo ni si Yaman. Balibaran niya man, tapos niya nga, wala pa sa ka-harvest, nakabaligya na ni sa gani, eh.
2: Wala ka, Troy, wala ka.
0: O, sige, kung wala o tanon, ano na lang, ah, kasapatan?
2: Pwede manok pato, may pato di, Troy.
0: Ara.
3: May mo, ito patutin, ah.
0: Patutin? Mm-hmm. Tapos, tapos ang patutin, pagtapos siya kaon itutin, anuhon mo siya dayon? Pagtapos siya kaon patutin, anuhon mo dayon si Rex?
3: Ate, ano pa?
0: Anuhon?
3: Ha?
0: Itutin. Masagot ka, Rex?
2: Depende man.
3: Depende.
0: O, yung totoo bala.
3: Kid all na bala.
0: Patutin.
3: Ano, ng, ano ga panuwag sini?
0: Ang pato gani.
3: Oo, gani. Pero, ng ano gani niya?
0: Yambal!
3: Ano daw, tig-abala nga part lang. Batikulon! Batikulon sang pato. Daw tulong tig-ana sa yabla compare sa manok.
0: Kabalo na ko na ang ano nga sa utok mo nga. Ang na-mentionar mo naman ang batikulon.
3: Kaya
0: daw ginakomparar mo naman na sa ulo-ulo ni ano, ni Rex.
3: Amo
0: na,
3: guy.
0: Rex, kid all, kid man, Rex.
2: Depende.
0: Ha?
3: Oo nga, depende ha.
0: I-ano bi, i-sagid bi si Imo Burangos bi, Dolph.
3: Picture ribi kang isend sa akon, be. Na.
0: Kay, di ba, Dolph? Dumatikulon niya itsura, pro, no?
3: Oo, gani.
0: Ilang binaging kukurita nung pag-isa tunga mo na.
3: Inabag ko lang piyak ka ba sa kulit?
0: O yun o, yun maging siya isuryana matikulot na. Pero bago mo na matayo ang matikulot ni Rex. Bago mo matayo. Bago mo mahuyok ang patikulon ni Rex,
3: ano?
0: Money down.
3: Oh, yes.
0: Yes. How much?
3: Rex, pila ko, no? Pila?
2: Ako, oh, pila, ano, Dolpec?
3: Pila, ano, eh, kanjindi ka na na.
2: Depende.
0: Ha, depende. Pila gani.
3: Pila gani.
0: Name your price.
2: One. Ito, ito. Pag maumahaw lang.
0: Uy.
3: Ate, sige ah, 1 pip? Di ba mahaw man lang balayahan?
2: Mamamahaw, balagaw,
3: mga. Oo, ate, sige, baklan talang ka ano ah, ng bitsukoy kag ano, ice crumble.
0: Di, Te okay lang sa imo.
3: Pamaawan lang sa ling mo.
0: Te okay lang sa imo Rex ng imo batikulon ibagnos na siya Burangos.
3: Kalam-kalam na ba? Lapulos.
0: Sige Rex, ano na dahil na pangita mo sa isang kababayi?
2: Pinapangita ko subong, di ba, iba, seryoso. Akong pinapangita ko ang Galagaw.
0: Very good. Ha, amo na. Good, good, good, good.
2: Mga kunan ng abi ko, abi niya man.
0: Oh.
2: Kung mamati niyo, sa ikmati man. Tanaw TV, tanaw mga malagaw-lagaw din. Ang tabato, nagyang. Ha, amura na.
0: Pero ang mambal ko lang ginsay mo. Di ba naghambal ko nga ibagnos ang imong batikulon sa Burangos ni Dolpe? Amo ina ang ginatawag nila sa mga kaagian nga ano? Nga brutsa di papain. Nga mo nang brutsa, Dolpe, no?
3: Correct. Oh.
0: Ipakita ko nun sa kamera kung paano mo ibagin sa imong Burangos, be. Ang mga wala naglantaw sa MP Live, sorry.
3: Gani man.
0: Hindi nyo makita kung paano mag-brutsa si Dolpe ang ginapagi sa iyang Burangos.
3: Pero sa totood lang, antes ko na i-brutsa ko niya yung iyang batikulon niya, panguyutuman ko na. Para magtiga.
0: Ngilo-ngilo ba? Pilang edad, Rex, na pangita mo?
2: 26 to...
0: So, pero effective ba no, may nagatawag ka text galing kay hindi pagintuya ang right girl para sa iya kay may mga tagiya. Sige Rex, go ahead, i-plug number mo.
2: Ambal ko likang amigo ko, kung ko matay ka man tubong first gen taga dingli alin number ko, ikinapangilang ayaw magid ng number ko, alin number ko 0930 16 07 202, diwa 0930 16 07 202.
0: Isa pa?
2: 0930 16 07 202.
0: Salamat, Migo Rex. Bye bye. Abaw, nagbalik na naman ang akong friend Dolph nga si dumduman mo si Angel Shan.
3: Oo,
0: atong sa eskwela sa Lasal sa Bacolod. Pero taga Kabankalan siya. Nag-graduate na gin siya subong. Then,
3: wow, congratulations.
0: Nagalantaw siya subong gamit ang iyang iPhone Pro Max 17 fully paid.
3: Talaga?
0: Oo. Reto ko da, Bitroy. Sa akon ka na lang, be. Ay, may caller pag isa line number one, no? Daso-daso na nga ito ng mga tatag-intra. May gabi.
4: Ngayong
0: gabi.
3: Hindi mag headphone kay para hindi mag feedback.
0: Dere ang line number 2 naman. Ngayong gabi line number 2.
5: Sorry po, ang man ko ang Python.
0: Ha?
5: Kuwang man ko?
3: Hari na sa, hari na sa, hari na sa.
0: Taga fishing port ni. Sino nga lang niya ni gani?
3: Si Ben Ben.
0: Ah, sino tayo nga lang mga amigo? Taga fishing port ka, diba?
5: Sorry.
0: Ang alam mo gani?
5: Raymark.
0: Si Raymark. Okay. Raymark, may lang ito gani edad mo?
5: Yes, if I saw it, ma-tell
0: ka-check na. Oo, pero ang imo nga tingog, no? Do si Dago lang Japon.
3: Oo, bala. Nami, may tingog mo.
5: Wapo po niya, sorry.
0: Ano ka diyan? Barangay Tanod ka pa?
5: Hindi nga, nag-resign na pa, tol.
0: Nag-resign ka na?
3: Nag-resign ako, no?
0: Nga, aman?
5: Damok na pangayok na, bel, mga Tanod mo.
0: Asang pag-plug mo, di damok ka pangayok number mo?
5: Oo, tol.
0: Oh, hindi ka man gwapo, no? Pero ginapangayuan ka pa number.
3: Oo, Pati makawiwin, liman sa mo.
0: Nga, nakatawag ka naman liwat, be.
5: Toy! Toy, wako pa pa ko niya. So, yan sa pato, layo ila pala. Galing kapit pa.
0: Taga-diin sa ko, no?
5: Kakapit?
0: Aho, lapit mo lang na. Dira mo lang sa molo ang terminal, bro.
3: Pwede ka nakasakay sa molo.
0: One ride lang, pero mo lang na iduwi-duwi lang mag-abot.
5: ang malakit lang ginlatoy, malaway ka man, Soy.
0: Ti anong tanabi nga pinanawagan na mundi nga malapit kay ti anong tanak kay mga taga-Kapis kag labota didto ya sa aton nga program bala ti hindi ta gina sila ma please
5: maya ay ti Soy ni Kapis Loilo.
0: Oh sige, i-plug na dayo mo number para matapos sa aton istoryahan nay.
1: Ano sugpon?
0: Daw na stroke ka na haw. Zero
5: nine. Ipadayon. Ilatan
0: ko ng dyan ko, ha? Oo, liwata.
5: 09-14-6-0
3: Ano git bala?
0: Tampuyo mo, ano ginisa karon mo?
5: Alak na, Toy.
0: Okay na, salamat. Bye-bye. Patuduhan mo na radyo mo, ha? XFM kita, Iloilo, ha?
5: Dahil
0: malawi ka man, Soy. Ara na gani, na-plug mo na, maluoy ka pa na karun, makatilaw ka karun sa ano.
5: Hindi na ako, kulang na.
0: Oo, bye-bye. Makatilaw ka karun sa akon, straight hawk.
3: Pwede man tingog yan, eh.
0: Taga fishing port sa Iloilo. No, oy! Padayon lang sa pagtumar sang pinaka-epektibo nga Santon Plus Gold, parisin nyo gid sing Santon Vitamin C, pabaskuga inyo immune system para sa the best nga healthy body.
1: Ka kung gusto nyo sang artista nga kutis porcelana na artista pa, Maclear Skin Herbal Scope mo.
0: Anong scope?
1: Clear Skin Herbal Soap. Ano naman yung dila ako?
0: Nakabati ka lang gani, may brut sound ka sa bungot mo. Mabalik pa ang phone pa, lupon nyo si Katropa Android Tisoy.
1: Kasi Katropa Android Pilangka.
0: Nagamamati ka mo sa XFM, Katropa mo.
1: Exciting!

0: madalas sa kumpuyat sa trabaho ko. Minsan bumibigay pa ang katawan ko eh. May time, hindi ako nakakapasok. Pero nag-take ako ng Santon Vitamin C, magaan ang pakiramdam ko at lagi akong parang bagong gising. Ako nga pala si Renz Corbel.
1: Santon Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
2: Hirap sa paghinga dahil sa asma? Huwag mag-alala. Mag-Santon Plus Herbal Oil. Kahit mo lang sa iyong likod at dibdib. Siguradong ginhawa ay hatid. Santon Plus Herbal Oil, ang pamahid na all-in-one sa presyo magaan. Santon Plus Herbal Oil.
3: Pagdating sa kape, iba-iba tayo ng timpla. Ang timpla ko, kakaiba. One coffee with mangosteen, moringa, and soya, please. Santon Plus Coffee, ang kape na may plus. Panalo ang may masarap na dagdag sangkap. Mangosteen, moringa, at soya. Kakaiba. Kaya sa Santon Plus Coffee ka na. Santon Plus Coffee, available sa piling drugstores nationwide.
4: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain? Dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin. Mag Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Mag Santon Gold Herbal Tea.

0: Kailan ang score taman? 7-0.
1: Oh, grabe ba?
0: 6-0 eh.
1: Nagladira ah.
0: Ang phone pal nga programa ginadulong sa inyo sa Turbo Dietary Food Supplement for Men. Tiga-tiga na.
1: Tindog-tindog pa. Kag ginadulong man sa aton sa premium D3 coffee mix. Stay sharp and energized with premium D3 coffee mix.
0: Ang tanan ng Yes 12 products sa Ramabakal sa Mercury Drug Store, South Star Drug, TGP Pharmacy, Generica Drug Stores, and Watson's Pharmacy Nationwide. Hello, caller. Line number 2. Good evening.
2: Hello, sir. Good evening.
0: Good evening. Sino ni?
2: Si Trio Try.
0: Trio?
2: Oo.
0: Tagapayo? Face to face. Face to taga din ka, Trio?
2: Taga Bonifacio.
0: Bonifacio?
2: Oo. Oh.
0: Di na nga Bonifacio?
2: Cadiz.
0: Ah, taga Cadiz. Ara ka da, Sobong?
2: Oo, oh, try. Bago ang pole.
0: Halin sa obra?
2: Halin sa Bacolod, try.
0: Nag-ano ka to sa Bacolod?
2: Obra sa isa ka gusinan, try.
0: Gasolinahan?
2: Hmm.
0: Hmm. Anong ngalan?
2: Pero
0: sa ano ba try?
2: Tapos si
0: Bin
1: sa Fortune Town?
0: Tutulan mo, Dolph?
1: Fortune Town?
0: 7-Eleven, tupad.
1: Oh. Ko, ano ko da? Nang katiga pakato, Granada.
0: Sabi ko gani kung nag, ano ka da? Gapamugaw ka man da sa may Fortune Town. Dugay ka nag-obra. Ano ka nang tawa ni gani? Ano obra mo da sa gasolinahan? Bali, ikaw tigtughong mo na.
2: Oh, try.
1: Tawag boy.
0: Tawag siya na pump boy.
2: Oh, pump boy try. Tapos ano try? Ano mga barang balin-balin ba try?
0: Ah, reassign.
2: Oh.
0: O kung multitasking.
2: Kasi na-assign try daw, ano ba? After 3 months, balin ka naman sa piyak. Sa lain naman nga kasi nga.
0: Pero within Bacolod lang na? Ah, may ara man sila gali branch sa Cadiz. Hmm. Saan o kayo mapare-assign sa Sagay?
2: Depende lang na try kung saan o try.
0: Sige na, kayo para matinloan na ng imo tubo.
1: Gusto mo?
2: Sino matinlo? Si Dalpe?
0: Alangan ako, gusto mo ako?
1: Buya sumasal na sa sangasaway.
0: Pila na edad mo, Migo Trio?
2: Ay, dinede, try ka pangita single mom or dalada.
0: Ang muna,
1: yaw!
0: Wala ka to upod sa may, ano, sa may gasolinahan mo to na ginobrahan sa may Fortune Town?
2: May araman po, may nagsugat-dulungan.
0: Agay, balda ka naman.
1: Balda po sa eh.
0: Di, ang cashier sa 7-Eleven, ha?
1: Oo.
2: Ano na kami, try, may nagsugat-dulung.
0: Ah, siya lang isa, wala na sa upo daw?
2: Okay na.
1: Hmm. Lapit ka mula sa may Villa San Agustin?
2: Ari lang sa may Villa Alexandra.
1: Okay, ho. Hmm.
0: Di ko may gasugat-dulung. Pag dulong niya, amo na ang pagbakal mo naman eh. Ti, may tsansa pa managuro. Maagaw gani ang may asawa na.
1: Correct.
2: Nakasoktok na sing-sing.
0: Ti ba si, ano lang na iya? Fashion lang na iyang sing-sing-sing-sing. May harap man iban gani. Ang kilala ko gani, may sing-sing man siya. Pero kung ara na gani, sa bar gani, dula man ang sing-sing ako.
1: Te.
2: Baka yung gitsmi na try mo.
0: Ay, hindi ka na iya magpati sa mga sing-sing-sing-sing. Ano mo na gani, hambal na mo gani, Dolpe. Ang kasado gani, maagaw pa.
1: Adlo ka sa sing-singaw. Kula ko sa imo, bagkos ka sa manunggal. Dula ng gahom ka sing-sing, bro.
0: Sa bagay, ang si Migo, Taya Trio, iya lang ginasunod ang intsaktong pagsulundan sa layis ang tao. Nga ang ginatawag bala ang kay Juan, ang kay Pedro. Pero subong lain, amigo.
2: Ang katibra kayo ang gapon?
0: Hindi, threesome gin sila, Yaya.
1: Amo na gani, kita. Amo na gani, ingalanan ka nga, Trio.
2: Kuha
0: mo Japan doll ba?
3: Oo.
0: Pero nakanubya ka sa una nga taga Cadiz, Trio?
2: Mga tat-tat ang try ka, 6 days ang try, taga Taig, tag.
0: Taga?
2: Taga 2 weeks, 3 weeks ang nga.
0: Tiara, gali!
3: Oo man.
0: Araya, may assurance ka pa na kay Lapitanay ka mo?
2: 2 weeks na nga, try.
0: Ano?
2: Tag
3: 2 weeks, 3 weeks lang.
0: Tag 2 weeks lang kung nung... 2 weeks, 3 weeks ang inyo relationship?
2: Hmm.
0: Tapos, kung manugpuli ka na, brikan niya ka?
2: Hmm.
0: Ate kay kabalo sa nga daan na pagpuli mo, balbalan gin sa mo.
3: Gani man.
0: Di ba mo natuyo mo, Trio?
2: Babalbal og tas.
0: Babalbal og tas. Ino gay, ikaw daan, muna balangin mo nga tuyo.
2: Hindi mo tayo muna,
0: i-describing mo ka galingon, be, para sa ato ng mga kababainan ng mga nagpapamati sa mga gabi.
2: 5'4", medyo itaman, gag, nabubukag, medyo dapat na pao ni Long.
0: Ang imo medyo itumon, hindi na negro, negro na lang guro. Moreno. Kung mainitan, maitom ka gidya. Kaya ilain man ang mailom-ilom, Dolph, kagsa medyo itom, di ba?
3: Kaglaim man yan kapag itong...
0: Ano? Ay, dahil lang rin na may babae na. Hi, girls. Hi, girl. Good evening.
4: Hello, ba?
0: Ang gabi, sino ni?
4: Ala?
0: Ngalan mo.
4: Megan.
0: Ngalan mo.
4: Pailak.
0: Ha?
4: Pailak.
3: Pailak man,
0: liwat be, inahinay, alam maghambal, relax
4: Pailak.
0: Lang. Pailak. Taga din si Tailak.
4: Mambagaton.
3: Di na sa Mambagaton.
4: Si Mamaylan.
3: Basi ba nagbagat ka?
0: Ah, si Rin, ikaw, si Rin man yung kagabi, Tailak naman ngalan mo?
3: Oo.
0: Lain to ya?
4: Lain, kar man, lagi may cellphone.
0: Ah, kay Gahulman na sila gila cellphone nga duha. Di wala naman ni Claro, eh. Hindi naman ni matapos sa atong Suryanay. Hindi naman ni matapos sa atong Suryanay. Kay Rain to kagabi, wala man itong tapos sa atong Suryanay. Okay, pakilala pa kay Trio. Trio, taga Cadiz ni siya. Trio, si Tailak, sang Himamaylan, ni Suryanay ka mo. Fights!
2: Hello, Tailak. Good morning.
0: Ote, kita mo? Kakautod!
3: Kitao, kitao. Masibla, ano na aw?
0: Ano?
3: Tibo na sa?
0: Tumboy?
3: Oo, kailang iya nga, panabati ka lang si mo. Ano? Nga?
0: Oo, no? Ati...
3: Tibo na sa guro?
0: Akay Trio ni, wala niya pa tumboy-tumboy. May daskan mo lang saya.
3: Oo, eh.
0: Trio?
2: Oo, Trio.
0: Bali si Trio, 5'4 ang height, moreno. Chabi o kung tsaktuhan ng lawas?
2: Tsaktuhan ng try.
3: Taas ilong ko nun.
0: Taas ilong. Oo. Tapos, may regular nga trabaho. Pila ka nakatuig sa mga work gani, Migo Trio?
2: Mano, 1 year pa lang, Troy.
0: Ah, ti gusto mo pa ma 1.5 years? regular ka na?
2: Mano.
0: Uy! Dapat regular ka na, okay, kaya after 6 ka months na iya, oo. Ang baladang imo employer nga irregular ka na, kaya 6 months na, hindi na pwede yan nga. Renew lang yung kontrata. Ah, pero maabot yun na. Ha?
2: Mapa-regular ako magbalik ko duty.
0: Very good. Ano na pangita mo sa isa ka babae?
2: Ang...
0: Tigre-tigrehon
3: batasan.
0: Correct.
3: Nanuto na ito niya color, no?
0: Kabalo na sila, kabalo na. Sige, ano pa yun? Lalabo tigre-tigrehon?
2: Ang suplada kayo ba, Trio?
0: Muna.
3: Kag ano pa yun?
2: Kagang kabalo mong aboy tinggan.
0: Nan. Eh, kundi. Kompleto. O, plug ang number.
2: 09-0966. 05-36-890.
0: Only one. 0966-05-36-890. Isa pa, ginamian kami nga daan sa imo nga intro subong. Isa pa.
2: 09-66-05-36-890. 3-6-8-9-0.
0: I-message mo kami kung may nagtawag sa imo, ha? Dali lang. Ang may ngalan nga Rodora, hindi mo pag-i-entertain, ha? Kaya, amo na ido sa bago nga lote. Ano to request mo kanta?
2: Ano try, ang balaw na puso try. By Jesus Saragosa.
0: Wow, di pa Jesus.
3: Gani kailain ang tuno sa amon nga balyo na puso.
0: Ano?
3: Sinong dakila? Sino ang balyo amramon?
0: Okay lang, lain na lang ano version.
2: Pag-gusto ko na.
3: Ano ba lang? Ano ba lang?
0: Sinong mapala? Sino ang kaawa-awa?
3: May isa pa gid.
0: Oo.
3: Ang nakatutuwang baliw, yaman ay pinagyabang. Muna pala, sinong dakila? Sino ang tunay na baliw?
0: Na puso.
3: Okay, okay lang.
2: Okay lang, okay lang.
0: Sige, sige. Salamat, Migo Trio. Mayong gabi, regards sa mga taga-Cadiz, kag taga-Fortune Town, Bacolod. 37 salamat minutes after man. 10 mabalik pang phone palupon nyo si Katropang Tritisoy
3: si Katropang Dolphy lang ka
0: ini ang XFM Katropa mo
3: exactly.

0: Lisilis. And I'm proud sis to be news. But one time, nagpa-sore throat ko. Wala agad sang iban nga nakapadula sang sore throat ko kung hindi ang sis to pain lang. Dasigid ka tama na dula ang sakit ng gimbatyan.
1: Sis to pain. Ang galang pain. Fast and safe. Sis to pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Pagpilis sa mga butika.
2: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ang imo kutis? Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may ara ini sang Glota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
1: Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may santon kag vitamin D3.
3: Ako si Mark Villasis ang Villamonte Bacolod. Hili ko gid magpangape pero nag-untat ko kay tas-taas akong sugar. Ano abi kay katangis-tangis man sa mga ordinaryong kape. Sang nabalan ko nga ang Premium D3 Coffee Mix. Okay gid sa taas sugar. Gintalawan ko man kag subong adlaw-adlaw na gid ko gaga Premium D3 Coffee Mix. Okay gid ni siya sa may diabetes.
1: Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may santon kag vitamin D3 ka pa. Premium D3 Coffee Mix. Southbound Plus Gold.
4: Ako si Weng. Patagal ko nang iniinda yung sakit ng likod ko. Talagang napakasakit. Pero pag take ko ng Southbound Plus Gold, sa loob ng dalawang linggo, hindi na sumasakit ang likod ko.
1: Southbound Plus Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Southbound Plus Gold. Mabili sa mga butika. Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
5: Sa panahon ngayon, dapat lagi kang protektado. Kaya kami ni Camille, lagi kaming naka-premium D3. Hindi mo kasi alam na yung kausap mo infected na pala ng virus. Kaya para safe kami, we take Premium D3 araw-araw. It's better to stay protected kaya ikaw din mag-Premium D3 ka.
1: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at moringa oil. Mabibili sa mga butika.

0: 3 minutes before 11 o'clock, padayon sa gapon ka mo nga nagapamati sa programa nga Phone Pal. Opod nyo, si Katropang Troy Tisoy.
1: Kag si Katropang Dolphy lang ka.
0: Sa XFM, Katropa mo!
1: Excited!
0: Naglanding golpe. Oy, Santon Plus Coffee Mix ang pinaka-the best kag natural nga kape. Wala sing side effects. Amo ining kape nga ginainom ko every day.
1: Wow, kag ara man ang Vision X Plus para sa nagakurap-kurap nga mata nga pamatsyagan nyo, may mga panganod lang inyong nga mga mata, magtumars ang Vision X Plus.
0: Gapinit lang adila, anong ipatumar?
1: Ha?
0: Ang gapinit lang adila.
1: Kwan, motoma ka.
0: Ang Yes Oil products arang mabakal sa inyo suki nga mga Mercury Drug Stores, Outstar Drug, TGP Pharmacy, Generica Drug Stores, and Watson's Pharmacy nationwide. So pwede na ka mo kadayal ha. Grabe atong color, subong damo-damo no.
1: Gani.
0: Naga-sinobra. Te kay manog 11 o'clock na, wala na ni may manawag, eh, matulog na sila early.
1: Ambot lang ayahan.
0: So erase ko sa management nga until 11 o'clock na lang atong duty.
1: To, oh.
0: Kay parang 11 ma-sign off na ta.
1: O nga aman.
0: Para makatipid. Wala mo ni may kapanawag. Pati ka na. XFM call and text line, Smart and TNT users.
1: 0912-0076-793
0: and 0915-8311-431. 0915-8311-431. May kapanawag pa ya, Dulpa?
1: Gani, ah.
0: May gabi, line number 2.
2: Jan-jan, Troy, ah. Ito na, Troy.
0: Jan-jan. Wala pa kami namangkot sa ngalan mo. Namangkot kami una, sing mayong gabi lang, anay.
1: Oo.
0: Mayong gabi.
2: Mayong gabi, man.
0: Ang ngalan mo.
2: Jan-jan.
0: Namo na napagsabat mo. Oo. Hindi kayo magdali-dali. Kagaw na una ka na naman.
1: Ang mga edad.
2: Santay, maybe.
1: San-san, ugin paltak?
0: Tante Ocho ka nagaligin paltak animal ka. Si Katona Isabela, correct?
2: Oo.
0: Oy, kamusta na to? Doon nakapanawag di ba sa amon atong taga Kalibong ano? Ato ba lang? Taga Kalibong nga babae?
2: May bana na mo ko na to, Troy.
0: Nga nakapamana na kay abi ko kung kamo na to. Kapadala ka na gani, Gcash.
2: Nakapadala ko sa Gcash, Troy. Ano? Siyo mo kang pangayon. Dayon, kung hindi ko ganit padala, i-block mo ka na. Nakaway ko pa.
0: Te, pagkatapos, pag-ubos, pag dugay-dugay, i-unblock yun naman ka kay mangayo naman liwat.
2: Oo. Mangayo naman ka, Troy.
0: Te, hindi maayo na nga, ano? Hindi na maayo nga uyab mag-amuna ang plastada.
1: Amugin, eh. Amuna siling blood nila. Wala sang tao nga maintuan. Kon?
0: Wala may mapainto. Ay, sala gali. Wala sing amo. Te, subong ma back to zero naman kita, amigo dyan-dyan.
2: Oo.
0: Back to zero naman kita, nga mangita naman kita sing uyab. Ano to ganing imo, ganing gina-offer sa mga kababainan kung ikaw ang ilapilion?
2: Kung ang ilapilion, Troy, sagaan ko sa labisat, ah.
0: Ba?
1: Tiko na, kung pipilion mo.
0: Amo na ang problema sa imo dyan-dyan kay mahatag ka dahil yung Gcash, tapos kung i-block ka, makumod-kumod ka man.
1: Imo manggali, ano, sa imo manggali alin nga mga tag ka.
0: Oo. Te, dosin, dosa ano bala kung hindi ka pagdugukon, dugukon ka ginaya.
1: Eh.
0: Ang pamangkot kung pila man, worth pila man nga Gcash na hatag mo.
2: May pag-glintas lang, sir.
1: Wow, kinyen!
0: Ang nga, akon, tani, kinahulat sa imong isabat mo sa akon, ako ang piliyon sa babae tungod kay ako nga lalaki, may ara negosyo, may kaugalingon nga balay, wala asawa, asa subong. Amo na! Amo na gani, ang ginapaintindi ko sa imong nga, ang ihambal mo da, amo nang ihambal mo, ang ginambal ko man. Kung naka-align man sa imo nga personality kung wala gyud man tuod asawa.
2: Right,
0: no, sige, i-plastar. Ako gali si gapangita sing may ara ko sing mga muni amuna. Sige, i-plaster.
2: Ako si Ganjan Tumanal, gapangita single mom o single. Kaya kung may mutik sa ako nga number, i-plaster tayo.
0: Mulan to gali kung may matext siya sa ako number te text santa eh. Ang laban-laban guro ni makuha ang matawag guro sa iya si ano? Sino gani nang ginablaga ni Ina gani? Ang sa Bakulod bala sa may Capitol.
1: Ang si Juan
0: si Dayday na. Sino na?
1: Sino gani nang ngalan niya sina? Si Ratrat.
0: Si Ratrat lang ni laban-laban ni matawag siya magamuni iya nga ano? Di sa kabalo mo plastar sa napangita iya eh. Ako matik sila ti, matik man ko eh. Ano na kuno ya?
2: Ano na po sa class ako na. Magpakilala rin lang yan.
0: Oh sige na, plug na number mo.
1: Oh kapapainto ko dahil what?
0: Oh sige. Ano number mo?
2: 09?
0: Okay. Isa pa?
2: 09-05-5-11-5.
0: Okay, salamat. Bye. Takan ko ah. Dapat ka mga lalaki, maninguha man ka mong piliyon ka mong sa babae.
1: Hindi kay kapitalan mula sa Gcash lang.
0: Tapos pag...
1: may bana?
0: Hindi, pag plastar na sa iyo mo ko galingon, hindi mo man maano... ma-explicar kung ano gidya ang imo ko galingon ka kung ano pinapangita mo. Dapat manami man ikaw mag-sales talk. Teka, boring siya na iya kung mag-amuna. Buringan, tagani nga. Kita lang matigayon. Ate, kung matext sila sa akon, te, matext man ko eh.
1: Matext man ko eh.
0: Nano na kuno iya. Tulog na.
1: Sige lang ka pa.
0: I-save niya mo ng bera sa mga maintra pa, pa-music lang, mga isa makadaligid lang. Then sa pagbalik namon, tawag ka mo sa 0915-8311-431.
1: O kundi gani sa 0912-007-6793.
0: Sa Healthy Nga Lawas Premium D3, your premium food supplement against viruses and bacteria.
1: Sa nga nagapanalakit nga kalawasan, labigyan na sa mga panuhot, ara ang Santon Plus Herbal Oil.
0: Mabalik pang phone, palupon nyo si Katropang Troy Tisoy.
1: Katropang Dolphy Langka.
0: Ining XFM, katropa mo.
1: Exciting!

0: Tika.
1: Ay, kapuya, uy, bilal ko gabi eh.
2: Naunsa di ay ka?
1: Grabe si Unyok. Tugisapian. Kusgan kaayo.
2: Unsay buot pasabot ni mo nga kusgan kaayo.
1: Kabalo baka kining turbo? Isulayan na mo ni Mr. Kagabi eh. Bastilan. Exciting kaayo? Nalipong ko.
2: Oo. The familiar sa ako, ana. Nakadungog na ko anang turbo.
1: Oo, Mari. Turbo.
2: Sulayin ninyo para wagas ang lakas.
3: Turbo, food supplement for men. Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs, nagatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
4: Turbo, wagas ang lakas.
3: Turbo, food supplement for men. Mapalit sa mga butika.
5: Vision X Plus. Marami na ang natulungan.
6: Walang araw na di ako nahihilogin pala. May problema ako sa mata. May binocular problem ako. Sinubukan ko ang Vision X Plus at yun ang dahilan. Naging okay ulit ako. Salamat Vision X Plus. Ako sin Kaila Dibdib.
5: Vision X Plus. Epektibo. Mabibili sa mga butika.
7: Problema ko yung sipon ko, lalo na sa tuwing graveyard shift ako. Always akong ganito, pero nung nag-take ako ng Xanthan Vitamin C, ayos ko. Nawala talaga ang sipon ko, pati ang ubo. Ako si Sarah May Hosen, isang concentrate.
5: Xanthan Vitamin C, ang alkaline na Vitamin C. Woo!

0: It's 25 minutes after 11 o'clock and you are tuning in to your favorite radio station. This is XFM. Katropa mo!
1: Exciting!
0: Ay, managtapos naman tanong.
2: Oo.
0: Ibalik na to bala ang bugtong-bugtong.
2: Ang pakot-pakot?
0: Oo, ako mamangkot, ikaw sabat.
2: Sige.
0: No tennis siya, ha?
2: Yes.
0: Hindi ka magpasobra, ha?
2: Okay.
0: Eh, base magwaan ka.
2: Gani man.
0: Pero bago ang tanan, ang ining programa ginadulong sa inyo sang Vision Next Plus para sa masanag kag healthy nga pananawan, mag Vision Next Plus.
2: Kagara man ang Sanson Gold Herbal Tea, himo sa malunggay, turmeric kag cinnamon bark nga tumanggid kanami.
0: Sarang mabakal sa Mercury Drug Stores, Outstar Drug, DGP Pharmacy and Generica Drug Stores and Watson's Pharmacy nationwide. Unang nga papakot. Ah, naglantaw da sa FB Live ba? Sa Batman ka mo. Pero hindi ka mo to yun.
2: Correct.
0: Dilapan mo, anay, bag-o mo ipasulod. Para mahumok kag makuha mo ang duga.
2: Popsicle.

0: Are you sure?
1: Yes.
0: Dapat may piktanay tanay. Yeah, piktanay, pikton ko nang
1: imo. Ay, hindi na.
2: Bakit yun dati mo mamitik?
0: Ah, liwat, liwat again.
2: Bayo kaya kami lako, kamot niya.
0: Lapit na sa popsicle. Dilapan mo, anay, bag-o mo ipasulod para maghumok kag makuha mo ang duga.
2: Kung ano, sa pinsar mo, amo mo na sa pinsar
0: ko. Hindi, try ah. Wala labot sa popsicle ah.
2: Popsicle ng... Lollipop?
0: Oh, ano na, hirit na hirit?
2: Oo ah.
0: Dulce.
2: Lollipop ka?
0: Lollipop nga dulce.
2: Tignan eh, tinulsi mo ng lollipop.
0: Oh, sige ah, 1 point ah.
2: Okay ah.
0: Mahibi ka pa karoon ah.
2: Mugod siya.
0: Mung pa na nga akong balaklan dulce magamon eh. Are, are, are. Maputi, bura-bura, nagabura kung ginagamit, madanlog kong kaptan, ilabinagit kung basa-basa.
2: Siyempre, habo. Oh.
0: Masa mga binuang eh, nabiruan gini si Agi, ba?
2: Oo eh.
0: Correct! Nagagata sa buong utok mo, ha?
2: Oo, eh.
0: Daw ang gigaon mo, gina. Daw pandisusa, manado. Effective sa gali. Ari ay. Ari ay. Nakahang. Ano? Ano gani sa Ilonggo ang nakahang gani? Nakabitin?
2: Nakabitay?
0: Oo, nakabitin, nakabitay.
2: Mm-hmm.
0: Nakabitay. Kag. Tig-a-tig-a.
2: Amo lang na.
0: Dali lang, mera pa. Ginahawakan, ginauyatan, sang duwa ka kamot, kag ginasup-sup ang duga sa punta.
2: Duwa gidya ka kamot.
0: Ulitan ko ha. Nakabitay kag matig-a-tig-a. Ginakup tan sang duwa ka kamot samtang ginasup-sup ang duga sa punta.
2: Kabugaw?
0: Nahambal yun na nimo bagulang gid mo.
2: Popsiko! Lapit na! Nahambal ko na ha.
0: Ginamo mo man ako maglutgot. Are-are lang tawa ko sa monitor sa FB Live ha. Gabugtong-bugtong kami guys ha. Nakabitay.
2: Oh, nakabitay.
0: Tig-a-tig-a. Ginakaptan sang duwa ka kamot. Oh. Samtang ginasup-sup ang duga sa punta.
2: Lulipa.
0: Te, hirit ka na.
2: Oh, sige ah.
0: Oh. Ang tsakto nga sabat, ice candy.
2: Hindi, kalam mapalupig
0: yun. Ice candy ah, agugo.
2: Hindi wagi ka kamot.
0: Uy, kidako-dako nga agugo.
2: O, pwede nga.
0: O, te, ikaw na lang ako mapakot ah.
2: Oh,
0: sige, ikaw naman. Ikaw, o kung masige pa ta. Are.
2: Ikaw lang yapon pa mangkot ah.
0: Sige, mangkot pa ikuliwat, are. Are o. Ginsulod sang mala, nagwa sang basa-basa.
2: Wala binastos ah. Kargada.
0: Nagsulod sang malamala, nagwa basa-basa.
2: Ang anong eh, ang lollipop.
0: Oh, lollipop lang na tananin mo ya. Isli naman iban ah. Ulang-ulang ka paminsar, iban karon ah.
2: Dahil ang ginbala, ginpasulod nga mala.
0: O, ginpasulod nga malamala. Ginpagwa nga basa-basa.
2: Pagwa nga basa. Dila?

0: Ahirit?
1: Oo, oh, ah. Ano ah?
0: Ano mang gali?
1: Oh, sponge.
0: Aqua ng sponha?
1: Ang ginagamit nga, ano oo, bala? Bali. Maguga sa pinggan?
0: Pwede man.
1: Oh, dugang pa?
0: Mm-hmm.
1: Sige ah, bahala ka na.
0: Oo ah.
1: Are, hindi niya binastos na nga. Isang butil ng palay, sakop ang buong bahay.
0: Yaman. Isang butil ng ba?
1: Isang butil ng palay, isa kapase.
0: Gani?
1: Masakop niya ang bilog ng balay.
0: Tinigang?
1: Dumua bala sa bat bala?
0: Tinigang.
1: Ambot ah.
0: Das, there lang.
1: Wrong.
0: Saka butil ng palay.
1: Masakop niya ang bilog ng balay.
0: Lurwax? Oh, di bala?
1: Suga.
0: Okay.
1: Sige pa?
0: Hindi na.
1: Ari pa, damo po ko diyo ah.
0: Muti bala ka.
1: Gamay nga balay, puno sang tawo.
0: Puspro?
1: Sakto?
0: Oo
1: ah. Final na?
0: Oh, puspro.
1: Correct. May bintana, wala sing bubong.
0: May bintana?
1: Wala sing bubong.
0: Pension house? Lodging house?
1: Uy, gagi ang pension house. May ara na yung bubong niya. Paano nakaroon wala bubong nakaroon? Kita na nakaroon ilang mga boulevard o broken dreams.
0: Kung sa bagay.
1: Oh, may nag-helicopter, tubing karoon ka nag-drone. Kundi kita sila sulod. Sabat!
0: Ano kayo tuluwat? May bintana?
1: Wala sing bubong.
0: Wala sa bubong? May bintana. Ginupad, guro. Kayo eh.
1: Kahon.
0: Kahon.
1: Tsakto?
0: Di may takop man ang kahon.
1: May bintana, wala sing bubong.
0: Eh?
1: Takop ya eh. Lain man yung bubong. Anong bubong ako?
0: Atop?
1: Na, eh. May atop ang kahon?
0: Ang kahon sang?
1: Ah, hambot. Abis ka anong kahon ah?
0: Kahon sang sapatos? Di ba may takop man sa paa mo na oh?
1: Balay nga wala sing bintana. Balay nga wala sing pertahan. Pero puno sang laman.
0: Balay nga
1: wala sing
0: pertahan
1: pero puno sang kasudlan. Bat? Ang paborito mo?
0: Luanay ah.
1: Ang paborito mo gani?
0: Paborito nga?
1: Nga na ginabagting aling ganay.
0: Pagtingling gano'n.
1: Wala ka gabagtingling gano'n, ha?
0: Ha?
1: Wala ka gabagtingling gano'n?
0: Haray, simbahan.
1: Ambot sa imo, dayay. Balay nga wala sing pertahan, pero puno-puno ang sulod. Sabat?
0: Ang bulibard?
1: Itlog.
0: Ako ko sa bagay.
1: May pertahan. Pero, wala sing, ano, padlak.
0: Ang pertahan sa padlak?
1: Wala trangkahan. May pertahan, pero wala sing trangkahan.
0: Monarchy?
1: Monarchy!
0: May pertahan na.
1: Libro.
0: Libro kayong sabat. Sa bagay.
1: Oh, balay nga wala sing bubong naman liwat. Pero ang pertahan abre.
0: Sigurado ka sa pamangkot mo.
1: Oo, lagi. Balay nga wala sing bubong pero ang pertahan bukas.
0: Ano nga yako nuya? Color
1: itom na siya. May kalaptan.
0: Takore?
1: Lapit na!
0: Kaldero?
1: Lapit na!
0: Kala
1: balde. Ari bagin ay balay nga may rehas pero wala man pineriso.
0: Balay nga may rehas
1: pero wala sing pineriso.
0: Balay nga may Klo.
1: Tao ang sulod pero hindi siya pineriso.
0: Ano na
1: hindi masudlan sang lamok.
0: Nakamuskitir.
1: Paktan niyo ba? Oh, may dingding pero wala sing bubong. Ang klo, ang may ang punta niya, be.
0: Ha? Anong punta?
1: Ang sabat sang ang imo isabat ang iya nga punta may be.
0: Be man?
1: Basta be ah. May dingding pero wala sing bubong. Sabat?
0: Be ko naman.
1: Sabat?
0: Ah, be. Ya, be.
1: Kabebe.
0: Ang palagpat.
1: Tsakto man? Are, are, are. Dahil lang yun, ha? Oh, balay nga wala sing kisame. Nagakatabunan sang dahon.
0: Nipa?
1: Ay, lapit na!
0: Balay,
1: balay nga wala kisame, pero nagakatabunan sang dahon. Ginatabunan sang dahon.
0: May kubo eh.
1: Correct! Man. May bubong, pero wala sing haligi.
0: May bubong, pero wala haligi. Klo ah.
1: Ten? Ha?
0: Ten?
1: Lapit na.
0: Kuha na.
1: Ngayon kaklo?
0: Oo.
1: Nang ano na siya? Protection na siya.
0: Protect. Kuhaan eh? Condom? Protection ang bala yan?
1: Kalo. Kalo ang sabat.
0: Ito, sige ah.
1: Okay ka na?
0: Oo ah.
1: Hari ay, dako nga balay, wala sing pertahan kag bintana. Dako-dako nga balay, wala sing pertahan kag bintana.
0: Itlog?
1: Kalibutan.
0: Walang pato.
1: Oo, dako-dako nga balay, wala sing pertahan kag wala sing bintana. Ang aton nga mundo, Earth.
0: Sige na lang gani.
1: Oh, di ba? Oh, balay nga may kwarto, pero hindi matulugan.
0: Balay nga may kwarto. May lamok eh!
1: Balay nga may kwarto pero hindi matulugan. Pass? Oh, lamisa?
0: Balay na bala? Balagpat!
1: Balay nga may kwarto pero hindi matulugan.
0: Di lamisa?
1: Oo!
0: Bawa,
1: ang, ang dalom sa lamisa, hindi mo pwede mabalay-balayan, now?
0: Na, palagpat!
1: Bawa! Oo. Hari ay, balay nga nagalambitin pero wala nagakatumba.
0: Kluwanay, ah.
1: Makita mo na sa kadagabi.
0: Bitoon?
1: Correct!
0: Tulog ta.
1: Dali lang!
0: Ano?
1: Balay nga wala gatas, pero tubig ang sulod.
0: Balay nga wala gatas, pero tubig. Drum eh?
1: Lapit na!
0: Drum?
1: Lapit na!
0: Bubon?
1: Lapit na gid!
0: Ano na ako nuya?
1: Banga. Ay, salamat na kalang pawa. Sige, mata sa itong duty. Salamat sa mga tech on duty subong gabi sa tanang XFM Negros kag Panay Island. Sa mga station managers, madamo nga salamat. Kag syempre, thank you man sa amon nga maaluan nga boss Doc Remilito and Madam Olivine Oy. Ako si Katropang Troy Tisoy.
0: Ako naman si Katropang Vilanca.
1: See you on Sunday and advance happy weekend sa tanan. Adios amigas amigos.
0: Muchas gracias.
1: Babos.
2: XFM Network Philippines.
3: Mga katropa, X

0: pain. Fast and safe. Yahoo! Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Pagbili sa mga butika. Southon Gold Coffee Mix.
1: Ako si Malou, isa ka teacher. Nabatian ko ini sa radyo ang Southon Gold Coffee Mix nga may collagen. In kape ko ini adlaw adlaw. Nahagan-haga na ang akon joint discomfort. Na enjoy ko pa ang manamit nga sabor.
0: Southon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na. Lanakas. At gaganda ka pa. Pagbili sa mga butika. XFM 103.9.

0: Sobrang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain. Symptoms present. Consult your doctor. Pabili sa mga butika. Santhon Gold Coffee Mix.
1: Ako si Mirbesa. Ako ka-nurse. Ang sikrito ko nga, active gid ako sa work mo ang Santhon Gold Coffee Mix. Maluwas naman namit ang sabon. Collagen kag-glutathione. Pahubin pasang na
0: work. Santhon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na. Lalakas. At gaganda ka pa. Pabili sa mga butika.
2: Mga katupa, it's

0: Mga katrupa, exciting!
1: Sample Plus Gold.
2: Ako si Naldo, magsasaka ang kabuhayan ko. Pero minsan, di ko mapagtrabaho dahil sa arthritis ko. Lagi kong naririnig ang Sample Plus Gold. Okay daw talaga sa arthritis. E di sinubukan ko rin, sa araw-araw ko na pag-inom, okay talaga. Nawala na yung arthritis ko.
1: Sample Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
3: Top of the morning coffee. A great way to start the day. But after a few sips, oh yeah, that's a tummy burn. Let's do it again. And this time, with Xanthone Coffee Mix. Besides giving you a natural boost, it is also friendly to the belly. And since it is made with herbal ingredients, it helps boost the immune system naturally. So the next time you wake up and make coffee, make sure it's Xanthone Coffee Mix. Get it at your nearest leading pharmacy today.
4: Available at Leading's Pharmacy, Queen's Pharmacy, Majesty Pharmacy, Watson's, and other leading pharmacies.
5: Vision Next! Marami na ang natulungan!
6: Walang araw na di ako nahihilo. Yun pala, may problema ako sa mata. May binocular problem ako. Maraming gamot ang sinubukan ko, sir. Pero dito lang bumaling sa Vision X Plus. At yun ang dahilan, naging okay ulit ako. Maraming salamat talaga sa Vision X Plus Capsule. Ayo, subukan nyo rin. Ako po si
5: Vision X. Epektibo. Subukan mo rin. Vision X Plus. Mabibili sa mga butika.
1: Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.

0: Down Pain. Fast and Safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Bibili sa mga butika. Southon Gold. Coffee Mix.
1: Ako si Malo. Isa ka teacher. Nabatian ko ini sa radyo ang Southon Gold Coffee Mix nga may collagen. Inkapi ko ini adlaw adlaw. Nahagan-haga na ang akong joint discomfort. Na-enjoy ko pa ang manamit nga sabor.
0: Southon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na. Lanakas. At gaganda ka pa. Bibili sa
2: mga butika. Mga katupa.

0: Sister Pain. Ang galang pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms present. Consult your doctor. Pagpili sa mga butika. Santhon Gold. Coffee Mix.
1: Ako si Mirbesa. Ako ka nurse. Ang sikrito ko nga active gid ako sa world mo ang Santhon Gold Coffee Mix. Maluwas naman namit ang sabon. May collagen kag glutathione. Pahubin pasang na world.
0: Santhon Gold.

0: Hilton Gold Live Testimony.
1: Lin Anyo Sapo, 46 years old. Dati po nag-worry ako sa health ko kasi po laging masakit yung didi ko, yung paa ko laging masakit na mabanhid talaga. Tapos po sir, sabi ko subukan ko itong Santong Plus Gold. Bumili po ako ng isang pad, sinubukan ko po siya. After 1 week na po, sa awa ng Diyos nakakapaglakad na ako tuwing umaga. Yung didi ko sa awa ng Diyos, wala na po akong nararamdaman. Masakit, patuloy ko po itong iniinom itong Santong Plus Gold.
0: Santong Plus Gold, mabibili sa inyong mga suking butika. Kape mo, kape ko rin. Healthy ka at ako. Yan ang Santong Coffee Mix. Ihalos 1 tasa ng mainit na tubig, inumin at namnamin ang health benefits na taglay nito. Santong Coffee Mix. Lasang-lasa ang pagiging healthy. Santong Coffee Mix. Sarap! Daig ba ang Zin Zone dahil sa malabong vision? Hindi okay yun. Dahil deserve ang good vision for the person. Well, love na this. Put that plus for good eyesight. Take VisionX Plus. In 500 milligram capsules, ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin para sa deserve mong for the win na paningin. Kaya iwasang ma-zin zone dahil lang sa malabong vision. I repeat, deserve the deserve ang good vision for the person. All together, let's say yes to health. Put that plus for good eyesight. Take VisionX Plus. Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
2: Kapag may pamilya ka na, dapat sa isang priority mo ang kalusugan ng pamilya. Kaya kami ni Mr. nagtitake kami araw-araw ng Premium D3. Maganda kasi bukod sa nakakatibay ng buto, nakakaiwas ka din sa mga bacteria and virus. Magaling ang Premium D3.
0: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at moringa oil. Mabibili sa mga butika.
3: Walang gana kay misis? Laging matamlay? Pare, panahon na para magbago ang buhay mo. Uminom ka

0: Si Lani, isa ka bus driver. Upon tubig sa nawad na pagbiyahe ang sestapain. Hindi kinadaan malikawan ng magsakit ang abaga ang likod sa pagbiyahe. Ganit kita ka mga driver. Mag-inom isang sestapain.
1: Sestapain. Tanggalang pain. Fast and safe. Sestapain. If symptoms persist, consult your doctor. Sa mga buki ka. Samphone Gold. Coffee Mix.
2: Ako si Redel. Damong ipamangkot sa akon kung ano kagdaan naghubin kag nagputi ko. Hambal ko, kapangapi man lang ko. Kapi nga Samphone Gold Coffee Mix. Tungod sa ingredients ini nga collagen kag glutathione.
1: Samphone Gold. Coffee.

0: Mga katrupa, exciting!
1: Santo Gold Live Testimony.
2: Sonny Villanueva po, masakit ang ulo ko, masakit ang katawan ko, namamanhid ang katawan ko. Pero pag nag-inom po ako, Dok, nawawala yun po. Tapos relax na relax ako, nawawala ang pagod ko po, Dok.
1: Mabibili sa mga butika.
3: Santo Vitamin C, ang alkaline.

0: Vitamin C. Ang Alkaline, no Vitamin C.
1: Pagpipili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
2: Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may santon kag Vitamin D3.
3: Ako si Elsa Nieves. Ibawalan ako mag-inom sa kape. Huwag binabatsyab ko sa akon heart. Ipalikaw ako caffeine. Pero nagpangitagid ko sa kape na damo health benefits. Muna gintilawan ko ni ang Premium D3 Coffee Mix. Abi ibala. Nasawaan ko gid. Patsyag ko gid niya relax akon kalawasan. Ibagid ko healthy coffee.
2: Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may santon kag Vitamin D3 ka pa. Premium D3 Coffee Mix.
4: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag Santon Gold Herbal Tea.

0: masakit na pagregla dahil sa dysmenorrhea? Girl, di mo kailangang magtiis. Mag-Centum Plus Herbal Oil. Isang pahid lang sa puson, menstrual cramps o dysmenorrhea. No more! Centum Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyong magaan. Centum Plus Herbal Oil.
1: Sister Pain.
2: Si Sairan, isang bye-bye Rohasi. Isa ako ka virtual assistant. Kung nagapanita ka mo sa pain reliever, diri ka mo sa Cess the Pain. Kadasig lang magpadula sa pain. Isa lang. Dula tayo ng pain.
1: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Sa mga buki ka. Santone Gold Coffee Mix.
3: Ako si Ronald. May bago ko ng discovery nga pang malakasan nga kape. Santone Gold Coffee Mix. Sakto ang tamis. Sakto gate ang isog. Kaghimo sa gintingob nga po.

0: campaign. Fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Bili sa mga butika. Santhon Gold Coffee Mix.
1: Ako si Malou, isa ka teacher. Nabatian ko ini sa radyo ang Santhon Gold Coffee Mix nga may collagen. In kape ko ini adlaw adlaw. Nahagan-haga na ang akong joint discomfort. Na enjoy ko pa ang manamit nga sabor.
0: Santhon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas. At gaganda ka pa. Bili sa mga butika.
2: Exciting!

0: Ang pain, fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Pipili sa mga butika. Samphone Gold Coffee Mix.
1: Ako si Mirbesa, ako ka nurse. Ang sikreto ko nga active gid ako sa world mo ang Samphone Gold Coffee Mix. Maluwas naman namit ang sabon. May collagen kag glutathione. Pahubin pasang ng world.
0: Samphone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas. At gaganda ka pa. Pipili sa
2: mga butika. Mga katupa,

0: Exciting, bro.
1: Santon Gold Live Testimony.
2: Juanita Badaho. Sarakit ang katawan. Tapos laging namamaga ang binti ko. Subukan ko Santon Plus Gold. Eliminate na yung headache ko. Body pain. Narin yung pamamaga ng binti.
1: Mabibili sa inyong mga suking butika, kape at gamot. Ngayon, pinag-isa na Santon Plus Coffee Mix. Pinaghalong bisa ng malunggay, mangustin at soya. Kaya, mapapawaw ka sa sarap. Kape na, gamot pa. Santon Plus Coffee Mix. Ang Santon Plus Coffee Mix ay mabibili na sa inyong mga suking butika.
3: Check na check kung healthy ka mula mata hanggang paa. Vision X Plus. Ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at CSNT. Put that plus on your balanced diet and regular exercise. Take Vision X Plus.
4: Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagamot sa lamang uri ng sakit.
3: Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
5: Bilang isang wholesaler agent na naka-gatorship, importante na lagi energetic at malayo sa kahit anong sakit. Kaya lagi akong nagtitake ng premium D3 food supplement. Maganda siya dahil hindi na ako sinisipon. I am Jeline, a certified premium D3 user.
3: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at moringa oil. Mabibili sa mga butika.
6: Pare, psst, pare. Oo, ikaw. Gusto mo bang ibalik ang dati mong lakas? Yung konting kembot lang ay tigasin ka na instantly. Subukan mo ang Turbo Dietary Supplement for Men. 100% safe and effective. Turbo para sa lalaking tigasin. Subukan mo.
3: Sister Pain.
7: Ay, ako si Dan. Isa ka professional boxer. Sa dad na ang training, hindi ka maligawan ang pagsakit sa akong kalawasan. Gani, bago ka maglala ang palaki na dati kung ako mula isa. Sister Pain para dire-diretso ang training.
3: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Santon Gold Coffee Mix.
8: Si Stephen, isa ka office manager. Lamon ako ng tilawan na kape. Inbidyang sabor sang Santon Gold Coffee Mix. Manamigid sa akon panlasa. Taas ini sa antioxidant properties.
3: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at

0: Mga katrupa, exciting!
1: Santon Gold, live testimony.
2: May linda ka sa pinubuan ba na parang nunal siya. Nasakan ba yung mata ko at the time? Nag-maintenance ako ng Santon Gold. Thank you Lord talaga. Unti-unti siya bang nawala. So hanggang ngayon, nag-maintenance ako ng Santon Gold.
1: Santon Plus Gold. Santon Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C.
3: Ako si Yvonne, isang estudyante. Laki ang pasasalamat ko sa Santon Vitamin C. Pagbuklat ko pa lang ng module ko dati, inaantok na ako. Sa ngayon, araw-araw na akong ganado at always alert.
1: Santon Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C.
4: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
5: Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may Santon kag Vitamin D3.
6: O si Hazel Onasio sa una, ganyan po sa ordinary lang kape. Pero sige, aslum sa akong siyan, isaga pala nung kapa ko. Sa Premium D3 Coffee Mix na ang akong ginakape, adlaw-adlaw, okay ginang akong tumatsyag. Wala na ko gasuka-suka, wala naman ko gina-atake sa acid. Premium D3 Coffee Mix kid, ang the best na kape.
5: Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may Santon kag Vitamin D3 ka pa. Premium D3 Coffee Mix.
7: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain? Dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin. Mag Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Mag Santon Gold Herbal Tea.
1: Mabibili sa mga butika.
8: Wow! Guwapa ni Guro ay. Nami kutis, ha, miss? miss?
9: Ha?
8: Oh, ma? Ikaw na?
9: Oo! Guwapa sa kunay! Tungod miss ang Clear Skin Herbal Soap.
8: Clear Skin Herbal Soap?
9: Oo! Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ng skin damage. Kag may aray ni isang Lota Kojic with virgin coconut oil.
8: Hala! Tingala ko nag-huben ka!
9: Ay, oo eh. Ako pa ya. Kabalukay na yung Clear Skin Herbal Soap. Damo man ni isang vitamin C. Antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
8: Ma, baklan mo mang kusina ha?
9: Oo, baklan ka ha. Pero dali lagid bala. Diin tagli mabayad sa tuition mo.
8: Oh, galit. Diri yo.
9: Ah, dali na.
10: Tila ba may hangin sa tiyan?
11: At masakit sa pakiramdam?
10: Kabagyan!
11: Mag Santon Plus Herbal Oil.
10: Isang pahid lang,
11: tanggal agad ang kabag.
10: Santon Plus Herbal Oil.
11: Ang pamahid
10: na all-in-one.
11: Sa presyong
10: magaan.
11: Santon Plus Herbal Oil.
1: Sister Pain.
12: Gary, sa ka-service ko, may harap ko sa mga chronic back pain. Ako ginangangap salamat sa Sister Pain. Tatlo pa lang kabisis na nagtumara ko sila. Badyag ko dahil wala na nasakit ang ako likod.
1: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain.
4: If symptoms persist,
1: consult your doctor. Bibili sa mga butika. Santon Gold. Coffee Mix.
13: Ako si Amelia. Maluwas na health conscious ko as in beauty conscious man ko. Gani, di pwede pagig ko sa mabatian ko nga Santon Gold Coffee Mix na may collagen kag glutathione. Le, hamak mo na. Ara na sa kape ang tanan nga ginapangita ko. Anti-oxidant na, anti-aging pa. Kagang sabor kag presyo ay madaugid dya.
1: Santon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong bangustin. Moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and glutathione. Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika.
14: Exciting!
0: Exciting!

0: Down pain. Fast and safe. Sister pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Sa mga butika. Santon Gold Coffee Mix.
1: Ako si Malo. Isa ka teacher. Nabatian ko ini sa radyo ang Santon Gold Coffee Mix nga may collagen. In kape ko ini adlaw adlaw. Nahaganhaga na ang akon joint discomfort. Na enjoy ko pa ang manamit nga sabor.
0: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na. Lalakas. At gaganda ka pa. Mga katupa.

0: pinatamispan ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa Health Tea. Santon Gold Herbal Tea.
1: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imo kutis? Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage kay may ara ini sang Glowta Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal para always looking young and fresh. Mag-Clear Skin Herbal Soap with Glowta Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
2: Hindi mapakali sa sobrang kate? Kuto at lisamo ba ay napakarami gamit ng Santon Plus Herbal Oil. Healthy na ang anit mo, dal pa ang nakakainis na kuto. Santon Plus Herbal Oil, ang pamahid na all-in-one sa presyo magaan. Santon Plus Herbal Oil.
3: Sister Pain.
4: Ako si Sarah sa akong kututan ni Lilo.

0: Sister Pain. Pangalang Pain. Fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Sa mga buki ka. Santhon Gold. Coffee Mix.
1: Ako si Mirbesa. Ako ka nurse. Ang sikrito ko nga active gid ako sa world mo ang Santhon Gold Coffee Mix. Maluwas naman namit ang sabon. May collagen kaglutathione. Pahubin pasang na world.
0: Santhon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na. Lalakas. At gaganda ka pa.
2: Exciting, bro!

0: exciting, bro.
1: Santon Gold Live Testimony.
2: Antoinette Bale po, taga Siniluan, Laguna. Ultrasound, meron po akong gallstone. Talagang hirap, nahirap po ako talaga dun sa sakit ko. Sabi po sa akin ng tatay ko, try ko daw po yung Santon Gold. Nung umiinom na po ako noon, hanggang ngayon po, hindi na siya umaatake po.
1: Mabibili sa inyong mga suking butika, kape na may natural energy boost.

0: Coffee Mix. Mabibili sa inyong mga smoking butika.
1: Balanced diet?
2: Check.
1: Regular exercise?
3: Check.
1: Vision X Plus?
3: Check.
1: Check na check talaga kung healthy ka mula mata hanggang paa. Vision X Plus. Ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. This is it! Make your healthy lifestyle complete. Put the plus on your balanced diet and regular exercise. Take Vision X Plus.
4: Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit.
1: Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
5: Pag health ang pag-uusapan, i-prefer Premium D3 kasi malaking tulong siya sa amin ni Karen. Nasa medical side kasi siya, kaya dapat lagi siyang malayo sa sakit at protected kahit saan. Ako naman isang fireman na dapat laging nasa kondisyon. Malaking tulong sa amin ang Premium D3.
1: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
6: Para bumalik ang bagsik ng pagkalalaki, magturbo dietary food supplement for men. May taglay ng maka, pampalakas ng libido. May taglay din na klavo, huwas ka. Pinakamatinding pampalakas ng katawan. Turbo dietary supplement for men para sa mga lalaking tigasin. Sister Pain.
7: Ako bali si Lisa and I'm proud Sister Pain user. Pero one time, nagpa-sore throat ko. Wala agad sang iban nga nakapadula sa sore throat ko kung hindi ang Sister Pain lang. Dasigid katama na dula ang sakit ng gimbatya na ito.
6: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain.
8: If symptoms persist, consult your doctor.
6: Sa mga butika. Santon Gold. Coffee Mix.
9: Ako si Domine, isa ka health practitioner. I highly recommend sa mga coffee lovers na pili o ng kape na may mataas nga nutritional value ang Santong Gold Coffee Mix. Ining ang may mataas nga levels ng antioxidants gikan sa mangustin, moringa, spirulina, kagarlic, plus may collagen, kaglutathione pa. Gani, basta healthy nga kape, Santong Gold Coffee Mix.
6: Santong Gold Coffee Mix. Tag-kape ka na.

0: exciting!
1: Santon Gold Live Testimony.
2: Christine po, before po kasi bukol-bukol po ako sa liig. Tapos nag-take po ako ng Santon Plus Gold na wala na rin po. 100% ko po na may re-recommend sa kanila yung Santon Plus Gold.
1: Mas pinalakas! Santon Plus Gold!
3: Gusto mo healthy ka? Gusto mo wala kang sakit? Gusto mo perfect shape ka palagi? E di simple lang, inom ka araw-araw ng Sansone Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C. Bili ka lang sa pinakamalapit na butika. Sansone Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C.
4: Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may Sansone kag vitamin D3. Pirmin ka pala wala sa mood, nagabantyag ka pala sa anxiety. Dilawi ang Premium D3 Coffee Mix. May stevia, Sansone plus vitamin D3. Masulhay nga utok, pagsik nga lawas, kag masadya nga adlaw ang ginatulong sa aton sang. Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may Sansone kag vitamin D3 ka pa. Pabili sa mga butika. A quality product of Yes to Health Incorporated. Premium D3 Coffee Mix.
1: Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea.
5: Kating, babalik-balik lang. Gamit na ng Sansone Plus Herbal Oil. Epektibo sa mga skin allergies at skin diseases. Isang pahid lang ng Sansone Plus Herbal Oil. Tanggal ang kati-kati. Sansone Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one sa presyo magaan.
6: Sister Pain.
7: Ako gali si Arjo. Isa ako ka panday. Apektado ka isa ang akon panarabaho. Bangod sa akon nga tritis. Sait-sakit, gidi akon mga kasukasuan. Mayo lang, mayara na sis the pain. Dasig lang madula, dason ang sakit. Tuloy ang hanap buhay.
5: Sister Pain, tanggal ang pain, fast and safe. Sister Pain, symptoms persist. Consult your doctor. Sa mga butika. Sansone Gold Coffee Mix.
8: Si Stephen, isa ka office manager. Damo na ako ng tilawan ng kape, pero lain gijang sabor sang Sansone Gold Coffee Mix. Ang iya nga katawan.

0: Sister Pain, Tanggalang Pain, Fast and Safe. Sister Pain. Symptoms present. Consult your doctor. Bili sa mga butika. Southon Gold Coffee Mix.
1: Ako si Malu, isa ka teacher. Nabatian ko ini sa radyo ang Southon Gold Coffee Mix nga may collagen. In kape ko ini adlaw adlaw. Nahagan-haga na ang akon joint discomfort na enjoy ko pa ang manamit nga sabor.
0: Southon Gold Coffee Mix.

0: Sister Pain. Ang galang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Pagpili sa mga butika. Santhon Gold. Coffee Mix.
1: Ako si Mirbesa. Ako ka nurse. Ang sikrito ko nga active gid ako sa world mo ang Santhon Gold Coffee Mix. Maluwas naman namit ang sabon. May collagen kaglutathione. Pahubin pasang na world.
0: Santhon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na. Lanaka. At gaganda ka pa. Pagpili sa mga butika.
2: Exciting!

0: Mga katrupa, exciting!
1: Santon Gold Live Testimony.
2: Ako po si Rodelin Takuya. Ito po ako sa Singapore. 35 years old from Iloilo. Nung una, mamit ako ng Santon Plus Gold. Maganda siya, efektibo. Nawala yung ubo ko. Numuhi ang kapatid ko. Nagpabili ako ng Santon Plus Gold. Kasi maganda. Nawala yung ubo ko kasi may historia kasi ako sa baga. 2 months ako nag-take. Nawala yun. Marami kayo naghahanap sa abro. Tuloy-tuloy nang nilang pag-iinom. Kita nilang efektibo ng Santon Plus Gold.
1: Santon Plus Gold. Mabibili sa inyong mga soaking butika.
3: Pagdating sa kape, iba-iba tayo ng timpla. Ang timpla ko, kakaiba. One coffee with mangosteen, moringa, and soya, please. Santon Plus Coffee, ang kape na may plus. Panalo ang may masarap na dagdag sangkap. Mangosteen, moringa, at soya. Kakaiba. Kaya sa Santon Plus Coffee ka na. Santon Plus Coffee, available sa piling drugstores nationwide.
1: Magkalinawan nga tayo. Ayaw natin sa malabong usapan dahil ekis na ekis yan. At lalong ayaw natin sa malabong paningin dahil hindi yan in. Kaya huwag magsettle sa vision na clear lang ng Slite. Put that plus for good eyesight. Introducing Vision X Plus. In 500 milligram capsules, ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin para maiwasan ang dumidilim na paningin. Malinaw na malinaw yan. Hindi yan malabong usapan. Let's say yes to health. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus. Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
4: Dati lagi akong walang gana sa trabaho. Feeling ko lagi akong pagod at stress. Madalas din akong nagkakasakit. Kaya nag-take na talaga ako ng Premium D3. At wow ha, napaka-amazing talaga. Ang effective niya. Feeling ko ang healthy-healthy ko. Ako si Nadine, isang certified Premium D3 user.
1: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at moringa oil. Mabibili sa mga butika. Turbo Food Supplement for Men.
5: Ako si Jaime, usa ka retired na sundalo. Sa unang kabata-bata pa, paspas pa muhulbot-buto o pusil. Karon kay gulang na, puro-puro.

0: food supplement from
1: Gihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs nagatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
2: Turbo, wagas, ang lakas.
1: Turbo, food supplement for men. Mapalit sa mga butika.
3: Sister Pain.
4: Ako si Heidi, retired teacher. Madugay kung nagiginaan to sa akong cervicalgia o pagpalanakit sa akong liog. Ang Sister Pain gid ang sandigan kung sobragid kasakit. Ba't yan ko gid bala ang ipikto?
3: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain.
5: If symptoms persist, consult your doctor.
3: Sa mga butika. Santon Gold. Coffee Mix.
6: Ako si Ansang Somag. Isa ka studyante.

Good morning, Pilipinas! Good morning, Siudad sa Bacolod. Good morning, good morning, good morning! Welcome sa ating programa diri sa Exciting Pilipinas. Mga katropa, subong yang adlaw sang Biyernes. Biyernes na mga katropa, May 29, 2026. Kaliwat Mayo 29 to this wheel event size. Kaga subong nga adlaw mga katropa, magbukas man ang isa sa festival sang syudad sang Bacolod. Ini ang Bacolod Chicken and Asal Festival. Magbukas karon na alas 11 sang aga dira sa bayan sang Manukan Country sa may SM Bacolod. Ang nasang bityang kapistahan karon may adra sang grand opening. Kaga mga katropa, my taste of chicken in asal. Kansadayin matilawan get ang original nga sabor sang chicken in asal sa Bacolod City nga ginapadayaw get sa bugis nga kalibutan. And at the same time ang festival nga si Swak gid sa Bacolod. Kaya kung magsiling kay Bacolod, chicken in asal ang madumduman dayon sang mga dumulo. Diba? Miskan kita, no? Miskan kita nga taga Bacolod mismo, mahilig man kita mag-gaon sang chicken in asal. 3-day celebration ang celebration na sining na summit nga festival. So, kita-kits lang ha sa mga sites dira. Oras natin 5:09. Alas 5:09 sa aga kag sa mga wala pa dira nagkabugtaw. Good morning, good morning, good morning! Yon. Kag mga katropa, subong nga Biyernes. Kamusta, kamusta ang inyong mga ganap dyan sa mga katropa nato na nga managaselebrar sa ilang kaadlawan. Happy, happy birthday! Happy, happy birthday to you! Sana'y maligaya ka sa araw na ito. Happy birthday! Sa tanong yung may mga birthday today. Yes, aliwat May 29, 2026. Sa basa yung birthday na sa utod mo, sa mama mo, sa tatay mo, sa girlfriend, boyfriend mo, sa tita, lolo, lola, everyone. Ano? Yan ang balaan mo. I-greet mo na sa happy, happy birthday! Oo, putsi na regalo, basta nalipat ka lang. Good morning man sa ila diri ni Ma'am Melanie Martis. Sano? Ambal niya, good morning ko no. Happy Friday. Sa tanan mga nagalantaw sa aton, kagambal niya. At ito sila kapamati. Sila subong sa may Sechulapak Doldol sa Barangay Robles sa La Castellana. Kagina pag-greet niya. Ang ila family, no? Ma family Martis, sano? Kag, dira ako no sa may bayaw niya. Sa kay Glenda Salmorin Martisano. Kag sa iyaban ako nung si Fernando. Agapamati gid sila ko sa programa natin subong. Good morning gina sa inyo dira, Ma Melanie Martisano, family Martisano, and of course kay Glenda Salmorin Martisano and sa iyang abanang si Fernando. Ang agapamati sa atin. Good morning! Hambal ni Ma Melanie Martisano. Ma'am ka namin, isang outfit mo. Kag jean-ot, abi ma'am ka jean-ot. Kaginot, no? So, that... aga pata nag color pink. Sa so, ilayan dito, tamay, gumabong. Good morning. Sila ni Zerf Baladay. Sa kay Hermes Arnel Espanyo. Good morning, man. Kay Rolando Kaagoy at Chodoro. Good morning. Kaya ginapag-greet man ni Ma Melanie Martisana sang happy, happy birthday. Ang iyong nablos ko na para buwas. Kaya wala kita buwas tuod, no? Sa kay Jessa Martisano. Good morning. Happy birthday. Advance happy birthday, Jessa Martisano. Subong Friday mga katropa, nahimos nyo na ba lang inyong mga galawion, ano, para sa yes, masulog yung mga inadlaw. Ang iban for sure, may mga ano naman, plano para sila getaway, especially sa mga wala pa kabakasyon. This is your last chance, kaya mabatsyagan nato nag-aulan-ulan na. Right? So, for the last push, for the last time, sige, magbakasyon ang mga mabakasyon.
Pero ay, halong-halong sa inyong mga biyahe, no? Sa inyong mga get-togethers, sa inyong family. Enjoy. And syempre, don't forget always to pray. Oras na 5:13 na mga katropa. Samtang nga naghikot ka mo dira, no? Sa mga nanay, dira nga nagapamati sa aton. Sila ni Tita Salina Trahe. Noong nga nagapanglimpyo sa dalan, no? Nagapamaypay. Wala ko siya nakita. Subo. Mayong aga sa mga tangiyadas ang bikiri. Yung hamot-hamot na paglabay ko. Good morning sa inyo. Sa mga lola tatira, no? Nagapamati sa mga driver naton, in-drive driver, grab driver, mga jeepney drivers naton, ang modern and traditional jeepneys, sa mga tricycle driver, tricycle tanan, yung nagpamati sa atin. Good morning! Ano yung samtang nagahulat ka muna sa inyong mga tinigang, kung samtang nagahulat ka muna sa inyong mga sugat, puna naman ang inyong ginatutukan sa inyong mga tagsakapanimalay this morning. Mga katropa, 5:14 ang oras naton. Yari ang aton nga mga musika nga makapazumba. Este, makapagalaw-galaw, kag makapa-exercise ang inyong mga body. For the 1, 2, 3. Aray na, Pamela 1 by Bong Navarro.

0: XFM Bacolod News and Public Service Authority.
1: Santon Gold Live Testimony.
2: Ang hindi ko, sitwar po ako. Inaano po yung pananakit ng aking katawan, ng aking pangingimi ng mga binti, mga paa. Kaya malaking bagay po sa akin ng uminom ng Santon Gold. Marami pong nawawala sa aking katawan na nararamdaman.
1: Mambibili sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix.
3: Ako nga pala si Mark, isang call center agent. Katuwang ko sa araw-araw na duty ang Santon Plus Coffee Mix. Kaya ako nakakaramdam ng antok at pagod. Always akong alert. Try niyo ang Santon Plus Coffee Mix.
1: Santon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa, mabibili sa mga butika. Vision X Plus, marami na ang natulungan.
4: Ko si Giselle Mandalo, tinamaan ng kahoy ang sclera ng left eye ko. Malabo ang paningin ko for almost 3 years. Nag-take ako ng Vision X Plus, sinubukan ko lang at naging okay naman. Effective talaga.
1: Vision X Plus, epektibo, mabibili sa mga butika.
5: Masaya ang buhay, kaya inuumpisahan ko ang araw na kasama ang Premium D3. Taglay ng isang soft gel capsule ang pinagsama-samang virgin coconut oil, malunggay at vitamin D3. Tuloy-tuloy lang ang buhay. Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
1: Turbo Food Supplement for Men.
6: Ako ay saka call center agent. Tulog sa buntag, mata sa gabi. Obviously, wala nag-i-free time mag extra energy pa para sa akong partner. Bisan sakto pa ko sa konsumo sa mga vitamins, pero dili good makahatag og enough energy o desire, especially sa pag-loving-loving kay partner. Maayo na lang na ang Turbo Food Supplement for Men, ang pinaka-exciting food supplement sa market karon nga nakahatag sa amo ang magpartner og exciting life.
1: Turbo Food Supplement for Men. Himo sa maca og clavuasca, usa ka herbs nagatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan og kababainhan og gahatag og kusog og resistensya.
7: Turbo, wagas ang lakas.
1: Turbo Food Supplement for Men, mapalit sa mga butika.
8: Sister Pain. Si Michelle Nagali, isa

pabalik sa inyo mga radyo. Dali lang sa ito program, Exciting Pilipinas. Good morning! Good morning, good morning, good morning. Welcome sa Liwan 3 sa programa natin, Exciting Pilipinas. Mga katropa, today, kamusta na kayo dyan? Sa mga nagpag-greet sa aton, nasa tunya subong programa, dari sa ilaw, sa kay Jack Wangbo. Walang niyadaan, pa-shoutout lang ko sa radio station nyo. Sige, kay Jack Wangbo, vlogger ni. Mayong aga, and mayong nga pagpamati. Sa kay Julius Alpiche, good morning man. Sa kay Janeline Grandflor. Sa kay Althea Servando, good morning. Sa kay Duenje de la Cruz Palmes. Kay Moms Beverly Sarabia, good morning. Kay Iris Joy Janido. Sa kay JR Parnes, good morning. Sa kay Jillwin, good morning man. Sa kay Marian Vidal, mayong aga. Sa kay Jolly Ann Tenorio Banyes, good morning sa inyo. No? Mayong pag... pamati sa ating programa sa pag-monitor dari sa Exciting Philippines. And of course, good morning man sa ilayan ni Jack Mark Visarios Dahay. Kay Ann Esmeris Gomez, ang balindari, good morning guapa. Good morning sa kay Arnais Irida, good morning man. Sa kay Toto May Gumabang, Okon Gumabong, good morning. Kay Glenn Cordero, nagalanto sa itong Facebook Live, good morning. Sa kay Nang Leslie Taniwan Katanyag, kay Miss Miyasas, kay Leslie, ay kay naalawag ko nagali. Sa kay Nyarika Dumanais, good morning. Sa kay Jack Mark Vizarius Dahay, ang balinya shout out ko sa mga nagpamati, kay nagalantaw sa aton nga live, dira sa Don Salvador Benedicto. Good morning sa inyo dyan, sa DSB. No, kamusta dyan sa DSB? Matulutog na o baladara? No, kamusta mga taga DSB? Sa kay Mice Misayas, good morning. Is it Mice or Miss Misayas? Mayong aga kay Carl Maliones, good morning man. Nagatutok, nagamonitor sa itong programa diri sa Exciting Pilipinas. Ang katrapariwa sa gamay nga pagharang sa inyo sa good vibes kaladlawan, no? Maka-smile-smile ka mo. Nakita ko naman si Parida Gia sa TikTok. Mga katrapariwa bala, live subong sa itong official Facebook page sa XFM Bacolod News and Public Service Authority. Makita nyo din ang pinasahi nga transition sa TikTok with filter. Di ba meron yung transition? Transition lang. Filter, filter lang. Iyaya, gindungan niya pagin. Sige, ari bala mga katrapa ho para sa ito niya. Niya viewing live the live sa itong official Facebook page. Ari na. Tik-tik na!

0: hindi mo ikakita yan, yung mga katropa. Ginimpo niya pagid yan last time for the filter lang. Tapos merong transition lang from this to this. Ay, mga paganyan. Mga paganyan-ganyan. Pero yaya ay pinasahe. Kaya yaya may filter pagid. Transition plus filter. Ah, the best! Ibagid man o ang nag-iisang Parina G. TikTok and filter, gin-combine niya pagid yan. Like, witty pagid siya. Witty gini siya sa mga content niya. At the same time, makahatagin good vibe. Try ko manabiyaw. Kung perfect man, so hindi ko sagad mag-transition. Sige na lang ah. Oras na ton, alas 5:29 na. So, kamo mo na ako may mga trending kamo na lang at TikTok videos. Don't forget to forward or ipasan nyo sa akin para ma-feature natin here sa ito niya programa. Diba? Gusto niya na? I like that. Saliwata, no? Sa ilaya ni Glenn Cardoro sa mga nagpamati sa ito sa buong sa ito niya programa. Good morning! Sila ni Ma'am Shirley Arevalo. Good morning. Bugtaw na sila ni Ma'am Elves. Ma'am Elvira Giloga, good morning. Dino sa Luwata, sa kay Jessa Mart Isada, good morning. And advance, happy birthday! Yan, sila ni Rolando Kaagoy Chodoro, good morning, Madrid. Sa tanan natin yung mga listeners, yung kapamati sila tagsa-tagsa mga radio dira. And of course, yung mga Facebook Live viewers natin, good morning! Uy, gising! Mga katrapa sa liwata, biyernes na kita. Biyernes, biyernes, biyernes! May 29, 2026. Damo sa mga ganap sa buhay, no? Sa liwat natin, ito nga, Bacolod Chicken and Asal Festival. Magabukas karon. Manginaon na kung may kwarta. Ito wala pa kaayuhan. So, ulat-ulat kita gamay, ah. Baka drapa, 5:31 na. Wala na kita sa oras. Padayo lang sa pagpamati, ah. Hindi na paglisuangin yung mga tagsa karan. Magabulos nito gaya ang The Secret of Health. And after that, mga katropa, tibalitaan naman kita sa Express Balita. Kapon si katropang Franz Andrew Burgos. So, diba, thank you so much sa pagkapon sa ito niya sa ining bilog na si Manasang, Mayo, no? Last week, sang Mayo. And, syempre, kita-kits na naman sa Lunes. Thank you! Saliwat, happy Friday! Ingat and good morning!
1: XFM Bacolod, News and Public Service Authority.

0: Sanford Plus Gold.
1: Mas pinanakas,
0: pinagali,
1: pinahusa.
0: Sanford Plus Gold.
1: Mabili sa mga butika.
2: Para laging healthy, uminom araw-araw ng Sanzone Vitamin C, ang alkaline ng vitamin C. Mabisang panlaban para sa ubo, sipon, lagnat at kahit anong problemang panggalusugan. Sanzone Vitamin C, ang alkaline ng vitamin C. Available na sa inyong mga suging butika.
3: Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may Sanzone kag vitamin D3.
4: Ako si Chris Garcia sa Mulo, Iloilo.

0: kalaban may migraine man kamo, amon dapat kapinyo. Premium D3 Coffee Mix.
1: Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may Samsung kag Vitamin D3 ka pa. Mabibili sa mga butika. Premium D3 Coffee Mix.
2: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo. Dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
3: Santon Plus Herbal Oil.
4: Jenny Abelion, taga-Kutiki. Dati, parating sa masakit ang aking puso dahil sa menstruation ko. Gumamit ako ng Santon Plus Herbal Oil na wala ang sakit ng puso ko.
3: Santon Plus Herbal Oil.
5: Isang pahid lang sa puso.
3: Desminoria.
5: No more.
3: Santon Plus Herbal Oil.
6: Chronic pain.
7: Ang sakit.
6: Mag-system pain. Muscle fever. Acute pain. Kahit ano pang pain. Basta pain. Mag-system pain. Ang karang pain. Fast and safe. System pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Sistapain. Mabibili sa mga butika. Santon Gold Coffee Mix.
8: Ako si Clarice, nagapangita gid kuya sa kape nga di lang makapangpakuha sa kulaw.
9: Good thing,
8: may Santon Gold Coffee Mix. Maluwas na manamit gin, may free collagen, ang guta tayong gapa.
6: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas, at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika.
10: X. XFM.
11: FM.

0: Secrets of Health. Magadulong sa mga impormasyon na may kaangtanan sa atong ikaayong lawas. Magatudlo man sa maidid kag natural nga mga pamahagi, agud malikawan ang mga ginabatsyag sang atong lawas. Ganing dali na atong pamatian ang The Secrets of Health. The Secrets of Health.
1: Welcome sa programang The Secrets of Health. Sa mga kauturan aton nga yara sa inyong mga puloy-anan, welcome na naman sa aton nga pagpalayag sa programang The Secrets of Health. Ini naman yung alternative medicine doctor, Dr. Erwin Lapos. Makaupod ninyo sa aton na pagpalayag sa The Secrets of Health. Kaga siyempre, makaupod man aton ang aton nga regular partner sa aton nga programa The Secrets of Health. Aton ni welcome si Dr. Leo Amon. Doc Leo, welcome sa The Secrets of Health.
2: Salamat, welcome Doc Erwin. Kagina welcome na to ng aton sila mga taga palamati. Kagyari naman kami, nagapanumbalik sa pagdulong sa inyo sa pila ka praktikal pero malahalon ng mga sekreto sa ikayong lawas. Gani, relax ka mo ha, kagaantabayanan, abangan ang masunod nga topic kong aton pag-aistoryahan.
1: Yes, no, sa mga kautoran naton ha, sa mga gusto mag-intra, pwede gid ka mo makabadala sa inyong mga pamangkutanon sa 0928-287-4637. Liwato naton 0928-287-4637, no? Dire ipadalang inyong mga pamangkutanon kay aton ina sabton dugay-dugay sa pagpalayag sa aton nga talakayan sa The Secrets of Health. Kaga hindi gid magkahuya, no, sa mga kauturan naton Doc Leo nga magbisita gid sa aton nga clinic, ang clinic sa East Health and Wellness Center na hamtang lang sa may Iyang Building, Yolo Street, Barangay Arroyo, Iloilo City. Diragid ka mo bisita ha, bukas ina halin sa adlaw nga Domingo, top-top Bernes, halin sa alas 9 sa aga, top-top alas 4:30 sang hapon. Kaga dira ka mo bisita ha, kay dira sa aton clinic, libre gid ang konsultasyon. Kaga may mga pamaagi kita dira, may mga dietary guidelines nga igatudlo nga aton nga alternative consultant si Doc Ray Empinado. Ara gidera firme ha, nga magatudlo sa inyo sang nagakaigo, ilabi na kung may mga ginamintin na kamong mga balatian.
3: Ako si John, problema ko

0: Travel Plus Gold, the secret of health.
1: Mga istorya kita subong, sa pila ka mga naandan bala kon lifestyle sa aton sini mga tagpadamati kon sa kadamuan nga hindi man ginatuyo pero mahimo galing ang makadulong sa pagtaas ang insulin nga magaresulta sa insulin resistance nga magaresulta man sa type 2 diabetes.
0: The secret of health.
1: Maghatag kita sini sa pila ka mga hibalo, ano bala ning insulin resistance, ano bala ang mga signs kaga kung nalibwa magpa-laboratory ka, ano bala ang mangin na result sini kung may amo na sini nga sitwasyon, ano ang mga ginahimo sini nga wa ito man ginahungod, wa ito man ginatuyo pero dira galing padulong naton. Kaga maghatag man kita sa mga suggestion pinagi sa mga food supplement nga makabulig sa sining kondisyon. Pagambal ka ni kita nga insulin resistance sa Dr. Erwin sa aton sini mga tagpadamati, amo ni sa ang pag-elevate sa aton sini nga blood sugar tungod nga aton sini nga lawas hindi na sensitive sa insulin nga ang insulin kuntani amo ni ang liabe para nga ma-absorb sa aton cellula sa aton sini nga lawas ang sugar halin sa aton ginkaon gamiton para mangin energy o fuel naton. Di ang problema gid gani sini ampon na ang mga factors pagid dalawa ini mo ma hibal-an budlayan kita sini mag manage dapat hibaluon gid naton kag pinaagi sa nga aton topiko subong aton ni na pag-share sa ida. Pero ali ba pila ka mga signs o kag mga lab markers halimbawa bisan uay ka pa sing ginabatyag sini nga mga sintomas sa early panlang pag taas na og sa imo sini nga blood sugar pero kung magpa-laboratory ka mahimo sini nga imo sini nga FBS o kung fasting blood sugar is elevated mahimo man ang imo sini nga HbA1c o kung hemoglobin A1c 3 months mo nga average sa imo sini nga blood sugar mataas man kaga mahimo ang imo sini nga lipid profile man mataas imo triglyceride kaga manubo ang imo sini nga HDL kag mataas ang imo sini nga LDL nagabaliskad imbes nga ang HDL ang mataas ang LDL ang nagtaas kagari take note ha, sa mga may diabetes dira kaga sa gusto maglikaw hindi lang mga matamis gali ang dapat likawan kundi kadamo gali sa mga ginapasulod naton sa aton sini nga baba sa aton sini nga lawas nga hindi man matamis pero mahimo gali nga mangin kabangdanan sa pagtaas ng blood sugar. Isa sini amo ang pagkaon sa mga kalanon nga may mga hidden sugars so kung may mga added sugars hindi man siya matamis pero may kalamay gyapon. Example ang mga ginagamit naton nga dressing sa aton sini mga vegetable salads.
2: Uh-huh.
1: Ang mga sauce sa aton sini nga mga spaghetti.
2: Yes.
1: Mga macaroni.
2: Uh-huh.
1: Ang bisan ng yogurt gani nga ginakaon sa kalabanan ti ginakabig nga healthy pero may sugar man na siya. Bisan po sa ketchup gani nga ginagamit naton isa man sa ka factor kung nadlaw-adlaw na itong ginahimo dira gani nga aton sini nga padulungan kung hindi na siya matinluan sa aton lawas. Ikaduha amo ang refined carbohydrates nga wa icing o fiber like palakaon kita white bread mga pastries dira mga matamis na nga daan nga damo kalamay kag tiduna na o kung isa na sa staple food sa mga Pilipino amo ang white rice palakaon kanon
2: mga noodles mga produktong halin sa puti nga harina Doc Leo.
1: Mm-hmm.
2: Hindi ba na matamis makaon kasang noodles hindi ba na matamis kaon kasang pansit hindi ba na matamis pero may risgo gali sa pagtaas ang blood sugar.
1: Yes, tungod nga ang isa sini sa rason pagid kaway sila sing fiber o kung ay sing protein nga mas makapadasig pagid sa pagtimbuok sa aton sini nga blood sugar.
0: Samsung Gold.

0: Secrets of Health.
1: And of course, ang mga ilim nun pagede nga mga madamo sang kalamay. Soft drinks, mga iced tea, milk tea, even mga fruit juices, energy drinks, sweetened coffee drinks na kadamo man sang kalamay kag iban pagid nga mga ginainom kalabanan sa mga Pilipino. Samantalang ang ginarequire tani nga sugar lang sa aton is sa mga adults is 25 grams. Ukon ginarecommend gani nga less than 25 grams per day ang limit ang naton. Di nag-equivalent na siya sa anom ka kutsarita. Di kung mag-inom ka sang soft drinks, kadamo na sangya siya ng kalamay, di mayo lang kung ka isa ka lang mag-inom.
0: The Secrets of Health.
2: May time pa na nga nainitan ka ba mayo? Mm-hmm. Ang pangpabugnaw sa imo is soft drinks o kung powder juices nga ginbutangan balasang madamo nga mga yelo or ice.
3: Yes!
1: Kaga isa pa gid siniti kaon kita white rice padalong don soft drinks nagdoble pa gid
2: ang lain pa gid maliban sina kung ang sudan bala naton pirtikan damo mantika or prito or ginisa masami naton damo pa sang fats nga ginakaon naton tapos ang pangtulak tao is soft drinks pa gid
1: yes.
2: So meaning ang mantika pa na contributors man sa pagtaas pwede magsaka ang atong blood sugar sa sobra naton kakaon sang mantikaon.
0: Gold.
2: Ang ginakaon ta pa white rice hindi lang isa ka cup labi pa subong damo sang only rice nga mga restaurant.
1: Yes.
2: Wow, amo pagid na ang makapadugang taas ang atong blood sugar.
1: Kag ang timing pagid sa ni Doc Arwin sa pagkaon ha. Gakaon ka man tuod pero dapat ibutang mo sa timing. Kay nga man, gakaon ka na white rice ang imo sining mga sudaan more pa sa mantikaon, may soft drinks ka pagid tapos kun ang pagkaon mo sini late at night pa, gabi pa o kun lang pas na sa oras ng tagpalan niya po ginapadako mga emosyon nga risgo. Actually kadamo sang mga lifestyle pa naton nga daw sa wailan sa aton pero nagadulong gali sa insulin resistance and type 2 diabetes.
0: Plus, gold.
1: Ang last sa aton sa mga diskusyon amo ang stress kag hindi maayong pagdulog. Ini sila ang parehas nga makadulong sa pagpataas ng aton sininga cortisol. Ang ining cortisol isa ni siya ka stress or hormone nga nagabulig ni siya o kung nag-encourage courage ni siya nga kung ari ni siyang cortisol nag-promote ni siya sang glucose release sa aton sa nga atay kag nag-increase ni siya sang insulin resistance kung sige-sige ang ining lifestyle naton gabi na nagakaon ang mga ginakaon di pa healthy masami stress kag hindi pa maayo ang tulog.
0: The Secrets of Health.
1: Ang isa sa masuggest naton sa ni Dr. Erwin amo ang Santhon Gold Capsule. Ang mga sangkap sang Santhon Gold Capsule mayara sang mangustin, ang palaya, ang moringa, spirulina, garlic nga may mga benepisyo sa lawas. Particularmente sa mga tao nga may insulin resistance. Ang isa kasangkap sini amo ang mangosteen. Ang key component sini among santhones nga makita sa iya sini nga panit. Hindi makita sa iya sini nga palpa. Ini ang may anti-inflammatory and antioxidant capacity nga nagabulig siya sa oxidative stress nga kun mapanubo na to ng ining ginatawag oxidative stress mabuligan man nga mapanubo ang blood sugar sang isa ka tawo kag ma-improve ang insulin function. Butang balon, mas naga-epektibo sini ang insulin sa iya sini nga trabaho kag mas naga-sensitibo ang aton sini nga lawas sa pagbaton o kun na pagproseso sa sining insulin para hindi basta magtaas ang aton nga kalamay sa dugo. Ikaduha, tino naman ni siya ang tsarantiya o kun ang palaya makabulig sa diabetes. In fact, ang aton sini nga UP Manila sa Institute of Herbal Medicine sa ila sining pag panalawsaw nagdevelop ni sila sang ampalaya tablet kagin qualify nila ini as herbal medicine rather than just a food supplement. So herbal medicine na gin ni siya ang ampalaya pag abot sa pagtapna sang mataas nga blood sugar kag sa insulin resistance type 2 diabetes. Amo ni siyang manami no sa gidatawag Santhon Gold capsule kay tungod sa iya sini nga mga sangkap mabuligan nga maging sensitive kita liwat sa insulin, magtrabaho siya maayo ang insulin sa pag-absorb o kung pag-push sang blood sugar sa aton sining mga cells kaga mabalanse ang aton sining blood sugar.
0: The Secrets of Health.
4: Masaya ang buhay. Kaya inuumpisahan ko ang araw nakasama ang Premium D3.

0: Sexy Show. Tuloy-tuloy lang ang buhay! Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
1: Yes! To help!
2: Pero madami pag-itsunod sa pagtuon nga may ara kapag-it sa vitamin D. Especially ang vitamin D3. That's why ginasuggest ba naton ang Premium D3 capsule. Ang Premium D3 capsule isagid sa iya sini nga matutukan amo ang pagpanami sang insulin sensitivity, ang pag-improve sang insulin sensitivity. Kaya ang aton gari sini nga lawas may ara sang gidatawag vitamin D receptors sa aton sini nga pancreatic beta cells nga mo ni siya nagaproducer sang insulin. Nga kun sa din ang vitamin D3 nagabulig suporta para mas manami ang pagproducer o duga nga magproducer sang insulin ang aton sini nga pancreas kag mas mapanami pagdinya sini nga pag functionar sa pag absorb naton sang aton sini nga blood sugar kon kalamay sa dugo.
1: Yes!

0: Secrets of Health.
1: And then, ang isa sa masuggest ko pag yun sini para makumpleto ang aton sini nga team, ang members, para nga mabuligan ang mga may insulin resistance at may mga type 2 diabetes. Especially kung ang lifestyle mo, ang cravings mo, hindi mo pa mapunggan, hindi mo pa makontrol, hindi mo pa mamanage, masuggest kita sa rin isang Santhone Vitamin C.
0: The Secrets of Health.
1: Ano naman ang ganahimo sa Santhone Vitamin C sa aton sining alawas? Nagabulig sa reduce ang oxidative stress. Kaya ang high blood sugar nag-increase ang iya sininga pag-produce sang free radicals. Kung nalibawa, mataas imo sininga blood sugar, nag-increase ang production sinisang free radicals, which ang vitamin C makabulig para man-neutralize sini. Kag nagabulig man siya para nga ma-improve ang endothelial function. Importante ni sa aton sininga kurason, especially sa mga may diabetes. Kag ang pila man ka mga pagtuo nagasuggest nga makabulig ni siya para nga mapanubo man ang blood sugar, especially sa yadtong mga tao nga pagkatapos kaon bala may mga sintomas dayon nga mabatyagan sa pagtaas sang ila sininga blood sugar. So that's why no, kun i-combine naton ining tatlo Docarin, ining Santhone Gold capsule, tapos premium D3 capsule and Santhone vitamin C, may nagabulig para nga mabulubalanse ang aton sininga blood sugar, pinaagi sa pagpa-healthy sa aton sininga pancreas, pagpanami sang pagproducer sang insulin, kang pagprotect sang aton sini nga lawas kaugatan lakip sa aton sininga pancreas batok sa oxidative damage tuga sang pagtaas ang blood sugar. Kaga malami pagit sa ni Dr. Erwin, kaya hindi lang siling na ginamanage naton ang susubong lang ang mga symptoms, kundi both prevention ni siya. Kaya sa pala abuton, kung magnami na ang level sa imo sininga blood sugar tungod nga nang insensitive na liwat ang imo lawas sa insulin, ang mga sintomas sa ginabatyag mo tungod sa diabetes ang maamat-amat man, kalma, marimedyuhan, hasta nga masolusyonan, hasta nga ma-reverse ang type 2 diabetes.
0: The Secrets of Health.
2: Pwede man kung may ara sila tanom nga ampalaya.
1: Mm-hmm.
2: Sa mga pagtuon ng ampalaya, manami man pagkontrolar sa blood sugar. Paano ini himoon? Kung may damo dahon, pwede na siya kuskuson, dukdukon yun na, pugaon. Ang katasina, mga tunga hasta sa isa kabaso nga juice ang ampalaya nga leaves. Gwanta-gwantahon lang nga na Doc Leo ang kapait. No?
1: Amat-amaton lang inom.
2: Amat-amaton inom. Pwede nyo butangan sa kalamansi para man-neutralize ang kapait. Kaya makabulig ina. Mintras, wala pa ka mo inugbakal sa Santhone Plus Gold. Pero kung gusto nyo mahapos kayong iban, labi na gaubra sa opisina, bakal na lang ka mo Santhone Plus Gold kag Santhone Vitamin C. Parisa nyo sa premium D3. Ining tatlo sa ginginahambal na ni Doc Leo, amuni ang manami nga pang proteksyon sa katong lawas kag siyempre makabulig ini nga mabalik ang normal nga function sa aton nga pancreas.
0: The Secrets of Health.
2: Mas manami, kadto kamo sa clinic, libre man ang konsultasyon, no? Ang clinic naton sa East Health and Wellness Center na hamtang lang sa may Iyang Building, Yolo Street, Barangay Arroyo, Iloilo City. Malapit lang kita sa Midtown Hotel kag kung makapangonsulta kamo dito, tagaan kamo sang dietary guidelines. Ano ina? Dira nakabutang. Ano ang bawal kaunon, Doc Leo? Ano ang pwede kaunon? Agod nga madali ang inyo kayuhan. Ilabi na, may mga recommendation kita sa kompleto ng mga kombinasyon sa mga food supplement nga makabuligid pagkontrolar sang inyo nga mga blood sugar. Kag may mga services pa dira, no? Like gusto ninyo nga magpa-check through analyzer machine, mabalaan ang pipila ka mga kulang nga mga vitamins, minerals ang aton lawas, agod nga hapos na dugangan, no? Kaya kung kisa Doc Leo, abi man naton kung kompleto lang ang vitamins.
1: Mm-hmm.
2: Abi man naton kung kompleto lang ang nutrients, ang mga supplements ang aton lawas, gali kay kulang na kita. Ilabi ng minerals, Doc Leo. Delikado kung may ara ka ginatawag minerals deficiency.
0: The Secrets of Health.
1: Kagini na maghulat bala, Doc Erwin, nga maglain ang pamatyag o kung may batyagon na antes magpakonsulta.
2: Yes.
1: Kaya nga man, may mga ginabatyag kita sa lawas o kung may nag-aumpisa na gali dira nga sa primero palang wising symptoms.
2: Yes.
1: Kag may iban gali nga asymptomatic. So hindi lang ta magkumpiyansa.
2: Kanging iban na, Doc Leo, kung dira na bala sa ital-ital nga grabe ng balatian, gusto pa magdali, magayo.
1: Mm-hmm.
2: So, dulaon na to nga kiniya nga dira na kita magpabulong kung hindi nagid kaya sa lawas. Kag madugay ang pagbulong, pag-recover sa ngaton lawas kung medyo malala na, grabe na ang problema.
0: The Secrets of Health.
3: Yes, to health. Health.
4: Pag-inom kamo sang Ultimate Trio. Inatawag na ito nini nga Ultimate Trio sang Yes to Health Incorporated. Sunthone Plus Gold Premium D3 kag Sunthone Vitamin C. Ining tatlo kama produkto ini sa quality product sang Yes to Health Incorporated duly approved sang Food and Drug Administration. At babakal sa mga butika nga suki ninyo bla pamangkot lang kamo sa Sunthone Plus Gold Premium D3 kag Sunthone Vitamin C. Sa Bacolod City, available dira sa Yes to Health Store sa Barangay 39, Lisari Street in front sang Marayo Bank. Available da ang mga produkto nga ini. Kadto lang kamo da, kon volume ang inyo sininga baklon, dako pang discount nyo sininga makuha. And then, sa mga kaiping sininga kaprobinsyahanan dari sa aton sa isla sang Panay kagimaras kadto lang kamo sa suki nyo sininga mga butika kag pharmacy. Pero kung makadalikat kamo dari sa siyudad sang Iloilo, kadto kamo sa clinic sa Yes to Health Wellness Center sa A Young Building Yulo Street atubang sa Midtown Hotel. Libre dira ang konsultasyon adlaw-adlaw.
3: Yes to Health! Hindi mapakali sa sobrang kape. Kuto at lisamo ba ay napakarami. Gamit ng Sunthone Plus Herbal Oil. Healthy na ang anit mo. Tanggal pa ang nakakainis na kuto. Sunthone Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyo, pagkaan. Sunthone Plus Herbal Oil.
0: The Secrets of Health.
5: Ayos ka lang ba? Mag-check nga tayo. Balanced diet? Check. Regular exercise? Check. VisionX Plus? Check! Ang VisionX Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Balanced diet, plus regular exercise, plus VisionX Plus. Ayos yan!
6: Mahalagang paalala, ang VisionX Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
3: Yes to Health!
2: May namang kodire, Doc, pwede bala ang Sunthone Plus Gold sa may mga allergy. Depending allergy. Pero mostly, kung ang allergy, Doc Leo, sa panit, makabulig ni siya. Mga katol-katol dira, inumone ang atong Sunthone Plus Gold. May ara man tapang banyos dira, pwede mo pahiran sa atong Sunthone Liniment. Pero Doc Leo, kung ang iya problema, allergy sa pagkaon, dapat likawan ang pagkaon nga makapa-allergy siya mismo, kabalo na siya mo. Limbawa, allergy siya sa pasayan, sa lukos, o sa kasag. Ano parang iban nga mga allergic na mga seafoods. So, likawan mo na.
0: Sunthone Plus Gold.
2: Then, parison mo niya, Sunthone Plus Gold, Sunthone Vitamin C, kag Premium D3. Ining tatlo, makababulig ni pagpabako sa inyong immune system. Agod nga, hindi magmango aton immune system. Kag magmango aton immune system, amo nagdali mag-react ang aton nga allergy once makakaon kita. Pero kung alam ini siya, tanan nga mga allergic foods, pwede mo na makaon kay amat-amaton niya na in-neutralize mo lawas. Pero mas nami, while hindi ka pa nag-ayo sa imong allergy, untaton mo anay ang mga allergic na mga pagkaon.
0: The Secret of Health.
2: May namang kot dire, Doc Leo. May mintinan siya sa high blood, kag sang iya nga blood sugar, pero hindi niya mauntatan kuno, Doc Leo, ang pag-inom sang kape. Kaya daw kakulang sang iya nga kabuhi kung hindi siya kapangapi. Ilabi na mga alas dos, alas tres hapon. Mainom gikuno siya kape. Doc Leo, anong solusyon mo sini?
1: Kaya hindi mo nato no pong ang magpangape. Kapit pagid ba na, Doc Erwin, kung may sakit ka? Kung di pa tong bawal, dito kagid na namitan magsagit ilaw.
0: The Secret of Health.
1: Di kay hindi kagid niya maguntat sang pagkape, pilion mo na lang ang kape nga hindi ka matamaan.
2: Mm-hmm.
1: Kundi may benepisyo pa sa imo sining lawas. So masuggest na ton sini sa ila, Doc Erwin, na muna yung Premium D3 Coffee Mix.
3: Yes!
2: Ano bala ang kinalain sang Premium D3 Coffee Mix, Doc Leo? Nga ang ma-recommend naton?
1: Ang Sunthone Gold, yes. May ara sa mangustin.
2: Mm-hmm.
1: Nga may ara sa benefisyo sa ginatawag insulin resistance. So kung may mga diabetes, kag ang vitamin D3, makabulig man siya para nga magnami pagin ang pag-function sa naton sa nga pancreas. Ini mangustin, kag vitamin D3, arina sa Premium D3 Coffee Mix. Ang pinakamanami pagin sa nga papatamis niya is stevia.
2: Wala kontra kung taas imo blood sugar.
0: The Secret of Health.
2: May mga kauturan kita, Doc Leo, nga mas malipatan ang pag-inom sang kapsula. Pwede man ang Sunthone Gold Coffee Mix. Ang Sunthone Gold Coffee Mix, kung ano ang ara sa kapsula nga Sunthone Gold, ara na sa aton nga Sunthone Gold Coffee Mix. Gindugangan pa sang glutathione kag collagen.
0: The Secret of Health.
1: Ang gluta kag collagen kinanglanon gid samtang nagaedad. Mas labi nga ginarecommend naton sa mga nagaedad na,
2: yes.
1: Tungod nga may gluta kag collagen nga boss. Kung ni-combine mo, may anti-aging effect sila.
3: Yes to Health!
2: ari na sa aton nga Santon Gold Coffee Mix, same sa Premium D3 Coffee Mix naton. Stevia ang iya nga pagpatamis ini. Safe siya gamiton, safe siya inumon sa mga may balatian, ilabi na kung may mataas kamo nga blood sugar. Aprobado sa aton Food and Drugs Administration.
0: The Secrets of Health.
2: Dok, ano ang bulong sa kilid sa wala kagtuo? Nagasakit, lapit na 3 months, sige sakit. 2 times a day, Dok Leo, anong iyang himoon?
1: Konsultagid siya sa medical doctor or matagaan siya sa order for laboratory test. Pero may ara, Dok Erwin, nga ang pagsakit sa kilid tungod sa constipation.
0: Southern Plus Gold.
2: May mga kauturan man kita nga nagaamuning sakit nila sa kilid sa hawak, Dok Leo, nga may problema man ng ilang nga bones lang nga tulad. Hindi ka man magpa-check sa imong uric acid. May araman iban nga gahatag ni palatandaan nga problemado imong kidney. Depende lang kung ano ang reading sa laboratory. Kung clear imo laboratory, tapos okay imong kidney, may tendency ini siya nga base sa imong constipation.
7: Yes!
1: Pero kung nalimbawa constipated yun ni Dr. Win, nalimbawa may mga tag 1 week ka nga madangatan nga hindi normal, o kung bisan adlaw-adlaw ka pa nagpamuhin, pero kung tigamay-gamay kagda matiga, so masuggest ko sa imo sina makagamit ikaw sang Santhone Gold Capsule. Kay nga aman mabuligan sang mga utanon nga sangkap sina nga amat-amat pahumok imo sini nga higko. Tapos namin sini maimnan mo gid sang Santhone Gold Herbal Tea.
2: Yes, ang herbal tea naton amo nang manami gid mga constipated, tapos damuon tubig inom, Dok Leo.
1: Yes,
2: kung isako lang kita tubig, amo managa ba trigger, tapos kaon pa kita sa mga wala fibers ng mga pagkaon. So kaon ka damo mga leafy vegetables, mga root crops, and then parison mo niya, Santon Plus Gold, Santon Vitamin C, kag Premium D3. Inumon mo 3 times a day.
0: The Secrets of Health.
5: Ayos ka lang ba? Mag-check nga tayo. Balanced diet? Check. Regular exercise? Check. Vision X Plus? Check! Ang Vision X Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Balanced diet, plus regular exercise, plus Vision X Plus. Ayos yan!
6: Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
1: So may mga insulin resistance, nagataas ang lessening sugar, nagalapuyot ang dugo, nagahina ang sirkulasyon, apektado pati ang panulukan. Pero ang pagburon sa panulukan, may ara man tungod sa mga factor nga overexposure sa mga gadget, cellphone, sobrang pulaw, kag may ara man sang kakulang sang sustansya. That's why ginasuggest gin nato no nga magamit gid sila sang Vision X Plus.
7: Yes, to help.
2: Kaga ang unod sini Doc Leo unique, may astaxanthin, may zeaxanthin, may beta carotene, may vitamin A. Ini siya mabudlay ni pangitaon sa pagkaon. Kung hindi ka pala kaon sa mga wild berries, hindi ka makakuha sini.
0: The Secrets of Health.
2: Stress ang imong mata, dugangan mo pa sang kulang mga pagtulog, plus wala ka kakaon sa mga suplemento, so dako pagid ang damage ang imong mata. Amo nang gatuga sa pagburon, pero isa man nga contributor dira ang ginasiling naton pagtaas ang blood sugar. So ang isa sa mga solusyon, iupod nyo sa bisyo nyo. Kung sige ka mo bipulaw, sige ka mo da inom sa mga alcoholic drinks, budgetan nyo sigarilyo. Dok Leo, iupod sa ilang budget ang suplemento nga Vision X Plus. Available na sa aton nga butika, sa mga pharmacy, kag dira man sa aton nga center, sa clinics, kag sa aton nga store.
0: The Secrets of Health.
1: May nagapamangkod rin Dr. Rino. Curious ganyan siya. Gusto siya magpangapi, pero ang gusto niya ang kapi nga pwede siya sininga bata. Napulo katuig niya sininga bata. Tingin na himo niya, nagasanlag siya kuno bugas. Doon di kuno kasaw iya sininga bata. Dano kuno ma-recommend na ton sini?
7: Yes!
2: Ang pinakanamay dira ang aton nga Santon Plus Coffee Mix.
8: Santon Plus Coffee Mix. May gamot ka na. May kape ka pa. Kaya araw-arawin mo na ang Santon Plus Coffee Mix. Santon Plus Coffee Mix. Now available in your nearest drugstores.
2: Santon Plus Coffee Mix, amo ni siya ang suya. May suya ni siya, may mataas nga isoflavones, may malunggay, kaga mangustin. Kay biskan bata, tigulang, pwede. Labi na sa mga tatay dira nga mahina ang performance or mahina ang ilang bawel movement, makabulig ni kay taas ang fiber sang suya beans. Kagamo ang main ingredients sang aton nga Santon Coffee Mix.
1: Tignami ganyan sa mga bata, Dr. Win, especially sa mga nag-eskwila, bala?
2: Yes.
1: Kay nagapaktibo ni sang memorya?
0: The Secrets of Health.
2: mga nanay dira nga kung kisa Doc Leo naga bugit-bugit kong tawagon sa iban. Okay, abi mo kung nga niga pa ang gaangga lang niya akong misis. Gali Doc Leo, hormonal imbalance.
1: Mm-hmm.
2: So kung hormonal imbalance ang aton nga paggambalan, manami gid ang pag-take sang aton nga mga soya products kung mm-hmm. available ang soya milk. Pero kung kisa wala dira ang soya milk mo, so ginarecommend aton ang Santon Coffee Mix kay magabulig ini siya balanse sang aton nga mga hormones. Agod nga kung mag-edad na 40 pataas ang mga babae, madula ining mga problema sa ginatawag hormonal imbalance. Kang ang lain pagid nga resulta sang hormonal imbalance Doc Leo ning gamalanag ginatawag nag dryness, no?
1: Mm-hmm.
2: O so ang iba nagapangakig na kung kalabito ni Mister. Maayo lang kung hindi makainom turbo si Mister, mainom turbo bi si Mister. Dako nga problema kay nga ilan na ma-feel nga hindi na manami during sa activity once nga may problema kasi ning hormonal imbalance. So para balance nga bisan edad 40 pataas nagabato pa si Mrs., mag-inom sa aton nga Santon Coffee Mix. Kag ang Santon Coffee Mix makabulig man ini sa mga lalaki nga may mga problema sa prostate. Is a discomfort sa pag-ihi, panahon sa gabi, kadamo magbalik-balik sa CR, hindi na makatulog mayo kay nga man, ga-ihi-ihi ang problema. So makabulig ini ang aton nga Santon Plus Coffee Mix.
0: The secret of health.
2: Kung si Mrs. naka Santon Plus Coffee Mix, si Mr. naka Turbo. Manami gin ang inyong performance kag ini sila puro na

0: 100% effective turbo para sa lalaking tigasin.
1: Wala ni siya side effect, Doc Leo. O ano lang nga aris ni? Amo ang frontal effect.
2: Yes, to help!
1: Ini man si Doc Erwin Lapos kag
3: Doc Leo Amos nga nagabilin aton lawas halungan antes pa man mangin ulihi ang tanan.
1: God bless po sa aton tanan kag ang Dios magaayo sang inyo nga mga balatian.
0: Inyo na batian ang The Secrets of Health. The Secrets of Health. Tugtog naman sa masunod na talakayan diri lang sa The Secrets of Health. Santon Gold Live Testimony.
4: Agapito po, taga-Nara. Ang asawa ko ay high blood. Tatlong beses na siya ng hospital. Ngayon, nag-ship sa Santon Plus Gold. Hindi na hina-high blood ang asawa ko.
0: Santon Plus Gold. Santon Vitamin C. Ang alkaline. No vitamin C.
5: Ako si Eric. Dati ang hina ng katawan ko. Maambunan lang ng konti. Nagkakatrangkaso na agad ako. Pero after ko mag-take ng Santon Vitamin C regularly, malakas ng katawan ko.
0: Santon Vitamin C. Ang alkaline. No vitamin C.
6: Mabili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
0: Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may Santon. Kag vitamin D3. Yaa, mamantinir ka sang kape sang ordinary. Puro lang tamis. Wala sang health benefits. Switch ka na sa Premium D3 Coffee Mix. By Stevia. Ng natural sweeteners. Halin sa Stevia leaves. Ang Premium D3 Coffee Mix. Ang may aramat sang vitamin D3. Nga pampapaskog sa aton nga tulaan. Pampagganas ang utok. Kag pampa-improve sa aton immunity. By Santon. Nga bugana sa antioxidant. Premium D3 Coffee Mix. Madamit na. Super healthy pa. Mabili sa mga butika.
7: Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag Santon Gold Herbal Tea. Gawa sa malunggay, turmeric, at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea. Santon Gold Herbal Tea.
8: Clear Skin Beauty

0: Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
1: Laging napapaaray sa sakit ng katawan?
2: Mag-Sansol Plus
1: Herbal Oil.
2: Garantisado
1: maaasahan
2: sa sakit ng katawan.
1: Kaya, para sa maginawang pakiramdam,
2: Mag-Sansol Plus
1: Herbal Oil.
2: Ang pamahid na all-in-one
1: sa presyong magaan.
2: Sansol Plus
1: Herbal Oil.
3: Chronic pain?
4: Ang sakit.
3: Mag-Sister Pain.
5: Muscle fever.
3: Acute pain.
5: Kahit ano pang pain.
3: Basta pain.
5: Mag-Sister Pain.
3: Ang karang pain.
5: Fast and safe.
3: Sister Pain.
5: If symptoms persist, consult your doctor.
3: The pain.
5: Mabibili sa mga butika.
3: Sanfon Gold Coffee Mix.
6: Ako si Clarice Sanghandumana. Isa ka call center agent. Nagapangita gid kuya sa kape nga di lang makapangpakuha sa pulaw. Kundi makapauli kuya balas ng glowing gihapon. Good thing may Sanfon Gold Coffee Mix. Maluwas na manamit gin. May free collagen and glutathione gapa.
3: Sanfon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina,
5: garlic,
3: plus
5: collagen
3: and glutathione.
5: Sanfon Gold Coffee Mix.
3: Nagkape ka na,
5: lalakas
3: at gaganda ka pa.
5: Mabibili sa mga butika.
7: Mga katrupa,

0: Center. Mga balita nga una mo babalaan. Diri mo babalaan. Express Balita. Labas. Kang eksklusibo nga nasaga pinangis sa ginti kong kapwersa sa XFM News Reporters and Correspondents. We bring you the latest and the biggest news from ini ang Express Balita. Express Balita. Kagkaroon, yari ang inyong mga newscasters.
1: XFM News. Express Balita.
2: XFM time ala 6:15 na. May nga kasyudad sa Bacolod, probinsya sa Negros Occidental, Pilipinas. Kakonsinig ka man sa buong abahin sang kalibutan. Welcome na diri sa pagpalayag sa atong palatuntunan, ang Express Balita.
0: Express Balita.
2: Adlaw kita sa buong mga katropa sa Biyernes, Mayo 29, tuig 2026. Kag subong aga, kaming inyong mga tagbalita.
3: Ako si katropang Wendell Balinari.
2: Kag si katropang Franz Sandro Burgos. Igadulong namon sa inyong mga katropa makaundan sa mga balita diri sa lokal, national, international, kagiban pa. Sa mga katropa na tundra nga nagatutok na ang XFM Bacolod. Babatian ninyo kami mga katropa sa inyo dira nga mga radyo. Sa FM band, sa mga radio frequencies, nga 103.9 kag 96.7. Sa Northern Negros, XFM Sagay City. Sa radio frequency naman, nga 87.5. Kag sa Southern Negros, XFM Cabancalan City. Sa radio frequency naman, na 106.1. Kag sa Negros Oriental, XFM Canlaon City, nga mabatian ninyo sa to sa 98.5. Sa karon yara na sa 101.7.
3: Mga katropa kita man, ang malantaw sa aton nga official Facebook page sa XFM Bacolod News and Public Service Authority. Kita man namayara sa live stream sa YouTube sa XFM Bacolod 90.3.
2: Kag mga katropa, nara kita sa official streaming apps ng XFM Philippines. Inyo ma-download nga libre sa inyong mga Android phones. Pangitan nyo lang mga katropa sa Google Play Store app ang XFM Radio Network. Inyo ina ma-download nga libre. Kag mabatian ra ninyo mga katropang kapin sa isenta ka mga on-air stations sa XFM Philippines alin sa Luzon, Visayas to Mindanao.
3: Mga katropa, kita man na mayara sa text line sa inyong mga estasyon o kung sa atong estasyon ang atong numero 0915-628-7926.
2: Alas 6:17 na. Atong padulungan mga katropa ang mga pangulong dinalan sa lokal, national, international, kagiban pa. Dri lang sa Express Balita.
0: Express Balita. Headlines.
2: Sa mga balita diri sa lokal.
0: Express Balita. Local news.
2: Sa Kailoy, nakuhaan sang 1.3 million pesos nga balor sa Shabu sa Barangay 2, siyudad sa Bacolod.
3: Amay gintiro patay sa tubang sang iabata nga babae sa Banwa sang Toboso. Suspek, apat ka mga armado.
2: Tuigan nga Chicken and Asal Festival sa Bacolod magabukas subungaga sa Manukan Country. Kag para sa aton nga mga headlines sa national news.
0: Express Balita, national news.
2: May 32 na tanan ka personang nadakop sa PNP bahin sang online libel.
3: Scheduled check-up sa ikayong lawas ni Anay Presidente Duterte magkapadelay sa schedule sang trial.
2: Kag para sa ating mga headlines, international news.
0: Express Balita, international news.
2: World Health Organization o kung WHO nagapanawagan sang ceasefire sa Democratic Republic of Congo agud matapnang paglapta sang Ebola virus.
3: Ex-US Attorney General Pam Bonde na-diagnose ang may thyroid cancer.

0: daan ko nung sweldo sa mga nagawalking sang ido. Alas 6:19 na mga katropa nyo na batayan ng mga pangulong dinalaan sa lokal, national, international, kagiban pa. Kaginingin na dulong sa inyong mga katropa sang Santon Gold Herbal Capsule.
1: Mga pangulong dinalaan sa Express Balita. Dara sa inyo sang Santon Plus Gold. Boost your immunity. Mag Santon Plus Gold. Mabakal sa mga butika.
0: Kag para sa itong mga kaundaan sa mga balita sa lokal.
2: Express Balita. Local News.
0: Dako, pangisa ka high value individual ako ng HVI nga babae sa gipatigay nga drug by bust operation sa kapulisan sa Purok Sigay, Barangay 2, siyudad sa Bacolod, Gabisang, Mayo 27. Ang nadakpan, gikilala sa kay alias China, 26 anyos, kay residente sa nasambit nga lugar. Sunday sa investigasyon sa Bacolod City Police Station 2, nakuha sa suspect ang apat ka mga bulto, kagapat ka sa shay sa shabu, nga nagabugat sang 200 gramos, kag may kabugusan nga balor sang 1,360,000 pesos. Sa karoon, nakaunong sa kustodiyan sa kapulisan na suspect, kagpasakanin ni sa nagkakaigong kaso, angon sa paglapas sa Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 kon RA 9165.
3: Patay ang isa kalalaki matapos iniagin tiro sang apat ka mga persona sa Sitio Bibang, Barangay General Luna, Banwasang Tuboso, Gabisang, Mayo 27. Ang biktima gin kilala sa kay alias Joel, 37 anyos, kag residente sang nasambit nga lugar. Sandig sa investigasyon sang Tuboso o kun Tuboso PNP, gikan sa pampublikong nga merkado sa Banwang biktima kag ini ang nag-order sang karne sang baboy apang sang pagpauli sini ginaligar nga mayar sang apat ka persona nga lunsoy armado. Gintiro ang biktima sang mga suspect sa atubang sang iyang bata nga babayi kag nagkaagom ini sang pilas tugas ang pagpanglutang sa iyang ulo. Ang biktima nga nagresulta sang iyang gilayon nga kamatayon. Pagkatapos ang insidente, nagsulod ang mga suspect sa balay sang biktima kag ginkuha ang cellphone kag gilayon nga nagpalagyo padulong sa nabukid nga bakin nga lugar. Sa karon nagapadayon ang investigasyon sang kapulisan angot sa motibo sang krimen kag pagkilala sa mga suspect.
0: Patay ang isa ka minor de edad nga lalaki matapos sining ginlampusan sa butilya. Sa ilim noon, sa wala may baluan nga rason sa Barangay Paitan, siyudad sa Escalante, Gabisang, Mayo 26. Ang biktima, nagkaedad sa 13 anyos. Samtang suspect yung kilala sa kay alias Toto, legal ang edad. Anay Kafgu, kag traffic enforcer sa siyudad sa Escalante, kag mga residente tanan sa lugar. Suno sa kay Police Lieutenant Colonel Florencio Fajardo, ang Chief of Police ng Escalante City PNP, agas Mayo 27. Nagpadulong ang iloy sang biktima sa ilang police station na gundi reklamo ng natabo nga pagpanglampo sa iyang bata. Dugang pa ni Fardo, nagkatong biktima sa hayas ang ilang atupad balay, agad magtambong sa vigil samtang ang suspect ang nagainom sa tiyangge nga malapit sa namatyan, upod ang isa pa ka persona. Ginaligar nga naglisin siyang suspect sa iyang upod, inoma nga mangihi. Apang nakita sini nga may ginabitbit ng butilya sang beer, kagalayon sinigi palapitan ang biktima nga nagapungko kaginlampusan sa ulo. Sanig sa panaysayan sang iloy sa biktima, nakaagom sang dako nga bukol sa likod sang ulong biktima. Kag sang gabi, nagasiginainis sang suka. Tubtob nga gindala sa ospital apang ginbawian inis ang kabuhi. Sa karon, natigay nga maresto sa kapulisan ang kagkatapos ang militar na sospek kag ini magapangatubang sang kaso nga murder. Nagagawa sa investigasyon sa kapulisan, naging kakas ang sospek sa trabaho bangod masaming nga nagamaoy kun makainom.
3: Nagapadayon ang pagtungod sang kapulisan sa pagkilala sa mga suspect nga yara sa likod sang pagtiro patay sa isa ka lalaki sa Purok Mahimulato na Barangay Banago, siyudad sang Bacolod, Gabisang Mayo 27 matapos makuhaan sang CCTV footage. Ang biktima gin kilala sa kay Victor Hermano, 40 anyos, kag residente sang JK Village, Barangay Banago, siyudad sang Bacolod. Sunod sa kay Police Captain Rosalino Pugoy Jr., ang station commander sang Bacolod City Police Station 3, padu ulong sa lugar ang biktima kag ini ang ginsundan sa mga suspek nga nagasakay sa motor kag gilayon ini nga gintiro sa magkaduha ka beses. Dugang pa ni Pugoy Jr. nakaagom sang duha ka pila sa likod ng biktima kag ini ang gitunaan sang iyang kamatayon samtang ang mga suspek ang gilayon nga nagpalagyo padulong sa wala matumod nga direksyon. Nagwa man sa investigasyon sa kapulisan nga ang biktima mayara sang record angot sa pagpangawat sa lugar kag ini ang ginaligar nagagamit man sang iligal nga droga apang ginahibalo ang motibo sa natabo nga krimen.
0: Nagapakayo sang hustisyang pamilya sang lalaki nga gintiro patay sang riding in tandem sa Purok Mahimulato, Barangay Banago, siyudad sa Bacolod, gabi sa Mayo 27. Kumadumduman ang biktima gin kilala sa kay Victor Hermano, 40 anyos, kag residente sang JK Village, Barangay Banago, siyudad sa Bacolod. Sunod sa kay alias Stephen ang manghod sang biktima. Gikan sa Barangay Stephanie ang iyang magulang matapos nga ini nagupod sa iyang

0: nga pakaisabangod naga pang-groom ini sang ido kagsang hapon. Ini ang nagpauli sa ilakag nagpadulong sa lugar kung sa din ini nga gintiro. Duga pa sang manghon sang biktima. Wala pa sila nakaibalo kung anong motibo sa krimen. Apang iyaman nga ginako nga nakaagi preso ang biktima sa sulod sang isa ka adlaw matapos ining madakpan nga naniltig sang drainage kagin scrapa ang mga kabilya kag nagagamit man ini suno sa iya sang illegal nga droga. Sa karon, nagapatay na investigasyon sa kapulisan angon sa pagkilala sa mga sospeka nga ara sa likod sang krimen.
1: Gobyerno nasyonal ang komitido nga magbulig gihapon sa Negros Occidental agud suportahan ang kinahanglanon sa mga pumuluyo kon maglupok-liwat ang bulkan Canlaon. Ini ang mga babagay ang ginpahayag naman ni Governor Bong Lacson sa pakigkita kay Defense Secretary Gilbert Chodoro sang nagligad nga Sabado. Ginpahibalo ni Governor Lacson si Secretary Chodoro nga nakabakal na sang duta ang probinsya nga himuon nga relocation site sa mga pamilya nga yara sa permanent danger zone. Ang lugar magaserbi man nga listaran sa mga pumuluyo nga bisan sa gwa sang danger zone apang luyag magsaylo na lang sa hilway nga lugar. Yara sa national government ang pagpatuman sang ilagin pasalig sa tong timbangan ang lokal nga gobyerno para sa dugang nga facility sa relocation site. Damlag pa nga ginpahayag man ni Mayor Añejo Nicor nga madugay na nila ni ginahulat sa padulong nga taga Office of the Civil Defense agud nga ila maistoryahan naman ang para naman sa tubig kag kuryente sa lugar.
0: Cloud seeding program pagayamuon sa unang semana sang Hulyo. Natapos ng bidding kagawarding sa paggamiton nga aeroplano. Sino ka Engineer Albert Barugo ang sang Department of Agriculture Negros Island Region nga nagahulat sila sang go signal sa Bureau of Soils and Water Management nga amo ang nagalantaw sa mga lugar nga apektado sa malawig nga tigilinit. Sila man ang ahensya nga magahibalo kun sa diin nga area sa Negros kag Panay Island pwede mahimo sang cloud seeding. Bangod nga depende sa kadamulon sang panganod kag kundi ng target nga tupaan sang ulan. Sa naibaluan may 6 milyones nga gipain ang Department of Agriculture matapos nakabaton sa malapad nga humayan kag katubuhan ang apektado sa malawig nga tigilinit. Sa naibaluan mayara na sang initial damage report ng Office of the Provincial Agriculturist nga nagapahayag nga yara sa 16.2 million pesos ang balor sa kalitan sa agrikultura.
1: Magapatigayon sang investigasyon ng Bacolod City Legal Office batok sa isa ka persona nga nagkuhaan sang video nga nagadump o nagahaboy sang basura sa baybayon sa isa ka beach resort sa barangay Punta Taytay sang tinalikdan ni Mayo 24 tuig dismil 26. Suno sa kay Bacolod City Legal Officer Attorney Carol Joseph Chu pagatawgon para sa isa ka dialogue sa subungadlaw ang persona nga involved kag ang tagiya sang resort bilang kabahin sa investigasyon sang syudad may kantanan sa posibleng paglapas sa nagapadayon nga kasuguan kag lokal nga ordinansa. Suno kay Chu, bangod naglapta sa social media ang video nga nakalabot sa atensyon sang lokal nga panguluhan, magapatigayon ang ilang opisina sang masaming nga investigasyon angot sa insidente. Gipatagman sang City Legal Office nga ang investigasyon nagatinguha nga mahibaluan kung sino ang may responsibilidad kagagod mapatuman sing hustong polisiya sa pagdumala sang basura kag pagpanalipod sa palibot. Samtang padayon naman nga ginapangabay sa Bacolod City Government sa publiko nga magbulig sa mga otoridad pagi sa pag-report sa mga pariusin nga insidente sang illegal nga pag-dump o dumping sa basura kag iban pa nga mga paglapas sa environmental laws sa ilang komunidad agud gilayon nga mahatagan sa nagakaigo nga aksyon.
0: Magaserbe bilang acting vice mayor sa Bacolod City si Councilor Cesar Distrito. Sugod subong adlaw Mayo 28 o kon kahapon nga adlaw Mayo 28 tuptop Hunyo 21 sini nga tuig. Inisunod sa memorandum nga gimpagwas ang opisina ni Vice Mayor Calao Puente Villa at isang temporary nga pagalin sa syudad. Sa memorandum gimpayag nga mayara sang international travel si Vice Mayor Puente Villa gani si Distrito anay magatuman sang mga katungdanan bilang acting presiding officers ng sanggunian panglungsod samtang yara ini sa guasang pungsod si Vice Mayor Calao. Ginalauman nga padayon ang operasyon kag mga sesyon sa konseho sa idalom sang temporaryo nga pagpanguna ni Distrito tungto sa pagbalik ni Puente Villa sa Hunyo 21.
1: Nakabaton sang tig 5,000 pesos nga fuel assistance ang sakapin 3,000 ka mga delivery riders kag TNVS Conda Transport Network Vehicles Drivers sa Bacolod City. Pinagay sa assistance to individual in crisis situation kung AX program sa Department of Social Welfare and Development o kung DSWD Negros Island Region. Nagsugod ang pagpanagtag sa ayuda kahapon nga adlaw Webes sa SM Bacolod. Kag padayon ini nga ipatigayon tubtub sa Sabado agud mas madamo pa nga benepisyaryo para magkabaton sa bulig para sa ilang pangadlo-adlaw ng pagbiyahe kag operasyon. Sunod kay DSWDNI Regional Director Arwin Razo, nagabot na ako naglabot sa 3,900 kabenepisyaryo sa Bugos nga Negros Island Region ang nalakip sa payout. Kagkalabanan diri ang halin sa Bacolod City nga yara sa kapin 3,000. Ginpahayag man ni Razo nga mayara sa masubra 2,000 ka mga Grab drivers nga wala pa nalakip sa listahan. Bangod ang ilang pangalan na yara pa sa records ng Region 6. Pag inaasikaso ini sa ahensya, agod makapili man kon madala sila antes matapos ang payout schedule. Dugang pa sang DSWD nga dako nga bulig sa mga delivery riders kag TNVS drivers ang nasamit nga bulig sa pagpangatubang man sa mataas nga presyo sang gasolina kag pagpangabuhi.
0: Nangabot na ang mga ginatawag na G-Cards ng syudad kagin panagtag kahapon nga adlaw Mayo 28 sa mga ambulant vendors sa Bacolod City Public Plaza. Sa Miyerkules, nagpatigayan sa meeting ang syudad upod sa Bacolod Plaza Vendors Association Incorporated. Agud iplastar ang proseso sang releasing kag turnover sang mga food cards sa mga benepisyaryo nga manugbaligya sa plaza. Una nga ginanunsyo sang lokal nga panguluhan sang nagligan nga tuig nga may 31 ka mga vendors sa Bacolod Public Plaza ang nalakip sa mga benepisyaryo sa nasabit nga proyekto. Sa first batch, sa 16 ka food cards ang in-turnover, samtang nabiling nga 15 ka units ang natalana na mga ihatag sa ikaduwa nga batch sa distribution. Naibuluan man ang mga nasambit nga G-cards ang ginpaubra mismo sa Bacolod bilang kabahin sa pagpasanyog sa lokal nga produkto kag pangabuyan. Sino kay Executive Assistant April Rose Mayo, ang proyekto sang may katuyuan nga mga mapa-uniform ang mga food guards sa vendors kag maplastar sing maayo ang ila pwesto sa sulod sa Bacolod City Public Plaza. Nagabalor sang 15,000 pesos ang kada isa ka food guard nga ginhatag sa syudad para sa mga ambulant vendors nga sakop sa Bacolod City Public Plaza Vendors Association.
1: Tatlo kadlaw nga selebrasyon para sa 5th Bacolod Chicken and Azal Festival 2026 ang magasugod karon. Tugtog Mayo 31 nga magapakita sang bantog nga chicken and azal sang syudad sa nagkalain-lain nga mga aktibidad para sa publiko. Pagabuksan ang festival sa bahin sa karon sang SM City Bacolod sa Manukad Country sa grand opening sinikag sa Taste of the Chicken and Azal. Kabahin man sa unang kadlaw ang awarding ceremony para sa mga establishment nga gabaligya sang chicken and azal nga ginakilala lala kada tuig halin pasad tong pagsugod sa nasambit nga festival sang tuig 2022 sa ikaduwa nga adlaw sa May 30 magaangkon naman sang aktibidad sa bahin sang The Upper East apang padayon sa gihapon ang selebrasyon sa tatlo ka mga nagkalain-lain nga venue sang festival. Magahiwat man sang Grand Chicken and Salt Float Parade alas 4 sang hapon sa bahin sang Upper East nga pag-aupdan sang street dancing competition kag presentation sa mga floats gikan sa nagkalain-lain nga mga barangay kag inasal establishments. Kabahin sa float parade, kag the street dance competition among Barangay 12, Barangay 3, Barangay Sumag, Barangay Granada, Barangay Stefania, Barangay 2, kag Barangay Tangob. Mayara naman sang grilling station nga set up agud matilawan sang publiko nga nagkalain-lain nga klase sang chicken and asal nga pride kon ginabugal gid sang Bacolod. Samtang sa katatlo naman kag katapusan nga adlaw sang nasambit nga selebrasyon sa Mayo 31, pagahiwato naman sa Ayala Malls Capital Central alas 10 sang aga ang BCIF Chicken and Asal Cook-Off. Nga pagasunda naman sang SMB Beer Pairing and Food Tasting 2026. Alas 6 sang gabi naman ang awarding ceremony. Ginahingyo man sa karon sang lokal nga panguluhan kag ni Councilor Celia Flor ang head sang nasambit nga event. Ang pakigbahin kag pagtambong sang publiko sa nasambit nga selebrasyon nga makahatag kalingawan kag kabusugan sa bantog nga chicken and asal sa pungsod.
0: Bacolod City preparado na sa pag-host sang FIBA Women's Under-18 Women's Southeast Asian Basketball Association Qualifiers nga magasugod sa Anginampang sa Hunyo 2, kagtutob sa Hunyo 6. Ang STI West Negros University Gymnasium ang mangin host venue samtang sang lima ka teams nga magapasakop sa Southeast Asia Qualifying. Kalakip sang masaksihan nga teams sa muang Singapore, Vietnam, Indonesia, Thailand, kag Pilipinas. Ang Ampang magasugod last 4 sa hapon para sa first game. May sa pagigampang sa alas 7 sa gabi para sa second game. Ang tiket sa mga hampang na luyag saksiya ng mabakal sa gym kag sa Pilaka Distribution Outlet. Mangin sa unang ation nga ang syudad sa Bacolod ang mangin venue sa Inampang. Sikat kag paborito sa Bacolod noon kag Negrosanon ang hampang nga basketball. Alas 6:34 ng mga katropa. Inyo na batihan ng mga kaundaan sa mga balita diri sa lokal, kagining na dulong sa inyo sa Santon Vitamin C.
2: Express Balita. Dala sa inyo sa alkaline-based vitamin C. Santon Vitamin C. Wala sa hapdi sa tiyan. Nagabulig sa total absorption sa mga vitamins and minerals nga kinahanglan sa aton lawas. Santon Vitamin C. Mabakal sa butika.
0: Para sa aton nga mga kaundaan naman sa mga balita sa national.
3: Express Balita. National News.
0: May kabugusan nga 32 ka mga individual ang nadakpan bangon sa mga kaso sa online libel alin Enero 1 tubtob Mayo 15 sininga tuig. So na sa Philippine National Police o kung PNP naglabot na sa 276 o kung 276 ang ilagin pa sa kansang kaso sa online libel. Sandig sa data sa Anti-Cybercrime Group ang mga nadakpan ng mga individual ang nagapangatubang sa kaso bangon sa paglapas sa Republic Act 10175 o kung Cybercrime Prevention Act of 2012. Sa idalam sa kasuguan, ang online libel may mas mabaskog o kung mabugat ng mga penalidad kung ipaanggit sa tradisyonal nga libel sa idalam sa Revised Penal Code. Ang pagpangdakop kag pagpasaka sa kaso, gimpatigayan sa Special Operating Units sa PNP ACG, kaupo ng mga regional, provincial, city kag district cyber response teams sa nagkalain-lain nga bahin sang pungsod.
1: Ang International Criminal Courts Trial Chamber 3 wala pa nakatalana sang PETSA sang pagbista para sa kaya President Rodrigo Duterte. Sa diin si Presiding Judge Joanna Kerner ang nagbahayag nga ang schedule magadepende pa sa updated medical findings sa kayong lawas ni Duterte. Sa unang status conference ang Miyerkules, si Kerner nagsiling nga ang kamara magamando anay sang bagong medical nga examinasyon sang among aman o kung sa amuman nga tatlo ka mga eksperto nga nagusi sa anay kay Duterte sa tion sang paghusay sa nasambit nga kompirmasyon.
0: Iapilar sang kampo ni Senator Bato de la Rosa ang decision sa Philippine National Police nga i-revoke o kung kansilahon ang lisensya kag rehistro sa mga armas lutang sa anay National Police Chief. Sunod kay Attorney Israeli Totorion, ang abogado ni de la Rosa. Ilegal ang liyok sa PNP bangod kinanglan ang formal nga silo talin sa korte o kung conviction o kung official court order at ispamantuman nga mabawi ang lisensya sa isa ka individual. Ipanindugan pa sini nga wala sa korte sa Pilipinas ang may kasubong ruling o kung mando batok sa senador. Sa gipamangkot kung bala, plano nila nga isungka ang mga armas, gipahag ni Atty. Torion na kanipende sa giyapong kay de la Rosa ang pinal nga desisyon.
1: Prangkang ginpahayag ni Senator Rafi Tulfo nga makahuluya para sa pumuluyo nga hindi na dapat magintuanay ang mga senador nga luyag nga baguhon ang mga pagsulundan sa Senado agud makaboto ang senador bisan pa nga wala sa sesyon paagi sa teleconferencing. Ginpahanumdum ni Tulfo nga ang mga senador ang ginpili sa pumuluyo agud personal nga maghimo sang ilagatong dalan sa sulod sang Senado. Suno kay Tulfo do adlaw nga nagabiyahe ang mga ordinaryong empleyado nagaginutok sa tren, bus kag jeepney nagagwanta sa traffic ko kag init agod nga maisip kag mabayaran ang ilang mga attendance gani wala sang senador nga dapat mapahanugutan nga magtambong kag magintra sa mga bagay nga ginabutuhan sa Senado paagi sa Zoom bangod nagapanago sila. Particular nga gintumod ni Tulfo ang special treatment galuyag ihatag kay Senador Bato de la Rosa sang nasambit nga mga senador.
0: Alas 6:38 na mga katropa inyo nabatian ang kaundahan sa mga balita sa national. Kagininga na dulon sa inyo mga katropa sa Premium D3 Softgel Capsule.
2: Express Balita, dala sa inyo sang Premium D3. Supports bone health. Mag-Premium D3 every day.
0: At na padulungan na kaundahan naman sa mga balita sa international.
3: Express Balita, international news.
0: Nagapanawagan ang World Health Organization o kung WHO para sa gilayon ng ceasefire sa nasidlangan ng bahin sa Democratic Republic of Congo. O kung DRC, agud matap na ang paglaptas ng Ebola samtang nagapaday ng inaway sa rehiyon. Ipaik sa WHO nga nagalalang Ebola outbreak sa tungasang nagapaday ng inaway. Rason nga nagdinaguso ang mga nadulaan sa puluyan sa mga evacuation ka displacement camps kung sa rin mas madasig nga naglapta ang balatian. Si WHO Director General Tedros Adhanom Ghebreyesus ang nagsiling nga ang sitwasyon sa DRC ang napiktuhan sa inaway kagbalatian. Nga ang mga health workers naging makas sa paghatag sa bulig bangod sa kinagamo. Yara na sa masobra. 900 ka suspected cases kag masobra 200 ka suspected deaths sa tatlo ka probinsya sa Eastern Congo, lagip na mga lugar nga kontrolado sa mga rebelde nga grupo.
1: na-diagnose nga may thyroid cancer si Ana, U.S. Attorney General Pam Bonde. Nga yagan nag-diagnose ko niya, gin-diagnose nga ginpagwa, pila kadlaw pagkatapos nga ginkagkas ini siya ni U.S. President Donald Trump sa nasambit nga posisyon. Suno sa mga himata sa assistant news nga si Bonde, nagapadayon ng iyang pagbulong kaginalaumahan nga maoperahan. Sa nga ginpahalin si Bonde sa Department of Justice bago mag-Abril, ginpahayag sini nga hindi na nila o kung hindi na ini magkakulata nga magsulod sa private practice.
0: Alas 6:40 na. Mga katropa nyo, nabatay na kabugusan ng mga kaudan o kung detalye sa Balita sa International. Kagining na dulong sa inyo mga katropa sa Santon Gold Coffee Mix.
2: Express Balita. Dala sa inyo sa Santon Plus Gold Coffee Mix with mangosteen, moringa, kag soya powder, kagin patamis pa sa stevia. Santon Plus Gold Coffee Mix. Mamakal sa mga butika.
0: Mga katropa, itong padulungan ng mga update sa Balita sa Sports.
3: Express Balita. Sports.
0: Para sa ato nga pinakaulihing medal tally sa nagapadayon mga katropa ng palarong pambansa 2026 sa Agusan del Sur. Sa kabugusan o kon overall medal tally mga katropa, nagapanguna si Gapon ng National Capital Region o kon NCR ng meras ang 36 ka mga golds. May 25 ka silvers, may 28 ka mga bronze, kag may kabugusan ng medalya sa 89. Ikadwa ang Region 4A o kon ng Calabar Zone. Meras ang 26 ka mga gold medals, 23 ka mga silvers, kag 16 ka mga bronze. Nga may kabugusan ng medalya sa 65. Ang ikatatlo ang Region 6. Ang Western Visayas o kon Western Visayas nga may aras ang 16 ka mga golds, 14 ka mga silvers, kag 14 ka mga bronze nga ginabugusan sa 44 ka mga medalya. Ang ikaapat ang Region 7, Central Visayas, may aras ang 14 ka mga gold medals o kon 14 ka mga gold medals kag 14 ka mga silver medals kag 16 ka mga bronze medals kag may kabugusan man nga 44 ang medalya samtang ang Negros Island Region sa overall medal tally ara sa ikapito nga pwesto na may arasang siyam ka mga gold medals, 12 ka mga silvers, kag siyam ka mga bronze nga ginabugusan sa 30 ka mga medalya. Samtang mga katropa sa medal tally naman sa elementary, nagapanguna naman ang Region 4A o kon Calabar Zone nga may arasang 14 ka mga gold medals, 8 ka mga silvers, kag 5 ka mga bronze nga ginabugusan sa 29. Samtang ang sa elementary nga medal tally ang Negros Island Region ara sa ika-anom nga pwesto nga may arasang 6 ka mga gold medals, 7 ka mga silvers kag 1 ka bronze medal nga ginabugusan sa 13 tanan ka mga medalya. Samtang sa kategori sa secondary, nagapanguna ang National Capital Region o kon NCR nga may arasang 29 ka mga gold medals, 21 ka mga silvers kag 19 ka mga bronze medals nga ginabugusan sa 69 tanan. Samtang ang Negros Island Region mga katropa sa secondary category ara sa ika-12 ka pwesto nga may arasang 3 ka mga golds, 8 ka mga silvers kag 5 ka mga bronze medals nga ginabugusan sa 16 tanan. Samtang mga katropa sa Paralympics naman nga kategory sa nga palarong pambansa, nagapangunang Region 6, Western Visayas, may arasang 6 ka mga golds, 7 ka mga silvers, 5 ka mga bronze nga ginabugusan sa 18 tanan ka mga medalya. Samtang ang Negros Island Region ang nabutang no sa Paralympics sa kategory sa ikatatlong pwesto nga may pinakamadamo nga medalya nga ginabugusan tanan sang 7 konse din 5 ang golds, isang silver kag isa ang bronze. Ang balita sa sports mga katropa, kag update sa medal tally sa palarong pambansa sa Agusan del Sur. Pinadulo sa inyo mga katropa sa Premium D3 Coffee Mix.
2: Express Balita, dala sa inyo sa Premium D3 Coffee Mix. Ang kape nga may santon kag vitamin D3, manamit na super healthy pa. Premium D3 Coffee Mix, mabakal sa butika.
0: At ang napadulungan ng balita sa Showbiz.
3: Express Balita, Showbiz.
1: Mga katropa, sa ito naman nga balita, si Kai Soto, no, isa ka basketball player, kag si Riri Madrid, actress model, ang ginkasal na. Mga katropa, nagwa sa social media, especially sa isa ka page, kung sa diin nga production page mga katropa, no, nag-edit sa mga videos and pictures sa mga kasal. Ang nagpagwa sa 5-minute video sa day edit no sa naging kasalas ang duha mga katropa. Kag after that, nag-post man mismo sa iyang Facebook at Instagram si Riri Madrid mga katropa. Kag in change ang iyang pangalan sa Riri Madrid Soto. Ginpagwa mga katropa ang nasambit iyang kasal video sang duha sang May 27. Pero wala man nabutang kung san ugid ang ilaya mga katropa nga nangin kasal gid. No? Pero sa May 27, gin-release ang nasambit nga video. Base ini sa nice print photography nung page mga katropa kagiti after gani nagpost man mismo si Riri and tagging kay Soto ang nakaption dito mga katropa kay no more you and me only us amo na naka-caption mga katropa plus nga ti ang duha mga katropa ang nag-change na gani no sang ilang profile picture kagamo na si Riri may Soto na ang pangalan sa yaya ang mga social media platforms plus mga katropa nga ti nahibaluan nga ining si kay Soto ang 24 years old. Samtang si Riri Madrid naman ang 26 years old mga katropa. So sa pahayag ni Riri mga katropa, ngayon hindi man siya kapating, kasal na sila kay tungod nga sa kadasig sa mga hitabo. Pero suno sa iya, inidaan ang dream niya mga katropa. Kahit isang mga tinalikdan pa lang at tinuing, gusto niya na kaslon. Kag-happy siya ko, no? Nga si Kai ang upod niya sa iya na sambit nga handom nga ikasal mga katropa. Kag sa karon, tingang ilang gulpihan nga pagkasal. Kay sa ini ka-intimate wedding mga katropa, no? Nga ginpatigayon, outdoor intimate wedding. Kag ti mga netizen, damo naman sa haka-haka after nga gulpi ko no ginpakasalan. Giti, basi ka na, gabusong na, that's why gulpigin pa kasalan, may gambal man niya, dugay na naguro nila, kasal, subong lang ginpagwa, ano damo sa mga nahambal naman ng mga netizen. Pero one thing now mga katropa, nga ti, kasalan niyang duha, kagambal man sa iba niya netizen, wala kita labot, ang importante nga gayong maanay sila, kag sadyang ilang life. Kagambal man ang duha, nga bawang batao nila guro taas-taas na gid. Kay for a girl daan, ang actress mga katropa, nga si Riri Madrid taas na ni siya eh. Plus pagit si Kai mga katropa nga ti 7 feet something ang height at ti taas pagit. That's why nga mal sa mga netizen for sure mga tori naman eh ang ilawangin anak in the future. So ang ato nga balita sa showbiz agi na dulongin sa inyo mga katropa sa ato niya mga habon sa Yes to Health. Una ang ato niya ang Santan Plus Herbal Soap. Pangatong Santan Plus Herbal Soap ang makaprevent kids sa early signs of skin aging. Magpapatigit sa panit sa natural sa nga mga ingredients na may gamiton sa bagus nga pamilya adlaw-adlaw. Antibacterial soap mga katropa makapadulagin sa germs kagamoy sa mga lawas. Ang ato nga Santong Plus Herbal Soap. And syempre may isa pakita kahabon naman, mahilig naman ka mo bala sa gluta ko na Kojic. Ano, mga katropa, gluta tayo ni Kojic kag-impon sa isa kahabon. Gluta Kojic inimponan pagid sa virgin coconut oil. Mga katropa, sa ato nga habon Clear Skin Herbal Soap.
2: Express Balita, dala sa inyo sa Clear Skin Herbal Soap brightens your skin naturally. Clear Skin Herbal Soap available sa mga drugstores.
0: Alas 6:47 na mga katropa. Ito lang alang ng oras namo ni Katropang Wende. Mga katropa, before kami magtamyaw, ipakilala namo sa inyo ang mga produkto sa Yes to Health. Kagsadayin ini tanan mabakal.
1: Mga katropa, ang ato nga mga produkto ang mabakal sa aton mga Yes to Health store sa siyudad sa Bacolod located sa door number 46 sa Vinco Building, Lizario Street, Barangay 39, Bacolod City. Mga katropa, mabakal man sa mga butika sa Niagara's Grace Pharmacy, Watson's, Generica South Star, kag TGP. Siyempre, mabakal man sa mga lokal nga butika sa inyong lugar. Pamagkutan nyo lang ang produkto sa Yes to Health o kung ang mga Santone products. Siyempre mga katropa, ma-order man ini online. I-search nyo lang ang Yes to Health 2011 para sa original nga produkto.
0: Kag sa mga katropa na tundra nga nagamonitor na diri sa XFM 103.9 Bacolod. Good morning! Arinis lang katropang Wendel. May nga agada.
1: Yes, good morning sa ilan ni Ma'am Elvira Gilugo, kay Sir Arby Chris Casiris, good morning. Sa kay Jessica Gonzalez, good morning man. No, balinya din ni Ma'am Jessica kung ginapatamayaw niya si Pastor Winston Villanueva, kay Ma'am Ms. Pamarino Montano Villanueva, kay Maricel Largo, kay Rina Gestro, Lynn Antonio Talde, kay Richie Talde, Diana Bacani, kay sa tanan ko ng mga class members and officers. Class ako na itong mga katropang listeners and solid supporters. Good morning sa inyo. Sa kay Ma'am Shirley Arevalo, sa Kabangkalan City, good morning man. Sa kay Ma'am Lia Lombrado, good morning ka ginapatamyan naman ng iyang friend Rio. Nga si Ma'am Elves Gilogo, kung si Ma'am Elvira Gilogo.
0: May aga.
1: Kay Jovisar Chabudente, good morning man.
0: Good morning man.
1: Amalia Galantaw sila kuno subong sa aton sa Ila Balay. Good morning.
0: Yes, thank you ma'am. Good morning. God bless sa mga nag-upod sa aton, no? Sining Biyernes, mga katropa. Pero sa mga nag-celebrate sa birthday nila today, happy birthday sa inyo.
4: Uy, happy birthday. Happy birthday to you.
0: Oh, sa mga nag-celebrate sa birthday nila, subong May 29, wow. Sa Domingo, magatakop na ang Mayo. Hunyo na kita sa Lunes. Para na kita, mga katropa, sa tunga sang tuig 2026, dason semana. Kadasig lang, mga katropa, no? Hindi na kamo magliso. Kaya magabulus na ang bullseye. Kapod si katropang Erwin Salinas, mga katropa. Sa liwat, kaming inyong mga tagbalita.
1: Ako si katropang Wendell Balinario.
0: Kaya si katropang Franz Sandro Burgos. Para sa nagawagyan ng Pilipinon sa Pilipinas, XFM News.
3: XFM Bacolod News and Public Service Authority.
5: Laging constipated? Bakit di mo subukan mag-Santone Plus Gold? May taglay na anthraquinones. Kilala bilang mahusay na panlaban sa anumang uri ng digestive problems. Santone Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinahusay. Santone Plus Gold. Mabibili sa inyong mga suking butika.
6: Suwabe ang aroma. Santone Plus Coffee Mix. Suwabe ang lasa. Magaan pa sa bulsa. Santone Plus Coffee Mix. May kape ka na, may kapot ka pa. Santone Plus Coffee Mix. Mapibili sa mga butika.
7: Vision Next! Marami na ang natulungan!
8: Malaking tulong sa akin ang pag-take ng Vision Next Plus Capsule araw-araw dahil meron akong pteridium sa kaliwang mata. Paunti-unting naging malabo ang paningin ko. Vision Next Plus Capsule lang ang tinitake ko araw-araw. Effective ang Vision Next Plus Capsule dahil napansin ko unti-unting nawawala ang aking pteridium. Marilu, 38 years old, sa Mandaluyong.
7: Vision Next! Epektibo! Subukan mo rin! Vision X Plus. Mabibili sa mga butika.
9: Sino ba naman ang ayaw maging healthy? Sa panahon natin ngayon, madali mo lang itong ma-achieve, kaibigan. Uminom araw-araw ng mas pinalakas, mas pinabisa, at mas pinaepektibo na Premium D3. Ito ay nagtataglay ng Immune System Booster at Immunomodulatory Properties para panatilihing malakas ang mga sundalo ng ating katawan. Ang palaging pag-inom ng Premium D3 ay nakapagpapatalino sa ating immune system sa pamamagitan ng prosesong tinatawag na phagocytosis. Nakikilala nito kung sino ang mga kalaban sa ating katawan. Make your immune system intelligent. Take Premium D3 every day.
10: Oh, babe. Miss na kita. Uy, babe! Kissing!
11: Laging bitin! Ibalik ang bangsi! Ibalik ang alab ng pagmamahalan!
12: Turbo!
10: Oh, yes!
11: Turbo Supplement for Men! May maca at lavuasca! Mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at bangsik na pagmatagalan! Turbo Supplement for Men!
10: Mas lalakas ka pa!
11: Sister Pain!
13: Ay, ako si Dan. Isa ka professional boxer. Sa edad long training, hindi ka maligawa ng pagsakit sa akong kalawasan. Gani, bago ka maglala ang palaki, nagatay ko akong lalis sa Sister Pain para dire-diretso ang training.
11: Sister Pain! Tanggal ang pain! Fast and safe! Sister Pain!
14: Symptoms persist. Consult your doctor.
11: Bibili sa mga butika.
15: Bitin ka ba always sa kape mo? Bitin! Dahil ang kape mo ay sobrang ordinaryo. Wala kang nakukuhang sapat na beripisyo sa kalusugan. Dito ka na sa sapat at tapat.
16: Santone Gold Coffee Mix. 66 sa antioxidant compounds. Mula sa mangosteen, moringa, spirulina, garlic. Plus, ang Santone Gold Coffee Mix. May collagen at glutathione pa. Kaya basta kape, Santone Gold Coffee Mix. Sa aroma at lasa, beripisyo at presyo. Panalo ka dito. Santone Gold Coffee Mix, your extraordinary coffee.
17: The Secrets of Health with Dr. Erwin Lapos and Dr. Nelson Cadena.
18: May subong Dr. Nelson, nga proteksyonan na naton lawas. Inom mo kamudaan sang Santone Plus Gold Premium D3 kag Santone Vitamin C. Agud nga, hindi mag-stress man ka mo, hindi mag-kadto sa cardiac arrest or sa stroke. kay protektado na inyong lawas. So sa mga kauturan naton, kaya mo na siyang ginaobra mo. Once nga gatake ka sang damo ng mga sintetik, bungga niya ang pag-protect sa imong lawas. So ang pag-absorb sa mga vitamins, ihimuon lang na niya waste. So masayang lang. Ano mo na ang mga kauturan naton nga may ginamintin sa ila balatian, prone sila sa ginatawag naton pagkaguba sa kidney, Doc Nelson. Amo nang ibandera mga balatian nila gamay lang una-una hasta nga gimintin nila, may mga mintinan sila tapos wala man sila mintin check up. Ang matabo, Doc Nelson, gakaguba ila kidney, gakakomplicate ila nga balatian. Then pakadto sa worst na nga sitwasyon. Madamo sa mga kauturan naton nga nakainom sang Santon Plus Gold Premium DT nga nabuhinan ang ilang pag-antos ang ilang balatian. Ang iban naka-recover hasta subong sige pamintin kay nagpagsik ang ilang lawas. So sa aton mga tagpalamati dira, while gainom ka mo sang mintinan, sige gi ka mo pa-check up. Kung gusto ninyo check up nga libre, kadto sa aton nga clinic. Ang clinic sang Yes to Health and Wellness Center, libre ina siya. Nahamtang lang sa may iyang building, Yolo Street, Barangay Arroyo, Iloilo City.
12: Santon Plus Gold, gawa sa pinaghalong mangustin, ampalaya, garlic, malunggay at spirulina. Santon Plus Gold, kalusugan ng iyong pamilya, siguradong protektado, a quality product of Yes to Health.
14: Amo nakamayo si Yes to Health, Dr. Erwin.
18: Yes.
14: Instead nga pabudlayan kanya, ginpahapusan ka. Ano ginhimo niya? Iyagin na technology. Para makuha mo ang imo kinahanglanon nga hindi mo man makaon, kay hindi ka kasarang magkaon in raw form. Karon in raw form, ginbutang sa capsule, ara ang tanan nga vitamins, tanan nga minerals, tanan nga polyphenols, tanan nga antioxidant, tanan nga anti-cancer substances from mangustin, ang 49B ka santon antioxidant, ara. Ang sobra sintogis ka antioxidant nga ara sa malunggay, ginbutang dira. Ang anti-cancer, ang anti-cholesterol, anti-tumor, kagang anti-hypertension, anti-hypertensive effects ang aton nga ano, nga garlic, ara dira. Kag ang nagapugong para hindi magtaas ang aton nga blood sugar, halin sa ampalaya, ara gidira. Ang tanan mo kinanglanon, subong, ara dira sa Santon Plus Gold.
18: May bonus pa, Doc Nelson, Sir Josel. Ang anti-aging pressure.
14: Yes.
18: Dira. Kung sige ka inom sina, bisan edad mo 50 na, tulukon ka daw 30 to 20 pa.
14: Doga atras ang imong itsura sa imong edad.
19: Dugay magkurinot ang imong huyak ang tangkag panit.
18: So sa aton mga tagpalamati, ha, inom gid ka mo sa aton nga Santon Plus Gold Premium D3 kag Santon Vitamin C.
12: Santon Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
20: Ako si Eric, dati ang hina ng katawan ko. Maambunan lang ng konti, nagkakatrangkaso na agad ako. Pero after ko mag-take ng Santon Vitamin C regularly, malakas ng katawan ko.
12: Santon Vitamin C, ang alkaline na vitamin C. Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
14: Subong nga panahon, Sir Josel, part na isang lifestyle disease, ang paglabo sang aton nga mata. Halin sa gamay ang bata, subong gamay pa ang bata, subong exposed na sa multimedia, exposed na sa social media, exposed na sa radiation sang aton mga gadgets, which is at early age, at a very early age ang bata, gintuduan ta na siya nga magtan-aw dira sa mga monitor kag amoy na ang nagapalabo kag amat-amat guba sa ilang mata. Tingala ka ang bata mo magtan-aw kasi mo gapisok-pisok mata niya. Ina siya nagapakita nga sobra naka-stress ang mata sang inyo mga bata. Isa na karason nga sa diin nagaamat-amat na buron ang pananawan sa inyong bata. Ang pinaka-cause na siyempre ang too much exposure sa gadget, na overstrain ang mata, no? Nasubrahan ang mata sang tanaw dito sa monitor. Magdugay nga magdugay ina, wala ka kabalong bata mo, mag-abot 7 ka tuig, 4-5 ka tuig, 7 ka tuig, labo ng mata. Para malikawan ina, no? Painuma ang inyong bata sang Visionex.
12: Visionex, sulay ang kaepektibo. Visionex Plus, mabalik sa inyong mga suging butika.
18: Para mabalik ang paglabing-labing nga tagaan ka sang mayong performance, no? Okay. Turbo Mel Supplement for Men, may ara makakaglabuwas ka sa mga pagtuon, nagapa-increase ini sa libido sa mga lalaki. Agod manami ang sirkulasyon sa ilang dugo, a quality product sang Yes to Health.
17: The Secrets of Health with Dr. Erwin Lapos and Dr. Nelson Cadena.
2: katropa. Yari na mga Yes to Health products nga pwede mong gamiton para maka-intra sa Santon and XFM libu-libong pa-premyo. One blister sang Santon Gold Capsule. One blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Paano maghimo sang isa ka raffle entry? Mahapos lang. Sa isa ka white legal size envelope, sulatan sang kompleto nga ngalan. Address, contact number, ilakip sa pagsulod sa envelope ang mga required proof of purchase kag pirmahan. Ihulog ang inyong mga entries sa mga official drop boxes nga nahamtang sa mga XFM stations sa Panay kag Negros. Sa aton mga weekly draws, pwede ka magdaog sang 3,000 pesos cash kag para sa grand draw. More than 100,000 pesos in prizes ang nagahulat sa inyo. Intra na! Zanton and XFM, libo-libong pa-premyo. Tutok lang sa inyong paborito nga XFM station sa inyong lugar para sa dugang alitalye. Mahalagang paalala, ang mga produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. Per DOH FDA CFRR permit number 0098 series of 2026.
21: Tanggalin ang pamamaga at kirot ng ating katawan. Uminom araw-araw ng Santone Plus Gold. Mayaman sa flavonoids na may napakalakas na anti-inflammatory effects. Santone Plus Gold. Tanggal aray, tanggal pamamaga. Kaya ugaling uminom ng Santone Plus Gold. Santone Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
22: Santone Vitamin C. Ang alkaline ng vitamin C.
23: Ako si Julie. Lagi ako nagkakarashes dahil sa aking allergy. Nang sinubukan ko ang Santone Vitamin C, hindi na ako sinusumpong ng aking mga allergy.
22: Santone Vitamin C. Ang alkaline ng vitamin C.
24: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
25: Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may Santone kag vitamin D3.
26: Ako si Franz ang panitang kapis. Nerbioso git ko. Basta gani gaino ko sang order yung ang kape. Gato kang pagit pagka-nerbioso ko. Ipatilaw ko sa akong abyan sa Premium D3 Coffee Mix na miangid ko kung wala akong kapalpitate. Kalmado git, pero may akong lawas kagutok. Premium D3 Coffee Mix, langit ang kape ko.
25: Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may Santone kag vitamin D3 ka pa.
24: Mabili sa mga butika.
25: Premium D3 Coffee Mix.
27: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santone Gold Herbal Tea ang iniinom mo. Dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santone Gold Herbal Tea.
25: Sakit ng katawan?
24: Mag Santone Plus
25: Herbal Oil.
28: Edgar Elban Buena, ako akong driver. Narinig ko sa radio na ang Santone Plus Herbal Oil ay nakakapagaling ng sakit sa katawan. Sinubukan ko na alis yung sakit ng likod ko.
25: Santone Plus Herbal Oil.
24: Talagang maaasahan.
25: Santone Plus

0: Diyan ko tayo. Wala nang kasakit ang ako likod.
1: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Bibili sa mga butika.
2: Isa naman kaabiyan ang nagpamatuon sa kanami. Kagbinipisyo sa paggamit sang Xanthan Gold Coffee Mix.
3: Ako si Boyet. Isa ka lolo. Gadolong sugat sa Eskwilahan. Diman natabilog nga akong apo. Ang kapabaskog sa akong Xanthan Gold Coffee Mix. Baskog ko sa pagdolong sugat sang akong apo. Kay nagainom ako sang Xanthan Gold Coffee Mix. Nagainom man ang asawa ko. Kaganami ang iyong kutis. Gani ka mo man, mag Xanthan Gold Coffee Mix na para magnami man ang inyong kutis. Kag manami ang inyong pamatya.
2: Xanthan Gold Coffee Mix.
4: Nakakapi ka na.
2: Nagagwapo ka pa.
4: Xanthan Gold Coffee Mix.
2: Mabakal sa mga Yes to Health stores nationwide. Kag mga drug stores lapit sa inyong mga lugar.
5: Exciting, bro!
6: Likawan ang sobra nga alkohol mahimo ini nga makahalit sa atun atay. Depensahan ang lawas batok sa hypertension kag diabetes, turmeric, malunggay, saluyot, ampalaya, wheat grass, barley grass kag vitamin C, mga sangkap sang evergreen herbal capsule ang inyo katimbang sa ikaayong lawas. Evergreen coffee mixed with turmeric, malunggay and mangosteen. May kape ka na, protektado ka pa. Produkto ni Doc Hico, FDA approved. Mabakal sa mga butika.
7: XFM 103.9.

0: Sister Pain. Galang Pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Sa mga butika. Sanfon Gold. Coffee Mix.
1: Ako si Malo. Isa ka teacher. Nabatian ko ini sa radyo ang Sanfon Gold Coffee Mix nga may collagen. In kape ko ini adlaw-adlaw. Nahagan-haga na ang akong joint discomfort. Na enjoy ko pa ang manamit nga sabor.
0: Sanfon Gold. Coffee

0: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Pagbili sa mga butika. Sanfon Gold. Coffee Mix.
1: Ako si Mirbesa. Ako ka nurse. Ang sikrito ko nga active gid ako sa work. Kamo ang Sanfon Gold Coffee Mix. Maluwas naman namit ang sabon. May collagen kag glutathione. Makapahubin pa sang nawon.
0: Sanfon Gold.

0: Kamaturan ang salandigan sang kadalakayan.
1: Bullseye!
0: Pagtuloy sa mga detalye sa isyu kang balita.
2: Ang lockdown ay very extreme. We used it during the pandemic. So it impacts to become a pandemic.
0: Bullseye!
3: Ang Senado ay hindi sunod-sunuran sa Kamara kaugnay sa anumang bagay. Kabilang na ang impeachment, anuman ang ingaw-ngaw o sabihin.
0: Pagtalakay sa mga isyu, ikat sa mga yamo kag reklamo sa tao. Bullseye!
4: Nilinwak ako ng bata, tapos may balay ng ipapisma sa ako, pero wala man nila kinatapos.
0: Bullseye! Mga komentaryo na nakaangkla sa interesang publiko. Bullseye! Bullseye! Prangka! Diretso! Bullseye! Kang karoon, yari ang inyo anchorman.

Mangyaga mga katropa. Mangyaga sa mga suki natin ngayon para mati. It's Friday katropa. Today is May 29, 2026. Thanks God, it's Friday. Pasalamat kita. It's another week mga katropa. Para naman sa aton medyo sa mga may ubra, buwas, kung ay isang trabaho, relax. Hindi hagay lagalag, hindi hagay lapta.

nagahulat, nagalantaw ang pumuro yung Pilipinhon sa mga nagakalatabo. Subong, kabay pa nga mag-okay na malang ni. Para hindi kita matamaan kaga, hindi kita mag... hindi kita ma... o kung hindi na away na sa mga baga, bagla sa pamisaran ta. Budlay. No, nga amuni, nga pamroblema ka na gani sa pangabuhi mo. Pagkatapos, makita ano pa ni... golpe lang kibuton ka sang saka sang presyo sang gatong kibuton ka presyo sang gasolina gatas ka ano pa daw bulo balda so amo nang pinaka kabudlay nga mga sitwasyon mga katropa no sa aton nga pagpakabuhi pero sige lang no importante buhi importante ara sa gihapon katropa no sa aton nga insakto nga panimuot sa pag ato bang sang adlaw-adlaw despite sang mga pagtilaw. Ikaw, kung may ara ka man sa mga pagtilaw sa aton kabuhi, katropa, just bear in mind, tanan niya, agi man lang niya. Tanan niya, may ara man isang katapusan. May ara man isang mga pamaagi. May ara man isang pamaagi nga pwede natin imuon, katropa. No? So, amo na, no? Oras na ito, 7:20 mga katropa. Kupod na ito sa technical side, katropang Jutery Villicanio. Ako naman si katropang Win Salinas mga katropa. Sa programa Bullseye, operay kita sa sulod sa tatlo ka oras diri sa XFM 103.9. Darigid lamang sa aton nga palatuntunan kada aga. Nagapulo pangapi ang pila ka mga kuturan ta. Nagahulat-hulat man sa kay aspiring kagawad kag aspiring kapitano. Kun anong pwede nila mahimo kuno? Ano ang pwede nila nga mabulig sa mga kandidato nga mapadlagan kun tani? November na ang filing katropa sang ilang mga certificate of candidacy para sa barangay and SK election. Abay pa mga sitwasyon nga ginagyanta mag-aspirar sa aton nga mga aspiring politicians nga magpatigayon sa pagbag-o sa patagsang panerbisyo sa aton gobyerno nga kabay pa ma-aspirar sila sa nagakalatabo sa Senado kag sa Kongreso kag ang pila ka mga isyu sang korupsyon no batuan kag isupil ini mga katropa sa ilang mga posisyon idulaon ini katropa. Kabalo kita mayara sa mga external factors no nga nag-apekto sa mga posisyon sa mga barangay kapitan kag sa mga SK kagawad no gakaapektuhan man sa politikas bubaw mo kay tanan nga mga politiko gapanaog man mo para maghatag suporta para pag eleksyon nga sila naman desisyonan sa tao may suporta sa barangay. Amore bilang kong kisa ginahambalta mga barangay non-partisan ni pero athag-athag sa kanya ang ato niya mga kabarangayan kapitan ta grabe ang ilang pag-intra sa mga politika nila amuning dapat mag-uhon man naton sa mga barangay mo nag-aamuning sitwasyon tungod gina-condone naton gina paggustuhan ta lang ang pila ka mga politiko nga maghampang sa politika nila sa barangay level kag kun mag-eleksyon na ara naman sila nag-entra kag kun eleksyon para sa ila ikaw naman sukton ka naman nila mo para sa politika nila na ang problema kay sa barangay naton ti way man mahimo kay kun pigaw-pigaw ka makontra partido kada wala ka man development sa barangay mo do na ginagamit ang sistema ang proseso sang aton gobyerno para punggan ang para iduso ang politika sa ila tagsa ka mga area no sang padlaganan nila oh di ba may ara sa mga politiko man subong ho grabe na pinangamustuhan sa mga barangay aga kinadto na to sige tino din kinanglan mo ako onta sa mga politikas bakulod di ang aton nga mga tagas nga mga politiko sa posisyon may ara sa mga kapitan nga ilo-ilo nila may ara da sa mga kapitan nga ilagit ha nga ginapili nila mga katropa antes pa man mag-desider ini may padlagan ang mga kapitan naton nga mga aspiring politicians amo man ni I hope dani makita

0: Isang tao, no? Hindi ni pagsuportahan. Ang inaablang ginahambal nga suportahan din sa babaw. Pamakotlon mo tong isa ka aspiring politician. Mga nabi, sige, tipadlagan ka. Sige, hindi ha. Babantaan talang. Hindi ko may masuporta. Kung wala may pasuporta po, white is mga eh. O, di ko may masuporta. Habi, sige, ti mga duwalang kamilyo na. Good stuff na. Ti dira nagakalatabo katropa dira man kita gakapiktuhan, no? Oras na ton 7:24 na sa pagpangalagad ta diri sa aton nga paratuntunan sa Bullseye mga katropa. Bangka, diretso, Bullseye. Sa mga balita subonggid nga adlaw. Headlines. Tropical storm Jangmi nakasulod na sa Philippine Area of Responsibility. Tawgo na siya nga Doming katropa. Headlines. Samtang isa naman kalalaki patay matapos ginuthang sang armadong tawo sa Banwasang Toboso katropa. At Toboso daway pa rin matapos ang kinagualda. Ang Toboso, Escalante, buksan ang radyo, makinig! Mga lugar nga gakaluntad pero may mga krimen. Ti kumusta? Pinsan ko magpuas-puas na na da. Pinsan ko maglinong na. Kahit tiwain ng mga NPA da. Wala na sa nagkalamatay na itong mga NPA. Grahambal nyo. Pinsan ko ay nada sa nga maghimo sa mga karakasan da. Samtang balik kita sa Bacolod, katropa, tarantay uno ka mga food carts. Yung turnover na kapon sa mga vendors sa Bacolod City Public Plaza mga katropa. About the Mayo ni. Amunay bilang dapat pasanyugon ta ni mga katropa. Kahit kabala naman kita ang poverty level there is pungsod katropa gataas. And it's up to the local government to plan some possible support possible support mga katropa sa mga small and medium enterprises nga naganegosyo sa ila para sa mga kauturan tang ara sa downtown area, no, maka-avail man sila sang bulig ba mga katropa ginagmay nga livelihood project no. Ambot lang kun ang totong ginhambal ni Mayor Greg sa tayo sa una para sa mga ano to bala para sa mga barker ginti punto nagligat kay para tagaan ko naman sang livelihood at tiway takarano kung anong klaseng livelihood mahatag sa ila pero kung mahatagan sa tido okay tani no. I hope tani may araman sa mga training bala change of ang tawag di sa mga ano paradigm shift mo. halin sa nakaugalian mo pakadto sa bagong venture bagong pamaagi sa pagpangabuhi. Kaya kung hindi sa hindi insakto ang aton nga pagpangabuhi katropa, hindi insakto ang aton nga mindset sa ining mga negosyo katropa laban-laban sa supalpal kagdugaplak ni bisan ano pang hatag mo sang mga assistants kag mga bulig ang aton pila ka mga uturan mabalik Japon sa daan nga mga pamaagi inang medyo ginalantaw nila hapos para sa ila. Amunay ang aton nga mga barker, no? So maing aga sa mga katropa naton sa Bacolod City Public Plaza kag sa pila ka mga barangayan ganit sa aton para tuntunan 300 ka mga TNVS drivers na kabaton sang tiga 3,000 o kung 5,000 gikan sa DSWD kahapon mga katropa ng taon ta mga developments. Ari pa mga katropa, no? Ari sa mga balita nasyonal naman. Ang kaso nga plunder, batok kay Senator Jinko Estrada ginfile na sa DOJ kahapon katropa. Plus, may ara man sa mga katapo kung membro sa DSWD again filing sa kasong plunder kag kasong graft. Iniangot sa flood control issue kag mga campaign donations sa panahon sa eleksyon. Hindi ili pwede na, no? O, magsubra 50 million pesos yung baton mo ang campaign donation sa isa katao, katropa, you will be subject ng kaso. Ang kaso, ma-elevate na sa kaso ng plunder. Nang available na, once again, filan ka, mapriso kagid. Bawa. Muna. Mga isyong dapat. O tanaw ito mga latest developments na mga katropa sa pagpangalagad na ito karon. No, posted sa social media mga katropa, RAI Senator Robin Padilla nag-angko naman sa circulation ang mga opinion sa sa social media. Ang pahayag ni Senator Robin Hood Padilla nga ang Middle East crisis, ang involvement sa Pilipinas sa Taiwan-China conflict, mga katropa, will be considered as force majeure, no? Amoni ang gintermino na gingamit sa Rule Number 14 sa Senate of the Philippines nga pwede mapatigayon ang remote conference or video conference sa sinuman nga mga tao nga membro sa Senado nga magapartisipar sa mga sesyon. Madumduman nyo, amuning nagmikos-mikos man to, nag-ilinaway ang pila ka mga senadores kag nag-walk out ini mga katropa tungod sa ining mga proposal nga ibalik gamiton, i-insert ang ining rule sang aton Senate mga katropa sa sining pagpatigayon nila sang sesyon, no? And most probably because nga ti si Senator Bato de la Rosa hindi naman katambong mo, and there were senators nga magapangatubang sang kaso non-bailable and laban sa laban base mapriso naman sila, no? Ti dako ni karon nga argumento sa karon, no? Ti ang force majeure mga katropa ginahambal nga ti amuning mga compelling circumstances nga kinahanglan mag nga pwede matag-alaw ang pila ka mga senador para mag-intra sa mga sesyon via video conference. Pero medyo hindi amuni ang tanaw sa minority mga katropa kag ang aton pila ka mga kuturan sa social media nagkinagual na, no? Gailinawais na yan mo. grabing waswasanay nila sa social media katropa. Ti tanawon tara karon, no? Ang uno istorya kay ti muring hambal sa senador. Kaling niya ang ano, ang inang nagakalatabo rasuna na para pwede na i-invoke ang ining Rule Number 14 sa Senate katropa para i-accommodate ang mga senador nga pwede maka-entra sa video conference mga katropa. Doon mo na bla? Pero tara, no? Ano paglantaw sa mga legal luminaries na kung tuod gin man, kung okay na siya. Anyway, nagwa man to ang video sa COVID-19. Well, where may ara sa mga ginahimo nga may mga video conference mo. But during that time, during sa COVID time, pandemic time, no? 2020, naglupok ang ang pandemic katropa tungod sa COVID-19. Nahimo nga video conference ang mga sesyon sa Senado, no? Kay bawal lumabas na anto. Di daw lalain man sila mga katropa. Ay nako, 7:32 sa pagpangalagad na ito mga katropa. Good morning sa mga katropa peps na ito mga byan. Sa kay Debbie A. Abby. Takto na eh. Watching from Kabankalan, shout out Popoy Rivera. Kagarem Arelia mga katropa. Good morning sa inyo. Salamat gid sa pagpamatid. Lloyd Novales, still alive and kicking. Wow. Mayo ah. Kumuna yung tirada sir. Hindi umaatras, palaging abanti lang tayo.
1: Ay na sila! Larga na!
0: Mga members ng class, mga katropa, Rihanna Gestro, good morning sa tanan kay mga members ng katropang listeners and solid supporters, Southern Area. Maying aga. Thank you. Salamat ha. Maying aga. Kagsakay, mayong aga man, sakay ibaw, si Pupoy Rivera. Paldo-paldo ng isa ni. Negosyante na, gatrabaho pa. Nag-tag-iya pang salapad na duta.
2: Sinabi nyo na lahat.
0: Boy morning. Salamat gid ah. Oo, salamat sa pagtutok. Ang hambal ni Ma'am Rihanna Diestro singya chapter sang Ma'am Bato sa kay Nailen Antonio Atalde chapter sa member Jessica Gonzalez. Maying aga man, no? Salamat ba. Good morning sa class chapter Kadalom. Arinas la. Morning ha. Salamat gid ha. Rihanna Destro, kag member sang Ma'am Len Atalde, Ma'am Bato, Mamis pa Montaño Villanueva, no, kag sakay katropang Winston Villanueva. We have Mama Rizal Largo. Thank you, salamat gid. Sir Epi Helia, good morning. Greet ko lang migo ko Harold Maalat, may aga sir. Thank you, sir. Oh. Anyway, mga katropa, ako mas katropang win sa din sa nambal nato at kinandan. At naray kita sa sulod sang tatlo ka oras. Biyernes subong, medyo mabatsag na sa medyo ang ato mga kauturan, medyo exhausted na sa mga trabaho, sa mga responsibilidad. Pero okay na, let's just keep the ball rolling because nga ti ang kabuhit ng mga katropa, hindi iya pahapos lang. Kinahanglan taman magpakabudlay para balan mo, hambal nila ko no, at the end of the tunnel, there's light. Hope that someday soon things will go back to normal. All we have to do is to keep steady, focus on goals, focus on our ambitions. Open-minded ka ba? Ma-commercial ta na eh. Balik kayo mga katropas, magpakaragad na ton. Kwaon ta pira ka balitis balita, iskalan. O kung tubuso naman to, mayara naman to gilutang mga katropa. O bawa, huwag nakatapusan is tubuso ni. Tara. No? Ang mga detalye, kaupon sa kay katropang Franz Andro Borgo. Saboy ko lang mga responsibilidad ta mga katropa. Hindi na maghalin. Standby.
2: Bullseye XFM 90.3
3: Super Plus Gold.
4: Ako si Sha. Madalas talaga ako magpalipas ng gutom mula noon. Kaya nga ako nagka-ulcer. Pasalamat na lang ako at may Santon Plus Gold. Araw-araw ko iniinom at malaking tulong siya sa akin. Goodbye ulcer talaga sa Santon Plus Gold.
3: Super Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
5: Ang hindi ko, Santon Plus Coffee Mix. Ang kape na gawa sa santon, soya at malunggay. Sarap araw-arawin. Santon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Mabibili sa mga butika.
6: Vision Next. Marami na ang natulungan.
7: Hindi na talaga ako nakakakita sa kaliwang mata at nawala na ako ng pag-asa. Sinubukan ko lang mag-Vision Next Plus Capsule kasi ang anak ko gusto talagang gumaling ako. Sayang din kung hindi ko iinumin kasi nakabili na siya. Aking gulat ko nang unti-unting may naaninag ang aking mata. Maganda pala talaga ang Vision Next Plus Capsule at tinuloy-tuloy ko ang pag-inom nito hanggang ngayon.
6: Vision Next. Epektibo. Subukan mo rin. Vision Next Plus. Mabibili sa mga butika.
8: Nandito na ang mas pinalakas, mas pinabisa, at mas pinaepektibo na Premium D3. Pinakamayamang mapagkukunan ng exogenous ketones. Ang exogenous ketones ay may kakayahan upang pabilisin ang proseso ng ketosis sa katawan na nagdudulot ng mas mabilis na metabolismo nito. Mas mabilis na metabolismo, mas malusog, at mas malakas na katawan. Kaya ano pang hinihintay mo? Uminom na ng Premium D3 araw-araw.
9: Daghan ang utanan nako. Unsa ang akong sikreto nga sa akong edad nga 70 gano active pa ang akong sex life? Well, simple ra ang akong sikreto. Paminaw, proper diet, exercise, og Turbo Supplement for Men. Suray ganin ninyo.
10: Turbo Supplement for Men.
11: Oh yes.
10: Turbo, may maca at clavo wasca, mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at pagsik na pangmatagalan. Turbo Supplement for Men.
11: Mas lalakas ka pa.
12: Sister Pain. Ako si Lani, isa ka bus driver. O pagdudig sa lawad na mapagbiyahe ang Sister Pain. Hindi ko nadaan malikawan na magsakit ang abaga ang likod sa pagbiyahe. Ganit kita ka mga driver, mag-inom usang Sister Pain.
13: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain.
14: Symptoms persist. Consult your doctor. Bibili sa mga butika.
15: Bitin ka ba always sa kape mo? Bitin. Dahil ang kape mo ay sobrang ordinaryo. Wala kang nakukuha ang sapat na beripisyo sa kalusugan. Dito ka na sa sapat at tapat.
16: Santon Gold Coffee Mix. 66 sa antioxidant compounds. Mula sa mangosteen, moringa, spirulina, garlic. Plus, ang Santon Gold Coffee Mix. May collagen at glutathione pa. Kaya basta kape, Santon Gold Coffee Mix. Sa aroma at lasa, beripisyo at presyo. Panalo ka dito. Santon Gold Coffee Mix, your extraordinary coffee.
17: XFM Bacolod News and Public Service Authority.
18: balancing ang mga komentaryo.
19: Pwede,
0: yung nag-atrust ang public opinion.
18: Objective. Prangka, kagdiretso sa mga punto.
0: Nga medyo isog pa sila yan.
18: Ini ang Bullseye.
0: Balik din mga katropa sa mga pangalagad natin sa aton nga palatuntunan sa Bullseye. It's a Friday edition. Ang ato naman pinakamang kuturan medyo sa kosa ko naman subong. Kay may ara naman sa nga trabaho. May makaobra on a Friday mga katropa. Pagkatapos preparahan ito naman. No? Medyo pa why lang. Importante mga katropa. We have a day of rest for the week. Amo naman ang ating mag-espera sa ato na to keep going sa mga sitwasyon mga katropa. Why pa sang ano ha? Why pa sang mga latest or information or confirmation as to prices maybe sang ato niya mga sang gasolina, sang diesel, kag kerosene, LPG. Amo na ang ato niya ginagantaw, okay? So, kabay pa mga katropa, may ara lang sa mga may mga adjustment na. Kabay pa, ginapakamuyo ito nga. Hindi lang magsaka. Kaduwa na magsaka, oh. Okay, ganyan nagdubo. Kaya magsaka. Sa ito, pulo ang magnubo-nubo. Sa pulo-pulo naman daw, no? Para makabalik-balik sa presyo. Ang aton ginapong ganda rin, mga katropa, mga epekto, magdugang, pagid ang epekto stay sa mga mayor na mabalaklunta, no? Anyway, katuan ta pira ka latest update naton sa palibot mga katropa sa aton para tuntunan ariyo suspect nga naglampos sang botilya sa ulo sang 13 anyos Bonano maning ulo sang tao man nga ginlamposan niya ang ulo sang 13 anyos nga lalaki mga katropa kasapa sa kaani sa kaso ka murder na no man klase nga tickets naman 13 anyos lamposan mo yan sang botilya. Ay, naku, oo. Sekunta ang pinakamang latest update, mga development, mga katropa, with katropang Franz Andrew Burgos because nadakpa na ni ang ining suspect sa paglampos sa 13 anyos ng bata sang botilya. Bot lang ko na nung nagsulod sa paminsaro niya, basi na sudlan guro sang espiritu sang yawa. Nga nag-amunin siya na... pwede man lang ni kung kiss ang mga bata be. May mga ritubado ng mga bata. Pero mistorya masaway man lang ni mo. Hindi ba kinanglan nga pasakaan ka. Sakiton. Digani itaw gito lang kaya ginikanan niya. Haboy ito sa barangay para maistoryahan, para masaway ito. Hindi nga ikaw yung mapadapat bata. Oy. Junior Alegria, good morning. Salamat kid ah. Ma'am Lia Lobrado, may aga sa inyo. Daw sa Senado daw padaog-daog na lang. ma'am, morning. Oo, kay Ma'am Lia Lobrado, ma'am bantayan ta ang aton nga presyo sa petrolyo ha. Ay, pero I hope ha may mga adjustment kita next week. Sa presyo sang diesel ka gasolina mga katropa. We'll see kung ano mga latest update katropa, no? 7:42 na sa aton nga palatuntunan sa nakatutok ba na sa mga barangay. Lapit na ang election eh, no? Gidibati na ni. Amuni nga ako no. Tagay nung gaya man tinapungulay na sila. Balikan sa katropang France sa mga latest update ni sa 13 anyos kagil ng posan sa isa ka suspect dito sa Escalante katropa.
20: XFM Live Reports.
0: Mga Italia, katropang France, may aga.
21: Yes, katropang Reno, ipasaka ning kasong murder. Napasaka ng kasong murder batok sa sining isa ka persona.
0: Mm-hmm.
21: Matapos katropang Irwin nag nalakit ini sa insidente o kon kaso sang sining pagpanglampos sang isa ka botilya sang beer katropang Irwin sa ulo sang isa ni ka minor de edad nga laki.
0: Oho.
21: Ito sa may barangay Paitan, siyudad sa Escalante sa pinaliktad nga Mayo 26.
0: Oho.
21: Ang natabo ni incident kay Katropang Irwin isa ni Catrice Anius, yung lalaki, wala nang wala giningan doon, kaya bangon gabi nung
1: tiinan. Minor, oo.
21: Pero ang suspect yung kilala ni Katropa Irwin sa kay alias Soko lang, ano?
1: Mm-hmm.
21: Legal ang edad, anay kapbo, anay traffic enforcer.
1: Bao?
21: Sa syudad sang Escalante, Katropang Irwin.
0: Hawod, gali?
21: Oo, ginpasigang utanta niya ang Escalante City PLC sa pagpanguna mandira ni Police Lieutenant Colonel Florencio Fajardo, Katropang Irwin, amuli ang hepe dira sang Escalante City PLC. Sang antes ini matabo ang pagpanglampos Katropang Irwin sa ulo sa sininga menor de edad.
1: Oho.
21: Nagkanto, nagali ko no, sa balay isang iyang tupagbalay ang biktima, no?
1: Okay.
21: Kaya bangon si Tropa Irwin, nagtambong inisang isa ka-vigil.
1: Oho.
21: Kaya niya ni nga kaingod balay, nagtaliwan. May haya, na, may haya, dragin haya, bala ka Tropa Irwin. So, tingin nga biktima nagkanto dito sa lugar, kaya nagtambong sa vigil, nagpungko lang ni ganing bata, no? Pero ka Tropa Irwin, ang suspect, natabuan man, kaya may tiyanggi na da Katropa Irwin na nag-aatubang o malapit mismo sa balay sang biktima at sang haya, drap na Katropa Irwin. Pero ang suspek, yaway niya nag-inom sa haya sang tupad balay sini.
1: Oho.
21: Kaya may tiyanggi lang dira nga kung sarili niya siya nag-inom, upod man ang isa ka-individual, Katropang Irwin. No? So, sang ininga insidente, aming mga nagagawa nga istorya.
1: Oh?
21: Pero huwag clarify sa ini sa Escalante City PNP kung natuod ini. Kaya ginaligar ka to pa, Irwin, unang story lang na nagwa, na ang suspect, yung tagayan niya ni Kuno ang 13 anyos.
1: Oo?
21: Oh? Oo, gintagayan niya. Pero galing ting 13 anyos, allegedly ka to pa, Irwin, nagpamaliban. Kuno.
1: Ma.
21: Pero ka to pa, Irwin, ang inang istorya, ginano na sa kapulisan kay... wala na siya sang balasihan ang ina nga palaysayon nga nagwa nga gintagayan sa suspect
1: ang
21: minor de edad kabangdanay nga ini nga aki kag ginapusan sa ulong biktima. So ang gin-confirm diriya sa aton sa Escalante City PNP ang biktima ay si Lee Katropa Irwin nagapungko dito sa namatyan. Kay di may vigil, may pagsangabuyo dito sa namatyan. Tin suspect niya ni upo siya ka apyan man. Naglisim siya ni kong suspect ito pa Irwin na magpangihi. Kaya bisang yan niyang upod inom, pangihi lang gitna ni tuod. Pero na tingala, ini ka ito pa Irwin na may bitbit niyang butilya sang pulang kabayong isa kalitro, bla, pero wala unod.
1: Okay.
21: Oo. Kaya mo niyang bitbit niya ito.
1: Oho.
21: Kaya tinalakitan niya ni ka ito pa Irwin ang mga nag-vigil sa namatyan. Kasi doon natipuhan niya niya ang minor de edad niya niya, 13 anyos, Katropa Irwin. Tagilayo niya niya nalinampusan sa butilya sa ulo.
1: Ay!
21: Oo.
1: Katunto?
21: Nakibot niyong biktima. So, siyempre, nga, wala ka na muna mo, nalinampusan niya niya niya sa ulo. No, amuna na.
1: Oo.
21: Yung biktima, Katropa Irwin, siyempre, nagkanto, ginisa, nagkakuli, ginihinanugin siya nga idoy, iti, kadako, sumuno sa bukol, nga naagom sa bata. Sini Katropa Irwin mo.
1: Oho.
21: Pa siguro pa gusto ginampo siya gini. So, ting suspekto.
1: Oo.
21: So, nagbalik at gusto ng inom.
1: Oo.
21: Pero si Katropa Irwin, sa gabi, ito galing bata. Pagtapos sa paglampos ang sini na suspek sa ulo ng biktima. May bukol niya na tubo sa ulo, Katropa Irwin. Kadako ko na sa bukol nila.
0: Ano, daw litro din sa kabayo?
21: Litro din sa kabayo. Oo, isa kalitro nga, wainunod.
0: Bugats na.
21: Bugat na, sulit na. No?
1: Oo.
21: Hindi ka pa rin, paglampos siya ni Consuelo ng biktima, ting biktima.
0: Kabulayog mo na siya.
21: Na buklan. So, dito na tingalang iloy kayang bata, kato sa Irwin, duging tulbaan sa kayang bata, kung nasa hanggang dito.
1: Oo.
21: Nagsigi ka suka.
1: Oo.
21: Nagsuka, tingin nga daw na nila dala sa ospital.
1: Oo.
21: Pero din record rin sa syudad sa Makulod, kung kato pa Irwin ang biktima. So, sang gintiwaan siya kung nung mabulong.
1: Oo.
21: Ugali ka Tropa Irwin sa kamutong agabi, ginbawian sa kabuing bata. Pinagagawa sa investigation and also sa medical record ka Tropa Irwin na internal hemorrhage ang kabandanan.
1: Oho. Utok, igos
21: na. Ang kamatayan sa bata. So, isang aga sa 27, isang Mayo, ang iloy sa bata, nagpadulong ni sa polis at with the report ang ining incident ka Tropa Irwin. dito sa Iloilo Palabot ang tanan ng istorya, no? Gin-record dito sa pulis, gin-pablanteria.
1: Oo.
21: Ginayon na ni Katropa Irwin yung dinutukan sa Eskalante City BMT. So, nag-joint effort, panisagan ni Katropa Irwin upo ng katapuman sa militar.
1: Oo.
21: Kaya allegedly, ang suspect, tuyo ni Tani Maladyo.
1: Mm.
21: So, nataguan ka sa Pa Irwin, paagi ni sa paglao sa suspect. Kasi nga, yun lang siya lang madakpan, maresto. Kasi, ano rin siya, naging kustodig siya sa kapulisan.
1: Oho.
21: Sang gitingwaan siya kung ano Pa Irwin nga kuhaan man siyang bahay niya.
1: Oho.
21: Ay, ginito nung nag-sapat, ang hindi niya persona niya.
1: Wow.
21: Ay, gita kung nga sa bati, din pa mangkot, ama ni si Sir Pardo. Kung anong ning, ano sang suspect,
1: kaya
21: why gita kung nga sa bati. No?
1: Kaya
21: yun siya kung nga sugit ng ano gijang motibo yan at Pa Irwin kung naali ng pusa niya niya na huwag ka na muna mo ang 13 anyos. Pero din nagagawa sa investigation sa kanong sa Pa Irwin. Kaya ang ining na suspect na muni ang anay kakbo ka ganit traffic enforcer. Nga anangin anay kakbo ka ganit anay traffic enforcer na ini. Kaya bangol kito Pa Irwin sa iyaman gali nga gawi sa tiyon nga makainom. May maoy siya.
1: Ito
21: yung bakatong 13 anyos, bangun siyang maoy,
1: pinakapatay
21: siya sa 13 anyos, Katropang Irving.
1: Mm.
21: So, sa investigation sa kapulisan, may mga reklamo niya, sagto, sang kakbo pa siya, kagsang nangin traffic enforcer, Katropang Irving.
1: No? Ano nga mga reklamo ni Katropang Franz?
21: Pahalin siya sa trabaho, kay bangun siyang yan yung gagawin sa tiyon nga makainom.
1: Gamaoy siya?
21: Gamaoy siya, no? So, sa karon, away mo ni Nebulan kung anong trabaho gitsin eh, kasi puro na anay mo, no?
1: Oo.
21: So, sa karong Katropang Irving, yung pamilya, nag-desider, na mag-file din sa kaso batok sa iyan.
1: Dapat lang.
21: Kaso ng murder, pero si siling ni San Pardo, nag-depende man ni Kunugya po Katropang Irving sa Piskalya.
1: Oo, kung anong kaso.
21: Kung mahulog in yung summer, pamilya sa murder, o kung mahulog into homicide, no? Pero ito parwi sa sunamis mo sa Kaiser Pardo, bastante ang ebidensya, bastante ang panisayon sa
1: gintlano
21: mga
1: pagkakit. Basta gintlano ya, Katropang Franz.
21: Katropang
1: Irwin? Gintlano ya. Dito pa lang dahil sa paghatag ito, naglain na sa kamutong gintanuhan niya, nagdala pa sa bati. Mayara sa mga ano mga pagplano, circumstansya para sa kaso ng murder.
21: Abogane na. So, tayo mo ito, Katropang Irwin, ang bastante ng, ano, kung lupa na yung sayo sa mga taksi, kitinda mo tabo mo. Kitinda mo nakakita sa iya nga siya mo. So, tayo mo nisubo, Katropang Irwin, ginahulat na rin, kahit ano ni siya, malantaw mo isang kapulisan niya, si ito mag-murder, hindi kaya basta murder dahil niya, why niya pensa mo?
1: Oo.
21: Oo. Kung humisay niya, posibleng nga may makabenta na siya sang bail. Eh, si Katropang Irwin, kung nag-binag-binago ng hindi nga kaso ngayon pa sa iyang murder, ang bata, wala mo ito nag-bato sa iya, o wala mo ito, hindi ko gusto nga natabo.
1: Gani man.
21: Kung wala nga duwa, di ba?
1: Kabulay, huwag lang ganyan nga tao, guro.
21: Oo, ang daw mo ginang namin, kanina kami naman ang balbla, no? Sa nga, ibaluan talagang tuntun yung story, ati, sino man abi hindi maakig bangod sa ginibo sa sininga persona. Kaya ito ka na muna mong 13 anyos, lupungko lang linipot ya, pinalapitan niya, linampusa niya sa butilya. Eh, mata, guro, gudu-duko, sa pangamuyo man to sa namatyan, bala? O, yan tapakabalog, eh, kung ano gito ang sitwasyon sa lugar. Pero, siyempre, pag pangamuyo, gudu-duko, ang nabi nagatiyong-piyong kaman mo. Oo, kahit siyempre, hindi na pangamuyuan mo ang palags ng napatay, ang nataliwan, yung nag-nauna sa aton.
1: Uy, ginigin pa minsan, ba? Puro anay ni sa mo, anay kafgo? Anay na gurong utok, kisni?
21: Anong anay? Bala, kahit muna lukot sa haligi sa mga balay.
1: Oo, ginanay ng utok, kisni? That's why, muna guro maminsan, sa?
21: Ang mga ganito pa, Irwin, kini, arin ha, dakpani siya, so niya na lang din eh. Ang ini nga kaso, kay Katropang Irwin, ang mugi na mo, no? Din tayo ka ni Saton Sir Pardo nga damo-damo, which is a bad record, Katropang Irwin. No? Sa iyan nga din na trabawan sa ito sa Kapgo. Bilang Kapgo, ino so bilang, ano, traffic enforcer. May lang ini gani, kaya yung pahalay niya siya bilang Kapgo, kay Basin Manirobla.
1: Oo. Okay, ata, o, buti yan, nandang utoks ni?
21: Po, si saway ka namu-namu na nga bata, nalapusan niya. Sino pwede kung may armas niya siya?
1: Oo.
21: Oo. Hindi mo pag inisaguro ka pa, Parwin, na, ano no, may nabiktima o may nakatay niya tao.
1: Oo.
21: So, tayo sa karoon, na muna ni ang iyato nga naagong ka na pa, Parwin, dumango sa to na lang ginin sa, ano eh, sa korteng ginihimbo, eh, sa sininga 3 anyos ka bata. Ano? Katro, Parwin, may interview sa tabla kay Sir Police Lieutenant Colonel Lorenzo Pardo, ang Chief of Police ng Escalante City, PNP, medyo may sabo na nakatraparwin ng mga Bisaya, ng mga lingwahe pala.
1: Oo. Okay.
21: So, ato nang pamatiang ang katraparwin sa ato nang interview sa iyo.
1: Oo.
2: Pagdalamnik na umsaka, kalibit ang 1 liter na kuwan.
19: Botilya?
2: MP.
19: Okay.
2: Yan, ito sa ulo, sir.
19: Gulpe lang yung gilapusan?
2: Wala mo pa ito. Oo, yan gilapusan niya ang ulo. Pati si Bukul. Si Bukul ang water.
19: Nabukla ng bata?
1: Nagbukol ko ng ulo.
19: Tapos,
2: and then,
1: napusan siya
2: ito niya. Pag-adto sa station, itong hita sa Lubulis City, di ko alam, nag-request, nag-request for medical examination. Ana ang pag-abot ng house na sa barangay, magkatanay. Hindi sa kung speeding nga ba, ano na ang ano, sir. Ganang nagtubok sa yung bukol.
1: Oo.
19: Sa din na yun, sir, yung bukol, sir, sa agtang or sa likod sa ulo?
2: Hindi ko pa pansira. Kasi sa ulo mo siya, sir.
19: Okay, basta sa ulo mo.
2: Sir, uli. Ibalik pag sa 3 a.m. Kaya kasuka na yung bata.
19: Uy.
2: Tapos, gindoy, sir, di ako pulod, sir. Reverse papulod. Amo na to, sir.
19: Napatay?
2: Oo.
19: Sir?
2: Dudan, ang internal na internal.
1: Internal na
19: hemorrhage, no?
2: Sagtualin namon ang concept, ang suspect.
19: Okay.
2: Tayo nang good, sir. Amo, reaction doon siya, oxipat.
19: Sir? Bali, anong rason, sir, nga ginampusan niya ng bata, o?
2: Ang iya sumiti, sir, eh wala lang mong pati sa iya.
19: Kaya, nag-agin ano yung batawagin? Subo? Ano man?
2: Actually, sir, ang background magulang yung suspect, sir, is dati niyang niyadi siya dati nitaan, natanggal siya, sir, because baoy. And then, nag-agin po niya siya o local traffic info, sir.
19: Okay.
2: Ang tangkod. Lili Mayo yan po, sir.
19: Record?
1: Oo.
2: Lili Mayo yan.
19: Nangin Capgo, tapos nangin traffic enforcer, sir, sa Escalante City?
2: Yes, sir. Yes.
19: Pero, sir, active traffic enforcer siya sa Escalante, no?
2: Hindi
19: okay. Sir, nang, ano gin, sir, ang ginsugo ay sa bata nga na akigid siya?
2: Wala mo siya kasugo, sir. Maray naalay di po, sir, pa nga. Something na di tatlong niya. Wala dahil mo patungo, sir, ba? Wala mo pati, sir, ba?
19: Ano yung decision sa family? Ma-file kaso?
2: Actually, sir, yes, sir. Ma-file git, sir, kay katong pagkanto sa sofa, sir, na insundan siya sa papa, sir, eh. Kay nag-attempted, sir, nga mukti o sipat, sir, ba?
19: Malagyo.
2: Yan, sabkan siya na sinundan ay kulit, sir, yung nasa'y pagyot.
19: Okay. Pero natakpan niya, sir?
2: Yes, sir.
19: Di na siya?
2: Tapos, kailangit ang kwan, sir. Di tayo nga na nag-ugnet na army, sir. Kailang army siya, yes, sir.
19: Yes, sir.
2: Kwan, sir. Homicide ang ginagawa.
19: Homicide?
1: Oh, katropang friends.
21: Katropang Irving, so mo ito nga ito, nga pagpagigangos kay Police Lieutenant Colonel Florencio Fajardo.
1: Oo.
21: Ang Chief of Police ng Escalante City PNP, katropang Irving.
1: Daw hindi mo ni saglit mapamangkot sa tsakto? Hindi mo magsabat?
21: Oo. Eh, bangod nga na-release sa regulo, katropang Irving, na isa.
1: Basi isang gabi ito, ginsudlan to sa sang, ano, espiritu sang yawa. Tapos pagkaaga, espiritu naman sang anghel, naman ang nagpabuot-buot sa. Damo espiritu gasulod siya ba?
21: Damo kami.
1: Oo.
21: Kaya mo na resulta ka sa pangarawin eh. Na-realisa rin na guro. Sa nagtao na guro ang naging bayanan sa Crossing Street sa Yawa. Si Tito na Corona Regalizar nga ayo. Itadala din lamang Kuya Man.
1: Kaya yung batasan niya yung Yawa.
21: Kaya ako dibilin sa Lutar Celo.
1: Oo, lain. Kaili, doka ka namin. Pero kung may time na ito, may makusi lang ko gamay. Nilinit si mo.
21: Yan eh. Kaya, kontak ka, Iban pa yan. Ika namin ko no, ano? Namin ko no, tampuyong.
1: Oo, isa lang, sir. Isa lang, ha. Isa lang.
21: Iban, time
1: lang.